0: kinabutan man po mo sayo, effective immediately man siguro na, no? But siguro, walang kayo na sani. Kaya gamay pa mga kainsakinan lang. Dili kayo, wala kayo strict to this. May mga political intervention. Nga mo hangya ko sa ka-operator. Nga mo sulad ay, dito. Muna niya, kuya na. Muna nga napasagdahan, no? Napasagdahan na siya.
1: Kaya kung napatuman na siya 19 years ago, magdumailin? Well, siguro, wala na nga isigutanan ka rin, di ba? Kung napatuman yes, pa ni yes. 19 years ago.
0: Yes. In fact, so, when I was with LTO Pagani, dami mga coordination meeting with RTA and other law enforcement unit, isa na sa akong i-suggest, naman si namas Kuya Engineer Oclarit,
1: uh-huh.
0: na kanang pagbuhat sa kanang LPTRP. Nga, kung mahimo lagi, ang eastbound, ang westbound, eh, magbuhat ang loop service nyo sa within the downtown of Cagayan de Oro. Hindi mo lang the most effective na sa akong personal nga kwan, Kuya Magdumjun, no?
1: Uh-huh.
0: Now, ang Cagayan de Oro is a booming city, no? Gadako ang Cagayan de Oro. And normal nga magdaghan po ang mga tao, ang constituents. And the more nga daghan ang constituents, the more nga daghan ang public utility vehicles.
1: No? Ang imo kuya, booming pagani eh. Maragwa pa mo boom. Sa uban, kadagyan na tumabati, boom na gyan. Ang syudad, magdumailin, no? Boom, naanay, boom, no? M-O-O-M-E-D na. Sa imo booming pa. Grabe ng problema sa trapiko.
0: Oh yes, whether it's booming or boom na, lapad lang ang panaganaan na. Now, if I remember, 2 years ago when I was with the RTA, ipaat na may mayor sa Manila. No?
1: Kinsa nga mayor?
0: Mayor Parex, no?
1: Ah, karo na, karo bago.
0: Oh, yes.
1: Mag-unang administration.
0: Yes.
1: Two years ago man, two years ago.
0: Si Kakawad okay. Eric Salcedo, si ano si Tulumi ka consultant, uban dito, si uban si Engineer Oclarit. Uban dito kay nagtuon dito, nagbenchmarking kung pwede ba ang kining LRT MRT ma implement din sa Cagayan de Oro.
1: That time consultant pa ka sa RTA.
0: Yes.
1: Wala pa ka puwasa. Oh, wala puwasa. Wa pa ka ma-disconnected. Abot na.
0: Wala pa puwasa.
1: Oh, wala pa puwasa gina. Oh. Wala pa puwasa. Gigipuwas gina kas pag RTA consultant. Okay.
0: Kwan, tumuto ka ang purpose. Kaya ba si pwede i-apply din ang LRT, no? MRT, no? So, dahil mga kwan, ito yung mga gwapo ng mga idea. So, anay tabo, muragwa naman po na, oy, anay tabo. So, si Engineer Oclarit, being the project manager, the
1: RTA manager.
0: Manager. So dapat na siya kuhaan na siya recommendation. And I suppose na siya ibuhat dito. Na siya i-submit sa kang mayor. No? Ay, ito mo na siya. Requirement mo na siya. Nga, after one hour na kay travel order. Sa imong nakita dito, imong i-report dito sa London mayor. So ito na siya. No? So although long-term plan na gina siya kanang LRT, MRT. Dili na basta-basta. Magdumdun. Ang ato karong lugar, for example, nahitabo na naman ko niya, kikalit ang pang-implementar nila. Dili pasunod ng westbound o ng eastbound. Kaya suposunod nito yun, naman tayo sa mga, it's yung mga pilaka days, 1 week mga, ano yun, kanang information dissemination unta, aron dili makalitan ang mga tao. No? But whatever it is, naan naman ko na siya, so di ko pwede nga iurong solo, nga undangon sa nato niya, kitaga nagreklamo. Di na pwede. When you implement the law, kinahanglan, walay urong solo, implement it. So na naman na siya. So mangita ang mga good suggestion, no? Like for example, kula og sakyanan dito kay na dislocate ang mga pasayro and so on and so forth. So siguro ang atong halang doon mayor, ang atong LGU, ang atong congressman, pwede sa magambag-ambag. For example, ang Cagayan de Oro, ang LGU, na may bus nila diya, pwede lang sa augment in the meantime. Ang Congressman Luan, Lord Nansuan, na may bus po niya, pwede na i-augment in the meantime, nagabuhat, nagmurtag ako ang pangkaroon, murag na ilang term nila nga, observe pa, Magnum June, no?
1: Dry run.
0: Dry run, no? Samtang dry run. So, may, I will not call that word, dry run, no? So, na naman na siya. So,
1: I will not call the word, dry run. Sabi po, pasabot niyo, Kuya. I will not... What is kuan ko ya?
0: Teka lang, dry run. Mura ka. May lang nasa, wala pa'y balaot.
1: You mean, I will not use the word dry run. But pasabuti mo? Oh, okay.
0: Implement. implement. So naana may kuha, naana may nay mga setbacks.
1: Wala nay dry run, dry run. Implement na diretso but pasabot
0: niya. Implement. Oh, so whatever setbacks, lack of vehicles, then mo augment ang one ang lugar government unit, no.
1: Whatever it is, no. Sakay libre saka, libre sakay.
0: Libre sakay. Like in Davao. Look in Davao. Nasa yung mga bus dito. Hmm. Para nay mas short ang one ang mga ruta nga kuan, libre sa tayo mag ilang i-augment nila. So, that is, isa lugar na kakuan, no? Isa na kapamaagi. Now, of course, continue ang information dissemination to educate the people. Na inani man gina siya ang developing city, ang booming city.
1: Doon so, ay nagpadangat ang reaction ko, ya. Unsa imo reaction toon. Good day, magdumjun. Grabe, giyod ka purhisyo. Sabo nga taga Weste. Ang gibatuman ni Mayor Clarix. Remember, politiko ra siya. Ug basin wala siya plano nga magpapili sa Miss Or. Basin ipareho na mo siya ni Unabya nga dili magsilbi iya kwarta. But at least ang kining kalambuan din ipatuman magdumailin ang nesgotan nga ordinansa. Nagpakita sa strong political will sa ato mismo nga mayor. Nga telwato nga may mga nabisgo. But ang iya mao nga angay magid ipatuman kay 19 years nagid ka nga balaod. 'Di ba? 19 years na sa paglabang ana nga balaod magdumailin niya tong 2007 mao na ang intention sa mga balaod.
2: Mm-mm.
1: But ang implementation it took 19 years. 19 years. Mao na yung usa pa ni plano, mao ba ni tipik ba ni plano sa lugar conceived sa nasgutan ng balaod nga ayaw pa ipatuman 19 years after. Anyway, so it's a political will in the part of the city mayor nga ipatuman ng nasgutan ordinance. Ito man kung nga di, rani iya-iya na po ni RTE manager kining Oclaret, ni Consul Salcido. Kundili, nagini blazing gikan sa ato mayor. Kung ipakita sa mayor ang yung strong political will nga bisag sa nangata siyang politika. Kisak yan, mag-i-appeal naman din mismo sa text. Magdabailin. Ang importante, yung mapatuman, nasgot ang ordinansa. Anyway, yes. So, para ni mo kuya, nagtuwa kang kinis sa una lang mga adlaw, pila pa lang ka-adlaw, ito pagsugod pa ito, July 28, pila pa lang ka-adlaw, ikatulo pa lang ka-adlaw karon, muhupas na ning mga bashers, silang pag-bash sa mga nagpatuman sa nasgotan ng ordinansa, kuya?
0: Yes.
1: Mupas ra. Tama
0: na. Kuya Magnum Jun, mulay lor na sila.
1: Madap ra nila na.
0: Muna nga, kinahanglan, importante yun ang information dissemination with the help of the media, no, local media. Ipasabot sila. And this is the purpose, no? Then again, kana political will, no? I was listening to our RTO overseer, no? Si Kuya Eric. No?
1: Eric Salcido.
0: Na yung mga operator daw, tukang mayor, kay mga exemption, ato may it's not acceptable, no? Kaya nga, no, ang mayor has no kuan, wala siya concrete knowledge what's going on sa traffic situation in Cagayan de Oro. So sila may naadya, sila na ay siya ang overseer, na ang manager, na ay lima kang consultant niya. Sila ang magbuhat og recommendation for so that the mayor will approve it kung sila recommendation. Dili kay kung maagad may kang mayor, may ingon siya ka exempted to, wala may hitabo anak maging dun, to be honest.
1: Okay.
0: Wala may panang mayor, wala siya ka ba, kung sige may hitabo anak, kung siya nahitabo.
1: Mas nasabtan ako sa ilang mismong pagtuon karon kay kini ko nung dry run karon kabahin na ni sa ilang pagtuon. Kung unsay angay nga actual gil nga patuman, kung angayan bang, o in fact nakita nga ang amidan na sigot ordinansa, o sa amendment o sa ibutang diya sa amendment nga ordinance ngayon gipano kini nga kuya manang mo dong tanag usa ka bulan ila mismo nga pagpayon sa dry run kay part down ni sa ila mismong pagduon pero pwede ko nang earlier than 1 month kun makita nila nga ngayon nga lugar either ipadayon or ihunong ba ka ang kining dry run pagkaron panahona in relation sa plano nga amidang nasgutan ng ordinansa.
0: Yes. Kuya, ako yung isingit ha. If you remember before, anong fixed landing area sa una, dito na sa Agura. Diba? Kadumdum siguro ka na.
1: Yes, Your Honor. No. Oh, Your Honor. Yes. Yes, Kuya. Yes, kuya.
0: Oh. Kanang fixed landing area, dito na sa Agura sa una. Now, Munta sa una, gi-recommend sa una sa PNEB, nga kwao na diha, ito ko kay naang westbound terminal, I mean, na diha ang Agora terminal. Pagka kwa sa araw man, di-congest ang traffic na nga area, muna ibalhin dito sa westbound.
1: Correct.
0: Muna sa so, ang premier ang mga tao na kurat, nabaguhan, huwag ganahe. Correct. Ang mga vendors, face landing, ang sanay, mga face vendors. Pero sa man, kwa naman niya ako, na-settle down man. Na ay mga na-adjustment, no? No? What is important nga ang mga setback karon ay mga negative setback, i-address po na sa atong
1: update. Dumatsam na ako, no? Nga na ay mga kaniyan itong magdumaili, no? Panahon ni Ambing Magtahas, panahon ni Dungko Imano, yun na, nga na ay mga bago nga mga lugar gipatuman nga mga kalambuan, mga infrastructures. Example, kanang westbound terminal.
2: Oh.
1: Daga bagubo, yun nga, sa may mamaligya dia, sa may mamalit dia.
2: Layo.
1: Wak-wak na siya mamaligya. Murag hantid nga area ba, no?
2: Oh.
1: Dito, bisang kanang dito sa uptown.
2: Oh.
1: Kanang pagkatukol sa SM dia. Daga mga ga, baby ay nga, sa may mamalit dito, nga to, mas bukid.
2: Mm-hmm.
1: Kanang kuan, kanang balulang, nga dalan,
2: oh.
1: Balulang bridge. Iyan oh. Nga nung gahim magtulay dito sa bukig, layo na syudan. Karoon, wala na.
2: Sa sinugdanan na lagi daw ng yawag
1: nun. Nga, ang intention sa gobyerno ato para una, local government, kaya ito po nga mag-create o bago nga mga growth areas. O na-realize ni karon naging growth areas na,
2: mm-mm,
1: na milambo na kininasgutan nga mga area. Nga kaniadto, gudrahan nga ni mapuslan kay mo lagi na sa mga lugar nga way taong katikaw-tikaw ba magdumailin. Kuya, salamat kayo sa mga panahon. Kuya.
0: Salamat, Kuya Magnunjo. No? Salamat sa ato mga listeners sa Kagayano. Eh, sabot ang katawahan. No? Kay kaayuhan nato ning tanan.
1: Okay. Kuya John Tupag, lead convener sa Road Safety Advocates. Sa ato nagbayan. Uksaryon. Oras, alas 8:10, parenta sa atong mga balita karon sa ato Magnum National. Gipay makaak sa Malacanang ang kontrasuna ni Senator Alan Peter Cayetano nga political motivation ang pagpasaka og kaso batok kang Senator Jingo Estrada og Senator Rodanti Marcolita. Mato ni Palace Press Officer Ado Sikitawi Attorney Claire Castro nga wa kini kamaturan labi na nga naana sa Sandigan Bayan ang kaso sa duha ka mga senador.
3: So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa po na senado, senador, ay maaari naman din itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang defense.
1: Ang gitawag-usab ni Castro ang letter of manifestation ni Marcolita nga tungutan silang makasalmot sa impeachment trial batok ang VP Sara Duterte.
3: So kung gano'n ang mangyayari at papayagan sila at magkakaroon ng special treatment, maaaring lahat ng nagtatrabaho na nakakulong ay hayaan na rin magtrabaho habang nakakulong.
1: Ang inyo nabati, mao si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Gitawag ni Attorney Claire Castro ang sayang-sayang lang sa oras sa Malacañang kung tumagaw na ang mga pagsawa ni Vice President Sara Duterte sa iglamang sona ni ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mato ni Castro nga wala igong basihan o pulos bakak lang ang payag sa Vice Presidente.
3: Parang ito po yung waste of time sagutin dahil sa walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Sona. Ito po ay paraan, ito ay ang pag-uulat ng Pangulo ng kanyang naging accomplishments, kung ano pa ang gagawin ng gobyerno para sa taong bayan. Ito po ay base sa konstitusyon. Ang hindi pagbibigay respeto sa Sona ay hindi pagrespeto sa konstitusyon, hindi pagrespeto sa institusyon. May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam, mangmang ang mga kababayan, mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam.
2: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
1: Nagtuo si VP Sara Duterte nga ang kaway kaligon sa liderato ang usa sa mga rason kung nganong nahimong bayolente ang pipila ka kabataan o mga nasa gobyerno. Mate Duterte nga kung kini ang makita sa katawhan, mawad-an sila sa ilang respeto.
4: ganyan kasi ang nangyayari, hindi lang sa kabataan, no, kundi sa lahat ng tao. Ganyan ang nangyayari kapag wala kasi nakikita na leadership. Nagkakanya-kanya yung mga tao. Kita ninyo sa mga empleyado ng gobyerno ngayon, ganun din yung mentality nila. Nagkakanya-kanya sila. Kasi nawawala yung moral ascendancy nung nasa taas. Yung mga nasa taas. Sinabi natin nasa taas, ating president, yung ating mga cabinet secretaries, at iba pang nagtatrabaho sa office of the president. Kapag ganyan yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. Kapag nawawala yung respeto, nagkakanya-kanya lahat ng tao. That is a manifestation of a weak leadership.
1: Ang inyo nabati, mao si Pepe Sara Duterte.
2: Giklaro ni Attorney Michael Powell, tig pamaba sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga ang iyang pag-object sa opening statement ni House Prosecutor Leila De Lima, dili pagpakita sa kawalay respeto. Mato ni Powell nga ang iyang pagsupak nakatutok sa conclusions of law sa payag ni De Lima o conditioning of mind.
5: Yung sa atin po, no, of course, this is with all due respect to Representative De Lima. I have the utmost respect for her, so I did not mean to offend her at all. Ang sa atin lang po sa defense, no, it's just that nagkaroon na rin ng ruling. Nagkaroon na kasi ng isang pagkakataon na nagkaroon ng state opening statement ang prosecution. And in a way, nagkakaroon po kasi ng tinatawag nating conclusions of law. Kumbaga, nailalahad na doon yung mga paratang nila at nabibigyan na ng konklusyon na may maling nagawa ang ating Vice Presidente. At sa pananaw ng defense, dapat yun ay sa kanila pinapatunayan nila through their witnesses and not through statements. Kaya po, we really recorded our objection to such statements. At pagsalamat naman po tayo sa patience rin ni Representative De Lima. At
2: ang pamahayag ni Attorney Michael Powell, tigpamaba sa defense team ni Vice President Sara Duterte, unaninig ipahunong ni Impeachment Presiding Officer Senator Jess Escudero ang sa iyang opening statement si House Prosecutor De Lima, human sa pipila kay iyong pag-object sa defense gumikan sa conclusion of laws sa iyang pahayag.
6: Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because
7: yes,
6: this is supposed
7: but,
6: to be
7: again,
6: an overview
7: it is the
6: of the
7: court
6: case,
7: position,
6: the overview of the evidence.
7: To let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima.
6: I submit to your honor, kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang pangulo, ay nabuso ang kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability, o sumusuway sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa...
7: Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point.
6: And I have to
7: My
6: stop
7: due
6: now.
7: Apologies, but kindly call your witness already.
2: Ang pamahayag nila House Prosecutor Congressman Leila De Lima, Impeachment Presiding Officer Senator Jess Escudero, Defense Lawyer Attorney Michael Poa.
1: Gidaig ni House Prosecutor Congressman Lawrence Defensor, si Senate President o presiding judge Francis Escudero sa maayong pagpangulo nini sa nagpadayong impeachment trial batok ang VP Sara Duterte. Aban mato ni Defensor nga ngayon usab nga tugutan nini ang prosecution ug depensa sa gabas ng pagpanlipod sa mga posisyon.
8: Sayang na hindi natapos ni Senate ni Congresswoman Leila De Lima ang kanyang introduction to confidential funds kasi sana malinaw ito na nailatag sa mga Pilipinong sumusubaybay kung ano ang kasalanan na gustong patunayan ng prosecution at kung anong aabangan na ebidensya para patunayan ito. Senator Chis Escudero is doing an excellent job as presiding officer. Ngunit sana bilang prosecution at bilang defense team, we should be allowed to freely advocate for our position na hindi naman kailangan bigyan ito ng mabigat na evidentiary weight pagdating sa senator judges. But sana hayaan kaming mag-manifest and freely advocate our position to support our case for conviction or for acquittal.
1: Ang inyong nabati, mao si House Prosecutor Congressman Lawrence Defensor.
2: Gi-question ni Senator Judge Alan Peter Cayetano si kanhi Land Bank Manager Violeta Constantino kung matawag ba nga illegal nga kalihukan sa kadili ordinaryo nga transaksyon o encashment. Mato da ni kung gitubag usab kini ni Constantino nga wala siya nakitang illegal nga kalihukan ini human gipamugos sa prosecution nga unusual ang transaksyon sa 37.5 million pesos nga encashment checks ni Edward Fajardo sa DepEd.
9: just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
10: Wala naman pong illegal doon sa encashment po.
9: Most of my questions na tanong naman ni Senator Irwin, I'd just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds or hindi? In government parlance?
10: Wala po kang
9: okay. No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion. Kasi nga usual means parate, unusual means bakit ganito kalaki, no?
2: Ang pamayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano gani Land Bank Manager Violeta Constantino.
1: Giklaro ni House Lead Prosecutor Jervin Luis Tong nga nakadepende sa dagan sa pagdungog sa Article 1 kung dunay withdraw unahon o idugang mga testigo ang prosecution. Kinilabi na sa pagwagtang o pagpatawag kang self-confessed bagman Ramil Madriaga isip witness o testigo sa impeachment trial bato kang VP Sar Duterte. Mate Luisto, nga muagi pa kinis sa lawong nga evaluation.
11: Alam po ninyo, yung list ng witnesses, it is not fixed. As a matter of fact, part of the PTO or the pre-trial order is a reservation to present even additional evidence or witness should the exigency of the trial demands, no? And as we have witnessed, during the presentation in support of Article 4 threat, nag-withdraw naman ng names ng witnesses ang prosecution. In other words, it depends really on the progress of the trial, whether we will be presenting all the witnesses in the PTO.
1: Ang inyo nabati, mao si House Lead Prosecutor Jervil Luestro. Sa among pagbalik, Command Supreme Room, Israel, nagpasidaan sa Iran. Samtang gikabotyag nga ang Senate President Sherwin Gatzalian na nawagan sa gobyerno sa pagsuspenso sa fuel excise tax labi na sa diesel. Ang detalye sa mong pagbalik kuman sa Pemdom. Oras, alas 8:21.
12: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
13: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
14: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag easy maging best me stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
8: CDO Idol Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
9: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong yulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapika na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabahal sa mga butika.

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Birch Tree Fortify Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortify Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko katlaro, bista layo. Hasun kayo sa adlaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
7: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
8: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
9: Oras alas 8:29.
10: Oras hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: Magnum 45.
9: Karon sa ito Magnum International sa Israel nagpasidaan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu batok sa Iran. Tinatungod sa padayong pagmatake sa Iran sa silingan ni mga nasod sa tuatungang sidakan. Matod ni Netanyahu nga dili sila magdua-dua. Pagbalos kung galing atakihon sa Iran ng Israel.
12: It's attacking everybody in sight. It's attacking Saudi Arabia. It's attacking Kuwait. It's attacking Bahrain. It's attacking the UAE and others. It's attacking everything in sight. And it murdered and maimed tens of thousands of its own citizens. This is what this regime in Iran does today when it doesn't have nuclear weapons. Now imagine what they will do to the world if they had nuclear weapons. And that's what we have to make sure that we prevent.
9: Ang inyong nabati mao si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
13: Sa Ukraine, gibutyag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga usa sa ilang naisgutan ni US President Donald Trump sa ilang panagtagbo sa White House ang pagtapos sa gubat tali sa Russia. Apan mato ni Zelensky nga mismo ang Russia na ang nagduwili dinhi rason nga mas palig-unon pa nila ang ilang depensa.
14: We want to stop this war. We're asking, you know, President Trump wants and the Europeans want, Putin doesn't want. We're asking to stop this war each day, to minimum to negotiate ceasefire for some period of time and give possibility for diplomats to negotiate. But Putin doesn't want that. So this is the problem. That's why we need to respond, be tough, be strong.
13: Ang pamayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky.
9: Gikabalakan karon sa Pransya ang padayon nga pagpanghilabot sa China sa West Philippine Sea kung WPA sa Pilipinas. Mato ni French Ambassador to the Philippines Marie Fontanel nga andam ang Pransya nga suportahan ang Pilipinas sa natad sa depensa batong sa China.
15: We have a complete, comprehensive industry of defense. We can build our own assets and being completely self-reliant. That's something that differs and differentiates France compared to other countries. This is also the will in the past of our president to be self-reliant in terms of defense and security.
9: Ang inyong nabati, mao si French Ambassador to the Philippines, Marie Fontanel.
13: Sa Japan, misaka pa sa 18 ka mga tao ang natalang patay sa magnitude 7.1 nga linog sa Japan. Subay sa report sa 62 ka mga tao sab ang samaran, human mahugdua sa ka shopping mall. Patay na sab ang search and rescue operation sa motoridad sa mga apektadong lugar sa nisgutang linog. Samtang maabot na sa kapigo sa kagatos ka mga aftershocks ang natala sa Kumamoto.
9: Karon sa tumagong business na nawagan si Senate President Sherwin Gatsalian sa gobyerno alang sa temporaryong pagsuspenso sa fuel excise tax, labi na sa diesel. Mato ni Gatsalian nga kiniaroon maubsan ang palasunon sa publiko sa parayong nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo.
16: Panawagan ko nga, pag-aralan din mabuti yung pagtanggal ng presyo ng excise tax. Ibig ko sabihin, ituloy na yung pagtanggal ng excise tax sa petrolyo dahil tumataas ulit. At yun ang pinakamabilis na mararamdaman ng taong bayan, yung pagbaba ng presyo ng petrolyo. At alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng petrolyo, talaga may kalat. Makita natin na inflation natin the last 2 months, almost 6 to 7%. At ramdam talaga sa bigas, sa gulay, sa pagkain, nararamdaman pati kuryente. presidente na papasa. So, kailangan talaga para sa akin temporarily i-suspend them. Yeah, para lang, para bumaba yung inflation at maibsan naman yung mga nararamdaman ng ating mga kababayan pagdating sa presyo ng mga bilihin.
9: Ang inyo nabati mo si Senate President Sherwin Gatsalian.
13: Napili ang Misamis Oriental nga mahimong usa sa partner sa Indonesia alang sa planong $350 million nga barter trade deal sa Pilipinas. Kini personal nga gipresenta sa Asia na Pyrochem Technologies Incorporated Chairman o Chief Executive Officer Hardy Luis Liano nga may bisita sa buhatan ni Governor Juliet Oy. Giyong duha ka local product ang himong malakip sa barter trade nga mao ang abaca fiber nga mukabat sa $50 million o iron ore nga nagkantidad sa $300 million. Mudawat usab kun madawat usab sa nasod ang mga produkto nga gikan sa Indonesia sama sa garments o textiles. Hisarin nga dako kinigtabang sa Misamis Oriental, isip po sa agricultural province, ilabi na sa mga mag-uma nga nagtanong mo abaka, tipasing humay, mais, o uban pa. Samtang sa itong foreign exchange rate, may ubusog 4 centavos ang balor sa asaka US dollar batok sa peso, nga nasa 61 pesos o 67 centavos sa pagsara sa trading kagahapon, kung itandi sa 61 pesos o 71 centavos sa pagsara sa trading ni atong adong Martes. Samtang sa nagparang tensyon sa tunga-tungang sidlakan, ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil, at nasa $76.29 per barrel, kini mi ubos og 0.82% kung itandi sa daan ng presyo nga nasa $79.10 per barrel.
9: Karon sa ato Magnum Sports, kumpiyansa ang samahang basketball ng Pilipinas kon SBP nga makuha sa saktong oras ang naturalization ni Binnie Boatwright alang sa title defense sa Gilas Pilipinas sa 2026 Asian Games sa September 19 ng Tuiga. Mato ni SBP Executive Director Erica D. nga pirma na lang ni Presidente Marcos ang kinalan ang opisyal ng mahimong Filipino citizen si Boatwright o makanula sa Gilas, Pilipinas.
11: Yung sa mga ganyan pa yan, it still needs to be signed by the president for it, we have to wait for it to lapse into law. And then, malulumpang siya, tapos pupunta tayo sa Bureau of Immigration para kumuha ng naturalization certificate. And with that certificate, that's the only time that we can apply for this passport. But we did enter his name in the wrong. So, sana po ako.
9: Ang pamahayag ni SBP Executive Director Erica D.
13: Kita kang ipagayon sa mabot Agosto 2 in Tuiga ang 9th CDOC Inter Public School Basketball Championship. Kinipagayon niya sa Indaha Blue Court, Tisharad sa alas 2 sa hapon. May unang magdula ang Mulugan National High School versus Mary Child School sa 15 Under Division. Dugtong ni Inigagat ang tanan ng saksiyan o suportahan ang ilang team sa ilang mga team alang sa nisgutan nga liga.
9: Inyo nabati ang Magnum 45 ni Gadawa, Huwebes, Hulyo 30. Hang turug matimani ay kalimti. Nga sa usag kagawas nung katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Gini si Magnum, June Albino.
13: Managlahi managatong baruganan sa matagis gutanan, simbol kini sa atong panagiusa, alang sa kalambuan. Gini si Magnum, Aileen Acurin.
9: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
17: Inyong nabati ang Magnum 45 hangturugma dinhin lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
18: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Mayong adlaw, makahigala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
18: Life Extension Vitamin D3.
20: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itestingosan ako, okay na. Pero ito buhay pa ako, po ang awan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano ng
0: uminom ka ng ibang gamot.
18: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Aro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
18: Life Extension Vitamin D3.
21: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
18: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
19: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay imsog sa kaun ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medikal nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
18: Unsaon nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod? Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
19: Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
18: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
0: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at Bangayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini. Maoy imong isulat

0: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
1: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
2: Alas 8:59. Or alas 8:50 na may gala sa buntag. Higala, kumusta mayong buntag ganyan talana? Welcome sa itong pag sa itong programa ang itong Magnum Rapido.
1: Magnum Rapido. Rapido.
2: At na usap karon may gala nga Webes o Pizza 30 na may gala kita karon sa bulan may gala sa kiniabag Hulyo to'y ga 2026. Isang tulog may gala o dalawang tulog na lang gikan karon na Agosto na may gala. Pizza 30 ta karon mga igsoon Webes ug ma katapos ang adlaw may gala sa bulan sa Hulyo 31. Dayon pagka Sabado may gala sunod adlaw Agosto na. Nala, dali kang adlaw may gala. Bayog gabunta kanyong tanan na mga suging tigpaminaw adlaw karon nga Webes. Sa tanan sa ato mga igsoon nga naa nakamonitor ka nato karon may gala nga nagpahimutang sa ilang atang-atang sa mga nahimutangan sa ilang mga panimalay sa inyo magkang mga opisina oras sa magkakaroon ka mo nahimutang mga gala bayog gabunta kanyong tanan. Salamat mayong buntag sa tanan nato nga mga nagamonitor ka nato karon sa gawa sa nasod sa ato mga OFWs sa mga Pinoy nga nakaroon sa abroad may gala via live streaming inyo makita niya may gala programa sa Magnum Rapido. Salamat kay kanyong tanan ha, bisag naara mo sa gawa sa nasod gamonitor ka nato sa Magnum Radio daw susabas ni Aragyapon mo sa Pilipinas. Kaninyong tanan nga nakaroon sa gawa sa nasod mayong morning. Samantala, salamat sa ato mga viewers karong matakda may gala sa atong programa sa Magnum Live sa Facebook. Inyo sa makita may gala ang programa sa Magnum Rapido. Kaninyong tanan nga mga kaigsunan ta nga nagamonitor ka nato bayong buntag pinagi may gala sa atong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa sibihan sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Nakmas Cagayan de Oro. Assalamualaikum kanyong tanan mga igsod taga mga Muslim. Mahag sa iyaal doon yung tanan des bukid sa ato mga igsong lumad mga mag-uma sa tanan nga nakaroon may gala galaasla sa kamukiran. Maupay na buntag, maupay na unjuan sa inyong tanan diyan na pita may gala sa maya probinsya sa Camigin.
1: Magnum Rapido, Rapido.
2: Dini sa tabalik sa atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon nga guhulatan sa tanan o kining abahin sa atong programa. Hatod ka nato may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tamduling Siyudad. Niya ang atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon para sa inyong kasayuran. Naatay duha may gala ka low pressure area nga gimonitor karon sa pag-asa. Ang usa na sa sulod, ang usa na sa gawas, unahon ta ang sulod. Ang usa ka LPA nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, naa na siya karon may gala sa Gilayon o gana na gyud siya mismo may gala sa kadagatan nga bahin dito na pita may gala sa may Nasugbo Provincias Batangas. Paggawas ni Mus Metro Manila, unang probinsya masagumak mo is Batangas. Batangas, Quezon, hangtod may gala, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, paingon na ito na pita, Sur Sugon. Okay. Ang LPA na akaroon may gala diyan na pita sa may kadagatan nga bahin sa Batangas. Mga igsoon, nasa coastal area, nasa bukid kadagatan may gala. Okay? Kining usa ka LPA nasa sulod. Isunod ato ikaduha kay para dunganong tasla unsa ilang kapaingnan. Ang usa ka LPA may gala nasa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ning mga taknas kabuntagon, ana-ana siya sa Gilayon may gala nga moabot sa 1,500 kilometers at mang may gala siya sa may Eastern Visayas area. Okay? Duha ka LPA ha? Gawas o sulod. Unsay kapalaran? Ang kapalaran sa duwa usara. Within 24 hours, possibly malusa o rasab ni sila. So, dili dagapat na mabalaka taning duha ka mga low pressure area. Kining naakaroon nga LPA sa Batangas, makapauan. But within 24 hours, malusa ni siya. Kinisang usa ka LPA nga nasa gawas, nga nasa Gilayon, nga 1,500 kilometers at bang sa Visayas area, within 24 hours, di same gihapon, possibly malusaw ra gihapon ni siya. Possibly may gala kini nga mga clouds formation. clouds cluster may galang nakapabuo pa ka ilpe, posible mo tampo ni siya kay actually layo pa inong gigayo. Layo gigayo may gala gikas Pilipinas toas Pacific Ocean na ibagyo niya. Posible dito ni mo tampo kaning usa ka ilpe nga nasa gawas. So, di na kabalakaan kanin ito ha. Sulod or gawas, within 24 hours, posible malusaw. Gamay lang kay ang chance nila nga mahimon islang bagyo. Pareho sila, posible malusaw may gala within 24 hours. Okay? So, unsay kapalaran nato ni karon sa atong tibuok kanasod sa Pilipinas. Mga gala, Luzon, Visayas, ug Mindanao, karong adlaw maulanon. Maulanon ta may gala karong adlaw. Og special disk kagayan di oro niya sa hapon ha, mangutana mo magulan, pagdalag payong kay magulan taon niya. Kusog mga pag-uwan unya sa Mindanao may gala is diyan napita sa may Bukidnon area. Sige, dagiting ulan ang Bukidnon kada adlaw. Dayon diyan napita may gala sa maya Davao area, Davao Peninsula. Og usab diyan napita may gala sa maya Misok or Sambuanga Peninsula. Now, kini nga mga pag-uwan, dala ni siya sa gitawag may gala nga mga localized nga mga thunderstorm. Localized ka mga thunderstorm ang dala diyan ni may gala. Busa, walay dagkong weather disturbances nga makapabalda sa tulakaw sa panahon kung adawa. After sa gitawag nga monsoon break, posible nahina na sa bubalik may gala pasulod. Kini may gala si Habagat. Ma-enhance ni siya, maguyod ni siya, mga igsoon, magaray ni siyang kaguyod, tungod ani may galang o sa ka-LPA nga naa sa sulod o sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. So, posible ugma or even ganit karon may gala, hinahina na siyang mubalik, hinahina na yung musulod sa power line. Ang gitkabutyag may gala, nga usa mga igsoon ka, or kaling atong hanging habagat nga naa karon may gala sa West Philippine Sea. So, Luzon area, maulanon mo niya. Visayas area, maulanon. Kita ni Pulos Mindanao. Unya sa gabi or hapon, halos ni Pulos Mindanao na ang makasinati may gala sa mga pag-uwan. Kana ang atong intotong nga kahimtang sa atong lakaw sa panahon. Alam to naghulat may gala sa atong weather condition. Karong adlaw mga eksyon. So, samahin kayong kanikapan yung alagans, kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantod taon niya may gala sa atong programa sa Magnum Rapido. Di na tamaglangan sa itong maraguban, may galan niya karoto ng mga top stories sa mga hidanos. Unahot na may galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal. Kinikabahin itong ganato ni Kapitan Romeo Bacaro sa barangay tablo ng atong syudad. Sa mga balitang lokal, gumikan sa pagtuo nga tinuod o siya kababay ang iyang ikadate dito sa kasagbutan sa Malay-Malay Bukidnon. Apan sa dihang nagtakay o kalipay ang lalaki o kining iyang partner na ibaluan nga di ay matod pa may gala o sa kababaeng tinood kung dili o siya na ay kabading. Inugdan ang ang ikadate may gala, iyang giluba ang mao may gala nga binabay. Inugdan may gala ang biktima ang may swerte patay. Samtang kagabhanan sa Dakbayas kagayan di oro nangandam na may gala karong sulod simana pizza sa is adlaw nga Webes o sa kasimana gikan karon para may gala sa launching sa atong Higalaay Festival din sa atong Dakbayan. O karon sa atong mga dagko mga balita, balita may galang na sunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa atong mga dagko mga balitang na sunod may gala sunog sa usa ka boarding house dito na pitas Legazpi City, Albay. Duha ka mga estudyante ang nalukong sa sunog. Patay! Doga mga dagko mga balitang nasundon may gala, Senator Pia Cayetano gisumbong sa Senate Ethics samtang Senator Peter Alan Cayetano gisumbong sab sa Ombudsman. O ni mo sunod may gala pagkapreso hutdon gyud tanang senador nga opposition may gala. O karon sa mga dagko mga balita, balitang international.
1: Rapido, rapido.
2: Sa ito mga dagko mga balitang internasyonal, linog may galang ang magnitude 7.1 nga mihapak na napita sa Japan baguhay lamang. Daghan pa missing, 15 na katao ang nakaplagan, patay. Istipot, standby sa ito mga dagko mga butang iskutaran karong butaga sa ito programa. Sa ito mga discussions may gala para masamtantag ng mga issues. Sa ito pagbalik, oras mga ginikanan, untop ng alas 9.
1: That time check was brought to you by Presto Creams.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang durakirimo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
9: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Kapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na makini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C gabupaubo sa uric acid sa imong dugo mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Compimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Basta Reloaded Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Reloaded Pulso, Wadhos Quality Store.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas kaan ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Delivery! Maria Jose!
8: Is that box really mine?
7: Surprise!
8: Why are you inside the box?
7: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
9: Borrow up to 90% of your savings.
7: No processing fee and get fast approval.
9: So you should
10: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
12: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Mga higana, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, hurricane coaster, top spin, drop tower, wall of death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, ubuyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
14: Oras sa alasan 9:05.
15: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
16: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido!
14: Balita magas mag-uban sa itong programa mag-atong Magnum Rapido. Now, standby magala sa itong mga dako mga butang at iskutan karga butaga magala sa itong programa. By the way, magala, palawap na toon niya, pabutang report ni Magnum Presid Blanca. Laing usan na sab ka bao-bao magala, kanabang dulog na naaga pamasayro magala sa National Highway. Although illegal man ginda sila mga exon, but na-tolerate lang magala. So muna nga kagabi, nanasay laing usan ka bao-bao. Mibangga may gala sa usa ka tinula truck. Lupay-pay man tong driver may gala nga gidala sa ospital. I don't know sa status, medical status karon. Ato na i-check niya may gala tong kaubad pinagay ni Magnum Presid Blanca sa pag-follow up may gala niya ng naiskutan may gala nga insidente. Dine sa atong syudad, ang numero ng higiskutan karon kaning mga pangpasahiro nga gikan sa gawas nga di na yun sila pasundon sa interior gabahin sa Dakbayan, diyan na sila kutob may gala sa mga terminals. Although, dagan kayo mga nangagalburoto, medyo ang mga jeep ka rugan apektado, medyo apilsan silang kareklamo, but doon na siya nangalipay. Kinsa man nangalipay, of course, may gala kining mga bao-bao. Sala gila talang pasayro, may gala. Ang advantage, mga bao-bao, may gala nga na masayro, kaya una na, wala sila franchise. Ang uban, way mga driver's license, way mga plate number, way restaurant sa mga sakyanan, but naking kompetensya sila sa kanaabang pagpamasayro sa mga legal. Hurot-hurot ka ng mga pasayro, pipilan lang mabilin, may gala. Kaya kini ko mga mao, nakuha nila ang mga pasayro sa balhabal. Nakuha nila, may gala, ang pasayro sa mga jeep din ni pasayro. Nakuha nila ang mga pasayro sa iya, may gala, sa motorila. Nakuha nila ang mga pasayro gikan sa mga buses. Nakuha po nila, of course, ang mga pasayro sa mga taxi. So, muna ang kompetensya ng tanan, illegal, but I don't know kung siya may tawag ala, giligalize, kung dili, gitolerate, may gala, tungod kay, mula gina, inutil man ang atong gobyerno, ang ahensya sa pagpakgang kanila, so that's why napasagdan sila, ug mo ni ang nakikumpit anin nila tanan. Although pariyaran sa naginabuhi, nalay legal, nalay illegal. Pariyaran na mga igsoon sa naghimo may kala sa pag, panginabuhi nga naningabuhi legal, na siya naginabuhi illegal, na maligya silang legal, na po'y na maligya may gala nga illegal. Sama mga igsoon ng mga bangko, nagpadagan sa negosyo sa kwarta, legal. But ang tulisan, negosyo gyapon ng ila, monkey business, panginabuhi, but ilang tulison ang bangko, ada. Muna yung diferensya may gala sa legal o illegal. Anyway, di man na mo yung issue may gala, but mula gina, while medyo alboroto ang mga jeepney di pasayroan, ang tanan, mga minibus, o guban pa rin ang mga moderno ng mga PUJ sa itong sirad, but nasa nang abulahan kining mga bao. Kay kining mga bao may gala, common eh, from port of origin up to any point of entire city or entire region or entire Mindanao, as long as magkasinabot mo sa bayad, bira. So, muni may gala ang akon karon, di magyaman to a problema para sa mga kakupitensya nila, but bulahan ka tong gusto mo sakay. Inana, may gala na itabo karon. So, dawaton tang kamaturan nga inutil ang atong gobyerno pagpakgang kanila, that's why naa sila nag-compete karon sa mga legal. But sila nabulahan karon ani may gala mga jeepney nga tama na sa mga terminal. Okay? Pero muna akong baruganan nga kung mahimo, inutil man ang gobyerno silang trabaho, ang mga ahinsya sa atong gobyerno, inutil man sila. Dawaton ta, real talk ta, nga inutil man mo, why not ato na lang illegalize na lang kining naskutan ng mga bao-bao? Trainingon sila, seminaron sila, dayon na kada bang ipaseminar sila karon makakuha driver's license, kinala mag-drive sila doon na sila driver's license, tagaan, ukuhaan lang franchise, aron legal ba? Aron legal kay karon wala pa kasapi ang gobyerno ni Ani Maygala nga pamasayro while ang katong mga legal gamay na diferensya, penalty tanan-tanan, dagko kay Maygala mga penalties. While kini may galang bao, palit lang kag bao karong adlawa, o niya sunod oras, pwede na kang mamasayro. While kining mga taxi, mga jeepney, palit ka karon, taas pa kayong proseso. Aron nga makakuha kag papel nga legal, aron nga makapadagan kag pamasayro. So muna yung diferensya, sa bao, palit ka karon, pag ulit isang balay, pwede na kang mamasayro. Sa mga POJ, sa mga modernized nga mga sakyanan, it takes how many months or years aron nga makakuha kag legal documents aron magmaneho ka legal. Okay? So, muna diferensya nila. Lison, magkaya mamasayro ka may gala sa imong bago ni mo may gala nga modern jeepney and then may gala pag abot, kuha ka, mamasayro din ka. So, dakpon ka gyan. Pero kung bao, wamay mo dakop ni mo. Palit ka karon, pag abot sa balay, pamasayro, kwarta na. So, muna diferensya. Although, muna gina, ang mga inches gobyerno nga atong gitaasan unta mga inutil man palpak man sila sa trabaho may gala sa pagpaggang niya ni so why not ato na lang illegalize kini sila aron may gala mabulahan ng gobyerno mabulahan sa nagpasayrod meaning legal na sila nga nakasakay sa bao at the same time na nagyagbaog mga drivers rugar safe na sad sila may gala nga mamasayro tungod kay gilegalize man sila muna gitawag may gala nga di man ato mapaggang aw mo join na lang ta. Kaya di ba nato sila mabadlong, kaya palpak ang atong opisina pagbadlong nila, aw, ato na lang itolerate legal. Inana, may galang nga sitwasyon. Anyway, standby, kalabot na may gala sa itong mga follow-ups. Karuga butaga, kalabot niya na. Now, laing butang may gala nga atong isgutan, karuga butaga, mga igsyon, abao kini may gala. Una is, mga kwa na ni, mga dagkong ay mga discussions na ni may gala nga lugar para masabtan pag-aistaw. Kagahapon, ato may galang giintoto kaninyo pagpasabot unsa gyoy katuyuan ug unsay disadvantage ug unsay advantage sa pagtukod sa Amerika sa gitawag Pax Silica dinhi sa atong nasod. Despite ng mga nasod, wala busanong ni ani ang Amerika ilang gipagtukol to nang nagprotesta tungod may galang sa mga epekto. But this ato very welcome. Now, nganong ang Amerika nagkadipo-dipo na karon pagbuhat niya aning gitawag Pax Silica. Unsa gidi ay ang ilang gikatarantahan. Although sa tanang gibutyag ang Amerika, mga igsoon, nakauna na 90% sa tibuok kalibutan sila nagproseso karon sa gitawag may galang mga natural earth elements. nga gabuhaton para may gala sa mga microchips or kaning mga modernong teknolohiya karon. But nganong karon pa nakigkumpit ang Amerika nga nagkadipo-dipo unsay ilang gikahadlukan para masabtan yun ani may gala. Kung inyo madumduman, kung unsay nganong ang Taiwan, usa ka gamay kay nga nasod may gala, although kadya to sakop ni sa China, but tungod kay layo naman sila, gusto na magkaugalingon, nagkaugalingon ang Taiwan. Ang nagproteher karon diya may gala, kay gusto man sa China nga kwaon may gala, kini ang Taiwan, kay ila man sa mainland China kanya to, that's why ang mga nagpuyo diya is mga Chinese sa Japan. Ang tawag la karon is Taiwanese, but Chinese sa Japan. Now, nganong ga-interest pagkuha, pagbalik ang China diha sa Taiwan? O nganong ang Amerika tudo gayod dipinsa nga dili makuha sa Amerika o sa China ang Taiwan? Now, unsa gayoy gaapaso nila nga naa sa Taiwan despite gamay kini nga nasod may gala? Naaragod ni tanawan yung mapa, sulod ragod ni siya sa Philippine Area of Responsibilities, Pilipinas, ang Taiwan. Pero unsay naa sa Taiwan nga gusto yung kwaon sa China pagbalik, o nganong grabe yun ang depensa sa Amerika nga dili makuha sa China? Ang tubag mauni, may gala. Ang tubag mauni. Sa tibuok kalibutan, mga igsoon, dunay usa ka mahinungdanon nga kumpanya nga naa karon diha sa China, sa Taiwan, nga usa ka kumpanya, usa ka planta nga kini nga planta may gala naa sa Taiwan nga mo'y nag-control sa tibuok kalibutan kung isgutan ta ang siyensya o ang teknolohiya. Ha? Imagine, ha? Gamay kayo nga nasod ang Taiwan. But sa tibuok kalibutan, diha lang makita nga mo'y kini nga planta ang nag-control sa teknolohiya, sa advanced nga technology, sa siyensya, nga naalang exclusive naadya karon may gala sa nasod sa Taiwan. So interesting paminahon, di ba? Kagamay ka nimo nga nasod. Sa pila kagatos ka mga nasod sa kalibutan, niya kana mo'y ga-interesan ninyo Amerika o China? Okay, niya ang detalye may gala kalabot niya ni. Usa ka mahinungdanon nga kumpanya or planta na karon diha sa Taiwan nga mo'y nag-control sa tibuok kalibutan. Dili ang Apple, dili ang Samsung, dili ang Tesla. Kinsa man di ay kinisya nga kumpanya nga naa sa Taiwan? Mga igsoon, dili kinisikat nga pangalan sa usa ka planta or kumpanya, pero mainit nga nakatutok ang kagamhanan sa nasod sa Amerikan yani ug ang nasod sa China. Pulos ni sa nag-interest niyani. Unsa na ikini nga matang di ay may gala sa kumpanya or planta nga naa sa Taiwan? Muni may gala. Tungod sa maong kumpanya, kini mao may gala kung gusto kita masayon unsa kining naadiha nga mo'y ga-control sa tibuok kalibutan. Apil Amerika, apil China, pero nas Taiwan na pahimutang. Unsay pangalan? Mao kini ang gitawag Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Usa ka TSMC. Unsa ka mahinungdanon kini nga kumpanya? Siya ang literal nga mo'y utok sa likod sa halos tanang modernong teknolohiya sa tibuok kalibutan. Imagine, siya ang utok, ang brain, mga igsoon, sa halos tanang mga moderno ng mga teknolohiya sa kalibutan naa ni ining TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. So, siya ang nag-control sa tibuok kalibutan niya ni nga kumpanya. Now, diha sa mga kumpanya, may gala, nga nag-control sa tibuok kalibutan, naadya may gala ang mga chips nga ginagamit may gala sama sa iPhones, mga aircons, mga double bills. Halos bisan ang NISA kanang NASA ba? Perseverance rover. Katong gipalupad dito sa gawa sa NASA. Nga milupad sa planeta may galang Mars. Tanan! Gikan kana may gala sa TSMC. Dili makalihok may gala sa ilang modernong mga plano ang China o ang Amerika kung wala kini nga kumpanya. Tungod kay mao kini ang gabuhat sa tanan ng mga chips, mga semiconductors sa tibok kalibutan. Dili ka makalihok sa modernong plano mo sa teknolohiya kung wala kini nga kumpanya. Okay? So may nungdanon gid siya. Mga igsoon, kay kana tanan ng mga chips gikan aning TSMC. Okay? Now, ang TSMC, sila ang gagamit sa tanan gikan sa mga brake sa sakyanan, hangtod sa mga AI sa mga cellphones. Kung kalit nga mawala, ibutang nato. Kung kalit may gala nga mawala sa mapa tungod sa kagubot between America o China, maipit ang Taiwan nga naadya ang nag-inusarang kumpanya, dili kalihok ang mga nasod sa tibok kalibutan sa pagmoderno sa siyensya tungod kung madaot kini may gala nga kumpanya. Tiaw muna, siya'y brain sa tanan may gala. Kay naa kanila nag-manufacture aning mga chips katong gipanggamit karon. Kanang inyong gipangdungawan ng mga cellphone ninyo. Kanang inyong gipangdungawan diyan ng mga computers. Kana tanan ng mga moderno nga gamit sa teknolohiya gikan aning TSMC nga kumpanya nag-inusara sa tibok kalibutan. Okay. Tungod kay sila man, mga igsoon, ang nagalihok niya ni, kung mawala kini tungod sa kagubot sa Amerika o China, kalit usab ipasira ang kumpanya or masunog or mabumbahan, impas ang tanan tibok kalibutan may gala sa siyensya, sa teknolohiya. So, kung mabdaot kini, mawala kini may gala tungod sa away sa ilog sa Amerika o China. So, why choice? Kung madaot kini nga planta, mubalik kita sa kalibutan yung itong 1990 eras, may gala. Wala pa ni karon. Nga itong cellphone ko, atong cellphone kanya ito, gamit na ito, mga analog pa, wala pa ni karon. Balik kanya itong mga panahon, mga igsoon. Now, matod pa sa mga eksperto, may gala, ang chips karon, mao ang mga bagong lana sa kalibutan, oil sa kalibutan, may gala. Inana ka may nungdanon, may gala kini mga chips. Murag sakyanan nga kun walay oil, walay lana, walay gasolina, di makadagan. The same ani may gala nga matang sa chips. Ang chips mo'y mga importante kayo nga gamit karon sa bagong kamodernuhan sa teknolohiya. Tiaw mo mga igsoon kini, kun ugaling may gala, tungod kay mo may uwil sa kalibutan kining mga chips, ingon siya ni ana may gala ka valuable. Bilinhon kayo kining mga chips ng mga gagbay kang gamit nato may gala. Now, tungod kay sobraman ka-dependent kita karon sa mga chips, di mabuhi ning ato may gala karong siyensya na bago kung wala kining mga chips. Now, kung wala kining mga chips may gala, kay dependent man kita pag-ayo, tiaw mo, usa lang kakumpanya ang hawid niani sa market. Sa usa ka lugar lamang sa China, sa Taiwan, makita may gala, nga mo hinaghawid sa tibok kalibutan, mga igsoon, nga mga chips sa tibok kalibutan ang naalang sa Taiwan. That's why, interesado kayong kuhaon pagbalik kani sa China, while ang Amerika gusto lang punggan nga makuha kini sa China, kay kining druha ka mga nasod may gala, nagpasiatab ni sila na dobi kumakuha sa China. Mabintahaan ang nasod sa Amerika kung isgutan ta sa mga chips, semiconductors, sa tanan ng mga bagong teknolohiya karon may gala. Kay kini lamang, usa lang kalugar, Taiwan lang, ang TMC, mihimo kini may gala sa iya mga igsoong 95% Imagine out of 100% may gala. 95% may gala ang pinaka-advanced chip sa tibok kalibutan. Karon may gala, mao kini ang gi-consider mga igsoon. Kini mga chips ka ito gigamit karon ba? Kanang imong gadugaw nungawan diya magdung siyempre. Kung wala chips na, amo to sa'yo tanawan mo diya. Mananaw siguro kang King Coy nga salida diya baka agataman jere yun sumaka. But remember, kini may galang ng mga advanced chips sa tibok kalibutan, 95% ani. Gi-consider kini may galang nga world most advanced chips, mga igsoon. Imagine ha, siya ang gi-consider may gala pangkalibutan hon ng pinaka-advance ng mga chips na sa Taiwan may gala gibuhat, tibok kalibutan. Ha? Tanang nasod, naa nagdepende ka niya. Okay? Ina na siya ka-importante, mga igsoon. Ang chips nga naa karon diya, may gala, balikon na ako, siya ang pinaka-advance chips sa tibok kalibutan o gi-consider ng most world most advanced chips. Ug naa diya may gala na himutang sa TSMC sa nasod sa Taiwan. Despite gamay kay nga nasod may gala. Now, ingon ini mga igsoon ang mahitabo. Buot dato may galang sumahon, duha lang ka mga dagko nga kumpanya sa tibok kalibutan ang adunay kakayahan, dunay kapasidad nga mohimo og chips nga mas gamay pa kayo. Imagine may gala ka-advance ani nga mga chips may gala kamong mga IT nga naminaw karon kamong nga mga naa sa lugar kalibutan sa computer. Imagine unsa kabilinhon kining naisgutan may gala nga chips sa tibok kalibutan ang iyang kapasidad, ang iyang kakayahan nga mohimo og chips may gala. Imagine ha, Mas gamay pa kay ni siya nga chips may gala. Naadya gibuhat sa Taiwan. Mas gamay pa kaayo siya sa 10 nanometers. Na, medyo kwa naman complicated niya itong mga terms. 10 nanometers. Ang kaya nila. Una, ang Samsung. Ikaduha, ang TSMC. Sabton, nga ang Samsung may gala, advance kani kaduha raman ni sila. Samsung og TSMC. Now, kaganina matod ko, mas gamay pa kini may gala og dako kayo og kapasidad sa gitawag nga 10 nanometers. Pangutana dayon sa mga IT experts. Unsa ba ang nanometers? Sa usa ka nanometers, pila di ay ang equivalent ana inani. Ang nanometers ang sukod niya na nga transistor, kanang mga micropic switches, kanang mga micropic switches, nga 10,000 times kanipis. Imagine ha, ang usa ka nanometers, sukod sa iyang transistor nga microscopic switches, nga 10,000 times 10,000 times sa usa ka nipis nga buhok sa usa ka tawo may gala. Imagine na pagkuwarag usa ka buhok. Nipis na maginang usa ka buhok. Gawas niya tungod naging buhok. Ang usa ka buhok may gala 10,000 times pagid siya kayo kanipis. So saan yung pagkakita niya na karon nga kanipis na balay kaniya na may gala nga matang sa microscopic switches may gala. 10,000 times kanipis sa usa ka buhok sa usa ka tao. Sabton, 10,000 times thinner than sa usa ka lusok sa buhok sa usa ka tao may gala. Kanipis. Sabton, kung imong kwentahon may gala ang usa ka nm or nanometer, ang 1 nanometer, usa pud na ka-equivalent sa usa ka bilyon nga bahin sa metro. The smaller the transistor, the more you can fit and mas paspas, mas maalamon, mas bright, mas powerful ang maong device. Okay? So, usa ka na may galak ka modern nga chip. Imaginan, may gala. Ang usa kawa lusok sa buhok, imo na siya may galang 10,000 times kanipis pagyad kayo gamatang sa chips. Di na makita ni mo na sa mata ni mo may gala, ba't na naka-install niya? Kay damor siya, unsa siya kanipis. Ang prinsipyo sa maong planta, the smaller the transistors, the more you can fit, ug mas paspas, ug mas bright, mas maalamon, mas powerful, mas naakanatiya kaniya tanan ang maong device may gala. So panipisay di ay siya sa usa may gala ka 1 nanometer. Nano na gani, inano na gid siya kayo. Murag kaning ato bang mga kanang simpak bitaw, ang karaan ni Badagko, karon nano na siya. Sabi ng mga nano, inano ba? Gagmay. So, ang gi-manufacture diha karon may gala sa gitawag Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC. Inana sila ka-advance sa mga chips nga ila may galang gi-manufacture, ilang gibuhat karon diha may gala. Sila lang nga kumpanya sa tibok kalibutan ang anaan niya na hawid nila ang tibok kalibutan. Okay? Now, pero nga mas hari sa chips may gala ang Taiwan, kung ato may galang hisgutan, kining mga chips nga mo'y gatukuron aning kinikaroon may galas Pilipinas, nga iyas Amerika, nga mao kini may gala ang Paxilica. Now, kung moingunta nga mas hari ang chips sa Taiwan, sa teknolohiya na inbinto po sa Amerika, nga mo sa'y rason may gala nga gitawag kini nila nga silicon. Murag familiar kay sa ato may gala. Ang gitawag mga igsoon nga Silicon Valley. Ano, unsa man ibot pa sa mo taning Silicon Valley. Now, ang gitawag may galang na Silicon Valley tungod kay kasagara sa mga chips, diha gigama mga igsoon sa silicon. Og morning silika, og morning may gala, kining gatukuro nila, kay ang Amerika, inani ngin tanaw. Kundili man ato makuha kini ang Taiwan, kay naay China gadupa, or kung ang China po, di inato po mailog pagbalik kini nga Taiwan, kay naapoy Amerika ga interest. That's why ang Amerika, nagbuhat sila karong ilang kaugalingon, nga sila karon ang naghawid, nagproseso out of 95% sa mga minerals, nga gitawag ng mga rare earth minerals or mga elements. Nga ginganlan ko na kagahapon, nga mga matang sa mga elements, nga mo'y gagamiton ingredients para may gala sa ato mga igsoong kabudirnuhan, sa kabaguhan, sa mga chips, microchips, or kini may galang mga gagmeng gamit para may gala sa computers. So, kasagara mga igsoon sa chips, of course, ginama may gala sa kinibang gikan sa silicon. That's why, familiar na to ang pangalan may gala, Silicon Valley. Okay? Now, iunani may gala para masabta na to. Ni agtong 1990s, one-third may gala sa mga chips sa tibuok kalibutan ang gigama sa Amerika. Kana ni agtong 90s. Balikon ako sa 1990s, one-third sa mga chips sa tibuok kalibutan ang gigama sa Amerika. Pero, nanamay pero, pero karon maski may gala nga wala na ang maski usa ka chips nga advance nga gihimo sa US, tanan may gala nga mga dagkong kumpanya karon nagsalig na sila sa Taiwan Semiconductors Manufacturing Company kung TSMC. Naana may gala karon diya sa Taiwan. Kanyadtong Amerika pa sa 90s, but di naman ta 90s karon. Niana man ta may gala sa mga kapanahunan karon may gala nga grabe na gid kaayo ang AI may gala. Now, kung kanyadto sa 90s, Amerika, one-third ka mga chips tibuok kalibutan ang gigama sa Amerika. Pero karon wala na maski usa ka chips nga advance nga gihimo karon may gala sa Amerika. Napalong sila. Napalong ang Amerika. That's why, tanan nga mga dagkong kumpanya karon nagsalig na may gala sa TSMC. Sama may gala sa Apple, Manintel, Quadcom, AMD, Nvidia, Avavia, Tesla, tanan, nagsalig na may gala sa TSMC. Wala na niyang tong sa unang kapanahon. Tungod kay dili sa yun ang pagbuhat ni ani nga mga klase sa mga chips. Dili tiyaw tungod sa ka-advance gig kayo niya may gala. Kung tanaw ni mo nga klase sa chips, mura lang siya kada kukusa o sa katao ang kadako niya may gala sa mga chips. Pero pila'y equivalent niya? Unsay kapasidad niya inani? Kung sa yun kaniadto sa Amerika para kanila, kaya sila kunay-kunay advance, but napalong sila? Napalong sila may gala. Kay dili kini ordinaryo nga klase sa chips, mura lang kadako kini sa kukusa o sa katao, tanawon may gala. Pero, kung imo kining izom, kung izom nimo kining matang sa chips, mga igsoon, duna kini kapasidad, imagine ha, mura lang kadako sa kukusa sa tao, kung imong izom, imagine may gala. Pag izom nimo siya, aduna siya ay 50 billiones, 50 billion nga transistors. Imagine 50 billion nga transistors, but ang kadako mura lang kuko nga chips. Tiaw mo na ka-advance o tiaw mo na may gala ka-moderno gig kayo nga matang sa chips. Mura lang kadako sa kuko sa tao, pero ang iyang capacity, kung imong izom, doon na siya 50 billion transistors may gala. Nga kinigihimo sa gitawag may gala nga silicon wafers. Nga daw susama sa usa ka manipis gig kayo nga salamin. Nga gihimo may gala nga gitawag microchips. Microchips. Now, dapat naka-protective gears ang mga empleyado tungod kay imagine. Gamay kay lang ni siya may gala. Gamay lang kini kayo nga chips. Kay bisan usa lang siya may gala, kalusok sa abog nga makapakontaminate ngadto kaniya, pwede nang madaot may gala ang tibok batch sa paggama niya ni. Busa, careful ang tanan nga mga empleyado, dapat naka-protective gears sila. Tungod kay balikon ko, usa ka sensitive kini nga mga matang may gala sa chips. Usa lang kalusok sa abog, pwede nang ikadaot sa tibok bats nga gihimo may gala. Sayang, billions of dollars ang gibuhat ana paguman makontaminate lang siya sa usa ka abog, ikadaot niya ang tanang bats nga gihimo. So, dapat protective gears ang gamit sa tanan nga mga empleyado sulod sa maong planta. Tungod kay dako kayo may gala ang mawala kay kining chips may gala once makontaminate mga daot kinitanan mukantin kani ka billions of dollars ang ikadaot ug ang danyos. Busa careful gyud ang gabuhat niya ni may gala. Ang paghimo ni ani mga igsoon sa bao may gala nga mga chips susama kini siya may gala sa 75 ka mga layers sa usa may gala ka cake. Imagine may gala usa ka cake 75 ka layers may gala. So, dili tiaw by layers. Murasab ka may gala gabuhat o crude oil nga ang produkto is by layers siya may gala. Okay? Now, komplikado o delikado o kinahanglan yun siya may gala, sensitive man siya kayo. So, ang paghimo niya ni, susama siya sa 75 ka layers so sa cake. Layer after layer, copper, silicon o chemical ang gamit niya. Muabot may gala sa tulo ka bulan aron mahuman ang usa ka batch kay by batch man eh pagbuhat sa mga chips. Unya pag makontaminate lang sa abog, ikadaot niya billions of dollars ang mahuwala. Okay? So na siya ka importante mga igsoon. Now, tungod kay mahal kayo, komplikado kayo, so dapat yon ang pagproseso niya na may gala by batch. Sa bao may gala ng mga eksperto. Walay bisan unsa ka kumpanya sa tibuok kalibutan nga makakaya sa ginahimo ni aning TSMC nga naa karon may gala sa nasod sa Taiwan. Pero karon komplikado ang sitwasyon. Anaa kita karon may galat tungod sa gira sa teknolohiya. Isig pasiata ba ni mga nasyon karon? Europe, America, China, or even din isang mga nasyon may gala sa Asia. O pasiatam sila mga igsoon sa teknolohiya, but ang TSMC, pinaagi may gala sa Amerika o China, ang TSMC, ang pinakamahinungdanong chips maker sa tibuok kalibutan. O ang China o ang Amerika, pareho sila nga nagdepende ni aning mao nga kumpanya, ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ma-China high-tech kaman, America advanced kaman, but pareho silang nag-agad aning nga kumpanya sa chips nga naa sa Taiwan. That's why, ila kining gailugan. Ang China ga-interest. While ang America ga-interest, that's why ila sang proteksyonan ang Taiwan. Tungod ani nga kumpanya kay nakasalalay dia ang ilang kamodernuhan sa ila may galang teknolohiya. Okay? Mao kana ang rason mga igsoon nga sa kainit sa ilang tension may gala pareha silang ga-interest mga igsoon. Init sa political tension nga matod pa may gala kung imong analyze, i-analyzon nga kung kinsa man ang makahawid sa Taiwan nga nasod, mahimo nga siya ang hari sa kalibutan. Interes ang Amerika, interes ang China. Kay once makuha nila ang Taiwan, sila na ang mag-control sa kalibutan, sa siyensya, labi na may gala sa mga bagong modernong teknolohiya. Tungod ni aning klase sa planta nga nag-inusara lang sa tibuok kalibutan na asa nasod sa Taiwan. Maong rason may gala ng China, mga igsoon, gihingos gan gyud nila gyud nga makuha ang Taiwan sabton nga di pud magalkansi ang Amerika. Tudo buhos pud sila sa ilang kwarta armo proteksyonan lamang ang Taiwan gikan may gala sa nag-interes nga nasod sama sa China. Sa laktod nga pagkaistorya, samtang tanan nagkinahanglan og mga chips, tanan usab nakapunting sa nag-inusara nga kumpanya sa likod sa tanang mga gadgets, masakyanan man, mga gadgets man, mga rockets man, kay kung hawid sa nag-inusarang nasod ang TSMC, hawid niya ang modernong teknolohiya karon. That's why, kay bright man ang China, dili pa man nila makuha yun ang Taiwan kay naay Amerika nga mo say nag-interest, hinay-hinay silang nagbuhat aning ilang susama ni aning paksilika nga naunhan. That's why niawat ang Amerika. Mura ni may galag iring og iro ang China og Amerika. Ni ay bukog na ilang gustong kuhaon, but naaman sa buaya nga naghawid may gala nga di makuha. Aw, while pareho lang ga-interes ang iring, ga-interes po ng iro, aw ang iring nagbuhat sa siyang kaugalingon, awat nga makuha niya ang gibuhat sa nasod sa Taiwan. But, nag-inusara lang ni sa tibuok kalibutan, mga igsoon. Nag-inusara lang sa tibuok kalibutan, may gala, kining Taiwan, ang gitawag nato, may gala, nga mao, mga igsoon, ang Taiwan Semiconductors Manufacturing Company or TSMC. Wala na'y mulabaw kanila, may gala, kamoderno niya nga planta, nga naakaroon. Of course, ang gipanggamit, usab ni ani, may gala, nga mga klase sa mga ingredients sa mga high-tech nga mga chips gikan gyapon sa mga earth rare nga mga elements. Okay? So mo nay rason nga ngano nganong Amerika karon nagdipo-dipo na toko dinhi, toko dito, toko doga Pilipinas bisan asa tungod ani nga interest. Tungod ani nga interest. That's why, kung inyong tanahon may gala, ang China magsigilag tuyok-tuyok, og sigilag paibog-ibog, panuding-duding sa Taiwan, di niya mabirahan ang Taiwan. Ganuman, once birahan sa China ang Taiwan, madaot kini nga kumpanya, apektado man po sila apil. apektado sila apil. The same sa Amerika. Kinahanglan kung magira sila may gala, protection ni Gyaud, gadili, badaot kini nga kumpanya. Kay nag-inusara lang ni sa tibok kalibutan. Nag-inusara lang ni sa tibok kalibutan, mga igsoon. That's why ang Taiwan po, kanabang maisugod sila ka, sige, busokol mi sa inyo, kayo may birahan. Kahibalo ang Taiwan, nga dili pwedeng tunaon, paluparan sa China, kay naasab sila gasalig sa ilang mga chips ni Ane na kumpanya may gala. Kay balikon ko, hawid sa tibok kalibutan, sa Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, ang teknolohiya sa tibuok kalibutan may gala. Sila lang ang anaan ni Ane ng mga modern ng mga chips, mga igsoon. That's why, kutubras pagingat-hingat ang China sa Taiwan, di niya pwedeng lusubon. Kay once madaot kini, affected sab ang ilang may galang interest sa technology. Walay makabuhat ug walay nakabuhat sama ning gibuhat may gala sa nasod mga igsoon sa Taiwan kanang ila diyang planta may gala nga imagine mga igsoon ang usa may gala ka chip adunay na restore nga 50 billion transistors sa usa lang kagamay kayo nga chips may gala nga moy gagamiton naling atong gipangtan-aw karon minaw tas radyo ha minaw aminaw sa mga igsoon, diya mismo siya tan-aw ta sa TV, tan-aw ta sa itong cellphone, tan-aw ta sa mga computers, chips tanan ang nagdala ni Ani may gala. Sa mga pagpalupad dito sa gawa sa nasod, mga missile, sa tanan ng mga kanang ilang mga kagamitan sa panggira, tanan high-tech na chips ang nagdala ni Ana mga igsoon. Ug kun wala kini, bulyaso ang ila may galang plano sa kinabuhi. Labi na sa pagmoderno sa ilang teknolohiya. Dili, Japan ang anaan nga planta. Dili, Europe ang anaan nga planta. Dili, Amerika ang nga planta. Dili ang China, kundili ang Taiwan lang. Og tungod kay di Manila mailog, kini mga igsoon, ang Taiwan maisugod, sige, birahimin ninyo, musukol me. Ang China po, sus, labi na kayo tabubahan, pariya sa Iran. Pero, maapektuhan man sab sila kung birahala ang Taiwan. Sige, birahe. Pagkadaot anong planta, tanawang tamugana pa ba ng inyong mga kahimana ninyo diya? Kanang inyong mga train, ka mga bullet, ka grabe, ka hadyong kayo? Kanang inyong mga aeroplano? Kanang inyong mga nuclear diya? Mugana pa ba gud na? Di na mugana. Kung wala niya ng mga chips, busa, careful silang tanan. O tungod kay di man nila mahilabtan ang Taiwan, nagbuhat silang lagaw.

0: ang Amerika sa mga chips niyagtong 90s nga sa hilom dunay usa ka dako nga planta or kumpanya nga naa sa Taiwan nga gipalabwan ang kahibalo sa China, sa Amerika nga nagbuhat og mga chips para panggana na itong mga computer, mga tanan-tanan na itong ipanggamit karon mga igsoon. Og muna'y klarong istorya, may gala. Muna'y klarong istorya sa Amerika og Taiwan o sa China, nga no, may galang ga-interes silang tanan just Taiwan, tungod ni ani nga planta. Walay planta niyan sa tibuok kalibutan except lang sa nasod sa Taiwan. Nga naasulod sa Philippine area of responsibility sa Pilipinas. Inana sila ka-high-tech mga igsoon. Okay? Inana sila ka-high-tech may gala nga gipanggamit karon. Anyway, sa ato pagbalik, ang dugang tang mga discussions may gala. Kiniatulan ng giuna para masabtan atong tanan, mukunik ni aning ato may galang pag-discuss sa Paksilika ug unsay naa sa naadya mismo may gala sa nasod sa Taiwan nga mo'y giinteresan sa Amerika ug China ug that's why nagbuhat po silang ila kay di mala mailog kini may gala ang Taiwan. Sa ato pagbalik mga ginikanan, oras alas 9:47 na may gala sa butag.
1: Time Check is brought to you by McDonald's.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutan nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagnugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, ug katul-katul,
6: DTX 500 na.
5: DTX 500,
6: aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: ug pag-ayo sa bugas-bugas
5: ug katul-katul.
6: DTX 500,
7: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension.

0: Pang Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Andito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapidang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Happy! Everybody is happy!
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Oras mga ginikanan, alas 9.55 sa butag.
14: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
15: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
13: Balik na may kaflaguban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Now, kadyot sa may gala, kay gusto sa itong masabtan pag-ayo kamong naminaw mga ginikanan na nakaroon siya yung tatag sa mga panimalay. Kadumdo mo, niadto may kalang State of the Nation address sa atong presidente, nahisgutan niya nga para dili na masagubang ang tao sa kamahal sa kuryente, mato pa niya ipatanggal niya may gala ang gitawag mga igsoon nga mga obligasyon, mga bayronon pinaagi may gala sa kinigitawag mga igsoon nga isyo sa technical losses o sa mga ato may galang systems lost, mga igsoon, nga matod pas presidente, walaon ang value-added tax o tanggalon ang systems lost charge para sa tao. Aron gamay na lang ang bayronon sa mga kuryente, sa mga consumidor. Diba? Kadumdumo na sa statement sa itong presidente. Now, karong butaga may gala, karon mga igsoon, atong isgutan may gala, kunon siya but pasabot sa presidente o kanos ang mafil or automatic ba dayon nga mawala na kaning ato may galang gitawag may galang systems lost mga igsoon. Now, inani may gala para masamta na ito pag-ayo. Kung inyong madumduman nga ang presidente may gala iya kuno mga igsoon rugar mando tunan aron may galang huwag tango na ang VAT o ang sa mga electricity charges o panahon sa may gala kung galing walao na ang kini mga igsoong system loss mga igsoon. Pero ang system loss mga igsoon nga daw naka-appeal na sa tumbero nun sa tunga kuryente nga kanabang ang ato na consume is only kini mo lang kini pero naagitawag system loss unsa rin siya may gala na matod pa mga igsoon sa mga electric company o electric cooperatives. Doon naman doy, naman ko doy duha kamatang may gala ang gitawag nga technical losses. System loss. Una, technical losses. Ikanua, non-technical losses. Naunsa pa nibot pasabot sa duha? Aw, para masabta na to, diretso na to. Ang technical losses, maokini ang natural nga pagkawala sa kuryente samtang gadaloy kini ang kuryente sa mga transmissions, mga distribution lines, sa mga transformer o guban pa. o uban pang mga kagamitan may gala sa electric utility. Kay kuno matod pa, dili gyud malikayan nga tungod ani mga igsoon nga mga proseso, doon na gyud may galay, matawag may gala nga mga technical losses. Sabton, sayon sabton, ang technical losses, kuryente kini nga nawala, nahanaw, while gadaloy, paingon dito may gala sa atong transmission line or distribution line, paingon dito sa transformer, paingon sa mga electric utility. So, nawala. Ambot o sera, so nawala, gani may gala, nisimang siguro sendalan. Ang ikaduwa, ang gitawag non-technical losses. Sabton, dali ra kayo. Matod pa ang pag-explicar niya ni ang non-technical losses. Mao ang pagkawala sa kurente, nganong nawala? Kay gikawap. Gikawap. Doon ay ginatawag mga illegal connections, na ay mga pag-jumper, doon ay pagkawat sa kurente, o pagmanipula sa mga metro. So, kana may gala, gipas on na. Aw si pass on, gipasan. Aw mamaura nga na term, gipasan or gipass on. Pass on? Maura ang term, mga meaning. Gipasan? Aw maura gyapon, gipasan. Kinsa nagpasan? Ang consumers. So, doon na may galay, ginatawag may gala nga kiniabang sa mga electric company na to. Nagitawag may gala like si Palco. Ang si Palco, of course, mga company ka ni may gala nga doon ay profit revenue. Kaya mga electric cooperative, of course, gitawag nila mga non-profit nga mga entities karon. Pila ba ka mga percentage ang ato may gala nga kiniabang naadiha sa pag-manage sa mga system loss? Actually, from pwede mga 5 to siguro mga 16%. Ano, may gala. But, ato siyang klarohon, ang giingon sa presidente, ang VAT ngayang giingon, gikan bagid sa whole electricity, man non-profit ka man, or usa ba ka-profit raven nga kampanya, like si Palco, ano na? Or, kato lang dito sa VAT nga cover may action sa system loss. Kana, ato ng siren may gala, kaya na-speak kasi niya karon, ang ato may galang general manager sa Moresco Dos, nga mao may gala si Ma'am Edna Potenjango. Para masabta na to, ni Kamurag kini may gala, naka-focus ni siya. I don't know kung focus na ba may gala ang mga electric cooperative ani or even may gala kining mga profit nga mga electric or kining tawag may gala nga profit driven. Na-speak kasi niya may gala si Ma'am Edna Potenjango atong general manager sa Moresco 2 din sa atong nalawig. Moresco 1. Moresco 1, Moresco 2. Moresco 1. Mainson din sa atong lalawigan sa Misamis Oriental, mga Ikson. Kaya kining naa din dapita sa este, Moresco 1. Andi ni Moresco 2. Ba't kanya to duwa yung gidala? Ba't karon siya na lang ang naasa Moresco 1? General manager siya. Okay? Nas ma'am, inda po siya Django. Ma'am, may muntag ka ni mo. Underkas Magnum Radio. Bani Magnum Mani Agustero. Good morning, ma'am.
4: Yes, Magnum Mani. Sa kamahayag na kabantagon diya kanimo o sa mga tukitig paminaw sa Magnum Radio, Magnum Mani.
13: Uh-oh.
4: But i-correct ko lang Magnum Mani.
13: Yes, ma'am.
4: Sa isting bahin, that is Moresco 2. And western part is Moresco 1. So kung distrito at western yahan, Murag 1 ang nasa isting.
13: Nasayo po siya kung distrito.
4: Na-confuse. Sagan po na-confuse ala Magnum Mani.
13: Kaya usually, bagod, ang isti is 1 na automatic. Pero...
4: District 1, but Moresco 2. Una, manggun, well, okay, manginyahin mo ang Moresco 1.
13: Magsiwag.
4: Magsiwag, Magnumani.
13: Magsiwag. Musipyat ka ba sa pag District 1, District 2, niya, Moresco 1, Moresco 2? Nagbinali sila ba?
4: Yes, Magnumani.
13: No, at least, na-correctionan ta kay, pati ako medyo nasipyat, sab, mamil na.
4: No problem, Magnumani.
13: Salamat, ma'am. Now, ma'am, unahon ako, unahon sa nato pagpasabot kay duha ra ba ni ang atong gisgutan katubang gyagi apil sa sunas presidente ang mga gitawag nga mga systems loss nga ipapakuha na niya, ipatanggal na even ang value added tax. Before niya na, ma'am, unahon sa nako unsay kalainan aning gitawag nga technical losses o ang non-technical losses, ma'am?
4: Lagi Because ko mo drive, mo drive ana
13: yes, ma'am.
4: Ni ako sa tingaling sabton sa kinatibukan nga ahit din ta mo himay-himay nga ang sabay component nga kanang gitawag nato assistance losses no.
13: Uh-huh.
4: Unahon sa nato pagsabot tingali nga unsa ba day tuod ni assistance loss ano uh-huh. Bayad-bayad na tuod kanini mm. Aron gid atong ma-imagine magdumani kung pananglit lugar no na akay isa ka 100 ka galon no kana bitang tubig.
13: Hmm.
4: Imo lang ipatubod sa taas kay nga hose magdumali.
13: Oo.
4: What do you think? Pag abot dito sa imong gisaluran sa layo kaayo, do you think could still be 100 gallons?
13: Kulang ang duha.
4: Kung tingali na magdumali, nakulangan lagi na magdumali.
13: Kulang ang usa or duha ka galon.
4: Oh, mga anak din tingali ang nakuha magdumali.
13: Oo.
4: Inana gyapon ang pag-apply nato sa power sector kato tubig man to magdumali.
13: Hmm.
4: Kini karon sa power sector, mao kana siya ang kanang gitawag nato na sa atong dipalit o giangkat na kuryente dito sa pinugdan, dipalit.
13: Oo.
4: O kato na yung atong gidil dito sa konsumante magdumani. Katong nawala gikan sa pag-angkat dito sa power plant na nagdagay din paingon sa transmission sa EDCP, paingon din sa distribution sa mga distribution utility like uugupan ng mga electric cooperative magdumani. Mao ka na siya ang ditawag nato nga systems loss kay nawala man
13: na. Nawala yeah. Siya. Oo.
4: No? Kung ang tubig mo ba makita niyo mo kay kung ang na siya ka nang nabasa yun,
13: mm.
4: Ang power manggod, init na gud na siya magdumani.
13: Mm-hmm.
4: No?
13: Mm.
4: Now, ato din siyang hima-hima yun. Kaya basi mo yun siya nga, unsa lugar na siya magdumani. Lugar, oh. Misteryoso lang lugar na siya na nawala. Hili. Duha ka buok magdumani. Hindi may masugod dahil, masulod na dahil ang technical losses. Kung ato masugutan ang physics at works, o katong itawag na to o non-technical losses na adunay kalambigitan ang human factor.
13: Kana.
4: Now, unawang sa nato na sa technical losses kay physics mag-money. Hindi man din nato din siya pwede makalimod kay naman tayo itawag na to nga inherent losses. Kana bang parado sa iyo kung mataw ka saan naman din kay mata, iyo, uban pagawas kung likom, din kaayo. Sibako-sibako, no?
13: Oh.
4: Pero kareha gyapon ani. Munang gitawag ng technical losses tungod kay physics at sure, mura gitawag siya ang kainit adunay resistance, no?
13: Oo.
4: So kung pananglit ang atong kuryente, mo-travel na siya sa pinala sa mga kanabitang kilometers of line.
13: Gikas
4: no?
13: Tinubdan.
4: Na, oh, gikan sa tinubdan, gikan kung asa, gigama, eh, hindi man kita ang gagama magdumani, gadistribute naman kita sa kuryente. Giangkat na nato sa katong mga generating plant.
13: Okay.
4: Yeah, kanang i-produce si generating plant, hindi man na mag-diritso o adtos imong kanang tagsa-tagsa kabalay. Kaya ito pa man sa ipasibo karon kung pinabagid imong ikinahanglan. Kung industrial ka, pinabagid ka kanang voltahe imong ikinahanglan. Kung residential ka, aman na ka sa 220 to 230. Nanalaga siya magdumani, no?
13: Oo.
4: So, gikan sa atong giangkatan dito sa generating plants, mutrabin na isa sa mga dagko nga kable sa transmission nang gi-operate karon sa EDCP, makanhi mo na ang transco. No? Na pa man ang transco karon. EDCP sa concessioner of transco sa asset. No?
13: Oh.
4: Ayun, dawatan din na isa dito sa mga distribution utility. Kasi si distribution utility mo, step down na magdumani.
13: Oh.
4: Ikan sa mga thousands of voltahe ni mo, dawatan na dito sa ato ang ato sa distribution lines para mapahaom kung unsa na magid na voltahe ang magkinahanglan sa imong matag establishment magdumani.
13: Mm-hmm.
4: Now, kanang pagdagan or pag-push sa mga electrons dito sa mga wires magdumani, ang natural din ana sa physics na agad ay resistance.
13: Oo.
4: Nang itawag nila nga na friction. Kanang friction. Kanang bang kainit ba? Kung imo nang gulgulgulon ang kanang sa baka gulgulgulon imo di magdumani.
13: Oh.
4: Imo ba kang kamot? O imo ba ka? Basta maggulgulgul friction. Magkajinit sa siya o kanang init magdumani.
13: Mm-hmm.
4: Kaya, ang portion ana, meaning a portion ana ng electrical energy, makonvert man na dito sa kanang init magdumani, along sa iyang pagdagan dito, pagdagay din sa mga linya, di kasi dagko transmission pa ino sa distribution, na ang magigitawag na itong pagkawala magdumani, lost into the air.
13: Okay.
4: Kaya, di ba magdumani kung, di ba, nainit, eh, maglungag ka, nainit, na magiging mga bugno ka dyan, nainit na po. Ano magdumani, aron ka makagluto lang. Sa paningkamot ko magdumani ba nga, sa ato layman na pagkulang na ato masabdan. O himay-himayin sa gid ka ni. Example, maglungag ka, kahoy. Hili, baya ka na, tanan init, gid kisa na. May panahon dyan po magdumani nga. nunurang ang iyang kainit pag lumalik. Siguro na po na niyo mo karon gusto gini mo gabukal-bukal gini mo luto dito para lang gid siya malata o maluto gid magdumani. Inana siya gyapon magdumani. Amura siya og tanang heat loss into the air, no?
13: So mo gitawag technical loss.
4: Oh, technical loss. Mga oh, nakoy mga uban na magdumani nga kung tingali kay ang transformers, no, dako ra kayo, nagamay ra kay ang loading. May mga inana kay ang gipalit sa contractor, pwedeng dako aw na ang loading ganda kay 20% radial.
13: Wa mabalance. Na,
4: wala mga
13: wala ma kwan siya, mismatch siya, kunbaga.
4: Mismatch siya, mura bitaw siya, basta kayo lugar ka, ikaw ang isa. Oh. Di ka lugar ka diri sa loob. Wala kang kagayan. Nag-arkila kang isa ka truck or isa baka, bachelor baka, na ikaw rin sakay. Asa lugar ka, ana? Di ba palas kay na? Kasi inanagyapon. May ito na transformer losses, substation losses, meters, also consume small amount. Gagmay lang hinuon ni siya. Power to operate and regulate sa voltage magmani. Oh. Oh. Now, karon isgut na nato ning gitawag nato ng technical
13: kana,
4: kana bang human factor
13: kana
4: na oh pero kining nang technical magnamani kining kini siya resulta ni kini siya sa gipangawat ng mga kurinti no mga illegal connections eh dili gid gusto mo adto sa office sa babiling officer kay gusto lang gid mari mari ug kabit ta lang ko dinha sa imo ang kanang unsa tawag ani kung kanang kurinti mari kay para makakonek din sa mua na kanang mga imo na na magnamani no labaw na kundi pag imong agi metro that will constitute sa kanang gitawag kawat na mutala dito na nganong lugar ako ipagtawag ipagbayad nimo ani no nga nangawat man na wala gina nga kung atong ma-recover manang sa amo mga opisina na mag-recover magnamani no itawag na to nga kanang ma-recover differential billing nila ana once nga ato nang ma-recover ang mga kurinti nga wala giagi sa metro, ibalik magyapon nato na dito sa ating mga member consumers by way of rate reduction magdamani. Kaya i-report man na nato dito sa kanang ERC noong sa NEA. Kaya pila ba ka kilowatt hours ang iyong nawala ng kurinti, mamanda dito siya ang atong i-compute dito sa katong wala ni agi sa metro. Katong niyang ibayad magdamani, hindi ito padulong sa mga distribution utility. Ibalik man uri ka na siya sa kanang part of the generation recovery magdamani. Ibalik ka na gyapon na dito sa kanang ato ang mga member consumers. Amo ah, mga electric cooperatives, the way of rate reduction magdamani.
13: Okay.
4: No? Now, muna siya magdamani nga, hindi ginato nga kuna bang malikayan jud ang kanang pag-charge sa mga systems losses magnumani kay kun ang gitawag nato nga inherent sa magina sa magnumani dili gina sa ma-avoid man magnumani because mo na siya ang law of physics magnumani naa gina siya kanang heat resistance or friction magnumani nga loss in the air tungod kay gi itawag gi accumulate man ang init magnumani
13: but kanang tanan nakasubay pinaagi sa Electric Power Industry Reform Act niyagtong ipiralo.
4: Bisan ka wala ang ipiralo magdumani. Ang ipiralo, naghimay-himay lang siya, nag-unbundled. Sa naunag ka magdumani, mabayad ka sa imong kurinti.
13: Okay.
4: Wala ba, ibutang di ana nga. Sila, ibayaran na yung
13: dito amount na.
4: Generation, transmission.
13: May gawang lang.
4: Andre, karang
13: dali magdumani. No, may mga siguro may kaanak ko nag emergency ang transport.
4: Nag-bind
13: lang. Mura kaanak ko na siguro siya ba? Okay. Oh, nawala ta. Yes, ma'am. So kini karon ang gitawag atong system loss. Duha ni siya ka pabaagi sa gitawag ba itong panimog nga technical loss o ga kining non-technical losses. So, panani sila under ni, ma-charge ni siya ngadto sa gitawag na itong obligasyon na ito sa matag consumer nga gitawag system loss.
4: Yes. Pero magdumani, i-touch na nila dyan.
13: Eh sa kanyo tayo kay mura din ang taga dungog ganing siya ba ni ambulance or bumbero ba ni kakakusog musapaw mas muntingog oo adyot lang ha kay ipalabay sa nato okay na sige
4: na araray na lang
13: kanaray ka yung taga dungog lagi lang okay lang ma'am oo
4: na naapit ka sa gibutang alibang yun. Meaning ba, naabay ka na bang dapat pili ka mo lang pas ana. No? Tulad kay acknowledge man sa ato regulatory body, sa regulatory agency nga, naagintay law of physics, sa inherent losses good nga. Once nagdadagan ang kurinti, naagin may mawala. Lost in the air, yung sa friction idea, may kumapahin mo ang hits, o may kagamang humani, ay, mawala na ko rin tape.
13: Okay.
4: No? Kasi sa manugan ang magandugan, isod po. No?
13: Oh.
4: Ito, pero nandun sa nagpalit ka ug tanang humay, pinaka-source gig kayo.
13: Oh.
4: Hindi pag-abot mo sa pagbaligin naman, very sick. Inaaral na tinamban niya pagka-stroke niya magbumali. Ayun, very sick.
13: Okay.
4: Ang sa industry lang, natin itawag na ito nga. Wala, assistance loss, no?
13: Oh.
4: Now, ang assurance lang ani na kung magmumani kung magkadili kung magpataka ang mga distribution ni Pilipina. Kung pila gintana lang imong mawala din na ilang ihapak ka ng dinil sa magmumani, natin itawag na ito umatak, no? Natin itawag na ito na tanabang government cap na dapat dili ka mulakas ana. E kung mulakas sa ana, at ka mulakas, ina na nag-ugumon ka lang. That will be part of the kanang itawag din na o financial penalty nga dili ni mo na isa makasalig sa ato mga consumers magmamani.
13: Oo.
4: No? So, on the part sa amo, like some risk to those, no? At ay bihat pa, daging mana, nahalos sa gara, nasa mga 10.25% ang cap ni Ina. So, if we go beyond 10.25%, it's the same, yung tag 10.11, no?
13: Oo.
4: So, katong sobra sa 10.25 magmamani, ugumo na ko nimo, dito na ko nimo paon sa ilang operational, o dili na ko nimo pwede pa nga mapasa sa ato mga member consumer magmamahal.
13: Okay.
4: Kaya ikaw ang nilang financial penalty magmamahal. Ikaw ang mag-absorb ano.
13: Okay. Ma'am, my private kaninyo sa electric cooperative daw, mga pinaka-percentage ang kaya ninyong ma-manage sa system loss?
4: Magmamali ang sa atua karon is naata sa single digit mo. No? Sa'yo, mabot ang 10.
13: Oh, okay. Food.
4: Basta na panindamot, hindi magmamali nga. Hindi ko mag-suffer ang atong
13: operation. 5% kaya ninyo sa pag-manage?
4: Isang pa kaya siya karon sa pagkakaroon magmamali. No? Oh. Magamay lang tingali na siya magmamali kung palangit ba, hindi ka magamit sa system.
13: Wala na yun, oo.
4: Yung
13: pinakakatapusang utong na yun na.
4: Magsulang na lang ka kahit na ako dito, labaw na kung lagyo kayo magmamali, labaw sa amo. No?
13: Oh.
4: Nakakatay mga kabaranggayan nga, taas kinulin niya magmamali, pero gamay na kayo sulod.
13: Oh, oh.
4: Pag travel pa lang ang nakadulong sa kakig suunan na nasa kabukiran, kiting layo at kakig prices, systems loss magmamali, umusod ng pagmamali nga. Ay, di isa ka na mo parang kuliktahan at tungod kay talabang munako uli among systems loss. Hey, mayroon pa ka lang magmamani, the trust of the government is to electrify by 2028 100% sa atong mga wala kay kurinti magmamani.
13: Oh, oh.
4: And that includes me, the far-flung areas niya. Taas kinalim niya magmamani, pero may sumun. No?
13: Mm-hmm.
4: No, bintara galing ng mga private distribution utilities operating in the cities of Meralco, si Falco, no?
13: Oh.
4: Bico, Davao Light, because most of their consumers magmamani, naas si Sigan.
13: Oh.
4: Pag ginagali lang magmamali, isa ka, sa amo na mapar ka, isa ka mall, that is equivalent already to 2 to 3 municipalities magmamali. Now, for private distribution utility operating in the city, isa lang na ka mall. Gamay na kayo sa loss na magmamali. Pero ka na sa MUA, sa mga electric cooperatives, so that we are mandated to electrify the far-flung areas magmamali. Kasi naman ko doon, may nun pa nga, ay mga egsuon ko niya sa kabukiran, hindi isa may magputay karoon sa mga sityo o guban pa ng mga household electrification kung tumudako ang assistance loss kay. Alam sa pagkonsak na mo sa mga taas ng linya ng way sumunod, gamay na kung tayo mag we cannot do that for the money.
13: Okay.
4: We subscribe naman karoon ang electricity mag-money.
13: Mm-hmm.
4: So we shared also the losses for people living in the far-flung areas and for people living din sa ato din sa lungsod mag-money.
13: Mm-hmm.
4: Alam na siya mag-money.
13: Okay. Between sa private o kainin nyo sa mga electric cooperative non-profit entities, now, kung wala o na, kaya mo may mando sa presidente o tutaas pa kayo ng proseso, ang pagwala sa system loss. Kamu ba ang mga electric cooperatives direktang tamaan o mapikton, ani, ma'am, ma'am Ida?
4: Tanan siya magnumani. Tanan. No, be it private, be it in the electric cooperatives magnumani, kaya wala may pili, no? Kailangan itutag ng tap, like kami, pero naagin ang kanagitawag na ito ang systems losses magnumani.
13: Oh,
4: so, I don't know kung saan siya magnumani, kanagitawag na ito inherent losses kung kay mitrabil siya sa linya sa kurente o niya, kinsa may ma-absorb na magnumani. No?
13: Mm.
4: Okay lang ang tap kung i-absorb na siya sa gobyerno. No?
13: Mm.
4: Pwede na no, of physics magnumani na ang mag-depreksyon. Bisan pag sa atong mga kanabitang paghimay-himay sa mag-angkat ka sa humay diya sa tinugdan sa kanang uma, travel na nimo kay imo pa nang sa tawag ani risiko magida sa magdumani no ako dito pa ka ra prom kesa sa init ni hangin dai mawala magina along the process magdumani besides magdumani dili lang manggud kana lang gid atong istoryahan nga mingan ta karon nga pagwala sa systems loss mugama imong kurinti daghan ka pasalan pud kumpulan sa kurinti magdumani oi dapat generation cost yan generation cost may atong tan-aw nun karon magdumani ngano man ang atong gobyerno karon gusto gid nga propagating the use of renewable energy. Uyak nag-uwa ang atong agos ang pulangi iya i-prioritize sa operasyon. No sa di ay. No.
13: Bisod sa
4: to. Kanang atong agos ang pulangi kung ato gid ang himay-himayon, dako nagtingali ng piso per kilowatt hour. Compare mo sa kul karon nga naa sa mga size kayo sa city.
13: Malmahal gid siya.
4: That is our jail in Mindanao magdumani. Kana mo itong tutukan. No, pika na ang mga consistency sa gamay ra kay nagakumpuni sa atong ato ang tarifa magdumani, oh. Ato kay mga 60 to 65 or maybe 70% generation cost. Napay fuel prices, napay power supply, napay grid efficiency, napay taxes and others. Nakang kinamagdumani. Gamay ra kay nangapursinto na systems loss nimo sa imo kinatibukan na gibayaran magdumani. No? Now, on the part sa Mindanao magdumani, I would still say nga, sige, mayon ta karon na we want to be competitive sa tulo ka ay na Luzon, Visayas, Mindanao. Ilingay na ito na nga government operated din nato na privatize ang operation din sa agos at pulangi magdumani kala mo atong tutukan karon isip diri sa Mindanao tungod kay kung kana siya 100% lang yung capacity kay karon magdumani ha ayang capacity sa posible ana kung tinud anay lang gid unta tingali na siya nasa 1001 megawatt hour pila lang man karon ang gipagos 700 no so karon sa base report sa PISAM last year income mga 18 billion. Oh. We were able to remit to the national treasury 9 billion. Unya atong i-privatize karon nga gaming man ang atong agos ang pulang.
13: Sayang lagi.
4: Wala siya nga itong tutukan magnumani. Because that is the jewel in Mindanao where we can be competitive sa atong great nagdagad investors mga nibigay sa Mindanao. Magnumani.
13: Okay. Sa pamahayag sa Presidente Ma'am Edna, ang question is, ang system loss lang ba or appeal ang VAT sa entire electric bill ang ipawala sa presidente?
4: Ako nasabtang magdumani is that ang sa system loss na VAT, dugi istoryahan lugar ni istoryahan lugar sa mga kanang gitawag na itong mga proponent karon sa mga energy bill magdumani nga. Kapila ba nag tax ang atong kurinti before sila maabot sa ato ang panimalay? Kadaghan magdumani, ay dili lang kay ka.
13: Daghan gid ay.
4: Pag angkat ng nimo sa generation magdumani, nagtangag na siya og tax.
13: Kana.
4: Pag transfer sa transmission, nagtangag na kun og tax. Pag abot-abot sa distribution, nagtangag na kun og tax. Naapag kay real property tax, naapag kay business tax, naapag kay mga pagdumani, daghan kay nga tax. Muna ang anong battle cry sa atong party list na pwede na nga one tax na lang po sa tanan. Kaya at the end of the day, ang mag-burden anak magdumani is the kita nga mga konsumante.
13: Konsumante.
4: Apil ni anak, kaya rin hindi kung libre.
13: Ang pagtumagod sa uban nga ka mo libre.
4: Uy, kalung isa din ang magdumani, I can look at them straight in the eye and I can tell to them, I can proudly say nga di isa'n libre.
13: Despite, bisan pag ikaw manager ka.
4: Uy, hindi ni libre magdumani. Uy, kung bilisag ko ganahan po na malibre, ano man?
13: Oh.
4: How can you actually feel the sentiments of the people? Ikaw mismo, di ba kang nabayad?
13: Oh, correct,
4: ba? Correct. Kung po kayo magdumani, man ang most often, itignan ko, yung ko, ma'am, di manimbati kay libre? No, I can look at you straight in the eye nga, dili ni libre, nabayad ni. Unsa ka pitos na mag-panahon manggani nga, pero man yung makadawat, mag-itagawin sa subdisconnection, kami mga lineman nga, naputlan, pag-abot nila kay Deacon sa Bukit, nakalimbo, pag-abot nila sila ng balay, naputlan, eh, naunay. Oh. Ay, na magdumani. And you can probably say na, okay, that's normal. That is actually kind of dependency viable sa tanong na ito ng mga konsumanting ang divay. Nang nabihan, kira mismo ako talagang divay. Na siya magdumani.
13: Okay. So, ang klaro ho na ito, no, matur pa rin mo, daghan kayo mga taxes, aning neskutan nga sa kuryente. But, asto, kung klaro ho na ito, kung ang gusto sa presidente is, ang system loss lang, ang appeal ang VAT sa entire electric bill, kay ang pagto sa uban nga ang tibuok nga oo but dili didto ni kuha sa bat ang tong system loss
4: Mo ko na mong pagsabot. Mong pagsabot magdumani. Pero ang atong gina-workout karon magdumani. Oh. We're not saying na dili gid i-tax ang ato ang mga tarita, no? Ang ato mga gipanggamit ka pwede. Pero ang atong battle plan niya, pwede isa na lang ka-tax unta. Hindi ka multiple taxes magdumani.
13: Oh.
4: Mag-tax sa generation, ipas ang gamit sa to. Mag-tax sa distribution, o si transmission, sa industry. Ipasong dyan po na nato, napay real property tax, napay business tax, kung hindi tax magdumani. Oh. So pwede isa na lang. At the end of the day, gamay-gamay po tingali ang ato ang bayroon na nasa currency. Kung hindi po multiple taxes imposed sa ato one single power bill magdumani.
13: Oo. Okay. So at least masabta ni pag-ayaw sa tao. But kung galing ma-realize kini nga plano sa ato presidente, although ang Senado karon nag-ungoing na kwan naman sila, nakatakda na sila sa ilang pag-investigate ani kining gipangadlan sa tunga presidente, but kuno galing man ma-realize kini siguro taas-taas ka proseso, it takes months or years siguro, kay ato mo maning amindahon ang balaod under sa EPIRA law, ma'am, di ba?
4: Yes, under sa EPIRA law, but even before the promulgation of the EPIRA law, ang kanang systems law sa sana siya magdumani. Wala lang din siya nahimay-himay dito sa atong taripa tungod kay wala man na unbundled before the passage of the EPIRA law. Kaya sa nauna, magbayad ka ng 100. Wala man gibutang nila na ilang generation, pero taxes, pero systems law. Wala naman magdumani. Pagpasa naman sa EPIRA law, nagbando sa kanan ng mga distribution utility nga, once you issue the systems says taken to account sa matagong sumanti, dapat nakahimay-himay siya nga pila man di ay kapiso porsyento ang imong gibayad ang napaingon sa imong gibayad lang sa imuhang kurinti magnamani. Ala siya.
13: Okay. So at least napasabta ni pag-ay sa tao ang lugar system loss nga giingon sa atong presidente o ang tax. Kaysa ako nasabtan po, murang tax ni siya sa system loss gihapon, dili sa entire electric bill. Electricity
4: yes,
13: bill.
4: Yes, magnumani. Oh. Kaya isa po kayo nawala ang kuniti itax pagidin mo magnumani. Nawala na gani, itax pagidin mo.
13: Taksan pa yun. Grabe na ganda patong-patong.
4: Double dead.
13: Double dead siya, yan na, nga term, double dead.
4: Double dead ba kaya ni magna, kini magnumani ha, wala ginasinti mo mo padulong sa co-op ana.
13: Oh.
4: Kung pila lang gani ang kanilang, pang-pass on mag-o di siya
13: pass-on tanan.
4: Pass-on tanan.
13: Ang pass-on ma'am o ang pass-on, maura ba sila ba? Paingnan nga po nga meaning.
4: Tabarino na siya magdumani. Pas-on o pas-ano? Ano na siya magdumani? Una, okay, ang diferensya nila, anak.
13: Pag pas-on, English ka term. Pero imong gipas-an, morang complicated na gyan. Gibisay mo.
4: Morang pitos na gigina kay mo namang gipas-an.
13: Gipas-an ang giskonsumante. Pero anyway, at least nasabta ni sa mga tao. Anyway, apikita sa oras, ma'am. Unsa pa'y dapat i-clarify na to, labi na kaninyo dyan as far as the Moresco dos is concerned, labi na ning iskutan na may tungkol na sa presidente nag-ingon nga wala ng system laws apil ang buhis niya ni Mamidna.
4: We welcome actually the abolishment of imposing the tax sa mga systems laws magdumani. Hindi na mag-inamo ni nga battle cry sa itong APIC party list magdumani nga dapat hindi i-tax din ang mga systems laws.
13: Oh.
4: Pero ang iskutan lang na ito by law of physics, by law of science magdumani nga adun na gigitawag na itong inherent losses. Oh. Na ang pangutan na karunti sa man ang mo sa gubang ni Inigang Dumani.
13: Muna, diya.
4: Kana, diya.
13: Gawas ko ba yung gobyerno, ha? Gawas ko ba yung gobyerno? Ako na. Aka na, okay, siguro.
4: Sa nauna na, ba yatay ka na gitawag na ito o ka na bitaw ang isang anani ka ng tawid kuryente sa nauna, tawid liwanag, magdumani.
13: Oh.
4: Ayuda karong magdumani ba? Oh, hindi lang, kato sila, automatic dito mo hapak sa imo ang kuryente magdumani.
13: Oh.
4: Kasi tingali nga ingon na, no? Nga natin gitawag na ito ayuda para sa kuryente. Yung na-diritso na yung dili, dahihatag, i-diritso na ito ibutang dito sa distribution utility yun. Dahil ibayos dito sa pili makuha ni mo dito, yun na natin nga ni magbuhani. Pero kung may yung takaroon nga, it is inherent losses by law of physics na agida sa yung nag-exist, na ingon ni mo karoon nga wala on. Marag, parehas na nga po na nag-ingon ka karoon nga wala di physics, wala di law of physics, hindi di scientific di ay, but na dahil mo. Alisod ng magbuhani, no? So, kaya na patingali mo nang ingon tingali ang Senado, bang, ang lower house ko may yun nga, tingali, ako sa nag-istoryahan kay, yes, physics and law of science cannot be denied magdumani. Naagi na sila. Kung sige, pati nga nila ito, maingon ang mga human factor, kaya pwede na ito mga nahilabot, o mag, sabagay itong, kung ano namin na lang, ito na itong non-technical losses, pero, ang tanong nito, wag na ito, inherent losses, technical losses, naagi ka na siya magdumani. Ikin ka na siya mawala magdumani.
13: Oo. So, ako lang ikaw ng pagkutan, iklaro pagkutan na, ikaw mamaid na, supak, or uyon ka nga walaon ang system loss, apil ang buwis?
4: Dili wala on ang systems laws, pero wala on ang duis na gi-impose sa systems laws magdumani. Oh. Ang rason tungod kay kanang gitawagong systems laws, inherent ka na. Naa ka na. Bisan ikaw mag-usit-tawag-animoran kung bukas mga risiko ka na. Risiko sa kurinti nga giagi sa mga dagpo ng linya magdumani. Oh. So diligid ka na siya malikayan magdumani. Hmm. Kana ang ato stand magdumani. Wala on ang imposisyon sa taxes sa systems laws. Pagpadayon, pagyapon ang systems laws maglunay. Tungod kay maloob physics, inherent ka na siya magdumani.
13: Piktado katok 69, kibilain ani nga mga Korintian.
4: Oy, mong favorite line magdumani.
13: Banda mo ni sa ato dayon.
4: Pero magdumani, balikon no. Rin yapon ako, no? Kita diri sa Mindanao, we should be mindful really sa ato, especially ka nang nag-ungaw para nga privatization. I think 60 naman tingali magdumani. The privatization operation sa ato ang agos at pulangin magdumani. Kana may atong bantayan. Tugod kay kung once na ma-private ang operation siya na magdumani na, imbis sa tayo galang pa kita nga mo reduce pa unta ang cost by kilowatt hour niya na magdumani. Kaya mo man ay neutralizer karon sa mga nagpo kay nga mga kanang cool plant, uban pa nga planta nga gigamit magdumani, no? Sayang kayo ang capacity sa atong agos at pulang. It's hydro, it's our natural resources. Wala na kay forex, forex sa mga mga exchange sa magdumani because inherently naa na sa ato ang national treasure na ato magdumani. And it's a jewel for Mindanao magdumani. It's our only edge na we can invite more investors because we actually have a competitive rate sa power din sa Mindanao magdumani. So gani sa pagkakaroon, kita naman gani ang the export of power sa Visayas, no? Kung yan, nga naman nga ang atong tarifa ka din yung raw gumayon ta competitive tungkol kay hindi naman sa magbayad o kanang gitawag na itong line rental, line losses. Kita din eh, at gusto nga ang system sales lang. Visayas and Luzon, they're talking about line loss rental or line loss charge. Kaya ba itong pag, sa tawagan ni, yan ang pagkawala sa kulintis sa mga dagpo nga bustahe nga mo padulong dito na imong gi hatag dito sa lain nga ilan magdumani, no?
13: Sobra pas technical ug nang technical loss.
4: Nakapagani gitiyawa karon magdumani Visayas magdumani I think giliran because prospect na mo siya karon din sa IIN, no? Karon nag postgraduate magdumani kita magdumani para di na po din matayaan at utok ba no? So nagkwanta din sa ACNCD management. So natin mga classmate ka mag-gym na sa Visayas iyakaw sila magdumani kay you know, ang ilang ang line loss charge magdumani, pero paripaginya o price sa generation charge nila, naa sila geothermal, silang kaugalingan na Visayas, pero di sila nakapahinunas, ano, distribution in Luzon, imagina, ano sila, ga-import sa Luzon, ano, ang geothermal plant nasa Visayas karon, ang nakapahinunas ko sa inyo, ang Tagaluzon, asa, gusto siya na magdumani, no? Kaya kung unta, localize siya, unta ko sila, ay tabuan na, pero unta ilahan ko dito magnumani, no? Sino ko na ito ni Kabalakan, simba ko po ma. Kasi may tabo na ito, Agus po lang. Basi nung kita na po mag-import dito sa Visayas, Luzon, no niya, ito din hi, miskin na sa ato ang ato ang hydro, mag-import ko nung pasalain magnumani. So, kana lugar siya ang atong di ba si Harry Caro nga, na-experience na the hydrothermal plant dito sa Visayas, ang majority nag-gamit na karon are actually distribution from Luzon. Na sila mismo, nag-import dito sa Luzon. Nakakukay ng bayaran tungkol kayo ang iba man ang pila kanugan o pila kalinya sa mga high voltage sa ACCT mga naman.
13: Okay. Ma'am Edna, salamat kayo sa panahon at least ato ning na-discussan o napasabtan sa tao kalabutan ng mga isyo. Salamat kayo, ma'am.
4: Magmumali, salamat kay Gini nga na po kumag-istorya sa mga mga radio. No? Kaya ka lang pa lang dito time ani magdumani. But I'm very happy that you actually called me up to talk about the systems loss magdumani because nauna nag-pumaman yung interview ako.
13: Mulagi. sa sunod, dapat interview ani regarding yapon ani sa sunod, ma'am.
4: Oh, sige, magdumani. O kaya na magdumani, salamat kayo o gusto ka mahay, gabuntagon sa tanang naminaw karon sa magdumani.
13: Okay, salamat, ma'am.
16: Magnum, rapido.
13: Inyong nabati may gala si Ma'am Edna Putian Django, ang General Manager may gala sa Morisco 2 nga namahimutang sa District 2 sa Tudakbaya sa ato lalawigan. Mga hison, kanabanggikan to na pita sa magsaysay, ala diya sa mga paingon na pita may gala sa mga kinugitan, mga dana nga mga lungsod, nadya may gala ang Morisco 2. But kung ma-realize kini siya may gala ang istorya sa presidente, kung ma-realize nga walaon may gala ang system loss, technical o non-technical losses, di ni siya madali may gala. Di ni siya madali. Tungod kay muagi pa ni siya may gala sa pag-aminda sa ato may galang balaod. under may gala sa kiniabang energy tax law, mga igsoon. So, kinanglan, muagi pa ni siya. Even may gala ang pag-amyenda sa IPERA law, ubos may gala sa Electric Power Industry Reform Act. Mga balaod may gala nga nagsubay, nga nung gapaninglan kita niya ni. So, kung atong kinisiyang ipatuman ang mandos presidente, it takes how many days, weeks, months, year. Kaya ito mamang amindahon ang balaod, mga igsoon. Kaya, that's why galibog ko, akong i-analyze may gala, ang ingon sa presidente nga, walaon ang system loss, walaon po ang value-added tax sa maumay galang kuryente. So, that's why kapagutan ako, entire electric bill ba ang atong walaon, ako kay na may galang mawala, di ay, ang gipatong nga system loss, nga buhis, ultimo may gala, system loss, gibuhisan pagihapon. Walao na siya ang buhis anang gipatong nga system loss o ang system loss. That's why, dili day entire electric bill nimo ang imong ang walaon. Although, it takes how many days or year may gala, kaya aminahon ba na ito itong malaon ani? Okay? Kaya usay itong presidente lagi may gala, ito masabtan, yung istorya. Ako, gagalibog na gani ko mga igsoon. Kanya madumduman ang presidente, yung unsay pulo niya kanyang itong 2025 last year, unsay gingon niya, bago ako matatapos bilang pangulo, magkaroon po tayo ng subway sa Pilipinas, yung trend na ilalim sa lupa. Uy, kuyaw kay may gala. Magbuhat ang trend ng ilalim sa yuta. Muto sa 2024. Ano, 25. Pagkaroon, we are going to launch a rocket into space. Kuyaw ni mga statements, presidente. Last year, magbuhat ko siya may galang train na buhagi ilalim sa yuta. Karon magbuhat na siya, bupalupa na siya siya og rocket dito sa space. Kuyaw ni atong presidente, basta-basta may gala. Abot makatugpa baka ning dili katugpa ngon siya. Makatugpa baka ning may gala ang rocket nga yang ipalupad. Or kinsa kay mulupa muban pag palupad sa rocket may gala mutugpa pa baka na. Ha kay duha man iyang kwan ang ako gatiban anya may gala. Nga before kuno siya may gala matapos ang iyang pagbangatungdanan sa Pilipinas, gagawa tayo ang Pilipinas ng subway. Yung train nasa ilalim ng lupa. Kuyaw, oh, di basta-basta, may gala, train to ilalim siyuta mo agi. Karon, we are going to launch a rocket into space. Kuyaw, sab. Wada tayong oras, may gala, sa itong mga uban, sa itong mga discussion, sa itong mga issues, karagabutaga, salamat kayo sa inyong pag-uban, salamat kayo sa inyong pagsunod, karon ay sa itong programa, ang itong Magnum Rapido. Ay kalimot, may gala, sa usa ka kagawas ng katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man usaya ka itong mga baruganan, but sa kanunay, ang katawhan may matuman. Ay kalimot, mga igsoon, musunod na sab ang programa sa Magnum in Action. Kailaman yung alaga sa hanginan, kini si Magnum, Manny Agustero din hinlamang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
17: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, din hinlamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
13: Alas Jess Imedia.
18: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: DTX 500 Health Alert.
20: DTX 500 is a potent herbal nga nakuntabang sa pagpaminhod pamoy-poy.
21: We must be aware nga ang gravity sa illness, dili ni sa ingon diha-diha mo effect, mag-inay-inay ni siya. May mga signs, kapoing lawas, di ay naan na ito yung mga sakit nga ga-develop sa itong lawas. Kung kita ga-suffer sa depression, acne, flu, headache, etc., ay garas din tas pag-inom sa mga medicine. No? Hopefully nga kini mag-find ng instant cure. Una, inom na dagdambal. But literally, hundreds of medication on the market promise a quick relief from irritating symptoms. Unfortunately, most drugs treat the symptoms of a disease and almost instead of the cost, leaving the body infected with the disease and almost incapable of curing itself. Most of the time, we are curing the symptoms. We are eliminating the symptoms but not the disease. Kung umita mo inom ta, mawala na yun. Then pag mawala ang effectivity, stambal, mabalik ang atong sakit. Muna nahita muna to. We are are curing the symptoms, not the disease. Ginaayo, ginawala na to ang sintomas, pero ang sakit nagpabilin. Pag nagansunod adlaw, malipong na pugka, mahiblad na pugka. Pagka-diabetic na pugka, masakay mong sugar. O di pa nagkakakan, iubusin mong sugar. Pag nagansunod adlaw, nisaka na pod mo. Nang magsigi, ang rotation, inom. Karon, ang mga residue ng mga chemicals na asa man napaingon, magpabilin sa tong lawas. Toxicated lang ang tong lawas. Munang in a long run, magkosog complication. Uy, nag-out naman ni imong kidney. Uy, si kasing-kasing ni hubag na. High blood dragani ang hinungdan. Diba? Uy, kaning imuhang bukog. Wa na, brittled na. May insomnia na kudok. O, diba? Gakatay-katay na ang sakit kong balatian. Usa sa mga gina-encourage na to, ayaw mo pagduha-duha paggamit o herbal nga epektibo. Usa sa mga ma-recommend ako ha, kanang DTX 500 o kanang Mighty C kada adlaw. Buntag o gabi. Pag mata, inom nag DTX 500 o Mighty C. Pag katulog, inom nag DTX 500 o Mighty C. Ang modern problem na to karon, ang atong mga pagkaon contain ha, mas dagan ta pagkaon nga ga-contain og preservatives og insecticides og pesticides. Halos tanan pagkaon nato nag-contain og preservatives. Talagsa ra pagkaon ron nga mapalit nato sa market, malls, convenience store nga walay preservatives halos tanan. That's why at the age of 30 at the age of 40 na anay mga sakit, na anay baladian. Sa unang panahon atong mga katigulangan, ah, sugod ra man nagkaon og lagot mon. Kanang mga tao nga mga niabot og tag centennial bitaw, 190. Tanawon ninyo ang ilang ginabuhi sa sikreto. Utan sige, gulay. Nga kita lang andoy tang maayo din ka sa itong mga sakit ng balatian. Wag ganin na ito nag-i-considered. Gusto muna ko, ang DTX 500 o Mighty C makatabang. Epektibo ka ay niya nga herbal. Nga taas og antioxidants, mutabang sa itong mga organo nga dili madaot gikan sa mga free radicals nga makuha na ito sa itong ginakaon. Admitted man na, di ba? 100% sakit ka ron na gikan sa pagkaon. Kung ang sakit gikan sa pagkaon, ang tambal na sa pagkaon. Munang giingon ni Hippocrates nga let your food be your medicine. And there is no other medicine than your food. Ang atong pagkaon ron, gawas nga kargadog preservatives. Ubos, kaayo og nutritional value atong gipagkaon. Aguban yun, walay nutrients. Including na ha, junk foods. Kana. Wala yun. Kasi may naal, lamira, paratra, tamisra, muna na. Huh? Exposed ta sa toxic substance sa atong environment. So, gamalnaris ta, ga-undernutrition ta. Muna nga itong mga organo, gahinay, ang atay, ang kidney, gahinay, gakaluya. So, kung nanay high blood, wala, samot ka daot. Abagan na to ang ato ang lawa sa pag-inom sa DTX 500. O Mighty C, i-combine lang na to na. May mga arthritis, bukog na to, dira, galuya na, cartilage. Kadong mga may diabetes, kay panguntra yun na to ning DTX 500 sa mga may diabetiko. May mga high blood, panguntra na to na. Mighty C of DTX 500. Kadong may problema sa atay, sa kidney, sa kasing-kasing, sa baga, DTX 500 o Mighty C. Naa sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
0: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
22: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre na check-up. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tayong konsulta kaya ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tayong konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o guban pa ang mga produkto nga inyong ginainom.
23: Kaya, punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
24: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
25: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
24: DTX 500. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
24: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Mabasa butika.
27: Wow!
28: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
2: TTX 500.
3: Ako sa Jubilin.
5: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
5: TTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Kasunod sa isa ka bulan.
5: Normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
2: TTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado. Gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix.
6: Pamasaan ang butika.
8: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
27: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Raniel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence, proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions Miguel S. Estenzo and Rainiel P. Veronilla. Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you, and we're all rooting for gold once again.
29: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
30: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Mapalit sa mga butika.
32: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
33: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
34: Mga higala, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong yulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, ubuyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
35: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgit Kai Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Yan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magdum Radio, news and public affairs. Para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras alas 10:48. Oigala, kumusta ba yung Odong Adarana? Welcome sa Paraguay, din sa atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Magnum in
1: action. Ato may galang Magnum in action. May galang karong adlaw. Adlaw may galang karong nga... Adlaw may gala karon nga Huwebes. Talir kay oras may gala pizza 30 na mga eksoon sa bulan sa ulit tuwig 2026.
0: In action.
1: So, ugma, 31, Friday. Pagka Sabado may gala bulan na sa Agosto.
0: In action.
1: So, muraga, kulbahinam na may gala bulan sa Agosto. Tuhon kay muna ng bulan may gala nga magfiesta ang Kagendoro. Unya may gala sa gawas ng magfiesta ang Kagendoro. Mausa na may gala ang bulan may gala nga atong kapabuton nga matapos aron nga ato nang tagbuon may gala ang bulan sa Ber.
0: Magnum in action.
1: Ang Pilipinas may gala na ilang abay magsalog sa pinakataas kay Pasko. Aktuwalin Pasko may gala pitsa 25 pagin may gala sa Disyembre, pero ang ato nanda sa mga Pinoy tungkol sa atong pagka-Kristiyanos may gala o gatumutuo may gala ni Ginoong Jesucristo. Ngayon may gala siya lugar atong Ginoo mga eksoon mo na nga pagabot sa Ber. Murag ato nang i-consider may gala nga mao na sa na may gala ang bulan nga magsugod ta sa paghihap sa adlaw. Aron atong sa ulugod may gala ang Pasko.
0: Magnum.
1: Kaniyan tara may konto. Welcome sa Rekoban din sa atong tulong may gala atong Magnum in action. Salamat na magparaan sa may gala itong kalimtan. Ato may gala pagpasalamat kanunay sa itong labaw nga magkagagahom. Salamat Ginoong Jesucristo. Salamat Diyos sa mga anak, Diyos Espiritu Santo, sa maghihata ka namong laing adlaw. Salamat Ginoon sa pagkatul ka namo nining laing akawdoon sa laing kinabuhi. Ginoon ay maghihata ka namo. Uban sa mong mga minahal sa kinabuhi, uban sa mga kauban sa mong sibihan, o sa mong mga kanagkuan, Ginoon. Kami mag-aampo ka na ang tayong maghihata, Ginoon, ang kalinaw sa mga pagpamuyo, kalinaw sa palibot, labi na sa mong nasud, panag-iusa, labi na sa mga officials sa mong nasud. Unta, Ginoon, among yan pong ang katarong may magmanaogon, batok sa daotan, mga daotang binuatan, labi na sa mong palibot. Among sa yan pong, Ginoon, antay mo kami untang iiway sa nagarama mga katalagman sa mong palibot, sunog, bahal, linog, uguban pa mga pangitabo sa mong palibot. Ingunsab kami, magampong antay mo kami palayo sa mga daong dautan, Ginoon, labi na ito mga nagtingwa sa mong kapukanan. Salamat sab, Ginoon, sa mga grasya nga maghihata ka namo sa matagal lang matalang kami magampong antay sa tanang panahon kami mabuuan mo sa mong grasya, ilabi na sa mga nagaanto sa karapilinan. Ginoon, sa iluwa kami sa mga salangan ni Buda kanimo, ingon man kami andam sulungato sa mga salaka namo. Kining tanan, among ipangayapin kang Kristo, imong bugtong anak, buhig na gareto sa kangturan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Sa ato may galata mga namina, may gala, may gato kayong taran. Ilabi na may gala sa ato ng 80 ka mga barangay sa Lakbayan. 424 ka mga barangay sa Lawigas sa Misamis Oriental. Ilabi na may gala di asab sa Kamigin, sa mga bus atong Pagsibya, mayong buntag o mayong utong kaninyong tanan.
0: Magnum in action.
1: Kumusta man ang ato mga kamerkaduan sa Lakbayan, labi na sa Mercados Cogon. Medyo kalma na may gala, nahupay na ang kabalaka may gala. Ilabi na sa ato mga kaigsunan ta.
0: Magnum.
1: Nga mga vendors may gala, humanagi na gawas may gala kini mga istorya. Ang privatize, i-privatize. Muna may gala nga karon may igsoon, medyo kalmado na. Kalma na mo diya, di ba? Kagahapon at lawasap, gingon may gala nga wa madayon ang sa katong committee meeting may gala sa economic enterprises nga maghimon ta sila o kanang itawag nga kinibang lease contract. O siya sa mga merkado kay mula kito papirmahan mga eksoon, nag-drop sila may gala, nag-mugla sila aron nga monta to may galang ipapirma nila sa mga empleyado, ano sa mga vendors. Ambot ka madayon baka may gala kay karon pala nakita naman mga eksoon, nagpadayag na may gala mga vendors kay bisag usa wagay mo pirma ana, di ba? Kay kung wagay mo pirma, kalas-kalas may gala ilang panahon maghimo kag lease contract. O kalas-kalas may gala ang panahon may galang maghimo kag lease contract kay kanang lease contract para na sa mga empleyado aso sa mga trabaho sa kwan kining

0: mga vendors. Papirmahon nila. Mahon yung mga kontrata, mga Exxon. Alis contract, may gala. Papirma nyo nga, awarde naman na sila. Huwag pa mo diyan, nanungtong diyan sa inyong posisyon, naaan na sa merkado. Karon pagabuti nyo, usabo ninyo. O muna, mga Exxon diyan ang istorya, di ba? Nangamatay na lang ito, may gala, si Mayor Magtahas, doon ko imano, kasi itong uban ng mga mayor, diyan may gala, ang uban diyan, mga apuna, nagdumala, may gala sa merkado. O, so, wala may list contract, may gala, wala may sigutan, ganyan ito, kung ang Dias Mercado may gala, muraga subsidize, meaning taplan may gala, unsay kita niya, tapalan sa atong syudad. O so, kaya ron nga lugar, kay Bulagina, minus ang kita may gala. Wa man ka po may skuti, may gala nga ipag-list contract may gala ang mga vendors.
1: Magnum in action.
0: Karon may gala, imbis na nung kakangawala na ning uban, kay karaan na kayo silang pagservisyo, mag-suicide man sila. Diba? So, imbis nga mga wala na, lahi naman na silang utok may gala. Kini mga istorya-istorya nga money ato buhaton money. Nadabi kinabisto man may gala. So, nawala may gala karong panahon na. At tinuol may gala na agay mga plano ni ana. Dugay ra. Na ay plano may gala. Dugay ra na siya. Nga muna ilang mura gapanilap pa. Gapanilap. Panilap may gala. Mura mga mga baksan may soon. Nga gapanilap may gala. Gapanggawas ang dila. O inana may galang dagan.
1: Magnum in action.
0: So muna nga bisa kung saan nila pambuhato nila nga makarason. Pwede gap po na siya. Ayun, ganyan na kay remember mga Exxon, kanang atong merkado sa Kugon may gala, donation kanang yuta sa mga Chavez. Kato may galang mga lugar, mga apuhan, mga to, lulo may gala ni Pumpi Labinya. Mauna may gala mga Chavez, kato si Pipo Chavez, mga kato si Angel Chavez may Exxon. Okay, may tao man to, pilantropo man to, patay na yung tao to may gala. Mauto sila nag-donate may gala sa unang panahon. Nga himo nag-merkado. Unya para may gala, nga matagag chance sa mga kabos may gala, o kato mga gusto mamaligya diya, isip public market. O natanaw to may gala, kaya kinibang muna ang ilang gusto, nga dili, luga mahimo ng usap-usapon may gala, unya i-manage lang pag-ayos siya. Di na kinangla mangita taglaing tao diyan atong ipaabangan tong sa katao niya ila dayng paabangan indi gusto nila ang atong merkado.
1: Magnum in action.
0: Muna may gala at least ang tanan na hupay. Medyo nakaginhawa may gala. Murag nebdag tunok may gala ang mga nabalaka in taon may Exxon ilabi na sa mga vendors.
1: Magnum in action.
0: Mulag yun ang Exxon o mga maghimutag ang mga kababalaghan diya. O di ba maghimot ang may gala. Gusto kong sila itong istorya para lang yun nga madaot may gala ang atong merkado, madaot ang mga vendors. Kaya naman ay plano may gala, kanang planuha. Pero kay bistado man, anawala mga Exxon. Di ba? Kanyato na na. So, ginuoko kanyato may gala. Kanyato na na may gala, panahon sa laing katunda ang administrasyon nga nasundan karon. Wala lang musalir mga Exxon kaya wa may namirma sa kontrata like, sa lease contract. Kaya dito man magsugod sa lease contract. Kaya naman ay kondisyon diyan nga kung gamiton ang munisya, di mong kareklamo. Kung kinahanglan gamiton sa panadya, naghang itong violation may gala, makita ni mo. Gamayang bikil may gala, pwede ka natang-tangon diya. Hinangal nga list contract sila rin kay Mohimo. Wala to may gala, mukagat sa mga vendors, mga Exxon, mo to nga, nawala sila. Karon may gala, ipadayo na po nila. Buti na sige sila yung list contract. Kaya nana sa list contract. Kasi na list contract. Inyo naman ang unahonan ng list contract. Kung maminat sa mga official may gala, nana na sa muna ang nasa ilang list contract. Asa ilis contract mga Exxon?
1: Magnum in action.
0: Kaya mag mga maldito mo ha.
1: Magnum in action.
0: Ha? Balik-balik, list contract, balik-balik, list contract, balik-balik, di ka pamayad, balik-balik, hugaw, balik-balik. Oh, so, na may mga trabahante di ang ano magsige magtagpanaway anang atong merkado nga lugar dapat amang kumanaway tan, kita ay naulawan kaya kita may lumala di ha. Muna may gala, strategy ka po na sa mga bright boy, bright girl may gala nga atong daot to ni atong unayon pagdaot kining atong mga katawhan dia unayon tani pagdaot nga huga unayon tani tanan kay haron nga maka ingo palagi haron kuno Magnum Joel makarason sila nga i-privatize na lang ni kay mga hugawan man mo ato i-privatize kay di mo mamayad kaluoy tao sang mabayad may gala unya kagwapos collection karon ni saka unya wa magbayad o so kana may gala mo na pamaagi. Para may gala, doon ay rason nga, i-privatize na nalang ni.
1: Magnum in action.
0: Pero ang pinaka-importante mga Exxon, at least nahupay ang ginawa sa itong kaigsunan, Kaya dili lugar may gala, dili tinuod nga dunay pagparebitize. Pero basin may gala, maprebitize na kung lugar, lugar dili, lugar mutuo, kinito mga vendors may gala, sa unsa may mga balao di apro. Wa masukod wa sila mutuo na, unay panahon niyang uban may gala, galisod og bayad. Pero kung imong tanawon may gala, siguro mga 5% diya ang wa makabayad. Yeah, hindi sila daan ninyo nagdimumayad sila. Kaya unfirma na sa grabing na, kaya nagbayad niya may gala nga kanabuhan, nga kanatuig. Ingon pa na maglumjuel. Skarnihan, sus maglumjuel. Ang among pero nun, mutuo kag dili sa usa ka tuig. Ani nga ato ang mga istol? Half million. Ah, half million sa ka tuig may gala, ilang mabayaran. Kumuba? Ah, lupi ko may dagkontinasan. Hindi na gamay ka na mga istol, pero half million among gibayaran. Pero gabayad na lang may kay panginabuhi man ang amo. So inana may gala ang dagan.
1: Magnum in action.
0: Sa importante may gala nga at least nahupay ang talan. Medyo nakalmado na, nakatulog na. Tungod may gala kay lugar dili tinuod, matod pa. Ugwasan may gala ay wa may gala na may skuti ang pagpaibitayas may eksoon. Pero doon mga option may gala nga may tabo niya na kung nga palitan magmagahi ang ito mga eksoonan. Matod pa. Mga ba, patsada sa mga rason,
1: Magnum,
0: ha? Anyway, sa pragawang din sa tulong may galang, sabay good news, bad news, ang ngayon may galang, good news, ang ato may galang, nagpayas ka ganduro may galang, mag-launching na may galang sa atong gitawag, mga eksoon, nga kini may galang, gitawag may galang, Higalaay Festival, o dito kagayaan, Higalaay Festival, mga eksoon. Karong pitasays, Huwebes, amo na may galang ang Higalaay Festival.
1: Magnum, in action.
0: So good news sa may galang, at least mga eksoon nga, muna yung pinaka-good news tungod kay una, at least may galang ang ipaabot sa katawahan may galang, ang ato na sa logo ng fiesta. Dali na kayo ba? Tanawan niyo may eksoon, dali na kayo, kay muna magbago pa ng fiesta. Na pagumana ni may galang, ang atong next may galang, may tabo din eh, kay bago man ng fiesta. Ang sunod may galang din eh, beer na sab. Iyan po sa tag-beer may galang, pero muagi sa ta sa dagkong kalihukan. So, sa beer may gala, atong tagbuon may gala ang kalag-kalag. O kalag-kalag. Pitsaon o dos. Ato may gala sa muagi sa ta may gala sa eleksyon sa barangay. Hoy, mga kapitan, ngamudagan, lapaning kamot na ba niya, katusan ng plano. Kaya hapit na yun ang atong pagsugod sa election period na to. O sumuna may gala, paguman sa Agosto, pista ta, beer na ta may gala, magpapunti rin ta sa duha kadagkong event may gala, ang kalag-kalag mga eksoon og ang atong barangay election.
1: Magnum,
0: so, ato nang ipangandaman dahil may gala ka ng dakong events mga eksoon. Okay, para sab nga ato ang pangandaman may gala, kaya maabot pag yun na. Labi na kining barangay election may gala nga may tabo mga eksoon. Muna may gala. So good news na. Ang bad news may gala. Gingon na, subay mga bad news karon, gingon ang bad news may gala. Gingon may gala din sa ato, nagsunod-sunod ba naglinog? Wala mo kadumdum may gala dito sa Baguio? Dito may gala sa Cataluares may gala 5.5 magnitude nga linog, alikitay og sila. Paguman may gala sa Cataluares, gaya sa Quezon Province sa 5.6 may gala nga linog. Tayo og sa may gala sa Langgani Province.
1: Magnum in action.
0: Ako yan na ba kay may gala, muna bad news may gala, no? Kay yano siya pa ng mga tao may gala, siya mo ng linog may gala, linog sa Cataluares area, linog sa Quezon Province, linog may gala sa Langgani Province.
1: Magnum in action.
0: Bad news na. Samta lang bad news may gala, gingon matod pa. Grabe may gala karon na di lang may gala sa Europa ang kainit mga eksoon. Niabot na may gala sa China. In fact sa China, duha ka klase ilang klima nito. Ang China mga gala, kini mga eksoon nga nasod, of course, bugnaw ni siya kayo, bugnaw. Mag-ayos nung mag-ayos nito, pero ang ilang may gala nito karon, ang ilang problema nito kay naikalitan sila o bagyo. Lutaw sila, lutaw. Sa mga China may gala, sumanig, hinumdum sa ginoon ni kay grabe may gala, mga bagyo dito, mag-i sila musulod, pirmi. Mutipa sa ato din eh, kay, diba, kita palanggas, ginoon kita, munang huwag mo kabantay. Sa mga super typhoon may gala, huwag mo kabantay nga, di ba, ang typhoon may gala, dito kisa Musaka. Dito sa Stumoy may gala, muigo, Laos siya sa Taiwan, dito sa Mulampura, kundi sa Japan, dito pa ingon may gala siya sa China. Maunang ang China may gala, grabe good ka ang damage may gala, labi na kung isgutan ta kini mga kabtangan tungkol sa baha may gala nga nagtabo nila dito. Tungkol sa dagko kay Bagyo, Lampur na siya. Inana na kung magpermanente na siya, duga delikado kay maglisod lugar sa PM ang China, pero kung sige na lang nga dito sila, duduahon sila sa mga Bagyo, mabot ka pong panahon nga maglisod sila. Now, okay lang may galag Bagyo kay Bugnaman, karon may gala sa China. Duha ka klase lang klima nito. ang kainit may gala mo na natagamtam nila, meaning katunga halos sa China, init na sa may gala ang natagamtam karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Iabot may gala doon ay 40 degrees Celsius, 48 degrees Celsius. Ah, grabe lagi kay mga egsoon. Basta kay mga ligid may gala nila, ah, basta murang nangaluto. Murang nang hilis may gala ang mga ligid silang sakinan. Sa ubang lugar sa China may gala ang apektado nining grabe ka init may gala karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Meaning sa Europe, tunay bad news. Kaya sa Europe may gala, dito sa Greece, grabe may gala. Ang grabe may gala, doon ay mga bumbiro na nangamatay. Tungod may gala sa pagtabang sa kalayo sa kalasangan. In fact, sa Pransya, Italy, grabe pala ka libo na may gala ka hektarya mga eksoon, kilometro ang mga gidramoy sa kalayo karong panahon na.
1: Magnum,
0: tungod sa kainit. Kaya wamay ulam yun. Although ang kainit nila, muna siya, matata lang sa ila may gala ka ng 40 degrees Celsius. Murag mamatay na sila na. Kaya ang ila ditong natural, tag 10 to 15 degrees Celsius, init na na. Pagabot sa 20, alingaang na kayo sa ilan na. Samot, mabot o 40 may gala, murag sulod sa pugon may gala ni ana. Mauna nga dito karon, grabe gid may gala ang kainit. Now, kini may gala ang giingon na heat wave may gala or kining il ninyo, so bili ninyo may gala, muna atong bantayan kay paingon na sa ato din. Eh. Sa pagkakaroon, malipayon ta kay katawan kay naapay ulan. Oh, pero di malalis sa China, murag sugod ng pangiit dito. Nagingon may gala by month of August or sobra pa na may gala dito na o dihan na mabati na ito may gala ang kainit. May ta mo nang ingon, mag-amputa. Ngayon ta, dili mahitabo may gala din sa itong nasun na. Kay once mag-init, wala na tayo mga palanong sa bukid, patay. Di ba, niya itong gobyerno, di na ba preparado sa mga irrigation, na alam, pero naghanggot ang mga on din eh. 115 to 20 million may galang tao sa Pilipinas.
1: Magnum.
0: At the moment may galang inito tabisan ugunom lang kabulan, mga egsoon, nako na kayo na may galang ipikto sa ato din ang kaguto may galang mo yatong gabation. Namauna nga kinalang bantay yun ta. Luka kita usay, malingaw ta kay impeachment, dinita may gala sa report sa President Suna sa panang-uban. Murang nalimta na ito may galang na ay kaming may galang nga katalagman. Kining kainit nga atong masinite may gala, mayon ta may gala ang atong madalas pag-ampo, maloy ang ginoon nato nga unta kini unta may gala, dili gid mahitabo dinhi kay nahitabo naman sa uban, di ba? Tanawa sa Europe, Pransya, sa Greece, sa Italy, dito sa asos bisakasa sa Europe may gala, UK dito, abot pa sa Amerika, grabe ang kainit dito. So, meaning, di kayo nga, di, imposible na. Niabot na may gala sa ila. Nya kaya nga, sa, nakita sa mga eksperto, padulong sa dinhi sa ato sa Asia. Once may gala ang ato sa Asia, muraga last quarter of the year, mga egsoon, dini pa yung sa ato hanto sa 2027. Na kung may tawo na may gala, of course, pamin, gutom. O ga kalisod may gala ang ato matagamtam kalabot sa may gala nini. Mauna na dapat mangandam ta, muna yung pinakabad niyo sa may gala. Kaya sa ubang nasod, nagsugod naman sila, pero di man ingon diretso, hinahinay ba? Anton mo paingon matod pa sa mga eksperto dinhi sa ato may gala sa Asia.
1: Magnum.
0: Apil ang Pilipinas nga magian nining kainit may gala, okay ra kainit nga usa ka semana duha. Kay anadana naman tani ana, pero kung mos taas may gala nga kainit niya masubra pa ang lugar sa 40 degrees Celsius although sa ato og 40 akaya kay nakalakawan tala na. Di man para sa uban may gala nga halos ikamatay nila sa ato og 40 lang may igsoon kaya pa kayo. Kay anad man ta may gala mo sugakon man tag init mga igsoon. Pero mao lagi na may gala nga kung taas mo ang init niya, mas init kayo, mag-expect na may gala nga way manubo nga tanom, o niya kaguto may gala nga tumatagam na magkalisod sa katawan, labi na sa mga kabos.
1: Magnum in action!
0: Ilam lang nga may gala, nagunang mga luwas sa mga balita, ito sa balitang lokal, ginoon may gala pagpatuman may gala sa kining paordinansa, labi na sa pagdili na sa mga gabiay may gala sa istig-wisting bahay, di alam sa mga terminal. Ang karong may gala, ikonsidera pa nga dry run lang sa
1: Magnum in action.
0: In fact, may gala, karong adlaw, kato mga talan, mga gala, nga mga atong hangyo nga ipasulod kay ipahatlaos ang pasayro, mao na ilang ituki, may gala, karong sa ato may galang sa Mancom nila, matod pa, karong adlaw sa RTE.
1: Magnum in action.
0: Aron nga, isgutan may gala, kung saan idagan ani.
1: Magnum in action.
0: Samtarong ang balita may gala, gingon, karong mga adlaw, may gala, governor's report, sa ato ni Governor Juliet Oy Megala, unsay nahimo niya sa tuig 2026, gikan sa 25 at 26 o sa katuig, niya Megala ang accomplishment sa iyang pagkagoberadura sa Misamis Oriental Governor's Report sa atong Governor sa Misamis Central, Governor Juliet Oy. Ipaygayan may gala karoog mga dawa alas 3 sa hapon. Diya may gala sa awanan sa diya may gala sa Provincial Capitol. Minahon tala yung sabay na himo may gala sa atong sabay mga butang na himo niya. Si Diring may gala nga agrabing away nila da ang iyang budget may iksoon nga iyang budget gislasan mga pagkayo gikibhangan yun. Kung ang may gala gilumpog sa pagkayo may gala sa iyang kontras politika niya. Muraga ang ilang una-una wala na. Basta kay lusun-lusun tani kay lugar kontra tamales politika. Pero sakop na ay pasobraan pa pero kay kontra man gil islasan may gala so di kalihok hurotan may gala mga GO dia sa Kapitolyo hurot-hurot may gala nga GO wala na gipag GO dia kaya gawas atong importante tungod kay wa may sweldo kay giputlan pagayo may gala sa budget. Mura ba gilang kwarta may gala kining sa Provincial Council? Pero kanina ito may gala silang agalon pa mo yung gobernador, mga egsoon ay wala, pilay lang gusto mo ibutang, why di bate, pitso, bahalang way kita ala dito. Amo na may gala, nakapait ya, di ba? Anang inyong kapambuhaton, hindi naman ko na matago, kamudiha. Pero isa nga, sa mga nagmanyaman ko sila nga, napoybahin sila. Alam mo na, di akaroon, may gala, muna na.
1: In action!
0: Oh, so, muna tagay isab, kay nagmanya ko na lagi. Muna, may gala, ito doon kami nahilo man, basing nagkasabot na sila niya. Kapitulyo, may gala. Sugma, ha? A governor's report, may gala. Sa atong sudad, suka man eh. O dito sa ila, governor's report, may gala ang ilang may galang title.
1: Magnum in action!
0: Santa may galang balita may galang, ngayon overshare may galang sa SIBDA, kagawad kabanlas, may klaro may galang, nga dili tinoon, nga doon na may galang, plano nga i-privatize may galang ang merkado sa Kogon.
1: Magnum in
0: action! Oga mga merkado may galang, so at least naka-ibtag-tunok may galang, oga nakatulog may galang ng mga tigulang mga vendors niya, at least may galang ilang dugo, medyo ni normal pagbalik, kaniya ito muraga kasaka pirme kay Bilal, ikatulog, siguna ho na, unsaon nila nila ni. Nangatiguan sila sa pagpamaligya niya karon nadungog may galang i-privatize pero dili tinuod may gala. So kalma na mo, pangatulog na mo niya og sayo, di ba? Katulog na mo, ana. Sanda may gadugang balita may gala, gingon, launching may gala sa Galay Festival. Og manang galawa may gala, dito na pitch punto, no? Kaya kung tanaw ni mo din na pitch sa Boulevard de Oro, din sa Jarbura, nanay mga daghang gibutan niya mga stall. While dito may gala sa punto, dito ipagayon kay napoy kining firework display dito na pit. Para di basturbo na ng mga gibutang may gala ng mga stall. Diya may gala sa Boulevard de Oro Dol, may gala sa GR Borja.
1: Magnum,
0: sa mga dagong pito may gala, gikan sa Kaluhan may gala, gingon. Tulog ka lalaig, linong may gala, nitabo din sa atong Dakbaya, sa atong Nasod. Una may gala sa Catanduanes, sa Quezon Province, o sa Sarangani Province. Ulo, dili kayo. Sa Kusog may gala, tag 5.5, 5.6 may gala, ang linog mga igsoon.
1: Magnum, in action!
0: Ina may gala, gumatagas, pagtagas, panagubat din sa atong tulungan nun. Itong oras, alas 11.09.
2: That Time Check was brought to you by Presto Creams.
3: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil pati ako na arthritis. Wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.

0: Reklamo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Kumatukod kag balayo building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison og bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako paggasto, magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igpito Pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Oras, alas 11:14.
5: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum

0: Magnum in Action.
1: Ekena pita sa ato pragubang tinisatong at lumang Miguel ato nga Magnum in Action pragubang tinisatong at lumanon.
0: Magnum in Action.
1: Sa ato Miguel ang isyo ng tagas, pagtagad Miguel karong utwa pabuta Miguel kaya ato Miguel ang kagahapon mga ekso naman sa atong diskasyon labi na niyatong isyo sa diya sa kabalaka sa ato mga vendors pero ayaw na mo kabalaka kaya kiklaro naman na mga eksoon nga walay dili tinuod may gala kining report nga adunay panghingusog nga i-privatize ang atong merkado.
0: Magnum in Action.
1: Dako pa kayo na nga istorya may gala kung nga mauna ang may tabo.
0: Magnum in Action.
1: Diba? So wala na may gala. Anyway, so tungod may gala nini kagahapon human may gala giyon sa atong lugar pag-isgot ani. Naka-text may gala to dayon si John Gilmore Acto may gala tigbababa sa atong mayor o naka-text po na to may gala si Jed Adiser may gala ang atong CIO City Information Officer na nagingon nga lugar bag-o na ang lugar SIBDA manager gikan ni Attorney Ragas gipulian may gala ni Chichi kining Peñalosa. After yun may gala patakalingko sumangko may zone na nakatext may gala dayon nga bag-o na. Pero kita mga eksyon ay balo na tanga na ay order na ana. Lugar dugay-dugay na ng order kaya diya. Mga eksyon nga ang diya sa merkado lugar kaya muna man ang muna itong gingon lagi diya nga kang ang mga posisyon mga eksyon muna sa pulis ba sundalo nga dili ka permanente may gala sa imong posisyon. Depende ka po na nakatagagag posisyon tisingan ka kung lugar mayo ba lugar magkasabot ba nimo ang mga vendors? Imo bang mapahupay mga problema? Ilana naman na diha. Now, lugar, depende na mong nas mayor. O gamingon ang mayor kay under, direkta mong mayor, may gala ka ng SIBDA, ilan man na sa, mani, sa mayor man na direkta. Pag yung mayor nga, layan sa batong ipuli. Ilana, why mahimo sila diha? Kay mo man na ang nature silang trabaho. Meaning, na sila karon, pwede sila mawala ugma. Ilana na may gala, sumaw na nga kilanlan, pag naka diha, magpakita ang gilas kay ka. Now, ang tuyo, kung ibutang ka diya, dapat ikaw may gala mag-oversee sa tanan. Tanaw ni mo, unsa may problema sa mga vendors, unsa may problema sa merkado. Pag naay problema, isitol ninyo o di makaya dalon sa mayor. Inada lang may gala kasimple na kana mga eksoon. Sa ato na sabta na lugar, di na ko maningala kay nakabantay naman ta may gala nga naanay order kana do. Pero wa pa lang ma-serve may gala pero kagahapon, giserve gin may gala after sa atong interview. Subot pa sabot nga, I don't know, sige paabot, pero basin og i-serve na gyud. Namao na may gala nga sa pagtuo sa uban, posible nga gidali na lang ang pag-serve kay nagubot naman ang merkado. Gubot lagi na dili, gubot nga naglasong, napinunala kung dili. Nagkaguliyan sila sa kabalaka may gala nga tungkol lagi ang nang gawas ng istorya nga i-privatize now. Ang usang takabutang ato, kay nigawas naman yung isyo, dapat may gala ang ilang kadaguan diya, ilang ipakalma, kundi tinuod man gani, ipakalma nila. Di ba nga, oops, kalma, pinting na. Ayaw magtuo, ana, dili, tinuod na, o walay kamaturan ka na, fake news na, ang gawas nga, i-privatize kini.
0: Magnum.
1: Gawas, may gala, kung naagi plano, pero nabuking lang. Doon ay plano, pero nabuking. Lahe man itong wala yun, o may ilang tagrason nga, di mga nagpamayad, di, luwa may mutuan, di mamayad, kaya ganmayad, mana, sige, balik-balik, announce, may gala nga, guwapo ang koleksyon, ni-increase ang koleksyon niya karon sa kung sila personal, wala na mayad. Nayuban di gahe kay ka pamayad. Simple na, kung dili mo, inyong kolektahan, duha na kaklase na, og dili mo bayad, sira di automatic. Dalag pulis, sila, lansangi. Tanahon ta ka na, pisog-isog na may gala, asa ko to ba ang ginawa niya. Ana lang kasimple, pero kung atong idalahig ang tanan, aron nga lugar, irason na to nga muna, unfair po na sa uban nga diniyos may gala nga nagbayad sa kanig mahal kay nasunod nila na kanya to ilang giagwanta mga eksoon basta nga makabayad lang.
0: Magnum in diba? Action.
1: So muna ang usang kagahapon dito na lugar na kwaso karon ang nakaroon diya may gala ang bag una. So ang atong higala na si Attorney Ragas balik sa siyang mother station niya sa City Legal kay abogado man siya diha magkisagika sa City Legal Office. So muna may gala nga siguro lugar talo, magin makuha nun, nagkagubot man sila. Mao na may gala nga lugar na, kadapat unta na, dili na kinahanglan nga muabot pa may gala nga maghangyo pa, magpetition pa ang mga vendors tanan. Tanan na ba yun, ha? Tanan, ha? tanan may gala, walay isang dili, supak, tanan. So, di na kinanglan pa nga, mag-petition pa sila, dalon sa city council, mag-petition sila, dalon may gala sa mayor's office. Pakla man, tekupya din niya. Paspas ka na yung petition, binisaya may gala. So, dito sa mayor, ritso-giritso. Kani, kung dili tinood, malikayan niya, ayaw mo pag-petition. Kaya dili man na tinood ang istorya, kay mama na trabaho may gala sa Sibda nga, lugar pagtanaw sa mga vendors niya. Di lang lugar, unsa pa kung dili, sa may nanay nga, kuhaan ko ni, lugar medyo, tanaw nila nga murag, nagabalaka na. So, gipakalma ta nga, ay mugtuo, dili tinood ng istorya nga, doon ay lugar i-privatize.
0: Human!
1: Pero wala magit may gala. Nakahimog petition, tuwag, ipadala sa botas mayon. In fact, ugma, magtagbo may gala ang mga vendors, ang mga presidente, uban sa mayor, harisgutan ni may gala, kiniisyo, pero, para nato humana kay wala man may gala. Di man sergikas mayor ang opisina, sa iyang opisina ang ingon nga kanang dungog-dungog. Unya gidenay pud may gala sa CIO nga wa sila magpagawa sana may gala nga istorya sa lugar Facebook nila nga i-privatize gud. Wa sa sila magpagawa sa nang ordinansa gipagawas nga approve na sa ordinansa. Muna tong itan ko nga munay ko nga ayo mog tuana kay kani Marites unya fake news day kay mamonitor man siya. Kunanay ordinansa, pero lahi man ang utok may galas mga taga-merkado. Di man mo mag-compare. Yan ang uban kang ilang nga diya, mahalinan sila, mabuhi sila, mo na silang una-una. Diligin na sila, ingunta ka ng uban, nga murag, ang uban mo nang gamay ang istorya, mutuo na yun. Gawasok na yung mga dagko mo istorya, ayaw pa na sila mutuo, pero ikaw lang sa kili diya, di kina sila mutuo. Mo na may gala nga napulihan yun siya, so nakaabot ang petisyon, kaya dapat unta, diya pala sa level nga ikuan nga ayaw na mo pag imo-petition kay wala man dili tinuod na. Di ba? O so inana may gala unta kay ang number one may gala nga kuna ay mga susama nini nga istorya. Diya may gala i-confirm sa buatan sa mayor kay under man na saya. Kisa man na makagawa diya nga mag-una-una. Di ba? So naya spokesman, ina nga mo tinuod na nga mo ni. Pero may gana yung spokesman nga wala may istorya na. Ambot asa nagikan, wala may kuan nga wala man iskuti, wala man ang kwa nga na i-privatization. Mamuna, may gala ang dagal nga lugar makapa kinibang usay, mag-guol ang uban, magkaka-hardlock may gala, kaya basig, wala sila mga istol, kaya mulang ina, ang istorya i-privatize. Kaputa may gala, kasiskutan niya, bago naman, ang ilang presidenta niya may gala, so ito kwa reaction nini ang mga kanagkuha sa itong merkado, kaya unsa ilang kasulting, bago na sab, ang SEBDA, kaya mao man ay magtanaw, huwag muna ay mag-guide sa mga vendors. Kaya naman ang mga vendors may gala sa probidad sa itong gobyerno, which is sa mga tao, mga na sila ang gobyerno, usa, mga isyon. Samtang sa langis, may gala pabuta sa bakay, ato may gala ang tagaas pagtagad, kay gipa, kini may gala ang lugar, mga terminal may gala, nga diya sa Istigwiste. Actually, ang mga taga-miso may gala, apiktado, pero lugar para nato mga isyon, kalibang usay, dinisato, hangyo-hangyo, ragina, diligin mahimo nga maghinambog ta diya. Unsa na kay una, lugar tagara tong chance ang atong city government sa ilang trabaho. Lahi ka na to, katungingo ni kung kaya na sa interview may gala ni Jun Tupag, lahi ka na to kay i-compare karon daghan na kay sakinan. So, usay mo adjust lang ta kay nabago man. Para kung nasa kuyo kas balay. Dini ka karos dool sa Montreal, dool it, niya to nakas layo. Pero at least katong layo, pang future man to ni mo, kini, wala pa man yung lugar na at least ito, makapuyo, makabalhin ka, pero makatulog kang tsak to kay tulog ka kwarto na imong balay. While din, nag-abang ka, usa ka kwarto, huot kayo. Andito, future mo rin inana, may galang daga. Now, kini sa Oldo, ang reaction normal naman eh. Dele, malikan, may galang unsa reaction sa tao. So, nai reaction. Now, pangutana karon kay nag-meeting mo sila karon parte ato mga hangyo nga, mahatod lang. Now, pangutana, may gala, karon di ay, while lugar na ilang, ilang hangyo, gitugutan ba sila nga magbiyahe gyapon sir kay murag naway pulos man kay diya sa Ayala nakita nito ganina na magyapon tong bus may gala nga gabiyahe sa Villanueva katong nga COVID task ko nato ipunta na si engineer gitugutan din sa engineer sa wala man wala ba day naman ko gibutang magnum namin gibutang magdumjujak nga RTE diya ko wala may RTE kay sige man lang ah oh, Villanueva Villanueva so meaning free wheeling sila so kumaw na nga nagyapon sila, way pulos may gala kining ilang implementasyon nini kay nara magyapos Ayala may gala ga atang-atang og pasayro katong mga gabiyahe sa Villanueva.
0: Magnum in action.
1: Napay taguluan mga igsoon. O diba? So mo na may gala anyway, babuta kay tunabiyo may gala si Engineer Oclaret kay kini may gala tagaan sa natog chance. Di ba kayo wapagani may gala magsugod, reklamo na ta. Ato taga chance kayo na may ordinansa. Pagtanda nga murag, uy, di gin makaya ho, murag lisod yun kayo, muna mo ka na, ayan ato i-adjust kayo. Huwag man na magpasabot ang ordinansa, pakamatyan ginato na. Ang ordinansa, pwede na siya ma-adjust o ma-amend may gala mausab, depende sa aktual nga sitwasyon. Di ba? Aktual ba ka nang, uy, mumani ho. So bakit tumahimuan eh, kay mumani siya, di ba, adjust tagamay, muni. Mora na may gala sabot-sabot, kaya di po sabot o ordinansa mo rag, pakamatyan na ginimo kay ordinansa, pwede ma-adjust na may gala, pwede na mausab ni mo, pwede usabon may gala para lugan mahaom sa gusto usab sa mga tao, mga gala. Ano na gina?
0: In action!
1: Mabuta na itong tagas, pagdagan may gala, samtang sa lang issue may gala, mag-update us pa sa atong fiesta, kaling ato may gala nga pinsabain to siyong kaling libreng kaon, kaya dili na barangay may gala ang ilang hangyoon, although proposal pa niya, dili lang barangay may gala ang hangyoon. Apil na may gala kini mga regional offices. Nga kung mahimo, magbutan sila both niya para kaon. Unya, ang mga merkado, Carmen, ang Kugon, namay mga grupo nila diya, ang yun sila nga, pwede mo magkabutag sa kabuti niya, may mo diya, unay mo o karne, unay mo kanyang isda, unay mo utan. So, at least, murag siya o kwan, baka nang inyong tabang sa Kabibo sa Lakbayan, apil na may gala, imbitahon sila, imbitahon lang, hindi nilang kayong umpukson, imbitahon, ah, pwede mo magkutang sabot. Ang merkado, pirmi na kay taghang kay karne di may gala. So, muna may gala nga medyo patsara sa nga plano kay naman ko'y mamistahin nga mga nilang din eh, magsuroy-suroy. Dili kakaon nga naman. Wa may kapimistahan, pero namista sila, nangalis kagayan. Pero kung na may gala ay kining gitawag may gala nga kapamistahan nila, muna na liya, kining ato mga mamistahay. Pabuta itong tagas pagdagan may gala.
0: Magno.
1: Ato na biyon si Mr. Rico Libre Kalabot din eh, kaysa man ang in charge may gala, labi na sa fluvial parade o kining libreng kaon may gala, pakal sa nga balabala sa pista, diya may gala sa Divisoria. Sa pagbalik na, oras alas 11:25 na.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, o pagpaminod sa mga tin, pasin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun na yun,
3: mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabagal mga butika.
5: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. A DTX 500 mapalit sa mga butika dini sa Kagendiolog Misamis Oriental. Paimod siya usap ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alvinas Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Kagendiolog. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Daghan ang tanan nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayin ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
8: Inom na og Mighty C!
1: May gala na may balita sa mga panglawas, kanon ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa Luyang Immune System. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty C, your best body to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizens discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, limutang sa Market City, Agura, Lapasan, Kagendioro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
11: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
12: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account, Pads.
11: Ha? Nga naman?
12: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
11: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
13: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
14: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors.
1: Oras alas 11.31. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: May ginapit na sa parikuman din sa itong atulong may kinato ang Magnum in Action. Asya check may kinato ito ay natong pagdulogas palipot sa nakbayan. Ato check may kinato ang kapan Magnum First Aid Blanca. Magnum First Aid, quiet Magnum First Aid.
15: Dahil kato panahon no, sa itong sudad karon sa itong palibot sa itong sentro, grabe magigit kayo kainit karon na magandil, no? Init, walingaan.
1: Init karon?
15: Oo, walingaan kayo.
1: Mo ba?
15: Kung tanaw ta sa mga Lumbia area karon, Baungon, Lumbia, Padulong, magandil sa
1: itong hawan, area. Hawan siya.
15: Baga ang Gabon, magandil
1: sa arang-arang lang.
15: Nagkukumpul ang mga Gabon sa Kabukiran. Muna, delikado, magabot na sa hapon o gabi. Pasalamat taga hapon, ha? Kaya wata na kasi natin sa kusong na ulan.
1: Aha.
15: Sugod pa pagabot sa gabi. Eh. Muna, importante magandil nga gabot sa gabi eh, bahala ka, ginanas mga alas 9, pangon sa alas 2 siyang ulan, kaya nga naman.
1: Uh-huh.
15: Itang tanahan na binas mga manerbaho, makauli naman mag-enjoy lang ang urasa.
1: Mm.
15: So mo nang nindot nga maulan, diyan sa pang alas 8, pa alas 9 ka na, pwede na natin ang maulan, pangon sa alas 12, kay in case mag-enjoy nga na natas palay, paghigda po na to, bugnaw po na itong paminaw, kay ulan-ulan na nang gawas.
1: Mm-hmm.
15: Ano ba, nga sitwasyon sa panahon, kasi alingaan ng Japon, may ulan, wagit Japon mag-enjoy, no? Igang Japon. Pero unta nga itong hangyo sa kumanggaling mag-enjoy, mahangyo pa lang ning kalibutan sa pag-ulan. Pagdindot diya sa gabi eh, kay para sa mga tao, magpahulay na, kami itulog, basta na yung mga pagulan-ulan mag-insulita sa kay kusog sa pusakto lang sa nga karon, na tumakita, mag-insulay ang atong kalibot, init man ang ato mismong sentro karon, so amping nga punta, pinatay na sa hapon, posible na yung pagulan-ulan, kaya makita man ato nga baga man kayo ang mga gabon karon sa kinibang mga bukit-bukit nga bahin sa ato syudad. Ano paglabay sa ito panahon para sa Magdalene Action, Magdalene Fersi Blanca sa Barita o Serviso, Magdalene. radio.
0: Magnum in action.
1: Alright, salamat din naman Miguel po sa kaba. Miguel, pinayin ni Magnum first in Blanca. Init, Miguel. Pero sa bukid nga ba, doon ay mga baga-baga ang adago ang nabantayan, Miguel, karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Ang bulanta, naunta. Kaya niya, Miguel, init o niya hapon ulan, no? Kaya tuyo na ito, ani. Ang ato mang bukid, Miguel, ang mga mag-umang maulanan ka ng ilang tanom. Kaya ang ilang abot, din nila madalo sa ato sa ubos. Kita lang may mga una na muna atong tabangan kay ugwanay mananom sa una na to. So dapat may gala, mutabang ta sa itong mga mag-uma sa kabukiran.
0: Magnum!
1: Sa ato para gumas sa lumunong kanyot na unaw sa nato may gala si President Luis Marzamolo sa Cusimba. Ato tayo nabiyo si General Clarence pero kamulo ongoing ang ilang meeting may gala kalabot ini. Kaya asgutan lang may gala. Doon ay mga taga-miso or may gala, puno na magsilay gabuot sa Cagayan de Oro. Ayaw mo pag-respeto sa mga balaod sa Cagayan. Pag-ingon nga na yung ordinansa, ay ito man sa da. Sa hangyo lang mo. Dili mahimo magbuot mo kay una, lugar Cagayan de Oro man eh. Di ba na may kagulingong lugar pamalaod ang Cagayan de Oro, niya pangitag pamagi ang itong syudad, unsaon nga masulbad ng problema na mo din sa traffic. Ang usa sa mga contributor niya, ang gikan sa gawas. Muna nga lugar kapamitag pagi nga kumahimo be, ato lang suwayan rin og makagangan basta adagas trapiko. Inanara na. Kalma lang mo diya, di ba? Kay pasagdi lang sa Cagayan de Oro, kay gobyerno manis Cagayan de Oro. Wala may gipihig diya. Only lang ang traffic nga wala may gibawan. Tanan mo sulod, pero ina, di nila mo kotob. Pag umanan eh, magsakay lang mo glain. Inanara naman kasimple. Wala na ingon pugni, gipugan o sada. Why gipugan? Kunili, gihangyo, di nila takoto. Pag uman din eh, sakay lang din mo pag paingin sa syudad. Ano na dito sa inyong destinasyon? Nagal mo sa syudad ni Hunong. Pero, kanalang pagsulun niyo sa bugo, Cagayan de Oro naman na, ipunggan ba di ay? Wala. Hangal, may gala o gisa ito pagpugong. Niyabot sa sentro, pero ang hangyo po sa syudad, kaya nagka-bulbul naman ang traffic, di alam mo ko ito, magsakay lang din mo, padulong sa inyong trabahoan. Dili dautan na may gala, di ba? Why dautan nga ito nakita sa gamay ni anak, kaya na may ordinansa. Kaniya turunta na pero gisabot pero karon medyo lahi naman ang dagang kaya nagkadagan ang sakinan tungkol sa pag-boom pagaya sa Dakbayan mao na may gala nga kakapulikisan o pangitagpagi ang atong gobyerno saon na dili kay magrabihan sa problema sa traffic ang atong syudad.
0: Magnum!
1: So hindi pa may gala kadit lang ay na-speaker sinya may gala karon Presidente Luis Marzamolo sa Cusimba mga Ikson kaya kagahapon na interview mo na to karon nga naklaro na gawas kami sa Jan Actob nga lugar giklaro nga wala man na unya why walay lugar wala may gala di tinuod na nga privatization sa merkado gidugangan pag confirm pud may gala ni kagawad gabanlas nga dili may tabo pero kung lugar pero nay mga porok pero kung makuan posible lugar kung naalugay dili mayo nga lugar talanaon sa atong merkado so far wa may to nakita nga dili adunay dili may talanaon maayo man tanan. Na-speak kasi niya si Presidente Luis Marzamolo. Presidente, may gusto niyo?
15: May gusto niyo mga nabuelo sa pagkakang tikunan ng programa.
1: O, so samot, may ipta na gano'ng tunok kaning ato mga kamo mismo diya na nagkisikisig yun, nagpetisyon. Kaganina, nanabi man sa buntag si Kagawad Edgar Cabalas ang overshare sa SIBDA. Agiklaro niya nga wala, wala ka na sa nga, kaning istorya nga i-privatize ang merkado. Niya, kagahapon si John Acto, of course, direkta sa itong mayor, wala gyapon kang kagawad ka banlas kay suporta niya wala gyapon so sa kasulti ni mo ani kay at least medyo makatulog na ang mga tiguang di na high blood kay makapahuway naman ng tsakto di na magunahuna nining ingong private decision sa atong merkado labi na una ang kogon kining president Louie
15: tinud ko na magbuhat si presidente sa ngalan sa pagtulong sa Cusimba ako kay na kung kalipay ang kagapon nga nagunog na dumog at pag-isip ng isang programa ang announcement ni President Actob. Kung kaginasab sa programa sa Lumag Lunzon, mawala agad ka na ang nag-isip na istorya bahin na ng ratifikasyon. Gani doon ay plano nga mauna mahitabo ka na kung doon ay mga nag-inagpong problema sa Ricardo nga di na dumagapan sa atong gobyerno lokal pero alam ko maayo man magdumduro ang atong pagdumala sa merkado maayo man kita na nagbayad man pud ang mga vendors so nako kay kalipay magdumduro na sumala so, ni mo nga net sa tunok tinulgid kana kay tinulgan na ako mga kobana ko sa dalan ni taon nagangkaang ni taon ang uban to sa kayaron mura kita sila kaning
16: natamaan dako kung bangko sirang lawas ug nahon ang kadtong tumong mong balita pero kagapon karon ginamuntag.
1: Oh.
16: Na ibot gid ang tinok nga bangkaw nga dapat sa among kalawasan natong panahon nga nalugog na mo tong adlaw.
1: Aha.
16: Na pipad na gani nga upay mga ibot ta kini kay mismo man ang atong kagawad sidat. Majority for leader Attorney Cabana nga wala gid kana di ay.
1: Aha. So lugar pura kay ko nga wala pero wa pa ta kabalo sa sunod kay wa pa sa mingo adi may tabo na imposible may tabo na. Ang kaya may mga nga, kala, kuala, basin, kuala, mga ginana ba? Okay, pero, pero kung nga panita, kagahapon, gimonitor man nato, katong giingon nga, lugar, burang isguta nila, ang pag-finalize sa draft nila, sa list contract, kaya, murag usamon to ilang isgutan, pero itong gimonitor, matod pa sa city council, wala man kuno madayon kagahapon, so basig tungkodaan eh, now, kung palitan doon ay kayo magsige mag-iapos lang iskot sa list contract, kung palitan doon ay list contract nga lugar ipapirma ninyo, unsa ba inyong action ani? Unsa ba inyong lugar stand ani nga kung doon ay, although wala man may kagapon, wala man to, ma, kay mo ito'y lang ta, doon ay draft na para sa list contract, pero final to siya ba nga mo ito'y pirmahan sa mga vendors niya, now, I don't know sa inyo, unsa ba inyong stand ani nga list contract, bisan pa to, dog, wala na ang istorya nga privatization, pero sasabta na ito nga ang list contract mo ipadayo nila ipapirma sa inyo, Mr. President.
16: As pagtinood magdumtuin, kanil ito pa man sa hindi pati Mayor Clarke yung nagdumala, di na naman ang list contract.
1: Oo.
16: Oh. Pagugutin ka nagsupak sa mga hindi sa mga provision sa mga club ito nga, mag-alanganin dito sa mga ito paninda ay kayo gamayin dito ni mo ito paninda, kulit na mapapawak nagi sa mga kasi nga mong ipirmahan kung matipirmahan kami sa maong kontrak. So, naktaba ka ito. Doon naman na ito po nga nangyirma ito sa out of 3,000, nabinta na kabukang nakapirma na ito.
1: Aha.
16: Tungod kay, hala, para na mo, hanang dito ito nga sa kasulatan, hanang ka na mong mga bindos. Na kami sa panglantaw, bayan niya na ang ito ito, binigong solusyon sa atong ang gobyerno lokal isip pagtaba ko sa pitong gobyerno uban ni Mayor Clarke ko nga ugyang tunggo na mong hangyo nami po sa panglato ko niya na nga di mo nang tanang diskontak pag nangguin kay luoy kay mong kumaw niya na naka nami ang diskontak amo anang ang yung minimiyor na improvement sa merkado wa gumubi na o na may plano ng improve na man to'y pambagi nga dili private magdumala gobyerno lang yapon at ang kataan ang rental o ito ka maagi nga mo income nga maumbil sa pinanganon sa improvement sa merkado o kumerkatuhan sa atong sudad. Nung kang i-privatize, kaya nga na, buka na mong contract, mudugi po kami na privatization. Kaya kung kami mamirma yan, naman kita, kasagaran ko sa listita, naman dito ng butanga, mga provision, nga, kailangan of payment, at mga commandments, naman nabasa o na po yung nabutang dito nga anytime nga kailangan nga sa gobyerno ang maong merkado ikaw diha nga ang malinda di kita makakuan ito nga sa gobyerno butang ko pasabot di matangan na ka sa yun pero nangon sa mong liskunta na nabasa ng mga dagingan kondisyon nga di mapapawa ano nga gitu may tumong pirma to.
1: So, ang imong boss pasabot, palitan ng nagilis kontraka, ipugo sa inyo pagpapirma, mamirma mo, dili?
16: Ang ako mga kabanag mismo, ako si Presidente, namin ako po nila, kung pwede ako rin hukom, hindi sa gusto ng list kontrak, kaya, humin sa lupin na, gusto ang tumulong mo ka, pinagay.
1: Hindi mo kay kanyang tumanggo, doon na na'y list kontrak. Wa man lugar, nubinta na mga ang iunin mo nga ni pirma, tubangan pa sa, tubangan pa si Oka. So, karon, lugar unsa may inyo kung palitan doon ang list contract kaya murag sabtan ta murag doon ay ilang draft na magani unsa yung mga condition dito so once mauman to basin og mawagya po na ang ipatuman ng list contract ang pangutana direkta di ang pangutana o gantubag direkta sab mupirma mo
16: dili sila mamirma magdumdum handok sa list contract
1: dili sila kung dili ikaw kay presidente man ka o of course sa imong personal
16: sa nga lang sa kusimba po magdumdum o sa kitang ang katawan sa merkado hindi po kumupirma kay sa kumpersonal, hindi po gusto mag-consumabulingon na Magbutmot ko ako nga. Dili ka home sa katawan na pinagadaran.
1: Ah, pero sa imo lang, dili ka mo permag, imo sa imong personal lugar, sa imong personal.
16: Oo, panabaan dyan ako pag-iyong sa isang planos dyan. Increase o rentals o pagkang pala nun sa buluisan.
1: Awa pa man na, kanang lugar siguta nga increase, wa pa man na may siguti. So, ulahin na siya. Alugar mo na inyong sugyot nga kumawa man gani nga lugar, mangwartag yun sila, aron mo ginansya. So, mulang inyo, instead lugar nga ihatag sa usaka pribado, kung netong katong plano, although di man tinood. So, kamo, uyon mo nga, kumingon nga, sige, aron nga, makita po ng merkado, increase ta. So, inana, kaya may tabo mo ko nung mag-increase mo, sumahal na po ang atong palaliton. Kaya mo na ang merkado lagi, barato mo na ang uban, mo na nga ayuhon ang merkado, kaya para barato ang baligya. Kaya kung imo nang parintahan sa diya, na naiusa ka tao nga murinta, unya, iparinta sa inyo, mangwarta mo na. Labinag ni balaon siya ang magdumala, di, ang baligya diya nga kanito, tag 10 pesos, may mo nang 15, so, doon ay karabang domino effect, kay mahal naman ang renta. So, ang inyo sa nga pag baligya sa inyong produkto diya, murang makig kumpit na budmos mga dagko nga mga mall. So, anay mo sulod diya, kay mas limpyo man itong mga mall.
16: Tinawag yun. Tinawag ko na maglumsuin.
1: Ha?
16: So, ang amo ah, kana pong pag-increase na magkatungan naman sa mga haom na po sa mga kakayahan.
1: Oho. Oho, kay...
16: Dito mo ito sa bot, gobyerno gaya po na magdumala na mo, dili privado.
1: O, na kana, tanaw ko, kana inyong sugyot nga, sige, increase, murang musulbad ng problema, kay mamaya itong kabati kang kagawad gabanlas nga, deficit, katapal, murag balik-balik ba, di ka pamayad, murag ina na ang di ka pamayad unya naraba sa lease contract muna. Lease contract ko nga lease contract o papay kontrata nga kanya to mo tuyo nada to nga pagpamirma niya mao na nga karon kaya ang sibda mo kuno pag negosyo ang toyo dia ang mo kita mo income kay enterprises man now mao na ang inyong sugyot nga kung nga lugar gusto ka ubang increase sa lugar mo increase lang ta para at least makabayad sab siya sa mga expenses dia sweldo tao tanan-tanan so uyon mo niya.
16: Kuyon kami na magdumdum.
1: Ah, ayo sige.
16: Atong gobyerno dili ang pribado.
1: Ah, okay. So muna ang inyong solusyon nga inyo nakita nga mo makay tuyo niya ro makakwarta. So equal na mi kining increase mi gamay o kira sa muna basta ayaw na mga pribadong tao.
16: Mao kana among stand kana among dito kay amo mo nakita nga tabo sa gura.
1: Oh.
16: Kumani ana tumod man na ikasabutan ipabalik ang bindo pero pila lang kabulan ang tuig nga wala na yung taon kaya na makaya kaya private man ang dumana out out sub-sub ang pagsaka ang mga ilang mga
1: Adili, Ganesia expected naman na nga kung imo nang ipadala sa usa ka tao unsa pa yun na lugar ipagwa pilontro po siya magpakahilo lugar siya nga mag-isemo abang para tabangan mo nga lugar lugar

0: Sab niya, mura gina siya ang istorya. O so, lugar, negosyo mo gaya kwan niya, siya po, siya rang usa, negosyo sa mo niya. Di ba? So, ina naman na, tanan niya, pila siya, pila man na tanan niya. O, muna itong abangon ka na sa tanang istol. Muna abang, mo ba? Sige, so kadabuan, muna yung, ano, abangan ko na. Balo, saan nga mo kita siya kay naamasad mo. So, daghan mo abang magyapon mo. So pag-abang inyo ang inyong 10 peso, si Moon ang 20 pesos na kay siya naman. Aron mo ginansa po siya, labi na kung nakahatag na po siya. Mamawi mo na, di ba? O, labi na nakahatag na siya, og panita nakahatag kay siya ikipaburan. Ano na ginasos, ginoko, balik-balik at tuyo-tuyo ko naman na. Muna nang gingon, og di na ito bantayan na, kanang uban, mga igmat kayo, maawat yun ka. So inana ang daga. But anyway, so sige lang, no? At least muna na inyong plano diya, karon now. Bago na ang SIBDA manager, si ikan ni Attorney Ragas, karon si Kwana, si Manager Chichi Peñalosa. Muraga si Chichi Peñalosa, muraga, kailan naman kita na sa dugay ang panahon kay merkado magyapon na siya gikan, dugay mo na siya sa Kugon, niyabot sa Agura, unya karon niya balik sa Kugon na sa SIBDA manager. Unsa inyong kasultian eh, karon sa bago na kay muraga kagahapon, humas itong interview, muraga giserve dayon katong order nga ibagho na sab ang SIBDA manager, Mr. President, Louie Marzamolo.
1: Ano lang kasi si Magumduin, salamat kami nga, salamat po din ni Ma'am Chichi Peñalosa. Kay miyagi naman po siya upang dumana ka nito. Buutan man po si Ma'am Chichi Peñalosa niya, kanang usasama sa mga resistensya sa Gado, sa mga nisa na pahimo na panahon niya ka nito sa nagdumana. Para ka na mo, nalipay kami kita kung abas yung tinagin ni Ma'am Chichi Peñalosa. Kung doon na may mga na, sama ng nakuhat na lang din, isig pa niyagi ka niya, doon na yung mga move sa gobyerno nga para ka na mo magkapakuan na mo ang pagkapakurat tinagin sa mga bili maayo na mo natanawan. Punta, matagalo po may tagaan din sa ipatawag, may pabalik din sa plano sa nagigitan sa gobyerno para ka na mo. Ano sab kami maka-istorya? Kapag sa among mga katungod o among mga hangyo o mga hangyo sa gobyerno, doon na may mana ang adagan ng priyan ng tabo nga nakurat na namin dito ng tabo sa social media, mamuri ka na ang dagan, wala may matabalo, may patawag ng meeting. So, basin pinagin ng tuwil, buutan masama siya, sama ko po pag
0: akaw ka si Ma'am Chichi, kung na'y cowboy, kana siya cowgirl na siya. Meaning cowgirl ba? Bisag anywhere na siya. Sulot yun, musuot yun. May nanandagan.
1: Oo. Manginaot ko kung pinagin ko na karon, eh kami sa window, pinagin mi sa kayo.
0: Ang gwapo mong ko diya, ang gwapo mong ko sa diya, sa ito nakita, dapat ang kamo sa organization man ng inyo sa mga vendors, lugar inyo nga kaabag ang SIBDA. Mura bag partner ba? Partner. Kay kung medyo malayo diya, partner nga, kanang, well, lugar ba? Partner nga, lugar, o say ko na, magsinabdanay, o niya, magsabot-sabot. Di ba? O niya, ganun lang, maminaw. Inada, ragina.
1: Tinol ka na magdumpuin. Kay, unsay mga hangyo sa gobyerno, rita na mo, napasilong utap sa gobyerno lokal, kaya si SIBDA manipo, anda may mis pagtuman kanila ng mga pamintal. Kita magintili ng mga mongguel na namintal mo diya. O uban pa nga mga pinagipang hangyo ka ng mga pagkabato at alam sa kahindi. Ninoon man, di magintalibig na hindi kay perikado publiko man. Pinagin mga kaubanan na to diya na misang kabalo doon na yun. Balaod, lokal, pinalman o lokal. Magkuhan kayo silang matasan ba nga. Kami sa mong meeting karon. Ako na may presidente, ako gis lang ang iyo. Kung sa may limay sa una sa Dawayo, na ito ni Pagawad Labanlas, ato na kaya truho na. Manong nga ito sa ako, kung sa may nakamang hugaw diya, kasi magibuhat na nagpahugaw ito diya. Pero sa mga ito mga bisipya din eh, ganaan na monolot, ako magdumuzuel yun, nga nung gusto ko nga, nung pagbibigyan nga, metado publiko ka na, nga pagdumala, brato ang panitong kita, pero Surigao, Butuan, nga kita man mo Joel golden prinsip ba yata? Kung privado na, sigurado ko di wala kay bisita din mong pra kay mall type naman siya na dagan ko lumala. So, umahal na itong imbis pa.
0: Aha. Anyway, kalang parte sa privatization, nila ito na isgutan kay

0: man naman. Lugar, gininay naman na nga dili tinuod. So, siguro yung mga asaw na mga huna-huna, pero sa pagkakaroon, nakiklaro na sa duha kapanig na wala ginasyag di tinuod na kanang ikabalakan sa mga vendors. So, nga to diya, move on ang talan, o niya, lugar, pagkausa mo diya sa merkado, ilabi na sab sa management sa SIBDA, kaya bago naman po na inyong SIBDA manager diya, Mr. President.
1: O, tinuod ka na mag-resumil. Kaya sab nga, pag, pag lingkod ni Ma'am Tito sa karoon ng merkado, ako sabi si Presidente, akong pangimutan, kung sa kumahin mo, na ako mga kubanan, mag-iusa kami. Kung sa may mga hangyo, ano yung business, pag lumala sa SIDA management, matag-tanggayon, gusto mag-ayon nga, natanggayon mga nainong mga hangyo, ako hindi nang ipatayag dito sa kong kubanan, kung amok ka na pagamitin yan, kung ta, hugupan po na mo, among timbayungan nga matuman na gusto mo sa management sa kahindik, uban pang kayuhan na mo sa Merkados Pugon.
0: Mm-hmm. Okay, so President,
1: kasi yan naman ang bagong naglumala diya sa Pugon, ako po nang iyon mong kabanan nga, atong sekretaran si Ma'am Pitti sa iyang mga plano para sa pagpalambo sa Merkados Pugon.
0: Ah, mga gyan, oo. Anyway, so President, luwi mo sa mulo sa Kusimba. Salamat mo, President, may unto ni mo.
1: Salamat sa Bangloon sa Wino. Mabuhay Magnum Radio.
0: Okay, thank you very much. Magnum. Inabate may kailangan si President Luis Marzamulo, mga Exxon. So, ati sa Ibda silang tunok. Onya, ati sa welcome nila may kailangan bagong Sibda, manager mga Exxon nga si Ma'am Chichi Peñalosa. So, lugar, maginauta nga, unta may kailangan kini mga saman ini, kung doon na magani plano ang syudad, unsa pa yung mga kwandya, isulti na lang litsyo ninyo. Ayun, ang tago-tago ba? Kaya di ba yung tago-tago ng mga bulabog? Sabi nga, ay plano ha, kuni. Di ba? Pero wala man kuno. Munang usay, may kita nga, wala man. Aso wala. Di ba? So wala mga Exxon. Muna may gala ang usay kabutan. Kaya muna naka-video, naka-bibo sa una-una sa mga tao diya. Basta katambong lang kita silang meeting. Tingala ko nung gusto tayo patambong, ipapaminaw ta nila. Ano minaw sa mga Exxon? Kung ha, sa din na isang isgutan, nga emergency man kayo. Kanyadton tamay gala, kay duha mo na kagrupo sila. Karon ang grupo kanyadto nga duha, nausa na. Subot pa sabot nga, ang tanan may gala nga kanyadto nga muraga, normal na sa kwano na grupo. Pero karon tanan may gala, why nagkausa sila nga lugar ilang suportahan may gala ang liderato ni kining President Luis Marzamulo. Kay haron nga, doon release na magwatak-watak, usa sila. O mo na may gala karon nga at least gwapo may galang dagan kay na nagkaiusa sila may gala ilabi na tungod aning kabalakan nila at least ang pinaka-importante wala na may gala ka na siya ang istorya.
2: Magnum in action!
0: Sige, so katangata na lang kung siya may tabuan na o gato na biyaan ang isyo may gala o move on na ta kamuntanan diya o na po ilayin mo gawas nga isyo na sa diya nga magpadungog-dungog nga mo ka na kanalay na siya ng isyo pero karon stop na ta kay human naman. Lugar, giklaro nga, dili tinood, walay kamaturan. So, relax ang tanan. Mamaligya ta o gatarong diya sa atong merkado. Nya, limpyo mo na, malimpyo mo. Bayad mo. Murang ina, kaya mutabang mo sa syudad. Kaya gitagaan mo chance sa syudad nga kapamaligya diya. So, dapat lang ang balos inyo, lugar inyong suportahan po ng atong syudad sa paghatag panahon nga diya makabaligya ka mo sa atong merkado. Sa atong merkado sa atong merkado, itong oras, alas 11:56 na.
3: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
0: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Gerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa likes sa Principal Mart. Balingasang Bisamis Oriental.
5: Life moves fast and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Mga higala, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkakai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
9: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba, pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon, tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol, human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo, apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta, pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Magkina pitas para kuban din sa atong tulong Miguel atong Magnum in Action.
10: Magnum.
0: Sa atong kuban din sa atong tulong Miguel. Ato sana video no karong tutay na bio Miguel si Engineer Oclaret pero kamulo pa sila Miguel og discuss karon kay kini Miguel human kini nga ordinansa sa atong syudad gipatubag actually kini ordinansa dugay na ni siya. Katubay Miguel ang tanan nga mga sakinan nga gibiyay gawa sa syudad sa Misor Miguel diha ra gyud sila kutob sa syudad sulod gyapon sa syudad. Makasulod gyapon sila pero kutob lang sa Agura. Kay terminal man na dia. Makasulod gyapon sila Miguel pero kutob sila sa westbound terminal. Gituyo gina nga na istig-wistig kay para at least diha sila. Kay kung may tabo Miguel diha sa kuano kining Lumbia. Narabay lang terminal ibutang diha Miguel diha sa Lumbia. Oh, so ato to nga pangustahan ka nito si engineer si kuano Marsamulo naman. Si Mumungan. Kalabot may gala sa katubang na ilangan, naghumana man sila sa survey. Ang next na may gala, posible nga patukuran na may gala sa itong mayor sa Dakbayan o terminal diya sa Agura, ano, sa Lumbia. Nakunaan na may gala na diya sa Lumbia mga igsoon.
10: Magnum in Action!
0: Kunaan na may gala ya, na may gala ya, kwano, kining lugar, kining terminal diya. So ang may tabo, may gala mao, nga pwede na nga ang uban, Talakag Liner, o niya kato mga Cotabato, diya sa Lantapan, Katugikas Bukid, noon diyan na lang kutob sila sa Lumbia. So, kung ito yung lagay nga nung magbutanta o terminal para nga ang uban, dili na yun siya buwanhi pa sa, okay, ato pa sa kwan, dito may gala sa kinibang Bulwa Terminal. Hinahinay may gala nga, imbes ngayon nga makadugan tas katrahuot sa traffic, tuwa sila dito. Nalay mga maghakot-hakot gyapon sama na karon kay namay maghakot-hakot nga mga sa mga pasahero. So kana mga igsoon dapat kung taga Misur ka kana may gala dapat kung taga Mukidnon ka i-condition na nimo imong nauna nga karon nga pila ka damo na may tabos kagay tungod kay kagay may gala crowded na kayo huot taga na kay mga sakinan kay kung kita-kita lang dinhi unta way problema nadaghan mga manulod kanadlaw pila ka libo may gala ka mga tinunan gikan sa Misamis Oriental ug Bukidnon kanadlaw mo eskwela. Pila ka libo may gala ka trabante kanadlaw mo sulod dinhi sa ato. Pila ka libo may gala ang musulod kay mangumpra. So niya dinhi kay kagenero dako. Mao na nga kung kita lang dinhi unta kita ra magtuyok-tuyok kana medyo kaya-kaya pero daghan man ato mga bisita nga manulod dinhi kay ni aman ang sentro may gala. Gawa sa Davao, Cagayan de Oro din may gala ang pinakasintro sa Mindanao. Gateway of Mindanao may gala ang Cagayan de Oro. Muna nga, unsay na sa Cebu, niya din is Cagayan. O unsay na sa Manila, niya ras Cagayan na mapalit na. Di na kinamu at tupa ka dito. Yanagan mga trabahante may gala din sa ato. Nga naman, niya may gala ang oportunidad, mga eksoon sa Cagayan de Oro. Turgan Cagayan de Oro may gala. Daghan kayo ang mga lugar kanibang at kanibang trabaho nga makita nimo i-compare may gala sa Miso Oro sa Bukidnon even may gala sa Usamis o sa Kamigin dinhi man gani Buhol dinhi gapon kay gasa may gala ang mabuhi sila dito gina mga igsoon. Now
10: in action
0: tungod may gala niini mo na nga to dili ingon pagunsa kay ang tino daghan nagmahay nga taga Miso Oro pero isul mo sa kayo o kamunlay paminaon unya ang syudad nagka dipo-dipo na. Di ba? While gisabot nga lugar ka na, kay mag-double ride, mag-god. Si mama ang papa, natural nga, kanya ito, muhataga niya allowance sa pamliti, idubli na niya kay paghunong ni mo sa westbound terminal, musakay na mo sa lengka bay gala o gasa mo destinasyon. Naduhan na ako ang kaya duha ka-ride na. So, kanya ito, saraman. Karoon may gala, pagbalik ni mo, anadi ride naman na. So, muadjas may gala ginasya. So, sa pumiro lang na siya.
10: Magnum, in action.
0: Si kadua, dili man ninyo mabutan unsay ordinansa sa amon sa sanakbayan sa Cagayan de Oro. Dili ko kakabasol sa, of course, sa mayor. Dili mo basol lang mayong basolo ng mayor ng ordinansa naman na. Wapan na sa din eh. Dugay naman ang ordinansa, gipatuman lang. Kanya ito, muraga na nasabtan. Una, tungod kay di pa man kayo grabe ginandag ang bulog sa dagas na piko karon. Tungod kay ang Cagayan de Oro, grabe ang pag-boom, pag-asinso, pag-ayo. Normal may gala, daghan na kayong negosyo din eh. So, daghan ang gusto mo sulod nga magtrabaho. Nga taga Miss Or mga igsoon.
10: Magnum in action.
0: O muna ang dagan. So, sige lang. Kaya sa ato ng sabtan, karoon nag-meeting magani. Itong hinabiyon si Engineer O'Claret. Pero, kamulo silang meeting, ilang isgutan ang may tungod mga igala sa kinibang hangyo sa mga kining ato. Like, for example, ang Dunsal. Kining upang basta tanan. Nga lugar unsaon nga mahaturga po nila ang Pasayro. Dini sa ato nagpangitaan ang pagi kay kung tanaw may gala nga money, dalir kay pangitaan ang pagi. Muna nga kamo kalma lang kay nasabda na sa atong gobyerno sa gobyerno namo dinhi sa Dakbayan ang sitwasyon may gala nga dunay mag double ride gyud siya. Pero kumay mo hangyo mo, di ba? Kana magyo pa dinhi mag-text may gala murag na kamino sa Cagayan de Oro. Di ba? So nayo ba ang text may gala murag sila murag kontrolado na Cagayan de Oro dinhi mo nyo kontrolado Cagayan. Pag hangyo mo, pag lodlohod mo aron nga paminawon mo kaloyan mo. Pero kung mura mong mga tahor ng uban nga mo istorya may galang amuro sila tagayas Cagayan at sayop na. Kay kini nga dagan, gusto nyo dili ko ipatuma sa syudad, huwag mo'y mahimo kay ordinansa man. O niya, pagprotektar po ni Cagayan may galang nga dili po malabihan ang traffic. Di ba? Only lang doon adjustment sa mga pasayro. So ang may tabo niya, muhay kwan mo, muhangyo mo. Mas may pagiging mga hangyo nga unta, mas sabdon pa, bahala kwan, sabdon na lang gamay. Pangitaag paagi. Ayaw i-challenge ninyo ang syudad. Kaya una, lugar na iya man sa syudad. Dili man ni Miss Or. Ikadua, wa man manghilabot ng taga-syudad sa Miss Or. Di ba? Kaya ang Miss Or, watak-watak mangon. O saka lungsod. Ang syudad, ang Cagayan de Oro, usakal, dako nga syudad may gala. So muna nga, nangitag pamagi ang among gobyerno para mag-iksoon ang tanan, medyo makaginhawa sa problema sa dagas. Sabi ko, apil! Ang taga Misamis Oriental.
10: Magnum in action.
0: Kaya nga, of course, nipalagan ni sa itong nasabtang, katong mga ginikana sa mga estudyante, kailangan nagdubli lang bayro nun. Ang ilang plate niyang estudyante, medyo lugar purisyo, puro minuto lang na, pero mo-adjust ka. Kung alas 6 ka nakaabot, alas 5:30 abot ka na. Ano na gina i-adjust si mong kagalingon? Di man mahimo nga ang Cagayan de Oro may mo-adjust sa inyo, dapat ka may mo-adjust sa pagsulod sa Cagayan de Oro.
10: Magnum in action.
0: Sama lang ko na sa trabaho, ba din sa ito nga, samo din eh, trabaho ka. Hindi man mahimo nga ang kumpanya mo adjust nimo kay trabaho taon sa oras sundo na to. Ana ra gina ka simple. Mga igsoon dili kay ikaw kung sa imong gusto lugar mo adjust ang kumpanya patay ang kumpanya ni ana. Mabita na nga tanan dunay palisiya sa kung sa kumpanya Karon nga mo na giyahan guide na to mga Ex-on na itong tanan. Kanalagi siya. So atuwat lang ta, no? Kaya nag-meeting sila. Basi ka, i-considerar. Basin o na ay mga pamaging

0: Ang estudyante may gala, matagaag chance nga ihatod diretso, balik sila dayon. Pagsunod, wala na yung makasunod. Dito na kutob. Pagkahapon, sunod na po sila para kuha ang estudyante para dilema po resyo. Kaya kanama kung orasa may gala, muna'y ras hour, muna'y gilikain lang ang tadili maghuot ang mga sakinan sa atong syudad. Sa atong pragoba sa atong may gala, itong oras, alas 12:07 na.
1: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
2: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Ako di ay si Regita yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nagtry ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom. Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer og unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOA, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels. Naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
5: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana,
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi irisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
2: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing nga concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pagdevelop aning colon cancer.
1: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay linibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE, sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CD and Misamis Oriental Province. Text or call 0965

0: 1-413-8526 or 0906-164-2533.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnong Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuman pa. Magnong Noontime News.
5: Alas 12:15, kala kumusta mangudto na karon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal, Maurice Codos, tagdoong ang ayang tunan. Aya ipatuman ang pagwagtang sa system lose a charge sa bayronon sa kuryente sa atong Magnum National ubang pang opsyon. Gawa sa usbaw sa Britian, gitunan karon sa DOTR. Sa atong Magnum International, American Red Cross nakasinati karon og crisis sa supply sa dugo. Sa atong Magnum Business Management Association of the Philippines, andam nga suportahan ang sugyot nga Pax Silica Initiative sa nasud. Sa atong Magnum Entertainment TV host at TV show, nila ni Vice Ganda gihatagag pito kadlaw sa MTRCB aron mohatag katinawan sa gikalambigitang isyo. Sa atong Magnum Sports sa Pinay Tennis star Alex Yala, nakabanti na sa quarterfinals sa DC Open o Manpilia ang defending champion nga si Laila Fernandez.
4: Magnum Noontime News.
5: Mga Exxon, kumusta ba yung otok? Karawan lang karoon nga Huwebes sa Holyo 32,000 by the size. Kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Joel Jacobo.
6: Ug Magnum Aileen.
5: O karoon sa detalye sa itong Magnum Lokal. Subutado karoon na ni Maurice Codos ang tingwa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga wagtangon ang system law sa charge sa bayranon sa kuryente. Madulpan ni Maurice Codo sa General Manager nga si Edna Japutian Django nga nasabda nila ang tingwa sa Presidente apan ang ayang tunan una kini pag-ayo aya kini mapatuman.
6: We welcome actually the abolishment of imposing the tax sa mga systems laws. Hindi na mag-dinamo ni nga battle cry sa atong big party list nga dapat hindi i-tax din ang mga systems laws. Pero ang gusto nato nga by law of physics, by law of science, adun na gigitawag na itong inherent losses. Pag-upan na karunti sa man ang sa gubang niya. Sa nauna na, baya tayo ka na gitawag na ito o ka na bitaw tawid kuryente sa nauna, tawid liwanag. Murag ayuda, ayuda ka na ito siya. Automatic dito mo hapak sa imo ang kuryente. Kasi tingaling ngayon na na, no? Nga natin tawag na itong ayuda para sa kurinti yung nabirin yung dili dahil hatang idiritsyo na itong ibutang dito sa distribution utility yung virus dito sa pili makuha nimo dito yung nalating nga pero kung mayroon takaroon nga it is inherent losses by law of physics na agida sa yung nag-exist na ingon nimo karoon nga wala on marag parehas na nga po na nag-ingon ka karoon nga wala di physics di law of physics di di scientific di ay but na day mo so nga na ako tingali mo nang ingon tingali ang sinado ang lower house ko mayroon nga tingali ako sa nag-istoryahan.
5: Ang payag ni Maurice Codo sa General Manager Edna Putian Django.
7: Giyangko ni Sabda Overseer Majority Floor Leader Edgar Cabanlas nga diligid hingpit nga ikalipay ang kinitaan karon sa merkado sa Rakbayan. Mato ni Cabanlas nga taliwala pa man nga dunay pagsaka sa abot sa mga merkado apan do na paghiapoy panginahanglan sa subsidiya gikan sa ubang mga buhatan.
8: Not fully nga total kakalipay kay na pa man ligyod ang ligi akulain man ako nga isip chairman sa CED dili ko gusto ka ng mga hocus pocus nga report, gusto ko kanag yung genuine nga mga dili pamulitika nga mga report. So mo ka na nga nakita ko nga karon based sa ato mga gimong nga mga changes unsaon pag report sa mga especially sa reporting ni saka gid pag-ayo ang atong income ang kita karon sa atong kamerkaduhan pero wala pa gid fully nga suporte nga self supporting ang atong kamerkaduhan na paghapon na gamay na lang kining nabili na lang kining subsidy or kining gastos nga gikan sa lain nga sources na itapak diha sa gastos na to sa kamerkaduhan.
7: Ang pamahayag ni Sabda Overseer Majority Floor Leader Edgar Cabanlas.
5: Alas sa 12:20, tinasabda iklaro karon sa Department of Interior and Local Government kung DILG-10 na dili pwedeng pungan sa sangguniang barangay ang itudlong sekretary o treasurer sa punong barangay. Matubal DILG-10 Regional Director Bruce Kulaw nga kung ang itudlong sekretary o treasurer adunay tukmang kwalifikasyon ang pagbabag din ay paglapas kini sa balaod.
9: Kung ang di-appoint sa punong barangay nga barangay secretary, ingon man, barangay treasurer, nagkupot na sa tanang qualifications and none of the disqualifications. Dili pwede nga i-withhold sa sangguniang barangay ang concurrence niini. Kinisubay sa Section 3, Article 2, DILG Memorandum Circular Number 2002-150, nga nagkanayon, and I quote, when the appointee possesses all the qualifications, any withholding of concurrence by the sangguniang barangay shall be considered whimsical, arbitrary, and unjustifiable and would thus be tantamount to abuse of authority.
5: Ang payag ni DLG-10 the Director Bruce Kula pero kanina Magnum Aileen, normal man eh kay siyempre dagang kapitan, pildi ka. Niya karon naman kay Treasurer at Secretary, salig lugar ka na. Diba? So, politika mag-iapon ko ni. So, mangita ko sa akong sekretary nga akong kasaligan. Nga dili mo liog na ako. Nga, ang treasurer, ako yun. Kaya rin kung magsabot-sabot, at least, wala yung muhungaw. Kaya kung dili mo, misa dili, so, piyayat mo na, inana, diba? So, dili na lang, murang normal na siya nga, o kinsa ang lugar, mayor, mag-gobernor. Tingin na mahimo nga, ang daan mo yung ibutang, hindi man yung tao. Maniguro po na siya nga, at least masaligan niya hamang lumailin. So inana na siya pero kung sundo na balaod supak siya kung kwalifikado siya.
7: Mm-hmm.
5: Pero muna gina kung pagsalig po ng isgutan aw muna giingon nga qualified lagi siya buhay mo kung salig. So ako'y magbuot kaya ako may kapitan. Ay nana giyapon siya.
7: Giagat sa department ko ni Department of Agrarian Reform kon DARTAN Assistant Regional Director Abdullah Linog ang katawhan nga tabangan nagsuportahan sila sa ilang mga programa. Mato de ni Linog nga kung dunay mga mabantayan nga yuta nga gipanagiyahan sa DAR o gihatag sa mga mag-umang nga napasagdan o gibaligya lang gilayon kining i-report sa ilang buhatan.
10: inihigayat ko, no, ang lahat, no, na to support our projects, programs, the corporate implementation in a way na katangin yung manang mga unawin mo nakitaan ng mga yuta na i-convert ipa abiso sa amo para may bala na mo kung wala yun na si mga dark conversion order, kaya imistigan na ito. So pag sa balao, we will akon it. Ama yung sinabi ko, naubos na yung ating mga landholdings sa agricultural landholdings. Pero dapat dumadaan sa proseso. Kasi hindi rin naman natin pwedeng pagbawala kung sakali ang yuta di na matigat kay hindi na siya arabol, no? O ikanwa, urbanized na yung area na mas mabinipisyuhan kung i-change ang use, no? Pares kayo, kagayang di oro. Kung ang farmers na ito biha, mas titita siya ang ibenta niya, gagawin ito sa other uses. After all, at gusto naman ng gobyerno natin is kumita, ma-elevate yung ating mga farmers, no? Tanang kita na terror.
7: Ang pamayag ni DAR Assistant Regional Director Abdullah Linog.
5: Alas sa 12:23 karon sa Lakaw sa Panahon.
11: Magnum Weather Alert.
5: Muna tayo kala karon si AJ Sonyaga. Pag-asa weather forecaster, Sir AJ, may ngunto niyo, sir. Yes, Sir AJ, may ngunto. Sir AJ?
12: Yes, sige, pag-asa. Yes, sir. Yes sir, may abot sir. Usap sa tatang aso kintod sa Minaw para sa atong latest video update. Karang ano ka, isa na lang na low pressure area atong gibantayan. Kahit kaninang alas 8 sa kundang na lusaw na natong naunaw kining low pressure area sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Kining low pressure area na atong gibantayan na sa gawas sa atong Philippine Areas of Responsibility na sa gilayong 1,510 kilometers east of Eastern Visayas o naigamang chance na mag-develop into a tropical depression within the next 24 hours. Gilaw ang kining mulusaw or matunaw within the next 24 hours. So magkakaroon pa epekto kining low pressure areas lawa sa atawa dali sa Mindanao samtang mga localized thunderstorms sa labi karong adlaw. Expect na medyo mainit karong uto samtang sa hapon sa gabi naitaas ka chance sa mga patakap at kilat o padalugdog tungkol sa mga localized thunderstorms o pusili pabaha dali sa yuta tungkol sa severe thunderstorms. Doon ay hindi na lang sa kasarangan nga hanggang gikan sa habagat na sa habakatan kung sa ilpang direksyon at itong kadagatan hapsay na sa kasarangan ang pagbalot. At the temperature range karong adlaw posibleng maabot sa 26 to 30 degrees Celsius sa tangatong Philippine Standard Time alas 12:26 sa Udo o gikan na sa Botan sa Rizky Pagasa mulungan na sa Abadar City kini si EJ Suniga dagang salam.
11: Magnum Weather Alert.
5: Alas 12:25 na.
13: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Raniel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence, proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions Miguel S. Estenzo and Raniel P. Veronilla. Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you, and we're all rooting for gold once again.
5: Taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes mo na ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties charantine nga nagpabuhol sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil lang ang polypeptide nga mupaspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner patok diabetes ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Paimod niyo sab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika del Retiro Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika del Retiro logo.
21: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster MITC.
22: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bako, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
23: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
22: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
23: Wise jud ka, Mari.
22: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
23: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
0: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
24: Magnum, Noontime News.
5: Alas sa 12:29 para sa mga balita may kalag karon sa itong Magnum National. Ibutay karon sa Department of Transportation kung DOTR nga gitunan karon ang uban pang mga opsyon gawa sa petisyon sa mga transport group nga dugangan ang pritian. Matuman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez nga mas mayo nga palapdan o lugwayan pa ang fuel discount alang sa mga PUB. Ginugang pa ni Lopez nga usakini sa nakita nilang pamagi aron dili usab mabugatan ang mga sumasakayang publiko.
25: Nung una sila nagsumite on the increase of fare hike, binalik po natin sa LTFRB. Kasi ang sabi po natin, ang ating utos sa LTFRB, hindi po kailangan muna na parang fare hike alone. We have to recommend also other options. Ano ba itong other options? Ngayon po kasi ongoing yung ating fuel subsidy, fuel discount. Ito po yung 10 pesos per liter na diskwento na pwede pong in one week, you can have 150 pesos. So sabi ko, kapag ito yung ginagawa natin ngayon, pag-aralan natin yung option na baka mas maganda na to extend and to expand this program in the sense that baka pwede natin itaas yung diskwento or pwede naman natin dagdagan yung litro. At bakit po ito? Tingin ko po mas mainam.
5: Ang payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
7: Nagpo si Alexander Escucha, past president sa Philippine Economic Society, nga mo'y magsagawa system loss charge sa bayronon sa kuryente. Matod ni Escucha nga kung tangtangon ang system loss charge, siguradong subling mangayo sa mas dakong subsidiya ang mga electric cooperative aron dili sila malakansi.
26: In the last 5 years, ang kanilang subsidy na natatanggap sa NEA is 13.82 billion, almost 2.8 billion pesos a year. Pag hindi nila maipapasa ang system loss plus VAT, sila din mag-absorb niyan, malulugi sila, saan naman nila kukunin yung lugi na yun? Hingi din sila sa NEA, tapos saan naman kukunin ng NEA yun? Yun sa national budget natin. Madalit sabi, tayo rin ang magbabayad niyan. Para bang yung asawa mo nagsashopping, siya magbabayad. Pero ang tunay na pumapasan yan, ikaw din. Magpapasan yan, kung hindi mangyayari ang tunay na reform, eh mga taxpayer din katulad natin.
7: Ang pamayag ni Alexander Escucha, past president sa Philippine Economic Society.
5: Alas sa 12:30 na sa tagibot ng karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga usa sa pinaka-importanting programa sa gobyerno ngadto sa katawan, kining gitawag bawat bayan makikinabang program. Kini ang mensahe sa presidente sa iyang paglusad sa programa dito sa Tarlac. Matupad sa presidente nga ubos sa maong programa hatagan sa 200,000 pesos sa matag barangay diin ang 100,000 pesos nini mupaingon sa mga presidential scholars.
1: Ang programang ito ay ginagawa natin sa buong Pilipinas. Lahat ng barangay sa Pilipinas, binigyan natin ng 200,000 piso. At 100,000 doon ay ginagamit na nga para dito sa Presidential Scholar. Sa ganung paraan, we have about siguro mga 42,000 plus na barangay sa buong Pilipinas. Yung pagka ginawa mo tiglilima yun, lampas-lampas sa 200,000 ang Presidential Scholar. Napakalaking bagay para sa akin na maibigay yung tulong na yan. Napakahalaga para sa akin. Kagaya ng sabi ko, ito palagay ko ang pinaka, sa akin palagay, ang pinakamahalagang serbisyo ng pamahalaan sa taong bayan. Kaya I congratulate all of you dahil kaya kayo napili because you are deserving students sa palagay ng inyong mga leader.
5: Ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
7: Gibudyag ni Constitutional Law Expert Attorney Paulo Tamase nga mas makaing gitugtan sa impeachment court nga mag-opening statement ang prosecution o ang depensa sa matag articles of impeachment. Matod ni Tamase nga di judicial ang proseso sa impeachment o kung dunay framing ang matagpanig sa matag articles of impeachment, hayan mas masayran sa katawhan kung unsang ang iyang basihan sa pagdungog.
2: I think mas maganda nga yung may opening statement kada article kung magmumungkahi tayo sa Senado.
3: Ang mangyayari ay status quo po tayo, diretso pa rin po tayo na prosecution muna ang lahat and then after po ng pag-present ng prosecution ng kanilang evidence in chief for all the articles, eh depende naman po. Doon po sa tanong kung bakit kami ay tumutol dito sa pagpapalit ng proseso or ng order of trial, ika nga. Sa atin naman po kasi, ini-emphasize natin that the burden of proof lies with the prosecution. So dapat po, no, para sa amin.
2: Mas maganda nga yung may opening statement kada article kung magmumungkahi tayo sa Senado. Kasi, una, hindi naman ito legal or judicial na proseso. And madami sa nanonood, kabilang yung mga senator judges, hindi mga abogado na trained na parang mag-connect the dots.
7: Ang pamahayag ni Constitutional Law Expert Attorney Paulo Tamase.
5: Alas 12:34 samtang ipasabot ni Defense Counsel Spokesman Attorney Michael Poa kung ano nga supak sila sa sugyot nga baghuon ang format sa Senate impeachment trial. Matuba ni Poa nga ang ngayang ipagawas una sa prosecution team ang tanang ebidensya. Sali pa nila ipresentar ang ilang mga ebidensya.
3: Ang mangyayari ay status quo po tayo, diretso pa rin po tayo na prosecution muna ang lahat and then after po ng pag-present ng prosecution ng kanilang evidence in chief for all the articles, eh depende naman po. Doon po sa tanong kung bakit kami ay tumutol dito sa pagpapalit ng proseso or ng order of trial, ika nga. Sa atin naman po kasi, ini-emphasize natin that the burden of proof lies with the prosecution. So dapat po, no, para sa amin, ay dapat ilatag muna nila lahat ng ebidensya nila bago nila kami papresentahin ebidensya. Dahil maaari namang pag nakita namin na wala namang napatunayan, meron din naman tayong mga legal remedies. No? Hindi naman tayo kailangan magpresenta pa ng ebidensya. So gusto nating makita muna.
5: Ang payag ni Defense Counsel Spokesman Attorney Michael Poa.
7: Nagpasakaw ng ethics complaint batok ang Senator Judge Pia Caetano ang nagkaroon ng grupo gikan sa Women's Rights Advocate, academics o feminist tungod sa pag-post og spliced video sa social media. Matod ni Every Woman Representative Juana Caumeran nga nagtuo silang kinahanglan imbisigahan ang pag-post ni Caetano sa maong video.
4: Naniniwala kami na dapat imbestigahan ang ginawang pag-post ni Senator Pia ng spliced video during an impeachment trial process. Ito ay hindi magandang conduct, hindi tamang conduct ng isang senator, lalong-lalo na ng isang senator judge sa isang ongoing impeachment trial.
7: Ang pamahayag ni Juana Caumeran, representante sa grupong Every Woman.
5: Sari yung gipost niya, splice nga kwan video.
7: Kanang nagpost sila og kanang katong panahon bitaw ni joke no Magnum Joel nga siya ang pero ang punto magud nila Magnum Joel kay senator judge man siya, so dili siya dapat magpost og panghitabo sunod sa kaning trial Magnum Joel.
5: Ah, so muna nagreklamo
7: kay,
5: sila.
7: Mura naman og kanang makita naman dito og asa ihang
5: leaning niya, asa siya lugar ng pabor.
7: Oh, okay, nagparayin pa man ang trial.
5: Ningala pa pala kadya, nga mabuan na manimo sa pangutana pa lang nila, mabuan na nimo. Oh. Una usay ako din nakaintindisado, Mino, okay. Makita na to ang end. Ang end na balon na to. So, ang mga, mula ginatong gingon nga, ang mga ebidensya niya, di na kay importante sa lugar ang ila, asa na lang na. Pero kung isguta na to og asa gid ang pabor nila pag kay magbutar pa na sila. Di man usa langgod, tanan man sila. May bawang na nimo og asa sila. Di ba? So kung asa tong minority, asa tong majority, mao na to sila. Amo na ang nakita, pero ang problema, ang 16 votes makuha ba? Mao man na karon ang issue ang 16 kay mo man ilang apason para ma-impeach ang gusto nilang i-impeach. Pero 15 rin na makuha, wala may tabo. Sayang-sayang sa ilang gahimoon niya. O, grabe kalas to Magnum Health Alert. Yawag ka lang sa Department of Health, kundi sa publikong mupili o HIV combination prevention na pinagi sa pre-exposure prophylaxis. O prep pa matod pa sa US nga lakip sa mga pamagi ang regular nga HIV testing o self testing paggamit og kondom o lubricants sa pagkuha sa prep o adunay mga pagtambal alang sa mga tao nga adunay HIV. Dugang pa ang importante ang pagkaibalo sa kahulingong HIV status din mao kini ang unang lakang aron mapugngan ang pagtakod sa maong virus. Og kalos Magnum International sa Amerika, gibutan karon sa American Red Cross nga miabot na sa crisis level ang kakulangon sa supply sa dugo sa Amerika. Yon kini ang ikaduhang higayon nga nakasinti sa crisis ang Amerika sa ilang 150 katuig nga kasaysayan. Maduba ni American Red Cross sa Dr. Courtney Lawrence nga kini resulta sa wildfire o grabing kainit sa panahon. Gawas ni panahon usab sa summer nga musaka ang iyap sa mga aksidente sa kadalanan tuod kay daghang mga taong mas mugahin sa daga nilang oras gawas sa panimalay. Hisayraan nga kinanglan ang supply sa tanang type sa dugo karon sa Amerika labaw na sa tanan ang type O positive nga gisudira nga universal blood type. Ako ta kamo ko type O positive, ikaw?
7: O positive gyapon.
5: Amo gyapon? Mo gidaghang ire kay ba?
7: Oo.
5: So kulang silang anong imong silang tungod sa kanang wildfire.
7: Tungod kay dagan siguro mga tao kinahanglan blood transfusion Magnum Joel.
5: Oo ba? As tanawon ta kay loob sa Amerika no nga nagkulas dugo. Oh.
7: Sa Iran naglusad ang Amerika sa powerful strike sa Iran. Kini si pagpanimalo human atakiya sa Iran ang US bases sa Jordan og Middle East nga subling nakapaulbo sa kagubot. Kini ang pinakaunang pagpangatake sa Amerika human ang dulag usa ka semanang kalinaw sa paglawom nga mobalik ang negosasyon. Una ini sulod sa duha ka mga adlaw gipa ang pinakadakong oil exporter nga Saudi Arabia. Nagdalasab sa drone attacks din target ang crude facilities. Din ito ang mihimo ang Iraqi armed group nga kaalyado sa Tehran. Samtang ang Iran naglusad usab sa missiles ngadto sa Jordan. Una ni ini giyon ni US President Donald Trump nga siguradong mobalo sila sa gihimo sa Iran.
5: Og karon sa tong Magnum Business suportado sa nagunang business group sa Pilipinas ang sugyot nga Pax Silica Initiative. Kini usa ka high-tech hub nga nagtutok sa artificial intelligence. Sama ka kung semiconductor sa advanced manufacturing o critical minerals. Subay sa Management Association of the Philippines nga ang maong palisiya matawag nga proceed but protected nga pamaagi. Apan nagpamangno ang MAP sa gobyerno sa nasud nga striktong tutukan ang maong proyekto aron mapanalipdan ang interes sa Pilipinas, lokal nga trabaho, ilabi na ang kinaiyahan. Sa itong forex rate, ang usaka US dollar, balor sa 61 pesos o 84 centavos. Hapintang 62 pesos. Ha? Ang Canadian dollar, 43 pesos o 78 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 84 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 71 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 90 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos o 48 centavos.
7: Samtang nunod sa nagparang tensyon sa tunga-tungang sidlakan, ang kasamtang presyo karon sa the white crude oil nasa 76.29 US dollar per barrel. Kanimisakag 0.63% kung itandi sa daan ang presyo nga nasa 76.91 US dollar per barrel. O karon sa tong Magnum Entertainment. Giyatagan sa Movie and Television Review and Classification Board kon MTRCB sa pito ka adlaw aron makatag sa ilang katinawan ang Memerimar issue. Subay sa MTRCB isip kabayan sa due process, giyatagan sa kagayunan ang matagpanig madungog ang ilang payag kalabot sa issue sa TV show. Gipasabot sa MTRCB nga isip kabayan sa pagpromote sa responsabling viewership, nagpabilin ang ilang kaakuan sa feedback sa publiko. Gawas sa pito ka adlaw aron matubag ang isyu, gimanduan usab ang respondents sa pagduso og joint undertaking din nalatid ang ilang konkretong mga lakang aron mas paligunan pa ang pagsunod sa standards sa MTRCB. Hisayran human nga naputos sa batikos na ngay pasaylo ang TV host nga si Vice Ganda sa mga wa mahimuot sa iyang pasiaw ato sa show.
5: Unsa raw siya pasiaw?
7: Katong naa may nai grupo dance group kanin oh. Girl group magdum Joel nga naa dito ni guest man siguro to sa magdum Joel yeah. Medyo ito mon siya ba kanang ito mo siya nga babae o sa mga singer.
5: Black tapos, Beauty siya. Oh.
7: Nag-joke si Vice Ganda tapos nag-inom mo ito siya tubig, nabugwak niya ang tubig tapos paingon na itong
5: babae nga itong.
7: Tapos niingon din siya nga nganong na color putik na ka, nganong imong murag lapok imong color, inanapita, nganong ina yung istorya mo.
5: Grabe sa dyan.
7: Tapos doon na pag isa nga, murag ka ng lugaw kato isyo nga lugaw magnum Joel nga naghigda si Vice Ganda nagnga tapos gipatulo ang lugaw si ang baba nag
5: putang
7: si ang baba nag usik-usik si ang baba
5: sa to yeah, joke lang bastos
7: kasi joke siya magnum Joel pero tungod lagi kay noon time show siya daghang nagreklamo nga
5: daghang mga, sayang,
7: daghang mga bata nga dili unta siya nga yung joke
5: mura kato yan din inaanad siya katong pirmi magdini lugaw sa iya baba mo nang siguro gawaton sa diya sa unsa to ilang pagtanaw bastos siya nga klase nga
7: mura ginana magnum Joel dili siya
5: or joke lang tong iya
7: joke gyud ta siya pero dili siya
5: bastos nga pagka joke
7: double meaning manggo
5: double meaning ba nga mura kasi lang si Vice Ganda no nagpabadlong gyud siya og karon sa Magnum Sports nakabanti na sa quarterfinals si Pinay Tennis Star Alex Iala uman bili ang defending champion nga si Phil Canadian na Laila Fernandez sa nagparaing MUBA Dala DC Open. Kaya naman kita po sa Pinay Tennis Player ang dula sa dua kasets score 6-2-7-6. Nakabawi si Iala sa 5-1 deficit sa set 2. Aron na matagak ang kasamtangang DC Open champion nga si Fernandez. Mato pa ni Iala ang malipayon sa matag siya sa matag kadaugan nga iyang nakabot sa natad sa tennis.
6: Of course, masaya sa bawat tagumpay. I think at this level, everybody's a difficult opponent. This match really means a lot. Salamat, team Puyat!
5: Ang payag, dipini kung Pinay Tennis Star Alex Iala. Nunutin eh, nadugangan ang listahan na Iala sa mga gipiling defending champion. Naman, usap niya, pilya si defending champion sa Wimbledon champion nga si Iga Swiatek sa pinaka-dakong grass court level. Mga eksyon nyo na bate itong kompleto detalye sa itong Magnum Noon Time and News. Sala karong atlawa, Huwebes, Julio 30, 2026. Sugkaroon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, Morisco 2, sagtuong ang ngayang tunan ay ipatuman ang pagwagtang sa system loss charge sa Bayronon sa kuryente. Sa itong Magnum National, uban pang opsyon. Gawa sa usbaw sa Britian, gitunan karon sa DOTR. Sa itong Magnum International, American Red Cross sa kasinati karon sa kalisod sa supply sa dugo. Sa Magnum Pesos, Management Association of the Philippines, andam nga suportahan ang sugyot nga Pagsilika Initiative sa nasud. Sa ato Magnum Entertainment TV show nila ni Vice Ganda, gihatag ang pitok adlaw nga sa MTRCB aron muhatag katinawan sa ikalimbigitang binastos nga isa ilang show. Sa ato Magnum Sports, Pinay Tennis Star Alex Iala nakabanti na sa quarterfinals sa DC Open, human pili ang defending champion nga si Laila Fernandez. Mga eksyon, timan lang sa usakagawa ng katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong barugan hukum sa katawan ng matuman. Hangdulog mga kini, anyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
7: Ug Magnum Aileen Akurin.
5: Uman sa mga news writers, Chingin Tirina, Lander Elgado, Chris Neri, dinilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum Noontime News, dinilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mari, ngano naginuktok man ka?
27: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
13: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
27: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
13: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
14: Kaking Home Depot. Grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market. Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
15: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0

0: o gawas ang atong ihi mo ng sakit, di ta kaihi. Nga, delikado man kaay kung dili ta kaihi, kaya pwede man tang musaka ang blood pressure, mag-cause og shock sa kidney, pwedeng ang kidney ma-shutdown. Pag ma-shutdown ang kidney, delikado. Kaya ang kidney, muna ga-control sa ito ang blood sa itong lugo. Sa itong tubig, ga-control. So, kung ang ihi dili mapagawas, na delikado. Kinahanglan, i-catheter, ipagawas, gina, hasol. Sakit, hasol, imagine ang uban na mag-catheter, magdaladalag, kuan? Daladalag bang, riskilid kay gikatiter. Kani siyang katiter unless nga dili mo kupos ang pagubag sa prostate, dili ni tanggalon. So ang buhaton ni mo ani, nagsige na lang ka aning pa-check up ani kung kay kanus ang unsang adlaw ka ipaadto sa imuhang doktor para i-check ang imuhang prostate, then ilisan ang mga gamit o ang mga aparatos nga gigamit sa katiter. So unless nga dili ka makaihi og tarong, ang recommended sa imong doktor ay magsige ka katiter
1: para sa malinis na dugo.
2: DJX 500
1: para sa marusog na tay.
2: DJX 500
1: ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500
2: sumok na ng mga eksperto, mabibilis sa mga butika.
1: DJX 500
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Yung mga blood sugar test,
5: ilan itong score gani?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
4: alam. Ilan na lang yung mga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500 DTX 500
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan o inom 2 sa buntag, 2 sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
1: DTX 500
2: mabalik sa mga butika.
0: Unang ako na yung mga medication manambal. Ang ganindot lang ato ni tatay kay gainom siya og DTX 500. Kay kaning DTX 500 na amang gunin siya ang palaya, powerful kaay ni siya nga anti-inflammatory. Kanang mga hubag-hubag, muhubag ng prostate, kinahanglan nagpakupuson. So anti-inflammatory man siya, kaning DTX 500, kaya niyang pakupuson ang naghubag sa tuang lawas. So sige, inom DTX 500. Matupan niya ako, Dok, sa una, gainom kong DTX 500 na nahinabi ko man ginipersonali siya. Gainom kong DTX 500 sa una, nagsigir ako kuan utan og kalamunggay. Wa gani ko ibitsin-bitsin ato kalamunggay asin drag panakot gikaon kalamunggay ana. Sabaw ra ko og kuan dog sa luyot, sabaw ra pod ana alugbati sabaw ra. Sige sige sabaw gina. Wa ko kaon ginisa, wa ko kaon minantika. Inom daghan tubig. Although ginalimitahan man gani ko sa konduktor pag inom mong tubig, sayo sa buntag, inom na ko og kuan, butong, tubig sa butong. Then inom kog DTX 700, buntag, gani, duha gani sa buntag, duha sa buntag yung ginainom ha. Sayo sa buntag, inom ko og DTX 700, then inom kog sabaw sa butong. Then pagkagabi, before ko matulog, inom na po kog duha ka kapsula sa DTX 500. Kaluyan, dagag pila ka bulan, duha magtulo ka bulan, gitanggal ang katiter, kay mag-ihi ng kong tarong. So, thank you. Thank you kaayo sa the best gyud kaayo ang DTX 500. Nasalamat kay Tatay Mercado, usas mga consumers nato nga gainom og DTX 500.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yon gibanatan og inom 2 sa buntag, 2 sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
1: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
0: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ito ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kaya nga ito ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical product o guban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
9: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: DTX 500 Health Alert.

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Nagkala na may balita sa may panglawas ang toxin mudaot sa function sa blood cells gamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxin gamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas gamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumatag adlaw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
5: May kinapita sa ito para kumandre sa itong tulumanon at may kalang Magnum in Action. Oras may kalang alas 12.56 may kalang sa kanton. Ganyan lang kay Dichurenta.
12: Magnum
5: in Action. Kasi niya may kalang karon si Engineer Nonito Oclaret kay kaganina may kalang doon na ilang meeting. Pamina mo, taga Misamis Oriental. Lapinan ito may kalang apiktado sa lugar na ito bang nag-double ride na tungod kay gipatuman ang ordinansa sa rakbayan nga dugay na ang tanan nga mga sakinan gikan sa Istigwesti. Diyara kayo sa Kuto Baygala sa terminal sa Agura o Gistika, meaning kayo ka sa Taguluan. O niya, Wisti Baygala, gikan ka sa Opol, El Salvador, Kuto Blanc Baygala, diya sa Wisti. Then I was speaking sa inyo, Baygala, si General Claret, kayo yung kasabdanta, murag doon ay meeting nila. Usa sa kisguta, Baygala, katong hangyo sa mga, sa atong mga motorista, nga kung may mo makalaos unta, kaning mga pasayro lang sa buntag, ilamin na mga estudyante o trabante. Engineer Nito Claret, Engineer, may ngunto ni mo.
13: May ngunto, Lumdo Jack, sa mga suginti pa minaw, may ngunto.
5: Engineer, nahuman na inyong meeting?
13: Bago-bago lang nahuman,
5: Aha. Okay, so, sabtara taon sa maning panagtigom ng inyong kisgutan, karon kaya sa atong inisyal nga nabawahan, inyong gisgutan ang tsakto ba nga katong hangyo sa mga nagkaliang mga transport group nga lugar unta makahatod la sila og pasayro panaos buntag sa mga tinun-an og mga pasayro nga trabahante dinhi sa ato gikan sa Misor.
13: Yes, sir, we'll check. Isa na sa among gisgutan lugar gaganiha sa kung panagtikom. Galing dili pa nato mabuti ang isa pa karon ang unsay among gisgutan mga gisgutan kay wala pang katunga po kitwada yung nagbiyahe ang atong Arctic Overseer, si Consul Eric Salcido.
5: Aha.
13: Amo sa ning i-feedback po sa iya, mag-unodzag sa among nangasibutan kayo nina.
5: Mm-hmm.
13: So, di pa na itong mapadayag lugar diretso karon kay amo sa ng ipahibalo sa iya po itong sa among nangasibutan na kayo nina mag-unodzag.
5: Aha. Ah, okay, so while daily ninyo mabutiag pa, pero nag-desisyon na mo?
13: Di pa gin siya totally yung tanga kompleto nga desisyon ay dapat pang i-direkto man siya mag-unodzag.
5: Aha. Okay, so ang inyong naisgutan, focus lang focus labo sa kining lugar pagpatuman sa ordinansa, especially nitong hangyo kay sabtanta ang Lunsal Express, dunay lang hangyo ipadangat sa tong mayor. How about sa ban na pila ba ka request kana o hangyo ang dawat ninyo human ang ipatuman kining lugar pag kuana no pag patuman sa ordinansa nga lugar dala sa mga terminal ang tanang mga sakinan istigweste nga biyahe engineer.
13: Sigun sa itong nadawat ng Lumbojak, ang dinin sa isti nga bahin, duha ka sulat tugar itong nadawat.
5: Mm.
13: Yeah, dinin sa isti, lima ka request tugar ang nadawat sa Lumbojak.
5: Oho. So, ang lima?
13: Isigutan, isigutan naman eh. Pero mo lagi, amo ko nang i-feedback po sa itong overseer. So, depende pa ni kung sa po iyan komenta ng Lumbojak.
5: O sa bagay hangyo ani no di na tay sigutan ang inyong panang meeting pero unsa bay hangyo nganang pito kay lima man sa Wiste duha dinhi sa Iste unsa bay unod silang hangyo gyud engineer
13: dili isa totally pareho man mo check pero ang medyo lugar na yung pagkapareha lugar kini mulahos nga hangyo makalahos dinhi sa downtown lugar ante sa siyudad man mo check ang upang nga request nga na dawat man ato lahi kutong hangyo nila. So, related niya pang sa terminal Manglumbojak.
5: Aha. Okay. So, at least kini siya, inyo lang nag-i-presente. Diha ba ang mga hingtungdan ng mga kwan, kini nga grupo nga may naghangyo, naapon sila diha sa meeting ninyo?
13: Wala pa ito gi-imbitar Manglumbojak. Kami po sa RTE Mancom upang sa itong mga patikuan sa itong mga division din eh, o itong mga consultants, kami lugar ang nag-discuss, nag-meeting mga Lumbojak.
5: Aha. Okay, so kung na inyong final ani, sumundin na ang inyong ipresentar sa mayor, kung nun sa iyang desisyon, kalabot sa lugar inyong maayunan, sa inyong meeting nining hangyo sa pito ka grupo?
13: Yes, mga Lumbojak, pero sa ako na balance of care, wala pa man lang itong anong mayor, pagbalik, unanan siya maka- report na siya ang buhatan ng Lumbojak, muat po kami sa iya.
5: Mm-hmm. Okay. So, sige lang, atong atangan na lang na kay napabangka ang overseer ninyo, Amandia, out of town man siya, so dapat may balo siya before mag-decide good mo sa final para i-presenter as mayor, kining bumana siya, engineer.
13: Yes, mga Lumbojak, morning siya.
5: Uh-huh. Okay, so dinita sa laing bahay, no? Luna mong goy, no? Kining nakita ito kaling Ayala area, kapila na gina kada adlaw nagay ga biaga kwanda labi na kining COVID transco Villanueva man ini ga biyahe na dia ga bun ga pamasada while ang uban tuwar ito sa Agura dito na to gipa di na to walo gipalaw sang uban ito na sa westbound terminal kagahapon nakita to na itagulan liner diha pa gyud Villanueva jeep pa gyud POJ o ga kiribang na bus nawa usab nila gitugutan ni sila nga diha na gyapon kay while nagkapulike ang atong RTA sa pag sige ga explicar dito sa mga transport group dito sa Istigwiste, ang uban murang niya naman dinigapon ka pamasada diya sa Tubanga sa Sarino, kining engineer.
13: Kining mga ruta, mga Lumbojak, wala pa niya sa tuguti nga makapagod.
5: Wala pa?
13: Balik. Na isa ni, nakapadala na og sulat ng Lumbojak, pero wala pa may apiso kung sa tubag lugar kin sa ila, pero wala nagpasabot niya okay na lugar. So, sa pagkaroon, wala pa ikitugutan niya ng Lumbojak, pati yung sa among meeting kanina, akong gi-tahibalo ang hintungdan nato sa enforcement na mo para mapantayan sa presidya aron kung maaay makita sila.
5: Mm.
13: So, mabatong sila or posible matikitan niya po ng driver ng Lumbojak.
5: Aha. Okay, so siguro, no? Imong pemangno nga ito nila, kaya ba sino ka magmahay sila nga natikitan? O ba na ikibutang niya nga RTA niya? Ako sa tumurag na may RTA, pero sa matagalaw na ito, I don't know, kusurasa ba sila ka asahin diya kay sa sige na itong labay, pormero sa inyong implementation, wala ito nakita. Pero karon murag dibalik sa normal man ang sitwasyon, engineer.
13: Bisuha na ito ang ilang trip nila, mag-lumulodjak niya, ipa-verify diya sa area. Di ko masayop na ay nandisino diya kung ahaman ang ito, sir. Aron na pana to kung basi ko pa siya nagtrabaho sa insakto, kung mapatawag o ron say inong pasilot siya kung wala siya mag-duty diya maging musak.
5: Kinagi di assign diya engineer nga RTA. Pila kabok mo na sila?
13: Kama na ang area mga musak. Ang main kitiya kinimang Ricto Osminia. Niya ang mga inong taggaway, gaway-gaway anak nga area ko sa Ricto Corrales, Ricto Corrales, sorry. Apil lang ako na diha nga yung portion. So, isa ka, matawag na team na sila, na sila ay team leader ko dito mga musak nga mawin mo tanaw ko lugar sa mga na-assign diha. So, matawag kong i-abisuhan na itong hippie lugar sa Tipok Ansa Enforcement niya, i-verify ang area. I-check niya kung siya inyatabo sa medicine diya, mga musak.
5: Anyway, so at least ang pangaklaro diya nga wala pa ikitugutan. So, once nga makita sila diya, so violation na, pwede matikitan sila anytime.
13: Yes, mga musak. So, atong ipa-ibalo nga wala pa yung natugutan nga magkabalik o isulot kung namagali nagsulot na sa imo nakita, mga musak.
5: Aha. Okay, so anyway, engineer, ano nito, Claret, ang ato may galang atong RTA manager. Engineer, salamat din mo, may ngunto ni mo. Okay, thank you very much.
12: Magnum.
5: Kinabati may gala si Engineer Nito Claret. So, nahumana ilang man ko may go meeting nila. Pero, di pa nila matugan ko doon sa ilang kay ang atong overseer may gala. Si Kagawa de Casino out of town. So, importante po nga may balo siya. Kaya basing makurat siya mga gabot-buot man po. Dapat kipebalo po ko ninyo. Inana ba? Although naana, i-recommenda mo na ni siya. Ahead and final may gala. Dalo nila sa Botans Mayor o kung sa Decisions Mayor kalabot may galan ini. O so may nang magkita ba ni solusyon. Di ba? No, kaprang kanabang kita pag iyon lagi nga ipatuman, balo na ta may gala nga ang reaction ay naagid siya. Pero kanang reaction may gala, good for 1 week, 2 weeks, 3 weeks may gala. After ana, masabda na nila na. O so ano na ang pagkaya ninyo kung sa magyod, kay ang may tabo mong may gala mo ni, once nga lugar makuan kini bang matagaan og pagtagal nga makasulod gyapon ang uban, basig ang uban may gala kay kasulod man magsulod na lang talan. Oh so nagi oras niya dakop gyud para gyud nga at least may gala matuman gyapon ang ordinansa mga igsoon. Although doon na lang mga lugar mura konsiderasyon nga ihatag kay luoy mo sa taon kining uban nga mag double ride niya dire ba mga sapian taon ning mga ginikanan nila.
12: Dug
5: additional nga gasto pud mga igsoon sa mga ginikanan, labi na sa mga taga-Misamis Oriental.
12: Magnum in
5: action! Nagalabi ko sa nos para kumang dirisato, tulong na ito Magnum in action. Yalaki sa nginan, Magnum Jula Kubo sa Balitao Servisyo, Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa Balitao Servisyo, Magnum Radio.
5: Oras alauna 7.
11: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
14: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes.
15: DTX 500,
14: epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level.
15: DTX 500,
14: ibo sa disugard sugar cane extract
15: ang anti-diabetic property.
14: Kikan sa palaya.
15: DTX 500,
14: garantisado,
15: highly recommended
14: sa mga eksperto.
15: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akon panulog.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
17: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo ug palia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo sab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o pagkabuta. Tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Kabo Bangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kat sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
8: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto Ogbugo. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung nula pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
9: It's 1:28 on Magnum Radio.
8: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
11: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
10: Mga aligot-got.
12: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
10: Oh, feeling in love ka ba karon?
13: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mo.
10: I-shout out na na. Magnum shout out.
14: Magnum shout out.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
1: I-shout out na na. Magnum shout out.
0: Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Oras atut kaninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 2:01 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Giangkon ni SEBDA Overseer Majority Floor Leader Edgar Cabalaras ang aduna nga gakahisgutan ang pagpribado sa Kugon Market. Mato di Cabanla sa aduna sa mga langyaw ang interesado sa nisgutang hisgutanan.
5: Kita yung mga kining review sa mga records o sa performance sa atong merkaduhan. Patimaw magigana dayon ng istorya nga kung siya kayo maayo nga ito kining i-privatize. Well, sa gingon ko na, permi ka na magkaisgutan kay nasa yung mga Chinese national, labi na ka nang nag-operate ka rin sa Kugon Market, ka nang 858. Interesado po ka na sila. Ka nang nasa kining Carmen Market, interesado po na sila. Napoy uban nga, gusto nga. Dugay na sila kay interesado, pero atola ka nang kapugnan kay lagi. Kapaning kamot kintaon ng atong mayor, kapaning kamot ang atong nakbayan. Niatong panahon nga hugaw ang merkado ato na magkahisgutan bisag ani ako magkahisgutan ta mga sa atong mga interview kay
4: ang pamahayag ni SEBDA Overseer Majority Floor Leader Edgar Cabanlas samtang gibutyag ni House Prosecutor Tere Ridon nga gidoso na sa BIR sa Senate Impeachment Court ang tax record ni Vice President Sara Duterte usabanan ini nga si Attorney Man Scarpio og laing 19 ka kompanya karong adlaw kini nuno sa subpoena sa korte apalon alang usab sa pagdungog sa presidente kalabot na sa giingong unexplained wealth.
6: Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado para ho sa Senate Impeachment Court. No? Yun po yung una. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumite na rin sa Senate Impeachment Court. Nagbigay ang Pangulo ng Pilipinas ng kanyang approval para ilabas ito pong mga dokumentong ito. So inaantay po namin yung pong updates mula sa AMLC. Pero ngayon din po yung deadline ng kanila pong submission ng lahat po ng transaction records reports ng AMLC relating to the Duterte Carpio couple. And again, to be clear, we are talking about 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows of the Duterte Carpio couple, which will be formally submitted to the Senate Impeachment Court, hopefully within the day.
4: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Tere Ridon. Ogron sa itong Magnum News Hunter, mga health personnel, misalmots on-site monitoring sa yakap program sa PhilHealth. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
3: Magnum News Hunter.
7: Barayo, rong buatan sa General Medical Health Insurance Office. Baga sa mga pagpangandam alang sa pagbatuman sa yaman ng kalusugan program kung yakap sa PhilHealth gamot program paragi sa kaunsay sa usap kaunsay monitoring o assessment sa Municipal Health Office. Itagi salmutan din sa mga 15 ka mga representante lakip sa mga Municipal Health Officer, nurse, midwife, o IT personnel o uban pang mga kawani sa Municipal Health Office o gisisi sa PhilHealth ang mga pasilidad, sistema o operasyon para masiguro ang epektibo o implementasyon sa duha ka mga programa. Gisugutan usab sa mga kalihukan ng mga panginahanglanon na koordinasyon sa mga healthcare provider o mga laka aroma panambo ang kalidad sa service sa panglawas sa mataglong sa sumisami sa oriental. Sumala sa PhilHealth ang mga kalihukan kabayan sa ilang padayon na pagpanikamot o paligod sa kapasidad sa mga health facilities aroma siguro naman sa iyon o sa ang kanibang servisyo sa panglawas alam sa katawan ubos sa Universal Healthcare Act. Balita gikan sa PhilHealth Region 10. Kini si Magnum News 113. Risa Cruz, balita serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat, Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang inuganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Ano ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
1: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time. It's 2:17. Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
1: We'll be back in the moment right after this station.
2: Magnum Radio 99.9. News and music.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligat.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
9: DTX 500!
8: Masalikan!
9: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix,
11: mga butika.
0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lausing nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa Barangay 40 sa Lower ug Uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa Barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
12: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
13: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
14: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
0: I-shout out na na. Magnum shout out.
15: Magnum shout out.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Mataas pa la ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masal rika.
3: Epic.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gilo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: Basta rilo ni Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sab sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumplito sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro.
3: Telephone numbers 857-4123.
2: Ayaw kalibot, basta original nga rilo ni Pulso, Wadhos Quality Store.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga paginom og GTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom og GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mabalin sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Mr. Talangsaon.
1: Magdong Gilbert. Magdong Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Magdong Roy Dayo 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. There was something from Paolo. Make that Pablo Maygala of SB19 with the solo song niya Maygalang Usad. Alright? Na-release na Maygala sa at niyatong July 17, 2026. Okay, bagong song ni Pablo Maygala. Member niya siya sa sikat nga grupong SB19. Alright, tamay nga po sa tanan mga Magdun friends, mga suking tigpaminaw. Orans Maygala, alas 2:49 na. Welcome na sa Maygala sa atong programa. Welcome, welcome, welcome mong tanan sa atong programa, ang Magdun Music Jam.

Okay ra mo din may gala ha while na naminaw karong panahon sa atong programa. Oh, ilabi na sa mga Mike din friends po nato nga medyo busy karong panahon na. Na busy sa lang business sa ilang tindahan. O gang uban na busy sa eskwelahan, ilabi na sa mga estudyante. Oh, lavan lang lavarn. Manang na lavarn lang may gala no. Sa mga na busy ug gato katulog dia, okay ra gyapon. Sa mga wala gyapoy trabaho may gala. O kanis lang mga kada bitaw mga mabutang bitaw nga mga pensionado bitaw kay wala trabaho pero nang relax kayo sa kinabuhi bitaw mga Magdon friends no. Murag na kada bitaw pensionado na. Para sa balay permi. Matod sa uban, kapangita daw siya trabaho pero di daw siya kasulod sa trabaho. Kapangita siya. Basta hindi pa panahon ni mo Magdon friend. Sige lang kag-apply kay inanaram na siya. Na yung mga panahon nga di ka madawat kay tungod, siguro, dili ka pwede diya nga company. Base nang apply kag pagka nang apply kag IT nga trabaho may gala pero nursing graduate ka. Or mag di kay connected, di ba? IT mong gi-apply niya, im nauman nursing. Tao na lang na may gala, no? Pero na may uban may galang nga bisan bitaw nga dili nila mauhang nauman na eskwela kadang ilang eskwelahan may gala pero nakaano biya nakatrabaho gyapon sa laing ano laing journey silang ano trabaho di ba so, na uban dia nakahuman og eduk di ba pero karon na imo nang broadcaster di ba mga inana mga sitwasyon may gala ano is sa nangit pagtrabaho, good luck sing tanan. Kung wala ka na dawat karon sa imong gi-applyan, better luck next time. Napa may mga next time good may gala no. Napay ano mga panahon para kanimo Magdon friend. But syempre pag mga applyan kag trabaho, medyo gina siya may gala, medyo mugasto gig ka. Sila kag print og mga ano mga resume nimo, application letter, a letter og dagan pag uban. Naiuban galing pag di ma-download sa trabaho kailang bawion yung lang application letter o karang resume bitaw. Sir, kuhaan na lang ako akong resume sir kay wak man ko na-download o medyo nakatipid di ba mga Magdon friends? Pero lain nun sa kayang imo pa ng bawion may gala no? Bawion pa ni mo imong resume dito nga nahatag naman sa usa company. Malay mo one time tawagan ka di ba? Masin katupitong nadawat di magpadayon kay na in love ug na nagbinyo ana masin ikaw ang pwede nga kuwaon sunod di ba ay na lang bawi kay masin tawagan ra kas tamang panahon di ba anyways mga higala mabati ta 24 oras sa inyong mga radio set Magdom Radio 99.9 sa Facebook syempre pangitalang Magdom Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa labas ng mga balita, impormasyon, ug daghan pang uban. And syempre, sa mga naminaw sa atong website, ang website may gala, maokini ha, www.magdom999.com. Tuloran na ka, W may gala, www.magdom999.com. Sa tibok kalibutan, mabati ta may gala, ha? Isa na sa mga Magdon friends, madunggan ta. Malay na to, naminaw si President Trump karon, di ba? So, salamat sa yung tanan, ha? Mga Pinoying, ano good? Madasigon. Kano bitong, kumbati good, laban lang sa kinabuhi, ilabi na sa mga nasa gawa sa nasod good. Digid sa yun, may galang kinabuhi sa abroad, mga Magdon friends. Lamira pa minahon nga, wow, nag-abroad, di ay ka? But ano ginawa, nag-apit sila yung mga homesick ana nga makafeel og separation anxiety. Separation anxiety may gala, di ba? O, di kita malikayan may gala. Basta nakasabro, ilabi na kung nakayuyab dere, love kayo ni mo siya. Kanya, magbulag mo tungod sa iyang trabaho sa abroad, di ba? Magbulag in a sense, dili ng bulag sa relationship. Magbulag lang mo sa lugar. But magkauban gyapon mo, di ba? Sa kasing-kasing. Happy ba ka, Magdon friend?

Alas 2:55 na. Oh, happy good day itong Magdun friend. Dapat happy lang takanunay. Unang pinaka-importante sa tanan may gala. Pampa good vibes ka ng be happy all the time. Kay kung happy ka, di kayo ka mag ano, di kayo ka magsakit Magdun friend. Kay happy man ka, di ba? Di kayo ka maka-feel og kasakit sa kinabuhi kay happy ka unya. Kay balatian sab, okay kayo. Anyways, mga Magdun friends, dari sa tamay gala ha, sa atong segment mga gala, ang atong segment mga Magdun friends nga inyong giyoy atangan. Tangisab day ang atong ano ha, ano ang latest unya. Atong ano ang latest may gala. Ug syempre atong segment mga Magdun friends ang talagsaong pangutana.

Alright, may ganan direkta sa atong talagsaong pangutana. Ang atong talagsaong pangutana may ganan karong hapuna. Alam, paminaw mo mga Magdeburg friends, baka si makarelate ka. O naka-idea sa itong talagsaong pangutana may gala. Mato nila mga Magdeburg friends, pag ang mga bright, may higugma, medyo mabugok daw pag-abot sa gugma gud. Tinood na o dili? Ato ibalik may gala, mato nila may gala, pag ang mga bright daw ang may gugma, medyo mabugok daw na sila, medyo mabugok daw. Tinood na o dili, Magdeburg friends? Muna ito nga talagsang pangutan na karong hapuna. Pag ang mga bright daw ang may gugma, medyo mabugok daw. Tinood na o dili mga gala. Sige daw mga Magdeburg friends, kung nakiktubaga na, tawag lang sa 0995-322-6237. Ito nga ibalik ka, 0995-322-6237. Tinood ba na o dili mga Magdeburg friends nga basta ang mga bright daw may gugma, medyo mabugok na daw kung itong isgutan sa gugma-gugma na. O, ano ka mabugok na? Pero na ako yung mga kaila, mga friendship, mga bright kaayo para pag-abot sa gugma kay wadili sila kabalon sa ibuhaton, bitaw. Okay, na-inlove ang kaayo. Tatay, mga Magdeburg friends nga inanagad, di ba? Pero kung ikaw ako pang tanong Magdeburg friend, kung sa'yo mong katubaga na, tinood ba na o dili? Nga pag ang mga bright daw, mga smart nga mga tao, pag sa eskulahan, bright kayo. Pero pag abot daw sa gugma, medyo mabugok daw. Agoy! So may katubag din mo na mga Magdeburg friends. Tawag lang nga, 0995-322-6237. Again, 0995-322-6237 may gala. Para sa iyong mga tubag, mga Magdeburg friends, ha? Sa itong nga talagsaong pangutana. Kung ikaw akong pangutan noon, once again may gala, ha? Ang mga bright, maayo kayo sa school, sa klase, uban pa. Pero pag abot daw sa gugma, medyo masyugok daw. Tinood na o dili mga Magdeburg friends? Sige, tawag mo may gala ha? Sa 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag may gala ha? Tinood o dili may gala? Pag ang mga bright may gugma, medyo mabugok na mga Magdeburg friends. Mukha ni may gala ang atong... Talag-

0: Alright, muna may gana ang atong talagsaong pauntana. And syempre sa itong pagbalik, ato nang basahon niyo yung mga tubag. And inyong mga tawag sa batong tubagon. At ang isa bang ano ang latest may gana, live na dahinta sa Facebook sa Di Madugay. Oras mga higala, alas 3:01 na.
1: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:03 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Gibot yag ni Engineer Franklin Dagota, presidente sa Cagayan de Oro Rice and Corn Dealers Association, nga disadvantage para kanila. Mga vendors sa Cugut Market ang yung planong pagpribado sa mga merkado. Mato ni Dagota, nga dili sila gusto nga masama sa nahitabo sa pagpribado sa Agora Market, kundiin sila nga mga dugay na mga vendors na pahawa tungod sa pagtaas, tungod sa taas nga rental ni ini.
5: Dili ka na siya matawag advantage. Disadvantage.
6: Disadvantage.
5: Ka na uh-huh. Yes, disadvantage ka na lamang talan dili sa kapagkat market. Hello. Nakita na ninyo ang sample sa Agora. Diba? Ang Agora, sa una na maligyan media sa Agora. Disin niya po nang gibuhat, gibiotis. Dayon, gipasa sa Juan Ororama. Unsay ni tabo ka na mo diyang mga karaan nga na maligyan sa merkado. Nangawala kami halos sa lang tumikan kay every 6 months. Every kada tuig gasaka ang rental o magkamay kaya ang halit kay Ingo ang naitabon nito gituyo ito nila nga sige pasaka nga di man mo makaya kay gamay na magkang halit na mo sa merkado. So ang naitabon nito nga wala mi sa Juan Agora. Ubay-ubay ang nakawala sa Agora. Yes, dinood na ay nagpabilin pero dili na lang mga karaan mga bago na ganal sila nga gamay sa intaon matot ba isugal na lang. Kaya kung basihan mo ang mga karaan sa Agora, nangawala yun, nangapuok. Tumigil kay dili na makaya. Tanawa pa kayo ang Agora. Dili na yun siya matawag ni mo nga.
4: Ang pamahayag ni Engineer Franklin Dagota, presidente sa Cagayan de Oro Rice and Corn Retailers Association. Samtang gibutiag ni Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa nga maayo nga wala na mag-cross-examine ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa unang mga testigo sa prosecution kalabot na sa gingwa sayop nga paggamit sa confidential fund. Mato ni Cayosa nga dili ang ayan mangutana kay posibleng makapagrabi lamang sa sitwasyon o magduod sa salaod kung ang testigo kasaligan o nagsulti sa tinuod.
7: Ganda naman at hindi na nag-cross-examine yung defense. If the witness is competent at nagsasabi ng totoo, at yan naman naka-record lahat, di ba? May mga ledgers, may mga CCTV. Huwag mo nang tanungin, baka madiin ka pa. Alam ho ninyo, yung the duty to report sa AMLA, sa batas, no, at saka Central Bank Regulations at Banking Regulations. At two ways ho yan. Dalawang basihan. Number one, kung covert transaction yan. Pangalawa, kung suspicious transaction.
6: Okay.
4: Ang pamahayag ni Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa, o grant sa itong Magnum News Hunter, tunga sa milyon ka pesos nga livelihood grant sa Dole Region 10, gituno sa higaunon abaka farmers sa barangay Dansulihon, sa balitaog servisyo niya si Magnum Hunter 23, Kaya Abellanosa.
3: Magnum News Hunter.
8: Nadawat matagpaas sa makabangko tribo sa Igaon na baka Farmers Association Incorporated kon Matri Hafa ang 500,000 pesos ng Livelihood Enhancement Grant gikan sa Dole Region 10 pinaagis kagayan ni RCT Field Office. But sa pagkinibayayong sa peso, ang turnover sa mga yung lagi mo diha sa may barangay Dansulihon, among pondo kito yoron mapaligon ang negosyo sa asosyon. So palito pagbaligyas, abaka tumang nini ang paghatag o gligon ng merkado alang sa mga produkto sa abaka samtang isuportahan ang panginabuyan sa mga higaon ng Indigenous People kon IP ugang may maguma nga nagtanong nini. Gibutiaga sa Dole nga pang programa kabahin silang parayon nga paningkamot sa pagpalabo sa mga community enterprise nga makahatag og balang tarong panginabuyan, makatabang sa pagpreserba sa lokal industriya ug makapalambo sa inklusibong pagtubo sa ekonomiya. Balita gikan sa Dole Region 10. Kini sa Magnum News Hunter 23 Kia Abellanosa, sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa. Mga igalabati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Let's listen to the music, relax, and have fun. Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Oras may gala alas 3:19 na.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Balik na may gala sa atong programa ang Magnum Music Jam. Oh la la. Oh la la, may gala na. Grabe mga Magnum friends na. Kauban, pagyapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ang tutna sa alas 4 sa kapunon mag-uban-uban may gala. Maunang padayan lang sa pagpaminaw mga Magnum friends. And syempre sa mga karun lamang nakamata, kagikan na tulog, may hapon sa yung tanan niya, ha? Oh, may hapon. Okay. Anyways, may gala ha. Itong talagsaon pangutana karunga po na, ha? Oh, sa wala pa nakabalo may gala sa atong talagsaon pangutana karong hapuna kay gikan man day ka natulog Magdon friend. Agoy, natulog man day ka gikan Magdon friend, no? Mao nang wa kabalo sa atong talagsaon pangutana karong hapuna, ha?

0: Alright, ang atong talagsaong pangutana may gala. Pag ang mga smart, mga bright na tao daw ang may gugma, medyo mabugok daw. Tinood na o dili, Magdon Friend. Ato ibalik ka atong talagsaong pangutana. Pag ang mga bright daw mga Magdon Friends, maayo sa klase, bright kaayo. Pero pag abot daw sa gugmang pangitabo, gugmang mga gala o guban pa, medyo masugok daw. Tinood na o dili, Magdon Friends. Baka na itong talagsaong pangutana may gala. Sa mga gusto mo tubag may gala, let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237. Ito nga ibalik may gala, 0995-322-6237. Para sa mga tubag, mga Magdon Friends. Naitay na basa dari oh, ingon sa itong Magdon Friend. Tinood na Magdon Gilbert kay mas anadman sila sa academic kaysa sa gugma. Kay sa panahon nga nag-eskwela pa sila, wag yun sila nisulod sa usa ka relasyon. Alright, salamat kay Magdon Friend sa iyong tubag. Napailaing tubag, para ka na ako Magdon Gilbert, tinood na. Kina ako'y mga kailang grabe ka, bright kaayo sa klase. Pero sa gugma, sa ako magpatudlo na. Maulagi na, no? Sa imo nagpatudlo kung gugma ng istoryahan. Pero kung about sa academic, ay master kayo sila, di ba? Oo, master kayo sila ng mga about sa subjects may gala. Pero pag abot sa gugma, sa iyahad ang magpatudlo. Ay, okay na. Lagi na. Alam ito mo magpatudlo. Sugton na ka na ako ni siya, no? Sa ako'y buhato, no? Sugton ka na ako ni siya. Nanapitan ng mga sitwasyon may gala. Alright, 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag. Hello?
1: Hi, Magnum Gilbert.
0: Yes, may hapon, Lady M. Alas stress na. Ang sige buhat ni mo karon.
1: Naminaw sa imo.
0: Ah, naminaw. Alright, sige.
1: Yes.
0: Alright, Lady M, unsa may imong tubag? Tinood na o dili?
1: Ang uban, wala may imo tinood, wala pong dili. Ay. Depende na yun sa klase na. Lain kung lang yung mga babae ba, o palalaki. Bright yun sa klase, sa sila, na yung mga akademika na. Bright guys lang. Pero pag abot sa gugma, mailad sila. Pero sa ako, depende na, be wise na lang yun. Kung gusto ka may gugma, dapat sila yun maayo ang isa ka personal na tao. Personalidad sa isa ka tao. Yang ilaw yun maayo para dili mailad.
0: Lagi na. Ano mailad man ang mga bright man sila?
1: Wala siguro naghuna-huna. Giuna man ang kasing-kasing. Dapat yun combine ang kasing-kasing ug ang utok para dili mailad.
0: Giuna ang eskwela, aya ang kasing-kasing siguro. Muna ay mong gipasabot.
1: Yes, so now, piwa sa eskwela. Dahil kung ma-inlove ka, ayaw sa imong kasing-kasing ang primi ang imong paminahon. Akin lang imong utok po. Para makauna-una kag maayo.
0: Balanse lang lugar. Okay. Sige, salamat kayo, Lady M.
1: Thank you.
0: Sige, salamat kayo. Sige, go.
1: Shout out lang ko sa tanang loyal group of friends na ko. And then, i-greet lang na ko ang sweetheart ni Ate Hyderon, si Kuya Senon Tabasan. Happy birthday karong adlawa. And then, sa akong my one and only, nagkapakapas akong lugar. Meet your shower.
0: Okay.
1: Mara, thank you.
0: Salamat, Lady M.

0: Hello, may hapon.
1: Hello, magandang galbar. Good afternoon.
0: May hapon, kinsa ni?
1: Dahil kay ka magandang galbar, nalimot na kasako ah.
0: Ikaw si ano ba? Ang Miss Universe sa lapasan?
1: Heidi Rance pa rin, magandang galbar.
0: Ang Miss Universe sa lapasan ba? okay,
1: Universe
0: okay.
1: Sa unang panahon.
0: Miss Universe sa kabuang? No. Miss Universe sa kabuang. Naulian na lagi yung tingog.
1: Wag nang galbert.
0: Ah.
1: Bitira ko mag-grade.
0: Ah, dili. Kompleto na to tanan. Tubag yun ka sa talagsang pangutana.
1: Dili, dahi pwede hangyo.
0: Dili, pwede. Dapat tubag ka daan.
1: Sige.
0: Kabalo man kung maayo ka mo tubag sa atong talagsang pangutana. Tinood o dili, pag ang mga bright may gugma, medyo mabugok daw.
1: Depende rin sa pagdala sa pagigugma, magmanggal ba?
0: Depende raman.
1: Na may uban, mabugok tungod kay ang ilahang napili ng lover, may lang sa promero, kadugayan, mulubad na ang batasan.
0: Nya?
1: Yeah. Dayon, para sa ako magnanggal birth, namoy uban nga buotan dyan ang ato ang mapili. As a lover.
0: Okay.
1: Oo, para sa kuha ha. Pero, namoy pa na akong good nga. Depende naman yun na sa mga lover magnanggal birth.
0: Pero, mutuo ka, tinood na o dili nga mabugok sila pag abot sa gugma?
1: Dili man.
0: Dili man.
1: Dili.
0: Okay. Sige, shout out na.
1: Na, good afternoon sa ako. Sa ko, Anija, si Ma'am Derama, o si Ma'am Celia Longgaket. Then, salamat to sa ni Indaily BM na pag-reach sa kong sweetheart. Happy birthday, sweetheart. Si Nun Tabasan. Kabalo ko nga naminaw ka karon, sweetheart. Happy birthday to you.
0: Pila edad niya.
1: Birthdays to come.
0: Pila edad ni si Nun?
1: So
0: pila edad ni si Nun karon? Pila edad niya?
1: 64.
0: Uy, may asim pa.
1: May asim ba po? Mag-lunggal birth, uy.
0: May asim pa. Samot nga, di maligo.
1: Uy, dilin, John. May asim.
0: Uy,
1: basta lover.
0: Natilawa na lugar ni mo si Sinong Tabasan?
1: Ay, wala no.
0: Wala no. Wala di ay. Bitaw.
1: Si Dad, usbon ko. Happy birthday to you. From your sweetheart, Heidi Ron. Salamat kayo mag-lunggal birth.
0: Oy, salamat po, Lady. Hi, Dirons. Maying hapon.
1: Sige, bye-bye.

0: Hello.
1: Hello. Good afternoon, Madam Gilbert.
0: Good afternoon. Good afternoon to you. May hapon, Maria, saan eh, si?
1: Maria Isabel.
0: Maria Isabel Casila.
1: Thank you.
0: All right, sige, bye.
1: What?
0: Oh, nag-thank you naman ka.
1: Oh, salamat ba kay sa pag-mention ni mo sa kong ngalan.
0: Ay, sige, sige. Ayon sa ilingaw ni Moron.
1: Ay na ako dali sa tindahan.
0: Nagbantay ka sa tindahan?
1: Oo, naagay ko permente diri Magnum Gilbert.
0: Oh, dapat imong suot kung magbantay ka sa tindahan, magpa-sexy ka para dagan customer.
1: Sunod na, sunod na.
0: Para dagan mong malik.
1: Oh, madali, madali na ako. Kaya nila yung pahumutrag yun eh. Roll on og kulon, rabing alcohol. Mora gini akong idali-dali, Magnum Gilbert.
0: Kaya na, magpahubag yun kasi mong suot. Baka nang...
1: Ay!
0: Inana ang style.
1: Ilikay ko anang pahubag, pahumutra.
0: Ah, grabe. Di ba na sila kahumot? Kay layo man ka.
1: Ay, naara man sa dool. Ay, piece to piece, manggining mga customer, Dre Magnum Gilbert.
0: Okay, okay. So, okay rin mong tindahan ron. Dagan kay Halin.
1: Oo. Ay, mingaw ron, Magnum Gilbert. May panahon nga mingaw. Napoy usahay nga. Medyo kusog-kusog ra.
0: Kusog-kusog gamay.
1: Oo. Oh, may nalang unta to. Malay nag 1K ba? 1,000 ka pin. May nalang unta to.
0: Pila may imong halin kada adlaw? Pinakadako ana, pila man?
1: Mabot niya. O, kusog mabot niya. 1,000 ka pin.
0: Oh, grabe na.
1: Ang obos mo. Maay lang mo. Discard sa imong display. Kanap itong halinon. Bitaw Magnum Gilbert.
0: Oo. Oh. So kanang 1k kanang 1000 plus siguro nakapahumot ka na. Kanang ay, nakapahumot mo nang 300 ra 400 ang kita.
1: Ay permintig Magnum Gilbert kita pahumot kay kanang usahay biya kay na, mga kwan bitaw mga naka-service sa mga van, mga quandary, mga lek bitaw kanang mineral water inanak bitaw.
0: Mo ba?
1: Okay. O kindi o mga arangan ba kinalang eh humot ka na eh mala, naka oo, naka-judurant, naka-colon, rabing alcohol, naka-panudlay. Dili kay kusa. Wala pa kayo kung karoon nagpa-sixi, pero mabot rin na. Mabot rin na makahubag ka.
0: So, apili pong panot brush siguro?
1: Ayun, sa... permintin lang sa brush. Sige kong face mask, kay abog kaayo.
0: Di makita yung beauty anak kung magsige lang kag-face mask?
1: O mag-face mask, sige kong mag-dumbilbert, kay as in, yun, grabe yun ka-abog. Unya.
0: Na. Di makita yung pagkagwapa anak.
1: Manglagpot atong laway kay may bakit mo diskarte biya og istorya para ta mahalinan niya. Magdali ta og lagpot istorya gan. Manglagpot atong laway.
0: Bisan diri ni bisan diri ni abot diri imong lagpot po diri oh.
1: Buyag.
0: Ni abot diri imong laway oh na unse.
1: Moabot ni sa pagkakutim sa ba.
0: Itaw, pag ang mga bright daw may gugma, medyo mabugok daw, tinuod na o dili.
1: Tinuod gid na siya Magnum Gilbert kay naka sinati gyud ko ana ba nga adri dili lang ko magngalan sa iyang name pero nahitabo gid sa akong first cousin ba tinuod gid na Magnum Gilbert pero sa pagkabugok nasugamak siya na pero sa kuan other side nakatabang man pud Magnum Gilbert kay kanang abogada siya ha pero kanang ang iyang yung nabana kanang medyo alanganin gyud pero taya pagka abogada nga mo magini iyang nabana iya mang gipatiwas pud og schooling ang lalaki Magnum Gilbert.
0: Anong unsay pasabot imong alanganin ang lalaki unsa man?
1: Kanang walay insakto nga trabaho nya murag may pagka tapulan inana bitaw.
0: Mo ba?
1: Oo.
0: Pero sila gyapon antud karon.
1: Oh, sila gyud kay nakaanak naman sila nya.
0: Paeskwela pagud niya.
1: Ayang ipa-eskwela kay abogada man ang ako ang first cousin.
0: Abogada? Onya, ayaw na gugma siya sa medyo tapulan?
1: Oo, inana, tapulan. Uy, kay mag-drive sa ilang service kay ang tiil dito kay ang ipatong sa driver nan.
0: Sabi na ako ka ng sa sobra kakatapulan, mag-drive ka, magpiyong mata ba?
1: Dili kaya ka ng
0: piyong mata.
1: Medyo pag-idlay ng batasan, di kay siya ga... Kapanagad sa mo ha, parinti sa side lugar sa kay, kami may first cousin sa kuan, akong igagaw. O di kayo siya kapanagad na, bidya pa ang kuan niya, ang iya pang kuan po, batasan ba, di kayo siya pakisama bitong sa mo ha?
0: Mo ba? Uy, batasan di ay?
1: Oo, na may, o na niya, pero gipa-eskwila siya kay, butan di kayo niya akong igagaw yun. At siya maginikabuotan, eh, libat sa akong auntie, niya, anang, iyang di pa eskwela. Marakaroon nga year, naka-graduate po o college, di, may na lang po.
0: Maayo. Okay. Sige, salamat kayo.
1: Oo, nakatapang Japon. Shout out na lang dahil ko sa ipangkasal ganiha dari nga ni kita ba nga ni Mr. and Mrs. Noble ex-mayor sa Talakag. Salamat kay ma'am sa inyo hang pagsalig sa mo adres sa San Roque Chapel nga may dari gini mo ipakasal sa among chapel dari sa Sun 5 ang Batangan Manolo 46 noon. Mara ni Magnum Gilbert. Balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Okay, salamat kayo, Maria Isabel.
1: Yes, thank you.
0: Sige, bye. Moto si atong Magnum friend, may galang si Maria Isabel. Pag mutawag si Lady M, mutawag po na si Heidi Rons o si Maria Isabel. Ano na sila ka-close may gala? Oh, close kayo na sila mga Magnum friends. Kung kinsayo una mo nawag, sunod, sila na dayon. Alright, salamat kayo, ha? Direkta sa mga text messages, may gala. Ang basahon sa natong mga Magnum friends. May nga po, Magnum Gilbert, mutuo kung pag ang tao bright, medyo di daw bright sa gugma. Alright, salamat kayo ha sa pagpaminaw. Napadari may gala. Tinood kay ang develop, kay ang na-develop sa ila ang intelligence quotient. Intelligence quotient, ra. Mo'y ilang gi-focus na i-develop. Dili ang emotional quotient. Wala na balance o develop ang EQ o IQ. Mo'y nang kasagaran sa bright, dili successful sa relationship kay ginasulba nila ang problema sa relationship nga murag academic lang. Academics lang, mga Magdon friends. Alright. Salamat kayo, ha, Magdon friend. Makabugok ang gugma Magdon Gilbert kay ingana ko sa una. Pero karon wise na ko. Gikan ka na kay Sofia from Kauswagan. Uy, may hapon ni mo diya, Sofia. Unsa na klaseng wise? Unsa na klaseng wise na ka, Sofia? Kaniyan to kay medyo na sugok lugar ka sa gugma. Pero karon wise na ka. Wise na. Unsa man klaseng pagka-wise, Sofia. Alright, salamat kayo sa tubag, Magdon friend. Good PM, Magnum Gilbert. Tinood. Tinood. Gila-gila. Sige, salamat kayo sa tubag, Magnum friend. Try to line caller, be. Hello?
2: Hello, Magnum Gilbert.
0: Tinood yun bright kasi gugma.
2: Ano ka ba naman ka?
0: Dagan ko ka uyab.
2: Grabe ka ng dagan, uy.
0: Pilaram de kabog, de.
2: One lang, mga 20 lang.
0: Gamay ra. Gamay ra, di kayo halata.
2: May. Ano man halata yun noon.
0: Oy, may nga po diya, May. May nga po.
2: May hapon po.
0: Alright. Say mo ha, kung ikaw ako pang tanon, tinood na o dili, pag ang mga bright, may gugma, medyo masugok daw, mabugok daw. Mawalas passing. Saman.
2: Kaya, kung ang bright, dili nila gamiton ng ilang oto. Kasing-kasing ilang gamiton, mabugok yun sila. Pero kung mahigog magani ka nga bright ka, gamiton yung may mong oto. Sana, dili din ka mabugok.
0: Unsa to, ibalik ba? Ako nalibog ko. Unsa to, ibalik? Again.
2: Libog na daan.
0: Sige, ibalik daw with feeling. Sige daw, unsa to?
2: Ang akong pasabot is, kung bright ka, tapos, nahigugma ka, dapat dili ni mo sundo ng imong kasing-kasing. Kay, diha ka masugamak bitaw. Dayon, dili yun ka magpapildi sa imong kuan, kasing-kasing. Dapat utok yun mag-una kay kuan man. Sa ginaingon pa nila nga follow your heart, pero dili na siya kaning kuan. Sabotable nga follow your heart. Kaya asa man din nagikan ang kaning kuan. Una-una, di ba sa ibabaw? So dapat mag-una-una yung kagsakto. Kung kini nga tao is kasaligan ba? Kaya nga no, inani mo ko ni Mang Dong Gilbert, mailhan mang good name mo sa tao kung kana manginrad. Sayon ra kayo pag ila sa tao?
0: Sayon ra?
2: Sa sinultian.
0: Sayon ra mailhan?
2: Oh, sa sinultian.
0: Sa mga inistoryahan di ay?
2: Sa mga sinultian palang daan, at first, ala man gid kayo, like kanang sobra ka bulatik kayo.
0: Bulatik?
2: Oo. Kanang grabe ka mang bola bitaw nga sa primero pa lang nga sa una pa lang tika nakita nakagusto nako hug us.
0: Ah, oh, grabe no.
2: Dili na siya mao ay mga girls, dili gid na siya mao nga kung nai boys nga moingon nga sa primero pa lang ako nakita sa imuha na love at first sight dahil ko hug us. Bako pa kayo mo nakita na igugma na bot-bot.
0: Di, pwede na. Basta hindi ay dahil mga sitwasyon nga inana, di ba?
2: Naitid din si nga inana, pero sa isa ka milyon, isa ragid ka buo.
0: Ay, grabe no. Di ilisod gaday ka ayo. Ay, isa ra sa 1 million.
2: Oo.
0: Lagi no. So, di mo motuwa ng mga bulatik. Okay, kanin si May na bulatik ni dati.
2: Ano? Hapit
0: ni siya nakauyab.
2: Wala
0: pa dai. Unsa ta? Unsa ta?
2: Dili po kit guwapo, guwapa or pangit. Masaligan na. Dapat ila-ilahon sa gini mo ang tao.
0: Ila-ilahon gina ni mo, di ba?
2: Kay sa sinultian talang daan, daw'y mang lihok-lihok. Makita na ni mo kung unsa ang iyang intention sa imuha.
0: Makita na di ay.
2: Yes.
0: Ikaw ra ba kay hapit ka makauyab og ano ba taga radyo ba?
2: Ha?
0: Awesome.
2: Ay, hapit ra.
0: Tanawa lagi, kamantay ko ba?
2: Ay kamantay oi, just mo to biya
0: tang ko. Oh, ano man to na dayon kay na ibaw ani mga minyo na?
2: Ha? Ay kuan oh. And then napoy ulit tao, pero waman ng uyab. Buka ko yung mga uyab, ayahay.
0: Hindi, kay masabay ka sa uso karon mga babae na ang gapanguyab.
2: Ay, dili ko
0: eh. Ayun na mga mga Maria Clara, kay lahi naman daw ang panahon karon.
2: Ay, dili man, Maria Clara, magdong Gilbert. What if nang uyab ka niya, gireject ka, kaulaw kaya? Okay lang, lalaki mabasted. Pero dili. Kung ang babae mo'y mabasted, ulaw, uy.
0: Na ba din mga lalaki nga gapang reject murag ang uban na sakyan mga kaspanahon?
2: Oo, kinilig man to musakay.
0: Musakay gid. Sa sakyan kita gid, ana. Di ba?
2: dili ko ganana na. Kanang what if it take advantage ka, be? Luoy ang babae, baya.
0: Di, at least you na, know. At least na imo siya sa mga pipila ka bulan. Umo man ang tsada niya.
2: Bahala na, oy, bahala na. Uya, bahala ka diya.
0: Munang wa gid mo na dayon sa unsa ka ano nagtrabaho sa radyo.
2: Ah, bahala sa dia.
0: <Tadawa. laughs> Ita na sige. Salamat kay May ha sa imong tubang.
2: Mag-greet ko.
0: Ah, sige go.
2: Mag-greet day ko sa imo Magdam Gilbert og sa imong technician og sa tanang naminaw
0: sa Andrew
2: Dere. Na
0: si Andrew, na si Andrew.
2: Ay, hi Magdam Andrew, mayong hapon.
0: Wala lang, ikilig, manggug ko na yung para ay, sa inyo.
2: Nagikilig ko na siya. Niya ako, wala.
0: Sumpay, po. Ayan ang maing hapon. Naanda naman kayo ng linya ng maing hapon sa pailain.
2: Ang sabi ay,
0: ikaw
2: maing...
0: Maya mag ka, maya mag kayo nana sa mga lalaki. Ikaw gani usay mag pa-cute-cute?
2: Sandaan.
0: Sige na siya.
2: Mabulatik.
0: Ah, lagi. Unsa pa ilang mensahe ni mo kay Magdum Andrew? Kawagin na minaw, mga gudyaron.
2: Awang ako mensahe niya. Padayon lang sa imong kinabuhi, Magdum Andrew, single. Pinaot, magwali pa yun. Merry Christmas!
0: Fiesta, sa? Layo pang Christmas, oy.
2: Ang fiesta pa, date din.
0: Mag fiesta, sa? Ta, kawagin. Kaya gawin na una ka sa Pasko. Morag na ngayon, magkaganoon na. Bonus.
2: May na nang una-una ko kaysa ko'y maunahan.
0: Ay, nagid na. Isma man, okay na?
2: Okay na, Magnum Gilbert. And then, pwede ko mag-request ang song?
0: Unsa man?
2: Idayon ko na itong hawak mo ang beat. Uy, yung muna po nang ingon ron.
0: Sige, atong pangitaon. Atong hangyon si Magnum Andrew.
2: Itli na, Magnum Andrew, ha? Kay musayaw ko. Thank you.
0: Okay. Sige, may salamat kay May, ha?
2: Thank you.

0: And mga Magdon friends, this time, dali sa taas sa Anong Latest!
1: Uy, mga Marites! Unsa na sab kaha ang init nga chika karon? Sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban, busa paminaw na!
2: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
1: Sa ano ang latest?
3: Boom na boom! Marites, di mapalala!
0: Boom na boom! Live na tamay gala sa Magdum Live. Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na may humor pa. Aba, webes na webes sa may gala. Kumusta mong tanan mga Magdum friends? Inawat pa na mo karon sa maying panglawa. Samtang naglantaw sa atong Magdum Live. Ang atong itsikan karong hapon na may gala about kini sa giduso ni Senador Robin Hood Padilla. Kasi ang giduso may gala ha. Ato nang masayran mga Magdon friends. Giduso ni Senador Robin Padilla ang usa ka balood noon. Nagtumong sa pagpili sa pagbaligya sa mga o pagdili sa pagbaligya sa mga junk food ug mga matamis ng mga ilimnong maka dili makahubog. Ilimnong tamis may gala. Sulod sa tanang eskulahan sa nasod. Ang maong balood noon nagtumong sa pagpalambo sa kahimsog sa panglawa sa mga estudyante, pinaagi sa pagminos, pag-inom o pagkaon sa ginadili ng mga pagkaon, mga Magdon friends. Lakip na nga ipabawal maigala ang soft drinks, sweetened juices, energy drinks, chips, candies, instant noodles, o kuman pang pagkaon, mga Magdon friends nga ginabaligya sa school, canteen, vending machine o bisan sa sulod sa campus. Dili usab hugutan o tugutan ang pag-anonsyo o pag-promote nini, pinaagi sa mga poster, banner o mga kalihukan sa eskolahan. Mato ni Padilla may gala tumong sa maong balaod nun ang pagtabang sa pagsumpo sa nagtaas nga iham sa mga estudyante nga dunay sobrang timbang or overweight o obesity. Gusto usab sa senador nga mahimong mas ligon o ipatuman sa tibok nasud ang maong pagdili pinaagi sa usa ka balaod mga Magdum friends. O diba, tsada na siya may gala kay kung na yung mga schools nga gapamaligyag mga junk foods, mga soft drinks. Siyempre ang mga kabataan sa mga estudyante medyo ma-attract bitaw sa pagkaon kay lami biya kauno ng bawal. Oh, lami kay kauno ng bawal may gala. Kani mga junk foods, mga soft drinks, mga tamis kain ng mga juice o guban pa. Digid maayo may gala, di ba? So unta makalikay sila ana. O unta matinood mga migrant friends para pod na kanamitang makalikay ang mga kabataan kay naanay mga kapitong mga overweight na kaayo ng mga estudyante. Mga tambok na kayo may gala kay tungod sa mga gipangaon nga unhealthy kaayo. Diba? So, muna, tsada na siya. Para sa mga estudyante may gala nga makalikay sa mga daotang mga pagkaon mga migrant friends. Okay? Okay. Uy, today, i-shout out. Binabati natin mga Magdon friends ng happy 11th anniversary ang SCPA Development. Congratulations sa management and staff. Aba, more power sa inyo ha. Again, happy 11th anniversary sa end make that sa SCPA Development. Congratulations sa inyo, management and staff. Galing-galing, more power sa inyo. Sana makabisita tayo din one day sa office ha. Sa ating mga Magdon friends sa SCPA Development, happy anniversary! Alright, takini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert and mag-uban-uban na sabta. Ugma, samang takna ug samang-samang si Bihanong sa Facebook may galang Magdum Live. Siyempre, para sa ano ang latest?

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Tas bang imo blood sugar?
5: Ato na kami diabetes?
4: Mag DTX 500 ka!
5: Ang DTX 500,
4: ato na kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: charantine,
5: gagapa mo buo sa gluco,
4: visine,
5: controls blood sugar,
4: o polypeptide,
5: gapanehong epekto sa insulin.
4: DTX 500,
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinakadulong ipotiki sa yung gar.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: DTX.

0: Tabo Bangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ang butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
8: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
9: Galabad ba imong ulo? Gapang loose band? Galuya? Walay kusog? O galisod pag ginawa?

0: pasig may iron deficiency ka na, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells og sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia, busa tumarog Mighty C, usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
1: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, Armitias, and Tastiest. Best Idol ever.
3: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
4: pabalik sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka-maka butika.
0: Kini nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s and today, this is Magnum Music Jam.
6: Music Jam.
0: Mr. Talagsaon.
7: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
8: Oras, mga higala, alas 3:58 na. Tayo nang mag 8:08. Ah, pwede mo na yung alas 4 may gala, no? Panahon ng Santa para mag-goodbye, mga Magnum friends. Paspasing oras, sige lang, kay Ugma, mag-uban-uban, mag-iapon ta mga gala. Samang takna o samang sibihan, giapon, din sa inyong number one, again, Magnum Radio 99.9, mga higala. Salamat kayo kay kamo ang tinod, actually, ang number one. Salamat kay mga Magnum friends for being here with us, being there all the time sa Magnum Radio sa pagpaminaw, ha? 24 oras. Salamat kaayo sa yung tanan, mga higala, mga Magdon friends. Happy na alas 4. 1 minute na lang, alas 4 na. Masunod na may gala si Magdon Angel Sado. Para sa Magdon Reports, hangtod ka na sa alas 6 sa gabi may gala. Walang padayan lang sa pagpaminaw sa Magdon Radio. Na happy ba ka karon?

Salamat sa inyong pagpaminaw, mga suking tigpaminaw. Kanina lamang, siyempre, si Mr. Talagsaon Mike Dom Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: GC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Matag una o ikatulong Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
0: Bugas-bugas, akong katul-katul. DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas akong katul-katul. DTX 500. Mabalik sa pinakatul nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes, kundi in kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Nagantos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available ng Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw o hamugaway na auto-profile smoke emission sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto-profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
5: Kabirnisan to ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
5: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
7: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Ang Magdum Radio News and Music number one again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey nga gipahigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%. Gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaom sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakig-uban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa pag-atud og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magdum Radio. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magdum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magdum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Ani ay mga paimangno aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa og bungkaga ang mga itluganan sa lamok. Labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya. Pinaagi sa paggamit og mosquitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves ug pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga mag-fogging o mag-spray batok sa lamok sulod ug gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay ug dagang tubig aron makabaton og igong resistensya batok sa virus. Ug pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kun duna kay hilana nga duha na kaadlaw. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga ug uban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy ug uban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha ug lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis? Maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Human ikaw nilusong sa baha, limpyon ang itong balay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay-tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magdum Reports, inyong abati ang labas ug dagkong balita ning hapuna. Police ug hospital reports, inyo usab nga mabati ang mga positibong balita ug panghitabo sa palibot. Kining tanan dinhi lamang sa Magdum Reports. Ug karon, ang inyong paboritong anchorman.
0: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Oras sa Magdum Radio, alas 4:15 sa hapon. Mahigala, kumusta may hapon ka na itong tanahan? Welcome sa itong tulumanan yung mga programang Magdum Reports. Siring Adlawa, adlaw ko ron mga higala nga Webes na nata sa Hulyo 30, 2026.
1: Magdum Reports!
2: Maing hapon sa tumakaisunan karon nga nakatutob sa itong tulungan ng Magdum Reports. Maing pagpaminaw sa tumakaisunan nga nakamonitor sa nagkaring bahay din sa 80 ka mga barangay sa Cagayan de Oro. Oras, alas 4:16 na sa hapon sa itong pagparag-uban ini nga itong programang Magdum Reports. Manibayata sa itong 80 ka mga barangay din sa itong syudad. Maying hapon din na sa inyo ha mga kapitan, sa inyo ha po din pong mga membro sa tibuok konseho, sa inyo ha pong lugar, o inyo ha din po mga personahe po din din ha, no? Sa mga BNA, sa BHW, o ban pang inyo ha pong mga personal na naghatag o servisyos katawan. Maying hapon sa inyo ha. May pagpaminaw usab din ha sa itong mga kaisunan nga nakatutok po dayon na isip kabahin po sa mga naghatag o siguridad sa ito pong dakbayan ng ito mga kapulisan at ito mga kasundaluhan, no? Sa ito mga personal din ha sa COCPO, sa PNP Region 10, sa 4th Infantry Diamond Division Philippine Army sa ato mga personalidad sa Task Force Oro at mga kabumbiruhan sa BFP Region 10 sa COFD sa ato po mga personalidad sa BGMP. Maying hapon na sabi din sa ato mga personalidad sa Dungay Gala sa PDEA, sa NBI. Sa Soko Region 10, na din hapon dayon sa HPG Region 10. May pagpamina o sahad sa ato apong mga kauban gihapon mga higala no, sa pag patunay sa kahusay kalinaw din sa ato sa Dakwan sa Kagandoro ato ang mga force multiplier. Salamat po din sa ilaha kay usag yapon po na sila mga higala nga nagtabang sa ato mga otoridad aron nga masiguro nga nga ato apon din po nga Dakbayan mahimong nga luwas para sa tanan. Oras alas 4:18 na og nining itong pagpanag-uban sa itong tulubunong Magnum Report sa may pagpaminaw po sa itong mga kaisunan din sa lalawigan. Sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa may provincias Bukidnon, Lanao del Norte, Camigen. Maying hapon sa inyuha. Oras alas 4:18 og sa tuwa nga duha ka oras nga programa nining nga hapuna. At ang atangi mga higala, ang atuwa po din pong paghatag ka rin sa mga reports ka nangahipos ng kauban sa lantag sa tag sa kalukosyon. At ang atangi po din po mga higala, ang mga nangahipos po sa atuang kauban. Ang mga updates sa mga police reports, hospital reports, developmental news. Ang pagulagway din po sitwasyon sa itong palibot. Lakas po na hondagan sa trapiko kay gusto po na itong mga higala nung aware mo sa inyo po din pong mga tagsa-tagsa ka-area on sa baya at po din pong i-expect ikabot ninyo no, sa gawas sa inyo pong panimalay. Reports! Ay, nigawas niyo sa trabahoanan, sa inyong eskwilahan o guban pa. Nga diibod mo mabalaka, kaya nakapangandam na mudaan, kaya aware naman mo. Pinagi sa pagpahulagway na to sa tuwa po nga kauban na itong Magnum Weather and Road Hunter o mismo sa botan sa pag-asa sa sitwasyon na to sa tuwa nga panahon. Oras alas 4:20 na, nining itong pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Report sa unang sa nato mga higala ang paghatag kaninyo ang tuwang mga dagkong mga balita sa mga balitang lokal, national o balitang international.
3: Magnum Reports!

0: Oras, alas 4:19 na sa itong nga pagpanag-uban sa itong tulungan ng Bandoma Report sa dinis at mga higala sa paghatag ninyo sa itong mga dagkong uluhan sa mga balita sa balitang lokal ani itong mga higala kayang buhatan po do corona sa Moresco 1 o 2 sa giyong mapalaka po no kung sila lang tanan ang magbagood sa kaning charges po mga higala kung aduna po mga nakita po ng system loss kung pananglitan hingpit na ang ipatuman ang kamanduan sa substitute nga presidente nga si Bongbong Marcos Jr. nga wag taangon ang system loss charges sa bayro nun sa kuryente sa mga konsumante. Oras alas 4:20, dugang natunguluhan sa tunga balita nga lokal kay SEBDA Overseer Majority Floor Leader Edgar Cabanlas miangkon nga dili pagyud hingpit nga ikalipay ang kinitaan karon sa merkado sa tuang syudad. Oras alas 4:20 sa hapon, dinita kay DILG Region 10, may klaro nga di pwedeng pugan sa sanggunang barangay ang itudlong Secretary of Treasurer sa mga punong barangay. Samtang upat ka mga tao arestado, human masapon nga nagpahigayon og bot session. Dugang uluhan sa tuang nga balita nga lokal, operasyon na batok sa pagpahigayon ining pagpamasahero sa mga kolor mga sakyanan. Gi-actionan sa botan sa LTFRB Region 10. Oras alas 4:21 sa hapon, dugang natong uluhan, dinitas itong mga dagong uluhan sa tuang Magnum National kay DOTR. May butyag nga gitunan ko rin ang ubang mga opsyon gawa sa petisyon sa mga transport group nga dugang plitihan. Alexander Escocia, past president sa Philippine Economic Society, nagtuo nga katawhan ang adunay o maumatod pa ay magsagubang kung wag tangon ang system loss charge sa bayro nun sa kuryente. Presidente Bongbong Marcos Jr. gibutyag nga usa sa pinakaimportanteng programa karon sa gobyerno ngadto sa katawhan ang bawat bayan makikinabang nga program. Lain pa natong uluhan sa tuang balitang national, dita kay Defense Counsel Spokesman Attorney Michael Poa, gipasabot kung anong supak sila sa sugyot nga baguhon ang format sa Senate impeachment trial. Dayon din ito mga higala kay Senator Kona nagpasaka og ethics complaint batok ang Senator Judge Pia Cayetano ang nagkadiyang grupo karon gikan sa Women's Rights Advocates, Academics og Feminist Group tungod sa mga pag-post og splice of video sa social media. Oras alas 4:23, dinisenta mga higala sa dugang panguluhan sa balita nato nga national kay giingon pod karon na sugyot balaod nun nga patasan ang income tax exemption sa 600,000 pesos giduso ni Senator JV Ejercito. Kung si Presidente Bongbong Marcos Jr. 350 lang mga igala, si Senator JV insya 600,000. Senado nakadawat na sa mga tax records ni Vice President Sara Duterte o ni Attorney Man Scarpio nga bana sa maunga opisyal. Samtang nakabilanggo ko ron, no? Nabilanggo nga mga senador, nga sila si Estrada o Marcoleta, giingong gitudlo nga maoy mohimo sa pagpangulo sa mga pipila ka committee sa Senado. So, gikuan gyapon sila no gitudlo gyapon sa Senator Jingo Estrada ug Senator Rodante Marcoleta. Gitudlo sila chairperson sa lain-lain nga komitiba. So sa managlahi ni nga komitiba sa Senado. Taliwala pa man nga sila nakakaroon sa prisuhan. So si Estrada mamatud pa mamuno sa Committee on Electoral Reforms and People's Participation samtang si Marcoleta ang mamuno pod sa Committee on Tourism. Gianunsyo ang bagong committee assignment sa session sa Senado diin nagi kung ano gihuli pa ni Estrada si Senate President Pro Tempore Tito Soto III nga gibalhin nga bagong chairperson sa Committee on Public Works. Dayon, gipasabot po ni Senate President Win Gatchalian nga magpabiling senador si Estrada taliwala po man sa iha po nga pagkabilanggo o napay 90-day nga suspension. Bisan ni ini, no? Isya nga kanya po, karapat-dapat daw, no? Nga siya ang muhimo sa pagpamuno sa niini pong maong komitiba. So, gidugang pa niya, ang vice chair, ang maoy maghimo karon sa pagtrabaho. Kay unaman siya sa kaning prisuhan, ang mong senador. So, ang vice chair, ang magtrabaho sa operasyon sa committee, samtang ang maong chairman, no, na priso pa. So, susama si Estrada ug Marcoleta, naman po ni sila mga higala, no, sa lain-lain po nga mga o kanyang facility, tungod lagi kay dami sila mga kaso nga ilahapong yatubang, kasong plunder, tungod sa flood control controversy, o kuan po no, nga ilahapong ninggi pang ilahang gipang himakak. Samtang si kaning Senator Amy Marcos, no, gitudlo pod karon nga Deputy Minority Leader. So kaning mga igala, no, nga mga kalambuan sa Senado, pwede man di lagi appeal gyapon sila, namgyapon lagi sila designation. Oras alas 4, bandi 5 sa hapon. Birthday ra ba daw kuno ni Senator Marcoleta karon. So, nasa prisuhan. Pero pwede lang gyapon, no? Pasalamat gyapon. Magpasalamat gyapon sa labaw makakagahom. Bisan pa man nga naano sa prisuhan, pwede lang gyapon, ano. May celebrate mo, simple lang. Pasalamat sa Ginoo nga buhi paghihapon. Oras alas 4:26 sa dugang natong uluhan sa tuang balitang national dili ta mga higala kay giingon pod karon nga LTFRB gilara o nga sugdan karong Agosto 5 ang Motorcycle Taxi Platform Provider Accreditation. Samtang Vice President Sara Duterte mihimo, no, sa pag-illustrate sa gun violence din sa Pilipinas, diin pwede daw kuno siya maka-hire o gunman sa kantidad nga 5,000 pesos.
1: Magnum Reports.
0: Samtang pakukuha, gitinguha karon nga makahimo, no, sa English Proficiency Standards alang sa mga estudyante, sa mga magtutudlo o sa mga accredited pod nga mga eskwelahan. Na-mention naman ako kagania, di ba, mga higala nga si ang kaning tax records si Vice President Sara Duterte o siyang bana na nasa Senado karon, lagi kay si Presidente Bongbong Marcos Jr. na mismo ang nag-confirm, no, ang Malacanang nag-confirm nga naghatag na siya og clearance ang atong presidente ngadto sa Bureau of Internal Revenue kun BIR nga buksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte og siyang asawa o iyang bana nga si Attorney Manasses Carpio. So matod pa ni Undersecretary Claire Castro nga ni himo pud, no, sila sa pag-submit pud ang BIR sa mando pud sa atong presidente. So ang tax records nasa Senate Impeachment Court. So kani ang gihimo po mga higala, kabahin niya po nino sa paghatag katinawan sa di daw ko, no, ma-explain nga kaning bahandi lugar o kadato, no, nila ni Vice President Sara Duterte nga nung daghan kasi lagas sa lapi. Taliwala pa man nga ilahang unang mga pamahayag sa nilabay mga katuigan nga simple naman daw kuno ang ilahang nga kinabuhi. So kaning mga higala, kabahin niya po nino sa mga unexplained wealth nga gikinahanglan nga matubag po ni Vice President Sara Duterte nining nagpadayon nga impeachment the trial bato kusab kaniya. Oras alas 4:28 dinita sa dugang na tong uluhan sa balita, mga higala. At mga dagkong luhan sa tuang balita sa balitang international din hita kay kusog nga hangin nagresulta sa kamatayon o kagubot dito sa Brazil. US President Donald Trump nagahimo karon sa paghatag o kasiguraduhan nga ang pagpanimalos sa kaniliging nahitabong pagpangatake sa kanipong Iran sa ilahang base militar sa Amerika sa maong nasod. So, manimalos, no, wag yun iundang kung magsigig panimalos. So, ang Iran po, nag-ingon nga, nagpagawas na gisla, nigamit sila sa mga ballistic missiles aron nga kontrahon ang puwersa sa Amerika. Nga di po nila gusto nga mo po'y muhimo sa pagpildi kanila. Egyptian Foreign Minister nga si Abdelatif nakigapulong karon sa official kuna special envoy sa Amerika nga si Steve Witkoff. dugang uluhan sa tuang balitang international. Dinisad mga higala sa lain pa na itong mga balita kay US President Donald Trump ihangyo karon sa Korte Suprema sa ilahang nasud nga matang lagi ni ipong 83 million US dollar. Na verdict no sa kaning kaso ni mga higala bato kaniya tong sa usa ka magazine na writer. So giingon mga higala nga iya man gid pud niya gipamugos nga wala ginahitabo nga rape natong 1990 nini pong nahisgitan nga magazine writer. Oras alas 4:00 din hisadta kay giingon pud karon nga sa Pransya sad mga higala gipaning kamutan na pod karon pod nila nga mapangita o mapapanubag ang suspect niini pong kamatayon sa lima ka mga bata no nga sulod sa Pinoyanan nga napalgan nga ana sa state of decomposition. No, lima ka mga bata ni mga higala na palgan nga patay sa usas mga lugar dito sa Paris, France tuga na diskubrihan nga ani mga higala nga kaning kamatayon sa maupong mga biktima tungod kay nanimaho naman po niya na palga lang no kaning singaw naman sad. So mo ni ang kaning mga police po ani naghimo na dayon pod no og dugang postmortem examination aron masuta gyud po kung unsay nahitabo niini pong maong mga bata. So, giingon na bago raman ay po ng anak ni ang nahisgutang inahan. So, muna, mga higala nga, nabiyaan po ng mga bata. So, sa itong mga kaisunan karon na inyo na nabati ang ato ang mga dagkong uluhan sa mga balita, lokal, national, international, din sa denta. Sa itong kapakisusi, sitwasyon sa itong kadalanan. Lakas pa na hondagan sa trapiko at itong kauban, Magnum Weather and Road, The Hunter, ano yan, naka-standby, Magnum Hunter 13, Magnum Riza Cruz.
1: Yes, magandang gina sa itong sab na inatong kapag-unagwag. Karakas pa na ho na dagas traffic ang magdumanji. Sa mga ayong kabalasaan, labi na, wala pa magbuhin doon ay pag-ulan, makakapaliti. Sa ibang, doon na naman tayo adlaw nga, kana makita, no, nga kasilaw sa adlaw. Doon po din namin nga nipis nga pagpanag-om sa mga nga bahin. Hindi ka po tayo magkumpiyansa, bitpita ka ng proteksyon sa kagalingon. Doon na mga nipagbundag sa ulan, makadipinsa po tayo. Dagan sa kinibang trapiko sa itong paglibot suloy, may Carmen, dagan sa may Bulwa area, alat sa may Kugon, kuga sa may Nazareth Magdamanji, doon na gigong mga porsyo sa kadalanan. At sa asan lang ito nga, pasinsya, doon na po'y pag kinibang pagpukog sa dagan sa trapiko, pwede ganyan po na magdugay Magdamanji, makalas na ako sa mga po. At sa asan po ang kiniangang pasinsya, pero sa tuwang nakaubisir maran, labi na sa pila pa kaadlaw nga mula bay, na ito kinahin ka mga kiniang lugar ng mga criminal na so kung yung pagdikan ka sa may bulay ilo sa inundin sa may gini ang Marcos Bridge yung naging nga na kabugat ang dagas traffic ko magnumanji medyo makasabang siya sa gini ang lugar sa mga gini ang kanyang tabang ka pot sa dagas traffic ko yung na kung yung pagdikan sa may bulay ilo sa inundin sa may ayala doon ba sa may Jima Ricto hindi ko mag-injib ka i-drop sa gini ang kumbaga dito ka sa may upul kay i-drop sa kini ang akin ang bulwa terminal lugar Magdumanji so lagi akin ibang lugar sa lahian ng Sokwahi milabay nga mga adlaw nga anyway ba diba kung minun pa mo commute ka lagi sa mga commuters so kung Magdumanji pag minta discuss siya pamo po tayo mga monitor no ato ang yapong sisigon ang buwasan sa SCA alam ko na mag-receive sa mga tao kung ano ba yung mga tao sa mga discuss siya hindi sa palibot sa sirad sa kagyan di oras makarapang pagulagoy Prefes panahon, dagas traffic ko para sa Magnum Report. Ini si Magnum Hunter 18 Risa Cruz sa balita ang servisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Oras alas 4:34 dinita sa Batan sa Pag-asa na karon sa Pigastinia sa Sir Joe Frivaldo. Sir Joe, maying hapon. Sa plaster si Sir Joe Frivaldo mga igalagikan po siya nga lokasyon. Sir Joe, may hapon di kanimo. Oras alas 4:34 na sa hapon na sa itong pagpadaan sa itong tulungan ng Magnum Report.
2: Magnum Reports!
0: Sa iro na ito, mahigala nga ito ang sitwasyon yun po, no? Gikan mismo sa Butan sa Pag-asa. Kaya para mas kaning kay balutaon, sabi ito i-expect sa ito ang kaniya ito ang panahon, labi na ning orasa, o sa mga kasilinganan po na itong dapit. Kaya burag na matigdan na ito, no? Yung mga kaning nahitabo itong ni Aki, yung mga kwan po, inday-inday yung mga pag-ulan. Itong balikan si Sir Joe Frivaldo. Sir Joe, maying hapon.
2: Yes, Magnum Radio, maying hapon. Sa itong mga suking tigpaminaw, dito sa Magnum Radio. Ang pag-monitor dito sa Northern Mindanao sa pagkakaroon, apektado ito sa extension o trap sa low pressure area. Mga tungkol rin makasinayt ito sa madagumon nga kalangitan, inubanan sa katag-katag na mapagulan o pagpanalog. Labi na sa hapon o sa gabi. Sa kasarangan ng hangin, magagikan sa bagatan, nga ito sa bagatan kasad pang direksyon, ang katagatan, kasarangan ang pagpanalog. Temperatura, 25 sentigrado ang kabungnawon, ang kanita 32 sentigrado. Philippine Standard Time, alas 4:35. Ikaw sa Montana sa Pag-asa, Mulugan, El Salvador City. Joe Privaldo, mayong hapon.
0: Salamat Sir Joe Privaldo, itong weather forecaster sa Pag-asa.
3: Magnum Weather Alert!
0: Oras alas 4:35 sa hapon. Karon tatuod mga higalatang atangi, mga balita ng mga hipos ni Magnum Hunter 13 na Riza Cruz, Magnum Hunter 22 Feita Velas, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, ug dugang mga balita po mga higalang nasud na ninyo masayra ni Magnum Hunter 16 Chingin Tirina Enriquez. Sa tangatay mga higala, ang mga balita nga inyo pong masayran karong tatuod sa tunga pagbalik sa programang Magnum Reports. Oras alas 4:36 sa hapon.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kun asa makapalit og gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
9: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Gapa na kit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charming Cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charming Cottony napkin for heavy flow.
6: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
7: Magnum friends, maing adlaw niya nasabang mga special report sa itong mga Magnum Hunters nga giandam alang sa inyong dugang mga pagtulunan. Una na ito, karong Domingo, ang ato mismong health news piragi ni Magnum Hunter Kia Avellanosa kung ano matod pa sa iya mismong special reports. Rason, nga nung gapanambok ang usa ka tao. Kung siya hinungdan nga nung manambok ang usa ka tao, tungod ba ni sa iyang pagkabulaos? Kaya na may tao sa mga grabe yun mo kaon, muingon ka grabe kabulaos pero di man mo tambok. Kung sa kaagyod, mga igalag angin ni mong kaonon para ikaw manambok. Kaya kung niwag ang tao, gustong magpatambok. Pero ang tambok na tao, gusto sa magpaniwang. Pagkalibog basad may galaning kalibutan. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buhado rin tayo ni Magnum Hunter Jane Luna sa iyang trivia. Kay matod pa, nanong ang saging kay berry, pero ang strawberry kay dili. Ngano ka ni? Pabuta si Magnum Hunter 24, Jane Luna. Humaniya, buhado tayo ni Magnum Hunter Angie Alzado. Mo-travel ta, dool ra kayo. Buhado ta sa Initao Misamis Oriental, ni nindot kayo ang Osaka Nadine Resort and Restaurant. Nindot na lugar. Tungod kay, kung gusto ka mag-overnight, matulog sa baong lugar, pwede kayo. Uban imong pamilya, higala, o sakop sa imong barkada, pwede mo. Nga mulaag sa Initao, Misamis Oriental. Kining taran, mabati niyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Fersid Blanca sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 4:43.
8: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik naman higala sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports. Huwag din hita sa itong pagdawat sa mga balita sa itong kauban. Noon ako na itong Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Kay giingon, upat mga tawang na arasto, human na sapon nga nagpot session. Detalya itong paminawan sa itong kauban na ka-standby karoon si Magnum, Kia Belenosa.
10: Yes, sa Magnum Hunter, wala na matod pa makasibat at makalagahan kini nga upat ka mga individual man kini nga nanakpan. Sige pa kayo nga drug purpose operations ng kapulisan. Sa police station experto diya sa may barangay Bugoding atong asyudad giingon niya kanina upat kabuhok nga mga suspect magdamaan diya usan ini ang target o gas diya ang napalitan kanina sa usa ka siya sa itong illegal nga droga bukti sa kinitas pesos ng drug purpose money na at plan po niya doon ay atulo ka mga tao wag itawag nga kanina maraga nag-score po sa iyang panimaray po magdamaan diya may rason nga lakip kinin sila nga nadakpan na to sa ipahigayon po nga drug purpose operation sa diya ang nga girikisa ang nga kanina main nga target nga suspect po magdamaan diya usa na ka senior citizen nakuhaan gini kadunga ang upat ka mga shay sa gito ang illegal nga droga din kini doon ay kandidat nga dili mumino sa kapiga 2,000 pesos kapin ko na kulang samtang nakuha gikan po sa posisyon o ga na kita ito sa mismo gin sa pangimalay kaning mga ginamitan ng mga aluminum foil o ga kaning mga improvised nga lighter nga mga gituhaan ni gamit nini nga upat ka mga suspect sa Sean Magdumaan. Siya naman, ang kaninga upat ka mga dinakpan diya sa may barangay Bugo. Wala naman naman po sila ingon nga milimod. O ga, nag-operate na lang po sila sa mga polis diya ang nadakpan kini sila sa maunga operasyon na ni Atong Rabalog na sa Binungguan, kaninga upat ka mga suspect. O gitagdang paskahan kini sa kasong paglapas sa Bulawad ng Republic Act 965, Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002, particular na Section 5, Section 11, o Section 12, so, kininga paghupot, gamit o kaning pagkakuhan ni nga mga gituhan ng mga drug paraphernalia. Balita ka na ipos, gikan sa Police Station 6 Puerto para sa Magdum Reports. Kini si Magdum Hunter 23 Kiabilinosa sa balita o serbisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Hunter 23 Kiabilinosa. Oras alas 4:46 dinita ni Magdum Hunter 22 Faith Velez kay giyong mag-isuon na naghimo matod pa. Nagimo sa pagpakitabang sa itong mga otoridad tungod kay kini sila gipang sumba, gipang hulga pa o sa lain po nila nga igsuon yapon mga higala. Itong siren, Magnum Hunter 22 sa yung lokasyon, Magnum Hunter 22 Faith Velez. Sa tangatang isad, si Magnum Hunter 13 Riza Cruz kasi siya po nagmusunod mga higala alang sa dugang pong mga police reports ngayong nahipos na ining hapuna. Dinis ata ni Magnum Hunter 22 Faith Velez.
10: Midangup sa kapulisan ang duha ka maigsoon, human matod pa sila gisumbag o gilulga sa ila usab maigsoon. Ang biktima na ila sa alias May, 34 anyos. Ups si alias Ryan, 26 anyos. Ang residente sa Mukusayas, Barangay Carmen, ning Dakbayan. Ang suspect na ila usab sa alias Mika, nasa saktong edad o residente usab sa mga lugar. Subay pa sa report, gipukaw sa suspect ang ilang inahan sa tungang gabi aron magpatransak o kwarta via GCash. Tungod din, gigasabaan sa biktima ang suspect. O gikulata sa suspect ang biktima. Dugang pa niini, gihulga pa sa suspect o gigamitan o kutsilyo. Tinunggal niya na adlok ang mga biktima o midangup sa kapulisan. Pagkakaroon, ang mao kaso, gireper na sa Barangay Carmen, lupong tagapamayapa para sa tukmang disposisyon. Balita, gikan sa Police Station 4 Carmen para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 4:47 na sa hapon.
9: Magnum Reports.
2: Dili sa dayon balita ni Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Kagibot yag mahigala, dunay usa ka pinoyanan. Sa barangay 15 ning atong syudad ang gisudlan sa kawatan. Dinita sa iyang detalye. At ang tangi Magnum Hunter 24 pod, inyo hapong madungog karong hapuna. Pero naon sa nato si Magnum Hunter 13, niinig pong kawatan. Manang lunggab o pinoyanan din sa may barangay 15 ning atong syudad. Na-standby na Magnum Riza Cruz.
10: Ang pagkitabang sa kapulisan sa Police Station 1 de Visoria, ang usa ka gingon nga pamilya na Ramos. Man kini makawatan o gisudlan o kawatan. Ilan na pinianan doon sa may barangay 15. May sigutan nga kini nga biktima, gingon nga nabantayan kaya nila na una nawala ang ilang washing machine. Gibutan sila nga likod sa ilang sala. Gingon nga una ni Ana, ang washing machine mo ay natritingan sa kini ang wala may ling kawatan. Doon po sa nagkuha na po ito uga lahing nga tutunan ini ka mga sasak. Ilang gasolit uga posible na kaya ilang ang kipot o nasayod po sa mga butang na nga panimalay tungod kay kung asa punteriya po niya dito rin po siya moagi maong nga kinihan nga pinianan kung asa butang ang mga buang nga kining butang nga iya nga naayunan kibot siya doon po ingon nga bungkag mga gamit sa pag kalipan nga kuha pa po sa uban pong mga gamit nagituan nga posible baka silingan ra magdumanji hindi mo sa pagsunod sa ilang pinianan ilang panimalay sa pagpangawat sa mga arus at mabot ang igawat ini mas sa sinipan ng washing machine o gasin ng gasolit na gamitunong gipod kaayo sa matag-adla dan kung inubo ka sa kiniang na lugar ng gasto gipod kaayo mag-imanji hindi ka basta-basta makapalit o gatag libo lang sa kalibo kapiso sa kini washing machine na 2,000, 4,000 po din din na sinipan na gibog atun po o baka by kilo magpuning washing machine mag-imanji o minubo tayo gasolit. Kung ka kaming mga venue karo mga kaning mga palit ka
11: Hindi po sa kapalipag sa 500, lagi po na sa libo kapil. Dahil nga, nakapaalaman po sa mga pamilya, labi na ang mga ipangkawal, mga gamit na nasunod sa mga mga panimalay. Balitagikan sa kapulisan, sa police station, ng Libertaria. Para sa Magnum Reports, Kirishi Magnum 118 Risa Cruz, sa Balita Observe Krisya, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz. Sa imuhang balita, dinisrenta ni Magnum Hunter 24 kay Gibutyag Mahigala, DSWD Region 10. Gingusgan po no ilang kampanya batok sa kagutom o kakulangon sa mga panginabuhi. At nga paminahon ko rin totoo ng ihapong report, kalabot po din ini. Apas sa di pa Mahigala, mamati si tagpahinumdom oras alas 4.50 na sa hapon.
12: Oras hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: 843-0946-0947-0949 and MKTG 2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Pwemi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
2: Mag-uban-uban ng sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
2: Atangi ang atong mga nakunang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit na bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
2: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio. Ang Magdom Radio News and Music, number one, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdom Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdom Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio.
7: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdom Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdom Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa balita ug serbisyo, Magdom Radio.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
9: Oras alas 4:55 na sa hapon. Sa tunga pagparehan sa itong tulumunog Magnum Reports, sinita ni Magnum Hunter 24 Jane Luna kay pagpanghingusog po sa DSWD Region 10 silang mga programa aron pakibatukan lagi ding kagutom o kakulangon po sa panginabuyan atong siren. Adian na naka-standby Magnum Jane Luna.
10: Gipakusog sa Department of Social Welfare and Development, DSWD Region 10, ang mga programa o inisyatiba batok sa kagutom o kakulang sa panginabuhi aron matabangan ang mga pamilyang nagkihinanglan sa Northern Mindanao. Lakip sa mga gihatag sa ahansya ang food assistance, livelihood support o mga social protection programs nga nagtumong sa pagpauswag sa kahimtang sa mga benepisyaryo. Matod sa DSWD Region 10, ang maong kampanya kabahin sa ilang padayon nga paningkamot aron mapakunhod ang kagutom o matabangan ang mga pamilya. Gamahimong mas ligon og independente pinaagi sa angay nga suporta og oportunidad sa panginabuhi. Giawhag usab sa ahensya ang lokal nga pagamhanan og partner agencies gamagpadayon sa pagtinabangay aron mas daghang komunidad ang maabot sa mga serbisyo sa gobyerno. Balita gikan sa DSWD Region 10. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
9: Salamat Magdum Hunter 24 Jaina Luna. Oras alas 4:56 na sa hapon. Dinita ni Magdum Hunter 13 kay giingong adunay sa ka 44 anyos nga tigpatayag suwartres ang naaresto. Detalye

0: Paminaw na itong kauban ng ka-standby karoon, gikan sa lokasyon si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
1: Ay, para karoon, sa ganda ka truanyo, sa pag-iimo nga pag-kiripa nga lugar, so kung na nagkapatayo sa illegal nga fortress dila sa mga parangay mo na sa rin, atong syudad, na naisigutan nga konti 4 anyo sa nagwera magiging puning ani Magnum Angie, patungod kay dahil kung magalambigit ka sa kiribang anti-illegal gambling, kaya pag maserban ka o kapag himos pagtakop ka nimo, tumban gapon sa kaso nga kinibang Republic Act 9287 lugar na usa ka individual kung ikaw masapon nga nagahimo sa pagkiniang pagpataya sa illegal na swertres. Ganis pagkaroon ang isigutan nga kiniang nga dinagpan sa alias Arnil, magatubang na kinis sa kaso nga kalapasan, ay pasaka bato kaniya. Para sa Magnum Report, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Balita Observisyo.
0: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Oras alas 4:58, dinita kay duna po yung motorista na disgrasya human gibato o hubog. Ano yan si Magnum Hunter 23 sa Italia, Magnum Kia Villanosa.
2: Nakaroon pa matutawag ang mga pangus o gasamad sa tuhod o sa siko. Kini nga usa ka motorista o man matutupa kini nga gibato sa usa ka wala pa maila o gagito o hanghubog na individual. Diya sa may barangay Gusa National Highway gikaingon ni nga biktima. Nga naila sa pangalan nga si Sir Wilmore, 20 anyos ulitaw nga taga barangay Lapasan. Nga samtang pauri na kini siya o nakaagi na diha sa area sa may Gusa Highway, diya sa may overpass sa may CUMC Tapit Pod Magnum Angie. Great matutupa kini siya nga gibato. Nini nga usa ka na identified pag hapon nga kaning gigatuhan nga lang usay na makahubog niya sa tungod kay yan nagdrive mo pud siya kamo sig padagan siya nga motor na out balance ang mao nga motorista may rason nga natumba kini siya og nakaangkon sa mga pangos sa iyang siko og sa tuhod pud gabahin sa tanga lagi pud nga nagarasa nang iyang mga tuhod ay minang iyang motor pud magdamaan siya to sa pagka disgrasya tani ra pa man nga kaniya nga luwas sa pura mao nga biktima wala lang niya nagukod ang mga suspect tungod kay nakalakaw na pud kini og tungod si pa ng maong dalan, wala na po ingon nga nakapugong nga makasibat ang katong naisipitan gid po nga suspisado. Inoon, luwas raman gini niya sang pit po nga biktima o gamay rin po ni mga garas o gansamad ang naangko na panagitan bagan kini siya nga ipaika mga to sa bota sa tiyo ang maong nga yung mga kaso pag kini nga may gayunan o dugang nga kani nga imbestigasyon ron nga masutang kailanan itong niya itong sa kagitwa hubog nga namato diha sa may Gusa National Highway nga mirisulta sa pagkasamdan sa isa ka motorista. Balita nga na ipos gikan sa Police Station 3 Agora para sa Magnum Reports kini si Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Villanosa.
3: Magnum
0: Report. Oras alas 5 yung punto. Dinita sa balita ni Magnum Hunter 22 kay ubay-ubay kamabatanon ang misal mo at sa Spes Dolly Orientation sa Barangay Carmen ng atong syudad. Detalya itong nga paminaw na itong kauban na ka-standby pod karon. Sa report, aniya si Magnum Faith Velez.
4: Ubay-ubay matutak ang mga kabatanunan sa Barangay Carmen ng misal mo at sa Spes Dolly Orientation niya gipahigayon sa Barangay Carmen, Covered Courting Syudad. Ang maong kalihukan nagtumong sa pag-andam sa mga bagong benepisyaryo sa Special Program for Employment of Students or Space alang sa ilang pagserbisyo sa komunidad o kasinatian sa trabaho samtang kumulo sila sa pag-eskwila. Gipasalamatan usab sa barangay ang Piso Cagayan de Oro sa ugang Department of Labor of Employment o DOLE tungod sa padayon nilang paghatag og oportunidad sa mga estudyante aron matabangan sila sa ilang edukasyon ug mga pangandoy sa kinabuhi. Balita na hipos gikan sa Barangay Carmen para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Villas. Oras alas 5:01 na sa hapon. At tayo mahigala ang dugang pa ang mga balita. Ang nangahipos ng kaubad sa lantag sa tag sa kolokasyon. Oras alas 5:01 na. Huwag din pong hapon na. Huwag tupunin pong pahinumduman po mo na nga. Doon ay umaabot nga kaning pagpahigayon sa grand launching. Karong Agosto size ning tuiga. Doon na sa may Rio de Oro Boulevard. Particular na sa may Punto de Entrance. Kini mga higala, himuon na sa tupong dakbayan. Alang po, nini nga ito nga pagsaulog sa Higala Eye Festival 2026. So, wala na ko ni panginahanglan nga mukanta tag dying inside to hold you kay nakadulog yun ang ato ang grand launching sa Higalaay Festival diin dadon na sa nahisgutan usab nga sa ato ang LGU ang mga kanta sa The Itchy Worms no nga makadugog na sa ta og mga kanta nga akin ka na lang ang beer og lakip na no ang TNT maghimo usab sa pag dala kang Darren Espanto sa Higalaay Festival grand launching so kining nahisgutan nga kalihukan gipasundahan kini sa ato sa Dakbayan og kini mga higala bukas nus publiko so pwede rin kayo mumutambong po nini aron ninyo masaksihan po ang nahisgitan nga pag kaninga sugod no sa tuwa po nin po mga formal nga pagsugod sa mga activities nga nakalain na para sa Higalaay Festival 2026.
3: Magnum Reports.
0: Oras sa 5:02 na sa hapon na ugma o karon no na may mga gihimo na nga mga payout pod sa mga kaisunan pod nga senior citizen. Sa ilaha po din pong kaning salapi po nga madawat po gikan sa gobyerno. Kini mga igala, gibahin para sa District 1 o District 2. Dilidungan sila pero pareho ra gyapon po o madawatan. So kaning gihimo karon sa gobyerno nga pagtanyag kanila mga igala ini pong kaning financial grant. Kini may kalambigitan po no, sa ilaha pong pagtungton sa ilaha pong pangidaron nga nanasa 80, 85, 90, 95. Labi na gyud sa ato po din pong nag-edad o 100. So, money no sa expanded kanang Centenarian Act na to. So, kaning ato po mga kaigsunan nga senior citizen di na po mahimong lisod para sa ilahang pagdawat sa ilahang po din pong cash grant kay gipaduol naman po mga higala sa ato po din pong gobyerno ang payout po din niini so sa ito mga kaisunan no, kaning kumpanlitan naamo sa inyo hapo din pong doon sa barangay niya mo kabalo kung apil mo o dili
3: Magnum Reports.
0: So, pangutana mo din na sa inyo pong kabarangayan. Kaya base no, paboro po sa inyo ang payout o appeal day po mo. So, sa itong makaisunan at natagi kay sulayan po na ito mahinabi si Ms. Colleen Chavez, ang ito pong senior citizen focal person sa CSWD. Okay, para maghihanta sa ito po na yun pong kaning mga scheduling po. No. Ilabi na sa itong mga kaisunan po din ha, nga na ay mga members pamilya nga tagas ng pangidaron na nasa 80, 85, 90, 95 o sa itong tag 100 years old na po din po no, ang pangidaron kay lagi kanisya mga igala sa una ang katulong 100 years old ang doon naging po yung madawatan no? Karon gipalapdan man po ang balaod so katong mga naabot na sa ilaha po din pong pangidaron nga 80, 85, 90, 95 ginatagaan niya po ng mga higala tag 10,000 pesos kini nga mga pamaagi po nung naghihimo karon sa gobyerno kabahin kini sa pag-acknowledge gihapon no, sa ilaha pong dakong participation po da, sa kalambuan sa ilaha po din pong dihang sila no baskog pa sila so muna sila gihatagan gihapon og bili pod mga higala nga kani sila may na lang pod na dunay mga gamit pod lang a kwarta aron pod sa ilahang pag kaning palit sila mga maintenance sa ilaha po din pong pandugang pod no pang suporta silang kaugalingon. Oras alas 5:05 sa hapon at ang tayo mga igala ang mga balita nga nangahipos karon tuod sa mga kauban na tumalik-balikan sila si Magnum Hunter 13 Riza Cruz, Magnum Hunter 22 Faith Velas, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa itong pagpag-uban sa itong tulubo ng Magnum Report. So mati sa itong painom-dom, oras alas 5 sa isa hapon.
5: Let's go! With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
5: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
8: DTX 500, mo'y tubag sa diabetes, kundi in kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
11: Happy! Everybody is happy!
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: tayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Nasayod ka bang dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Raniel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence. Proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026. Hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions Miguel S. Estenzo and Raniel P. Veronilla. Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you, and we're all rooting for gold once again.
3: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan, dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Di Asilang Galawa ang inyong nurse on the air, o Magnum Bing Abukay Jacinto. Timan ilang sa ganunay, magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.

0: Oras alas 5:13 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulog ng Magnum Reports.
1: Magnum Reports!
0: Unasa na ito si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Labi na niini po mga pasidungog po nung ihatag po da koron. Sa mga simbahan din sa Tusdak Bayan alang sa Magnum Radio o sa Magnum Express. O ga mga igalat ang atangin po ga mahinabi na tuod niya tautood si Ma'am Ginger Palago o sa kakanipong magtutudlo o kasamtangan po nung nagasilbi. Nga tigpamaba karon sa Batan sa NCSC. Kaya para po dito mga kaisunan nga naana po no'y mga kaninga pariente o mga membro gid po no sa ilahagid pong immediate family nga senior citizen na na makadawat po dog ang ilah makadawat po da sila og ilahang mga benepisyo gikan sa gobyerno. Una sa nato sa Magnum Hunter 23 kay nakasarbay na po siya mga higala kauban si Father June Balsamo. Ora sa 5:14 dinhi tayo Magnum Hunter 23 Kia Belenosa.
2: Sa magdamaan siya, no, live yung dekaroon sa Maya San Antonio de Padua Parish Church. Uga, makubala to si Father June Balsamo magdamaan siya. Kung nga diin, iapot na nga sa isayan karoon sa kaninga maitabo, kalabot nini nga paghatag pa si Dungog sa kaninga pipina ka mga katawan. Nakip na to sa Magnum Radio, sa Magnum Express, kalabot nini nga ilang gipagayin po nga aktibidad nga ba isip po na pagpasidong po ka nga Padre Pio. Father, mayo nga hapon na Magnum Kia sa Magnum Radio ko sa pikasin niya si magdamaan siya. Father, sa isayan ko naman sa'yo maitabo. Karon Father.
3: Yes, tayo salamat Magnum Kia, Magnum Angie, mayang hapon po o sa mga naminaw. Karon Hulyo 30 o hapit na magduha kasi mana muabot ang kini ang kasumaran sa 2 weeks sa gihimo nga Padre Pio conference sa tibuok Visayas ug Mindanao. O tungod sa nagbuhagay nga grasya nga nasinati gis adlaw nga himuon ang Thanksgiving Mass. Uban sa tema, what the world needs now is prayer more than ever. O tungod sa maong tema, ang ato karong i-post nga pangutana sa mga miyembro, the question is, where are we now in our theme? We become more prayerful. Kaya kung natay tema, dapat na output ni Ana. Magnum Angie, Magnum Kia.
2: So, Father, pinakabuok ba ka ang makadawat o gamarag mga awards o kapasidungog karon, Father?
3: Dagana among ipangatagan o mga awards dito pa sa adlaw sa konferensiya o niya napailain nga mga celebrations nga among pangatuan, tagaan niya po namong mga pasalamat sa award. O karon din murag ang Magnum Radio ragyong tingali among gisep na mong mahatagan din ni o na po'y laing grupo. Wali, dili ko updated sa mga officialis, but usa ni ining mga 4 o 5 katagaan karon og paspasidong og ang Magnum Radio mismo o ang Magnum Radio sa ilahabang Magnum Express, Magnum Kia and Magnum Angie.
2: Father, unsa pa yung laong sunod ng mga activity ani sa to nga pag-aakuan ng Padre Pio, Father?
3: Sunod ng mga aktibidades, nangandami sa among usual nga First Tuesday Mass dito sa Our Lady of Manawag Chapel sa Limkitkay kada manaunang Martes. Kanang naunya, paabuto na mo ang adlaw sa among yung meeting evaluation. Kay ang hagit yun sa atong Arsobispo sa Archdiocese sa Cagayan de Oro nga, musurig yun ang Padre Pio sa mga parokya o mo-establish na gayod o mga devotees ni Padre Pio kada parokya. Wala na mo nalimtan, busa, nagbuhat namin mga speakers, bureau, na ipadala sa lain-laing parokya. Alang ni ining katuyuan, Magnum Kia.
2: Father, nasi dili na lang tigidin ka kaninga dugayon, no? Kaya magpakumpisal para baka Father. Father, ay mo nga pag-imbitan na lang o mo nga pag-hatag-imbitan wala pa kaabot din eh. O katumabot pa mo simba diri karong adlaw pod Father.
3: Yes, karon mga igsuon sa mga naminaw, devotos, devotas ni Padre Pio, karon ang atong Thanksgiving Mass sa atong successful kaayo nga nahimo nga konferensiya. In atong gina-expect nga attendance unta ni adto was 500 to 800 apan milibo takapin tungod sa daghan nga mga tabang sa nilaing nga grupo. Og tungod niya na, ako ang imbitasyon na pay oras, 5:30 atong misa karon, misa pasalamat, nga jutay na yun nga salo-salo. Maigsoon, kita kids, welcome dini sa San Antonio de Padua Parish Church. Daga salamat.
2: Salamat, Father. So, mato magdama, salamat kayo. Mato magdama siya na si Father June Balsamo, oga sa ihapong pagpangayog pasalamat po sa tanan ng mga miduyog po kaning convention nga gihimo alang kang Padre Pio po magdama siya. So, karon ang may tabo, magapagay na sa oga sa dayon na pagumant po daning sa tos ng misa po magnaman si then na dayon magasugod o ga kaning paghatag atong mga awards o ga pa sino mm-hmm. kung din lakip pang mahatagan po o kung na nalakip nga makadawat o pa sino ko gato ang kita sa Magdum Radio labi na sa Magdum Express. So,
0: kung saan na siya Magdum Kia tungod sa atong pagtabang sa ilahang mm-hmm. mapahibulong ang publiko din po nga kalihukan po da pahinungod kang Padre Pio.
2: Yes, magdaman siya kaninga to ang balik-balik po nga pagpadungog sa kaninga kahanginan. Mm-hmm. Muna nga isa git po nga nakapadani o nakapagat git po kay doon. Anag yung mga daan yung mga devotees po magdaman siya si Padre Pio. Pero katong mga wala, katong madilipagin kay pero marag naagat mito sila magdaman siya. So maragusan na po din ang pagpasalamat po sa ito ang kundirin sa Antonio de Padua. Labi na ni Father John Basamo nga tungod sa ito nga pagbalik-balik at pagpadayag sa kahanginan aning ilahapong katuyuan nga sa pagpasidungog po nga Padre Pio magdaman siya. Mas nanagana nga nimo nga mga devotees o nga nakahimo kung sila sa kanyang gigibuti ganina nabot sa 10,000 ang misan mo sa katong pagpahigayon po nilang activity alang kang Padre Pio po magdamanji.
0: So, unya pa ihatag yung mga lumakiya. Unya pa yung ihatag ang mga pasidungog.
2: Niya pa magnamanji na human pa sa misa. Kaya magmisa pa man mga 5:30. So mga taon-taura na niya magnamanji. Ay pa din nila po di-distribute pag human sa kaninga misa.
0: Okay, sige. So, salamat Magdum Kia. Sige sa iyong final report.
2: Ikan diri sa mga lokasyon sa Maya San Antonio de Padua Parish Church diri sa may barangay Nazareth ning atong syudad. Para sa Magdum Reports, kini si Magdum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 5:21 na sa hapon.
1: Magdum Reports.
0: Oras alas 5:21 sa itong tulungan ng Magdum Reports, din sa itong mga higala sa itong public office, public trust. Kaya itong mahinabi ko ron si Ma'am Ginger Pelago kay lagi, no, buot po na itong mapaabot nga ito sa publiko. Nga doon na gid po yagi himo nga programa ang atuwa po din pong gobyerno. Uga kini, no, ang paghatag o mga kaning cash gift nga ito po da sa ilaha. Kaya ang atuwa po din pong mga senior citizen mga higala, dili ikalimot, no, di naman po na sila gid po makatrabaho, susama kani ato, dihang basgog pa sila. Lahit naman gid po ang energy, no, sa itong mga kaning senior citizen kung itandi lugar sa atua nga napata sa kaning kuan, no, sa sakto napata sa kaning maayo pa ang atua pa rin pong kondisyon. Kung itandi sa ilahapon mga igala nga nagmaglisod na mangyud na mga senior citizen sa pag aswat-aswat ug mga bugat o baka hapon mga higala, no, sa pag kaning lihok-lihok nga taas kayo ang oras sila pong duty hours, di na po na nila kaya. So kani ilahapon ning gihimo karon sa ani nga gobyerno para masuportahan po nato ang mga senior citizen po da sila mga panginahang lanon. So sa itong makaisunan din na atong mga hinabi karon si Ginger Pailago gikan sa Bataan sa NCSC alang sa itong public office, public trust. Hello. Oras alas 5:22 sa itong public office, public trust mga higala. Ato makauban si Ms. Maria Ginger Pailago sa itong National Commission of Senior Citizens Region 10 atong Information Officer.
4: Section 1, Article 11 of the Philippine Constitution provides public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead modest life.
1: Kini ang gisandigan sa programang Public Office, Public Trust. Tulumanong maghisgot sa mga nag-unang programa ug kalambuan sa nagkadayang ahinsa sa gobyerno, pinaagi sa mga dinapit nga bisita. Public Office, Public Trust. Inyong mabati, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 sa hapon, sa programang Magnum Reports. Public Office, Public Trust. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 5:23 sa itong makauban live karon mga higala si Ma'am Ginger. Ma'am, may hapon. Live das Magnum Radio. Kauban ni mo Magnum Angie Alzado.
5: Mayong hapon, Magnum Angie, and to all the listeners of Magnum Radio.
0: Okay. Ma'am, ano karon na itong nasairan nga doon na po ilain nga payout na po no, sa mga madawatan nga kaninga sa lapi sa ito pa din po mga senior citizen. Unsa gid ni gani nga programa gid po ma'am para ma-emphasize po sa itong mga katawan po no, ilabi na na itong mga senior nga nang hinango po din taon po no, nga ma-suportahan sa gobyerno.
5: Okay, daghang salamat sa hatag ko higayon na kami makahatag og dugang information sa inyong mga listeners o inyong mga followers. Ang nahimong cash gift distribution is about sa RA 11982. Kung diin, expanded centenarian act sa una na only 100 years old lang ang makadawat o 100,000 pesos. But karon ang mga nag-edad 80-85, ang tawag sila octogenarian. Katong nag-edad o 90-95, ang tawag sila nonagenarian. Sila makadawat o 10,000 pesos cash.
0: Okay. So, karon ma'am, naanapod tayo kaning schedule sa payout para sa ilaha.
5: Yes, ma'am Angie, no? Nagsugod na ta. Nag-start na ta last week pa. Nagsugod na panghatag o 10,000 pesos cash sa mga naglahi-lahi na probinsya. Mm-hmm. Nahuman na ta sa Misamis Occidental, Camiguin, Lanao del Norte. And karong adlawa, and until tomorrow, atong tagaan na po ang mga residente sa Cagayan de Oro. Niya kami karon sa SM Downtown Premier na apod-apod po lang nakadawat na a total of 758 kagayanon ang makadawat sa ilahang 10,000 pesos. O ganina na atay isa ka centenaria na ni Anhigid sa SM aron makadawat gid siya mismo sa iyang 100,000 pesos.
0: Mm. Unsa na siya ma'am kaning makabaklay pa or sa naka-wheelchair na? Unsa man siya?
5: Naka-wheelchair na si nanay and iyahaming giserenade so iyahang saya na tong. So si nanay, attentive pa kaayon siya and nakita gid nato ang kalipay nila no na na-feel nila ang pagpangga sa ato ang gobyerno na sila natagaan og importansya o sila gipasalamatan sa ilang contribution sa ato ang komunidad.
0: Okay. Ma'am, ako lang laron sa SM Downtown mo. Pila di ka pila gyud inyo mga payout center karon nga inyo hapong nga gi kaya mugna para pod nga maka-distribute gyud ayon pud ta sa mga residente dinhi sa Cagayan de Oro sa District 1 ug District 2 nga mga senior citizens.
5: Ni ami kay ang SM gi welcome ni no convenient and comfortable kaayo sila air condition pag yun ang ato ang venue. So our regional director Mary Jean H. Asung ang iyahag yung instruction is dapat convenient, accessible, and comfortable ang ato mga senior citizens while receiving sa ilang cash gift. Ang tawag sa amo ang ipanghatag, no? It's a gift from the government recognizing their contribution sa atong community. Mm-hmm. And katong mga nakadawat sa 10,000, ang tawag sa ilaha grantees. Mm-hmm. Because ang ilang nadawatan na cash is a grant from the government. So, naami diri karon for District 1, and tomorrow we are still the same venue put amua diri put namo ipanghatag ang 10,000 pesos cash. So welcome kayo mo diri Magnum Angie no kay para ma-interview ninyo mismo and ma-witness ninyo unsa ang kalipay na mahatag sa ilaha no na feel good ilang ilang importance despite sa ilang pangidaron sama sa imong giingon no ang kabaskog sa ilahang kalawasan katong kabatan-unan pa og karon lahi na gyud but ang kalipay just the same na despite sa ilang pangidaron na tagaan silag panahon na giihap gyud sa ilang atubangan ang 1 to 10,000 pesos cash.
0: Okay. Ma'am, kinsa man ang eligible gyud ani no nga maka-receive sa cash gifts under niining Philippine Expanded Centenarian Act o unsa may primary requirements gyud kung mag-claim sila? Dayon naman tayo na mention ka ganito imong gingon 700 plus. So predetermined na gyud kung kinsa mo dawat.
5: Yes, Ma'am Angie, no. Ang mga qualified ani Ma'am Angie is dapat iabot sila sa ilang milestone age. Mm. Dapat mitungtong sila sa edad na 80, 85, 90, 95 aron sila makadawat sa ilang 10,000 pesos. 4 to 6 months before sila mag-celebrate sa ilahang adlaw na natawhan, dapat naka-file na sila sa OSCA office near kung aha sila dapit na belong. So i-file niya dito, kauban ang ilang updated claim form, OSCA ID, 2x2 picture, whole body picture, o ang ilahang PSA birth certificate. Pag kompleto na, i-submit lang sa OSCA and magpaabot sila kay amua pa ng i-validate, i-cross-match. Then once kompleto na, we will send it sa central office para ma-check nila kay base na ay mga laing anak from other region na nag-file po sila para to avoid ka ng double claim. So once available na, i-download na dayon ang budget sa regional offices aron mahatag na. But karon Ma'am Angie, no, ba, sa next namo na cash gift, no, naa na may changes. So paabot lang ta sa update kay we want it convenient and accessible through electronic transfer na.
0: Okay, so unsa man ka nang mag tap mo, for example, sa GCash, inana na.
5: Yes, GCash, bank transfer.
0: Oh, may inana.
5: Na dapat nakapangalan yun sa senior citizen na grantee.
0: So, ang karon kun gyud na cash gyud ang ilahang cash madala.
5: Oo, mao nang gina-invite mo na mo, Magnum Angie, no? Na please come here, kauban imong team, para ma-witness gyud ninyo na ang ubang mga senior citizen, pagpila naka-wheelchair o nakatungkod, pag human ihap silang cash, nalimot sila sa ilang wheelchair o tungkod. So, dapat kayo impact sa ilang kinabuhi na na-recognize sila sa ato ang government.
0: Okay. Sa karon, ma'am, mga naka-claim na, mga banabana, pila naman po?
5: Daghan na. Sa pagkakaroon, as of today, naanay 2,643 grantees ang nakadawat na sa ilahang money. So, natuyok na namo. So, ubay-ubay na po, no? Sana analay mga 3,000 plus ang wala pa kay wala pa man pinaka human sa Bukid noon and sa Misamis Oriental.
0: Ah, so ang uban, kaya din nila ni-claim?
5: Wala pa kay naka-schedule man ni Ana, Magnum Angie. Kami mismo, no, kung kinahanglan ang senior citizen at tuan sa balay, due to health reasons, amu agin na siyang imuon. Kay we want it na safe food ang atong senior citizen.
0: So, mo na ipamaagin yung mechanism ninyo karon, Mama Ginger, nga in place nung maka-process sa cash benefits ang itong mga bedridden or mga incapacitated ng mga elderly individuals nga di yun makagahom niini pong personal nung pag-claim silang milestone incentives.
5: Yes, tama ka, Magnum Angie, no? As always, we look after sa ilahang welfare. Dili pwede na mapasagda nato sila. Maunang kinahanglan na mo ang one whole body picture to assess them sa ilang kahimtang. Then we also ask ang ilang guardians kung kaya ba. If not, there are different requirements, ma'am. Authorization letter, medical certificate, barangay certification na dili gyud able si senior citizen to claim the face-to-face na ilang gift.
0: Okay. So, kanin siya dayon po, ma'am, nga mga benepisyaryo pod nato, nabay kaning certain pod, no, nga gusto nyong ipabuhat sa ilaha silang kwartang nadawatan, no, grantee sila pero base, no, base sa inyo pong bahin, gusto ninyo nga makakita pod, no, nga ang kwarta nga ilahang nadawatan na paingon jud pod sa kaning gusto pod yung padulngan o sila na bagyo magbuot silang kaugalingon kung unsa ilahang pagagamitan sa ilaha pong nadawat.
5: Sakto gyud ka, Ma'am Angie, no, kasagara sa mga senior citizens na nakadawat, amo agit silang gakahinabi, no? Masoya namo sila. And we ask them, Nay, kamusta? Unsa man ang imuhang imuon sa imuhang cash gift? So, naagit sa Filipino na culture, no? Kanang family first, ang ilahag yung priority para ni sa akong apo, para ni sa akong pamilya, ipalit na akong pagkaon para sa akong mga apo, balon sa akong apo. So, mapilanggaon yun ang atong mga senior citizen, then the rest, mapadulong na dayon sa ilang mga panginahanglan sama sa gatas o medisina.
0: Okay. Pero natay ka lang, Kwan, ma'am, for example, nung ka na sa itong mga centenarian, no, nga sa pag-check lang po ba, na welfare check sa ilaha, kay base niya po, no, di na ito may bawaan, nga ang kanang ilang kwarta, wag yun na paingon po sa ilahang kanang kabubuton po, no, nga mga gustong gastuhan or base baka, no, mahitabo. Di ba na malimod po nga Simbako, nanay mga members pamilya no nga muunay tulis ba sa ilaha kay labinag mo po nagatiman po da sa ilaha po da samtang sila no nana sa kaning taas na pud nga pangidaron.
5: Yeah, sakto ka Ma'am Angie, no. As always we look after sa ilahang kaayuhan no. We validate, we check, we double check, we visit kay naamang gitay coordination with the local government unit no. Kani among programa dili ni siya mahimong successful kung kami lang, as always, in partnership with the provincial office and the local government na to. So, amo anang gina-check. So far, wala tayo reklamo na dawatan, no? Nag-iabusar ang ilang kwartang na dawatan. Malipayon ang tibuok pamilya o usa sa karason na nagtapok sila, nag-uban sila tungod sa gift na nadawatan sa atong senior citizens.
0: Okay. So, kani siya, ma'am, nga to ang gipang hatagan karon no una pa lang ning hugna karong nga tuiga or kapila kid mag-distribute na mag-pay out gid pud ma'am.
5: Yeah, kani siya ma'am, yeah, sixth wave na namo ni no or second quarter for 2026. But dugay na mi nagsugod ani February of last year pa nagsugod kay ang balaod nato nagtook effect ni siya March 17, 2024.
0: So kani sila karon nga gusto nga muapas. So, napay mga nabay schedule nga kanusa pod ma'am no mo himo na pod sa payout.
5: Yes, ang amo ang schedule no quarterly ni naga schedule. So, as to specific date, kuan lang ta ma keep in touch ta, follow us on our Facebook page NCSC-Region 10 para sa dugang na updates. Kay sa pagkakaroon Magnum Angie ang focus sa namo ang cash gift distribution kay ato mga application na ubay-ubay na namong nadawatan na ready na to na submit na namo sa central office kay para continuous ang process waiting na mi maka-receive sa update from central office after the validation sa application na submitted to us.
0: How about sa pundo Ma'am Ginger, unsay mahitabo? Nagi walay specific nga amount nga gihatag pod ang gobyerno sa inyo, mo lang sa ni budget karon para sa inyo din ha? Or magdepende gyud na sa gidaghanon ayha din mag-allocate na dayon pod kompleta na katong mga na process na dayon pod ninyo.
5: Yeah, sakto ka Magdum Angie, ang allocation sa budget will always be based sa number of applicants na submitted and qualified grantee. Once complete na, i-download na sa AMUA kay naaman siya yung payroll, no? Di pwede na manobra, di na pwede na kulang. So as always, i-match ni siya. So kung pila ka grantees, pila po amount na ihatag sa kada regional offices. And for those unclaimed, still have 1 year to claim. Pag more than a year na, di pa ma-claim, amo aning ibalik sa COA for tanang ano audit purposes.
0: Pero kung if ever ma'am nga simbako no wala na claim or kanang imbis nga hapit na unta ang payout pero di na siya makagahom sa pagclaim kay simbako ni taliwan, unsay mahitabuan na sa kwarta pon ma'am? Ibalik yapon or ihatag na sa pamilya?
5: Kung ang ganti namatay pero nagtungtong siya sa iyang milestone age, padawatan sa iyang family. Naalay mga additional requirements sama sa SPE na naagit sila, kung unom sila mag-igsoon, naagit sila isa lang ka-authorized representative to claim. So, kung si grantee nag-file, pero wa siya niabot og 80, wa siya niabot og 85, wa siya niabot og 90 and 95, dili niya madawatan ang qualified cash. Yeah.
0: Okay. Pero basta kayo nakatungtong lang siya niya, nagulat na lang siya sa pag-release unta or payout unta niya, walang yun na kaabot, no? Kaya na yung mga naitabo sa iya, ha? So, madawatan gihapon sa pamilya.
5: Yes,
0: pero ma'am, kaning
5: madawatan sa family.
0: Kuan pag process ma'am no sa kaning intag SPA kay kinanglan ba gyud nga kanang intag kung SPA kay murag kanon ang tanong kinanglan din pud og abogado kinanglan ba gyud ma'am or kaning okay na kanang nay sulat gyud pud no gikan na hinimo nila sa ilang members pamilya or sa kato mismo no sa senior citizen nga naghatag og authorization sa iya pud din pong magsilbi nga representative pud labi na sa pag-assist sa iya sa claim pud niya sa iya pong benepisyo.
5: Ang authorization letter Magnum Angie, amo ana siya gina-require sa authorized representative lang. Katong mga senior citizen na buhi, niabot og milestone age og sila dili talakaw. But kung ang senior citizen nag-expire na, niabot siya sa milestone age, kinahanglan gyud siya og SPA. Kay kana siya ang magpamatuod legal document nagi-allow sa tibuok kabanay niya na madawatan nila ang cash.
0: Okay. So sa ato ang mga kaigsuunan, ma'am, no, nga naapakaroon, kaning hapit na mo, tungtong og 80, no, pero wala pa gihapon nakahimo sa pag-file sa ilang mga documents.
5: Yeah, Magnum Angie, singit lang na ako, no, kinahanglan yun mag-present sila of death certificate para magpamatuod na wala na yun, dili na yun existing si grantee.
0: Sige, para ma-justify lang po nung kabasin niya na yung mga ilan. May ingon nga, wala na yan, apamandi ay. So, yeah. Kanin siya po, ma'am, for example, nung kaning naay kaning mo himo sa pag-claim ta, pero kuana after, okay ra ma'am, after sa birthday, no, naka kuana nalagpas na sa birthday pero gusto niya mag-claim, so sa sunod nga payout pwede pa na ma-appeal siya if ever makakomplete lang siya sa mga gikinahanglan nga requisitos.
5: Oh, ma'am Angie, ako na idugang ha na dapat niabot sa milestone age na wala siya namatay ha, makadawat din siya. But then, kung namatay siya, before siya nagtungtong sa 80, 85, 1995, dili siya kadawat. Mm-hmm. So, katong mga wala pa naka-apply, kay karon pa nila nadunggan, but nag-abot na sila sa ilang milestone age, pwede pa kayo sila mag-submit sa ilang application. Visit lang mo sa ncsc.gov.ph aron magkuha mo sa updated claim form and it-attach ninyo ang inyong birth certificate, OSCA ID, 2x2 picture, and one whole body picture.
0: Ma'am, na yung utana din eh, kung daw, nilapas na siya, no, kay, di ba, 80, 85, 1995, na abot na siya 81, niya ayha pa din siya mo apply para sa itong 80 unta niya.
5: Yeah, pwede kaayo. So, ang senior citizen na nilapas sa iyang milestone age, naa kay 1 year, within 1 year, dapat makafile ka. So kung nag 81 ka, tapos di wala pa din mo na file, pwede pa ka mo file. Ayaw lang kay Dugaya, kay we only give 1 year lang para ma-avail mo.
0: Okay. So, ma'am, unsa ba'y kaning mga dapat pa, no, nga hinumduman sa itong makaisulan nga kaning subject karon sa inyo pong cash gift payout din sa may SM Downtown? Ilabi na ni Antong Ugma, no? Ugma nga mo dawat.
5: Yeah, sa mga grantees na from District 2 tomorrow, mag-claim mo sa inyong cash gift, please come sa SMP floor na nakakaon mo, nakainom mo sa inyong medisina. Kay usahay, excited ang atong mga senior citizen. Malimta nila ang ilang maintenance. So let's enjoy the day. Aron ma-enjoy ninyo ang gift sa atong gobyerno, dapat well-prepared mo, naka-breakfast o naka-lunch, and nakainom sa inyong medisina. So, ayaw mo kabalaka, tanan mo, makater mo, daghan ka ayaw mi diri na mag-assist, no? Na amo ang i-insure na ang senior citizen, kami ang magpaduol sa ilaha, mo guide arong hapsay ang amo ang paghatag sa gift sa ilaha. So, padayon lang ta, no? Mag-follow mo, please. Follow us on our Facebook page, ncsc-region10. Para sa dugang na impormasyon. And kung naamoy mga communication, pwede po mag-email sa ro10@ncsc.gov.ph. So, salamat kayo, Magnum Angie, sa atong media partners na padayon ang support aron sa implementasyon sa among programa. Sa kay Mayor Clarex, uy, daghan kong salamat, no? For the support na naagid sila pirmi ang OSCA office na maghatag og dugang impormasyon, mag-guide sa amoa aron tanan senior citizen walay mabiyaan, no, ang CSWD, pinanguluhan ni Ma'am Anisita
0: Johnson.
5: Salamat kaayo, OSCA head Victor Lagang, thank you very much. Og sa ato ang councilor na si Councilor Gigi Go, siya ang chairperson sa senior citizen sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro. So, chair, okay, siya po ang sa, ano, senior citizen chairperson sa mga senior citizen chapter president. So, tungod sa ilaha, no, hapsay, well-informed kaayo ang atong mga senior citizen sa atong mga programa. So, wala gyud na biyaan ng mga senior citizen sa different na mga barangays, munisipyo or syudad sa Region 10.
0: No, ma'am, nari pa kapasili po, ma'am. Pwede na ba daw ko na magpa-register at ang pangutan na, pwede na ba magpa-register sa senior citizen ang 59 years old? Maski 3 months na lang, no, mag-60 na siya. Mag-una lugar, ma'am, magpa-register.
5: Ma'am Angie, ato ang ipaabuso na matungtong, matungtong yun sila silang pangidaron. Mm. Even 59 years old siya, dapat mo 60 gid siya. Under sa RA 9994, dapat 60 years old pataas, mag-register na sila. Mm. So ako apong i-encourage ang tanan na mag-visit mo sa ncsc.gov.ph aron mag-senior citizen online registration mo, aron maka-generate na mo sa inyong registration reference number na kung diin ang datos ana, no, makuha nato na kung unsa ang mga panginahanglano na programa, trainings atong ihatag sa matag munisipyo or syudad.
0: Mm, okay. So, kumplita nag-register din na sa inyuha, ma'am. Mahibawaan na ba po na dito sa kaning LGU lugar, ilang CSWD lugar nila, ang iha po din pong pag-apply na sa inyuha diretso?
5: Yes, ma'am Angie, no? Pwede okay. Moagigid sila sa OSCA office.
0: Ah.
5: Okay, kami na in partnership yun din siya, no? Salamat kayo, Magnum Angie, no? Nag-message man di ka kay Ma'am Colleen, ang mga focal person sa Expanded Centenarian Act. Salamat kayo, medyo na-busy yun siya sa pag-atiman. Oo, gisigurado yun niya na atimado yun ang atong matag senior citizen ng Osaka o mag-atmatubang sa amo adiri sa this floor.
0: Sige, okay na ma'am. Salamat lang po din na ni Ma'am Colleen. Busy git siguro po to. So, ma'am, salamat kayo basin sa dugang po no, nga mga kaning mga panginahanglan po namo nga ipahibalo sa publiko. May kalabigitan po sa mga programa nga inyo pong gihanay din sa NCSC. Pwede ka namong mahinabi po. Hon. Ma'am, salamat subli o may hapon sa imo ha.
5: Yeah. Thank you very much and good afternoon. Mabuhay ang mga nakatatanda.
0: Okay, salamat kayo na ni Ma'am Ginger Palagog. Salamat po ni Ma'am Colleen. Salamat kayo na nag-message na po siya. Karoon na atuwa po din pong kuan po ng focal person din sa ito sa Dakbens Cagayan de Oro sa CSWD. Mamati sa itong mga pahinomdom, kayo naman na sayran mga higala nga tuwa po din pong public office sa public trust, isgutanan po ni ini pong mga benepisyo sa itong mga senior citizen, no, sa tuwa po din pong paghatag o dugang detalye mga higala, gi-elaborate po ni Ma'am Ginger Palago, ang atong tigba mabagikan sa National Commission sa kanipong senior citizen sa itong public office, public trust.
1: Inyong nabati ang Public Office Public Trust. Hangtod sunod kayon, dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 5:46.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Misugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs.
11: na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilaha nag-start as McDog crew unya nahimong McDo manager na karoon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best midyon sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo dini sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
12: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agus, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
13: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Rainiel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence. Proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026. Hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions! Miguel S. Estenzo and Rainiel P. Veronilla, Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you. And we're all rooting for gold once again.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports! Magnum Reports.
0: Oras sa 5:51 na sa hapon sa tunga pagpanaguban sa tung tulumanong Magnum Reports. Naditay Magnum Operation Tabang pud mga higala. Ato pud din pud ni nga tagapagtagad kay lagi gibutyag nga kini si Cristuto Disoy nang inhanglan gyud intan pud no og pangpalit og tambal. Karon mga higala sa tunga kaigsoonan pud no nga base na dunay ka naay katakos nga mohimo no sa pag-share sa financial blessing nga bukas ang ato pud din pud nga

0: sa ito ang pagpadayon sa itong tulumanong Magnoma Report sa Dinisa Denta Magigala at sa hinabion na si Sir Cristito Disoy gikan sa lokasyon. Sir Cristito, maing hapon diha sa imo ha.
1: May hapon po, ma'am.
0: Mm-mm. Sir Cristito, sabay hinungdan nga naabot ka din sa Magnum Radio yun.
1: Magpatapang lang ko sa mga kaigsunan ako din sa Kagendioro nga itong mga malalumog kasing-kasing mga ikon nilagtabang nga sa gilalang mga sa kinasing-kasing ma'am kayo para makapalit kong tambal sa akong operasyon, ma'am.
0: Mm, sir,
1: makapalit sa akong mga sobra, makapalit sa akong mga pagkaon ako. Kaya wala mo ko'y kuan buyan sa kuan mo kasikan sa mga sa unang matulog kaya karunan ako sa barangay hall.
0: Mm-mm. Sir, pila nag edad na to, sir?
1: 65 po, ma'am.
0: Ikaw ra nag-inusara, sir, na kay pamilya?
1: Sa ma'am?
0: Ikaw ra nag-inusara o na kay imong pamilya?
1: O, nag-inusara ako.
0: Mm-hmm. Sir, trabaho gina to, sir?
1: Driver sikad.
0: Okay. Sir Cristito, ang imuhang gibati, kaning imuhang ulcer o imuhang fatty liver, unsa man ni siya? Nanay...
1: Dala naman ang fatty liver sa...
0: Lugay na ni siya, sir.
1: Tao naman man, pero sa akong kuhan karoon sa akong operasyon. Katong nabasulot ang tinae.
0: Okay. So, karoon na nakapanginabuhi pagyapon ka o wala na?
1: Wala na. Pag-gikan sa pagkakuhan na ko, dahil na ko, mga nabuhi ko ka ng mga jeep lang mga parking. Akong wasingan, katagaanin ko, tulog ko buhok. Sila mga tayo na ko, kaya, silingan na mo, manilig ko sa akong silingan. Kadang silingan ako sa stage. Malig, tabangan na huwag araw matagatagaan sa kanila. Matigom ko sa hay, ako din
0: palitambal.
1: Tambal. Kaya pagkaon, na may silingan
0: ako. Mga pila din na imong tambal, sir. Tagpila kundi ay.
1: Tag-itito.
0: Ay, mahala ba? Unsa man na siya, everyday, itito?
1: Kadadlog yun.
0: Usara na kabuok. Or pila po kanatambal ang imno na nasa usakadlaw.
1: Isa ko buo.
0: Isa ra. So, ang usara nakatambal yun imong imnon or napanay partner?
1: Ma'am?
0: Nanay partner mong tambal or kanaro yun isa ka buo?
1: Dili, nagkuhan mo kaya palitin kung makakaroon ko.
0: Di ba, ang imuhang imnon kada adlaw, pila yun ka buo katambal?
1: Sa isa ka adlaw?
0: Oo.
1: Balik, duha raman ma'am.
0: Duha sa pamahaw, duha paniuntog, panihapon.
1: Dili, duha ra yun kaya kung magkulinturon sa hapon. Iana naman dito.
0: Okay.
1: Sige. Buntag rag hapon.
0: Sige. Mo nang tag-82 sa buok. Sige. Sige, sir, try na to nang manawagan karon na sa kahinginan. Basta doon ay mga makahapit, makahatag po doon hinabang nga sa imuha, sa imuha pong sitwasyon. O, kani pong, na-membro naman ka senior citizen, sir ba?
1: Oo.
0: Okay. Basta dahil mga, apil na po ka na mga social pension payout sa CSWD.
1: CSWD, pero, sige pa mo imbalit mo kay ang uban ko di pa mo tama sa local kay sige na lang kuan ka nang sa tawagan na mag kanang imbalit eh din ka makuan kay napaman mo sa local pero ay makadaw sa local kung makuan na pero member na ko sa kuan
0: kanang okay at least nga naka-try na nakasugod na pug kano sa imong hapon din pong pagproseso kay para pohon makadawat na din pong kag social pension po din pod gikan sa to sa dakbayan so sir kaning Cristito atong try panawagan na itong mga kaigsunan karon. Sige, sir.
1: Ako, nawagan ko sa mga kaigsunan ako sa Kagendioro nga mga ikugtabong sa inyo, balagpilin yung ulag may basta makapalit kong tambal, makapalit sa kasakong ang sobra, palit ko kong pagkaon ako. Kaya ako, naging nasaras ako, o din mo ko anong ko'y pangita, kay din ako karasasikad, nara ko sa matulog sa anggay. Ako nga, kuan ko kanang mga ikog ko sa inyo. O lagyan salamat sa inyong mga tabang kanako. Salamat.
0: Sige, hulat-hulati lang sa Sir Disoy, no? Kaya itong pagbalik, sa itong pagbalik, ato man pong kaning pasalamatan po din po ding mga mihimo sa pagtunol din po hinabang sa imuha nga naminaw karon po sa itong tulungan ng Magnum Report. Sa panmamatis na painom-dom, Sir Cristito, totood, mabalik ta lang po sa pag-hiyo po, no? Sa pag-acknowledge din po din po mga nagahimo sa pagtabang sa imuha. Oras sa lasiko, 57 sa hapon.
2: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Rainiel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence, proudly representing Skunk Works OPC.

0: of the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions Miguel S. Estenzo and Rainiel P. Beronilia. Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you, and we're all rooting for gold once again.
1: Mag-uban-uban ang sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: At tangi ang atong mga nakunang mga segments. Sama sa Singmo Sync Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Tinilamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
4: Oras na 5:58 na sa hapon sa itong pagpanaguban sa itong tulumanong Magnum Reports. Dinita mga igalas itong pagpanahin una sa itong programa.
3: Magnum Reports.
4: Dili ta mahigala sa ato sa nga pagpadayon na mag dili sa ta maghisgot-hisgot sa ta sa mga balita nga national. Pero taod-taod mga higala itong balikan lang po si Sir Disoy Cristito alang po no, sa mga naghimaw rin po sa pagtabang sa iya. Pero sa amtang magpadayon sa ta, dili sa ta sa ato pa rin po mga balitang nasudnon kay na po mga importante kay mga gipanghisgutan po da karon mga higala. Unahon na to kini po nga mga issue lagi po no sa mga nakontento ba day mo follow up na san masok ka na tong maging adlaw no nga Lunes sa naman taron na nata sa kaninga Webes pero murag presko pagyapon sa panumduman sa katauhan kung unsa gipang hisgutan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Gani man daghan no ang mga naghimo sa pagsaway o daghan po ng nagya po mga naghimo sa pagdayeg sa tunga presidente na mga naghatag kaniya og tagas nga grado sa iha po din pong gihimo nga sona na po'y uban nga niingon nga pasang-awa or bagsak yu daw ang grado sa tunga presidente no na mga ubay-ubay ka mga grupo o mga people's organization ang nihimo sa pagbatikos kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Tungod lagi kay wala na mention ang anti-political dynasty bill ang katong mga priority measures sa kaning administrasyon sa iyang fifth nga zona. So, ingon palagi ni Presidential Communication Officer Undersecretary Claire Castro nga lapas pagayon pasado gid kaayo si Presidente Bongbong Marcos Jr. Kay lagi daghan na siya na matud-an pod sa iya pong nga paglingkod pero matud pod sa Akbayan Party president nga si Rafaela David atol pod no sa kaning usa ka press conference may kalamigitan silang reaksyon sa zona kaganihan ni mga higala ingon siya wa man wa gihapon no nagpabilin gihapon nga wish ra daw ang tanan og digid sila malipayon sa zona sa itong presidente nga si Bongbong Marcos Jr.
5: Hindi naman pwedeng wish lang, diba? We need political leadership, political will para masiguradong makapagpasa ng malakas tunay na anti-dynasty law. Eh yung pinasa ng House sa leadership ng anak niya, Ate Gojid, eh sobrang lamya, actually nililegalize pa yung anti-dynasty. So para sa atin hindi dapat yan natitira at nanatiling wish, dapat yan ay mas sa katuparan kung seryoso talaga siyang tulduhan ang dynasty at corruption sa Pilipinas.
6: Kung Pangulo ay inconsistent no, sa kanyang pangako o sa kanyang mga sinasabi.
7: Nabanggit niya hindi siya presidente ng kanyang pamilya, hindi siya presidente ng kanyang kaibigan, pero hindi niya sinabing hindi siya presidente ng mga dynasties. Wala rin siyang tinukoy kung anong anti-political dynasty ang kanyang tinutula. Kung ang nire-refer niya is the Sandro Marcos and the anti-political dynasty, ay yung dalawa mismong yun, dynasties yun.
8: Para sa amin, no law is better than a bad law. So if it's going to be a bad law na the House would be pushing, no? Might as well not have a law at all. Dahil you are institutionalizing dynasties.
4: Okay, so matumahigala no ang gikan na sa grupo bod nga akbayan no, na sila si Wilson Fortaleza, na po din po si Attorney Erin Tanyada, nga kaning mga naghimo po no sa pagpadayag sa ila po din pong sentimento niini po laging sona sa tong presidentes nasud kaganiha. So nakanya po nang wala malipay gani man no, apil na po nato ang pipila ka mga senador, si Senator Alan Peter Cayetano nagsulod patog ito wala mito nga aton sa sona kay lagi di po niya gusto po mahigala nga kaning muadto pa kay murag sa iyang bahin na delikadesa na lang po no, kay for sure do kuno ang administrasyon di masag ganahan nga naapod lang presensya. So ang kaning majority sa minority ang magyud po ni ato dito. O gagani man no si napoy gihapon gikan sa majority nga wa mitambong. Pero matod po dinhi gipili na kuno ni Senator Paolo Benigno Bamaquino IV ang pagreserbar po siyang neutralidad isip Senator Judge sa impeachment trial pinagi sa wala niya pagtambong sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Matod niya nga mas mayang likayan na lang daw kuno ang mga kahigayunan diin mahimong maimpluwensyahan ang iyahang paghukom pinagi sa informal nga pagistorya sa mga complainants o ga prosecutor sa maong dakong okasyon. So samtang gi daig man hinon pud niya no ang pipila ka mga pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. atul pud no sa iyahang sona sa man lamang natong pagpasaka og kaso batok kang former House Speaker Martin Romualdez bahin sa flood control og sa pagpataas sa tax exemption. Gidaig po niya ang mga lakang puno sa kakulangon sa gobyerno. Like, for example, kani pong sa tax exemption nga 350,000 annual exemption sa mga empleyado. No? Sa atua po din in town nga mga narbaho niya gagmay ragya pong kinitaan nga watakabot yung 350,000 atong tinuig nga income. So, at least mga higala, no? Kani pong ayaha po din pong yatang pagtagal sa itong nga presidente. So, nag-file man po din noon po din si kaning Senator Aquino po ni ini. Ito, yeah, 480,000 matag tuig. O mga 40,000 matag bulan lugar ang income na makaabot sa matuod nga living wage sa pamilya. Kani po din kuryente og bat, no? Gisuportahan man po niya ang pagtangtang sa system loss charge apan gipugos nga mas dakog yun ang matabang sa katawhan kung hingpit nga kuhaon ang 12% nga value added tax o VAT sa kuryente. Then sa edukasyon o sa classroom po dayon, katong budget lagi nga may abot sa 67 billion pesos alang sa 2026, ang pipilara gyud po no ka mga kaning eskwelahan gyud po mga igala ang nakapatukod gyud po og tunghaan. So pag-validate no sa kaning 45,000 ka mga tunghaan din sa to sa Pilipinas. So kani din yung gikabalakan lagi nga wala po nahisgutan sa ato pong presidentes na sud ang kadina bill sa SONA. No, usa kini ka legislation, blockchain, o naggamit og blockchain technology alang sa kangayon og pagpugong sa korupsyon sa pundo sa nasud. So kani mga igala no, bisan pa man sa doubling responsibilidad sa impeachment o sa legislation, padayon gihapon nga ila po din gitinguha po no, nga mapa kaning kuan na mapa siugda gyud po din ha nga ang pagpataas sa take home pay sa mga Pilipino gikinhanglan na. So mo ni mga igala po ang mga pamahayag po kaganiha po ni Senator Bamaquino.
9: O ngayon ng impeachment, karamihan ng mga congressman are the complainants. And of course, when you go to the SONA, syempre parang that is the big show of the president of the administration. At naisip ko na bilang isang judge, parang mas maganda na wala ako sa isang sitwasyon na pwede ka maimpluwensyahan. Sa panahon ngayon that we have to keep our objectivity, mas maganda siguro kung umiwas na muna tayo sa mga ganyang events. You're a judge and you should be objective, you should be unbiased. Isang family of five needs close to 40,000 pesos per month income para umabot sa living wage. I honestly think this is low. Pero definitely, magandang balita to. Mapapasa natin to, pero pagdedebatihan dito kung 350 ba, 400 ba, or 480. So kung tatanggalin mo yung systems loss at tatanggalin mo si VAT, that's 17% na pwedeng mabawas sa electricity bill mo. Mas klaro, mas malaki, mas ramdam, nababagot na talaga yung mga tao. Yung mga mayors are still waiting, but more important than the mayors, yung mga bata. Yung mga bata, nag-aaral pa rin sa ilalim ng yero, sa mga pasilyo, siksikan pa rin sa covered court. Almost all of these classrooms will be finished third quarter of 2027 pa. Hindi binanggit si Cadena. I was really hoping the president will say, let's push for Cadena. Huwag tayo makontento sa pagpapakulong ng ilang senador, ilang congressman. Let's make sure na hindi na ito mauulit-ulit. And let's pass the Cadena law. Nais nating talakayin in this year, no? mga efforts to push for affordability, mapababa yung presyo ng bilihin, yung take-home pay, mas mataas yung take-home pay, tulong sa mga negosyante, apart from the education push. So it's gonna be a busy year in terms of reforms at gagawin mo yon habang nag-impeachment.
4: Samtang di po mga gala kay kaganiya po no nagpagawas po ng statement po da si Vice President Sara Duterte kay isgutanan sa impeachment naman karon si Vice President Sara Duterte sa The Hague, Kingdom of the Netherlands. So naghatag po siya mga pamahayag po mga gala nga doon sa publiko nga sa mag no, nagbatikos naghihapon kang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga si Presidente Marcos nagsuporta daw sa ICC o ang ICC nagsuporta kang Presidente Bongbong Marcos Jr.
10: We will not talk about Marcos BBM today. We will only talk about Marcos in relation to ICC.
4: Yes!
10: Who taught me? Marcos. Bakit ko nasabi? Natuta ni Marcos. Kasi sumusunod si... Sino yun? Sumusunod sila kay Trillanes at Marcos. At hindi lang yan, pinapanindigan pa nila yung kanilang pagsunod kay Marcos at kay Trillanes. And so, this is not about justice. This is about politics in the Philippines. Because who was the first to be sent to detention? President Marcos. Next. Ay, sorry. President Duterte. Next. Pwede na. Para wala na akong gagawin mo. Pakulungan nila yung action. President Duterte. Who was next? Bato. Bato.
11: Marco.
10: Next. Marcoleta. Bongrevilla! Harry Roque. Bongo. Bongrevilla,
11: Jingo Estrada, Mike Defensor.
10: Yes! You see the pattern?
11: Yes!
10: So this is all about
11: politics.
10: Marcos supporting ICC. ICC supporting
11: Money!
4: So, moto mga galano, ingon niya nga si ang ICC is supporting Marcos. Samtang, alin po nini pong decision po doon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga lagi, okay na ang pagpagawas o pag submit po doon sa kaning tax records nga sa impeachment court, kaning sa tax records, sa magtiayong Duterte o gani saya po nga bana po mga galang si Attorney Manases. So di ba maghatag, walay statement kang ihatag karon na ang atong Vice Presidente kalabot ni ini, no? Kay naguna na ang gitubag ni Undersecretary Claire Castro nga wala daw kuno ibasihan, walay saysay, walay kabuluhan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte batok sa ICC o kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Dayon karon ni ingon po din po sa Undersecretary Castro nga naghimo na sila sa naghimo na sa paghatag og go signal sa Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ang tax records lagi ni VP dadto na dito sa Senate Impeachment Court. Ug alay ini mga higala gikumpirma po ni karon po no sa Clerk of the Court nga si Mr. Renato Banto nga magyud gidawat na nila ang nahisgita nga mga records.
12: Oh yeah, I think at this point naman it's pretty clear. It has been discussed several times. It has been the subject of several commentaries and news articles that in this particular, I think it was also even mentioned in open court, no? That we for the BIR records, it would need either presidential authorization or waiver from
13: the banks.
12: Yes, I would not name the banks, but some banks asked for additional time to produce the other
14: bakit daw, sir?
12: They gave reason, but it's not for me to decide. But I accepted what they were ready to submit this morning. No?
14: Pero how soon sila makakapag-submit?
12: They just asked for additional period of 10 days. They indicated the reason in their compliance letter, in the transmittal letter, and that will be submitted for the consideration of the impeachment court on Monday.
4: So, moto mahigala no ang pamahayag po ni clerk of court nga si Renato Bantog humanlaging naghatag na no go signal si Presidente Bongbong Marcos Jr. So gidawat na po sa Senate Impeachment Court ang tax records si Vice President Sara Duterte nga tungod kay doon naman yung mga naa naman po yung mga dalang presidential authorization para niini dito po sa BIR, sa taga-BIR. So, muna, nadala na gid mga igala. So, nag-submit na po sila mga dokumento ang unom ka mga bangko nga gipasupina sa impeachment court kalabot sa financial records ato nga vice presidente. Hinoon, aduna pa ipipila ka bangko nga mihangyo no nga tagaan sila og dugang panahon para makasubmit po sila mga dokumento na kalabigitan po sa gipangayo sa supina matod usab ni clerk of court Renato Bantog. Oras alasay sa trase na sa ato ang programang Magnum Reports.
3: Magnum Reports.
4: Busy pagyapon tanaw sa mga balitang nasud noon, gubot gyud gihapon kay ato ang nasud sa Pilipinas. Pero sa atong pagpadayon mga higala, dinita kay tuang Magnum Operation Tabang atong balikan kay na si Sir Cristy Toto Disoy na ay mga nagtunol pud og hinabang para pud sa iyang sitwasyon. Anita Sir Cristy Toto, may hapon subli diha sa imuha.
3: Magnum Operation Tabang.
4: Okay. Sir Cristy Toto, doon ay mga naghatag no ginabang para sa imo pong pampalit og tambal o para po no, sa kung doon na may masubra para sa imong gikinahanglan po pampalit og pagkaon. So kini Sir Cristy Toto, na imong posible sa ato pa rin po mga regular benefactors kasi sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kamamanan, Charlie Bog, Anonymous of Carmen. Doon ay 1,000 pesos nga gihatag nila para sa imo Sir kaning Cristito sa imo hapo din pong sitwasyon. Ano sa itong mensahe para sa ila, sir?
13: Dagan kay salamat sa inyo sa pagtabang nyo nako. Dako na na sa ako. Kalan sa inyo, dagan salamat sa inyo tanan.
4: Okay.
13: Sa nakon nako.
4: Okay.
13: Kanino po, ma'am.
4: Okay. Sir, basin niya, no, makahapit yapon ka din na panahon sa mga People's Day, kanang kang Mayor Orlando Clarix, uy, baka anak yapon ka, kaya naman po na sila yung mga financial assistance pag yapon na ginahatag. So, at least, no, matagaan kang dugang po nga support. O kasi, sa imo pong gimo po karon nga pagdangob sa Magnum Radio, kami po mapasalamaton sa imong pagsalig ka na mo, nga usap po nung mahibong avenue aron matabangan ka sa imo pong sitwasyon. O subli, salamat po sa itong mga regular benefactors, nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan, Charlie Bog, Anonymous of Barangay Carmen. Mga igala, napupos na itong oras lang sa pagpadaan sa itong tulungan ng Magnum Reports. Musunod na ang walitang Magnum, kaubos si Magnum Joel Cubo, Magnum Chinterina Enriquez, Magnum balitang Magnum inyuhang madungog gikan na alasays hangtod sa alasays media mga igala o gatangatangi ang mga Magnum news alert po ni Magnum Chinterina Enriquez, Magnum 123 Kia Belenosa o Magnum 113 na Riza Cruz o timani ayaw kalimte nga sa usa kagawas nun nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa balita o servisyo, Magnum Radio.
15: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Raniel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence, proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions Miguel S. Estenzo and Raniel P. Veronilla. Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you, and we're all rooting for gold once again.
3: TJX 500.
16: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: TJX 500. Mabalisa mga buti.
17: Musika. TTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
17: TTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
19: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atiyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tapamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrak sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa kaginurog Misamis Oriental. Pabudyo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

mo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX.

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CBO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Ito balit ang Magnum tungan nato sa Jags Commercial. Nimutang sa 12 Street Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Bureau City.
6: Balitang Magnum. Tayo tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
5: Alas ay sa 20, gala kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal Unit ang ikalipay ang ipatuman na din sa Dakbayan ang ordinansa nga nagdili sa mga dipasarong sa Kinam gawa sa kagandiyurong makasulo sa sentro sa Dakbayan. Sa atong Magnum National Malacanang, may confirmar nga naghatag na og authorization si Presidente Marcos Jr. para ablihan ang tax record ni Vice President Sara Duterte ug balang si Attorney Carpio. Sa atong Magnum International, Russia, ganoon siya nga nagsugod ng National Search, bato kang Telegram na founder Paviva Durov nga nalambigit sa terorismo. Sa atong Magnum Besas Produksyon sa Tipasing Humay sa Pilipinas, Pisaka sa ikaduang kwartering tuiga. Sa atong Magnum Entertainment TV host Milay Cantiveros, ibambit ang panagbulag nila na kaneto sa balang si Jason Francisco sulod sa unom kabulan. Og sa sports, magdayong sila sa first Olympic gold medalist si Dylan Diaz og balang si coach sa Julio sa Naranjo dalon ang world class weightlifting competition sa nasud.
6: Balitang Magnum.
5: Mga Exxon, kumusta may gabi karon adlaw adlaw karon nga Huwebes, Hulyo 30, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
7: O Magnum Chingindrina Indiques.
5: O karon sa retailers at Magnum Lokal, ikalipay ni United Drivers Alliance kon Unida nga gipatuman na din sa Dakbayan ang ordinansa nga nagdili sa mga dipasarong sa kinan gawa sa Dakbayan nga makasulod sa sentro sa syudad. Madol pa ni Unida President Joel Gabatan nga patas na karon ang traditional jeepney o modernized FUB kay mabahin naman ang mga pasayro. Yes, because niya may kailang binabito si Mr. Joel Gabatan sa ang presidente sa UNIDA. Mr. Gabatan, sir, maing gabiin mo.
8: Maing gabi, Jojo, kung kanin mo maglumting sa inyong minaw karoon maing gabi.
5: Aha. So, subot mo sabot ni mo, wala na. Patas ang tanan. Kanito din. So, man, alkansi mo aning mga moderno niya kapanulod na sa atong Dakbayan?
8: Sino na siya maglumting, Jack? Oh. 2007 pa ba ng ordinansa. Ya, natuman mo na itong pinapapadlaw, wala pa ikuan, wala pa mga modernize. Napatuman naman na ang mga lubid, hitagom, mantikaw ng mga jeep, yargit sila tamas bulwa. Pero natingala lang eh, sa pag-modernize na nanungan yung mga modernization ng mga sakunan, nanlaos naman sa gaysano. Nanreklamo din yung mga initaw liner, hitagom, kay kuanay mo sa kay nila, kay tama naman sila sa bulwa. Muto nga, ila kong ka, dato na din nga, reklamo ang mga ordinansa. Muto nga, nagreklamo ko, 2022 pa, nagreklamo na ko ni Kagawad Kaliso kasi may chairman.
5: Ano yan to?
8: Aman to pamatiya, pag usap na sa may chairman si Kagawad Sarcido, nagreklamo na sa ko. Namo to nga may ganit karon kay na napatuman na yun. Una naging kong patas na. Di na mabintaan kini mga traditional bitong na sa mga lagindingan ng mga jeep.
5: Aha.
8: Kaya sakyan naman sila mo ni Karon patas ang kuan jud kana mga reklamo di ka man mawala jud ka kana mga reklamo nga pasayro basta na ay paghimuon nga ordinansa di gid na mawala ang mga bagulbol
5: normal ha normal gina siya
8: mo na ang tuyo ana nga ordinansa mao man ang pagpapsay sa tapiko sulod sa Cagayan de Oro
5: aha
8: mo na nakita na ako kay di man ko na paghimo sa 2007 Idibatian mo na nga tama ra sa Agora. Gusa pa man to sa una. Pero nawala man tong gusa mo to na sa Agora. Eh nasa Carmen lang. Kay wala pa yung nabutangan. Muna nga ang Carmen gani kapitaan nagpamagi nga dito dapit sa Lumbia. Isiin mo na.
5: Aha.
8: Para lang yung gantuyo. Nga muhap sila ang sigod sa Cagayan de Oro. Masakripisyo noonin ang mga estudyante nga mag-double ride.
5: Mm-hmm.
8: Pero na ako'y nakita sa Mdujak nga medyo kulang ang sakyanan nga mingkan sa bulo. Apangon sa Inkitkay.
5: Mm-hmm.
8: Muna nga akong isalji sa RTE nga kung magkaanak ko, naman tayo LPTRP. Atong nanubra nga sakyanan na hiling nga ruta, pwede ba atong kuhaan natong ipabalhin sa limtik kay karon din sa mga ataw-ataw nung pasayro nga gikan sa wasting abahin.
5: Mm-hmm. So at least karong panahon na kay ang inyong grupo di man lang Cagayan de Oro apil man ang Miss Or. So patas na kay kanan to murag gusto nila aircon permi di ba? Mm-hmm. Kay Bugnaw. Aircon god. So karon ma-aircon ng dili. So pare na sila ang destination nila kay bintaan mo to sa una kay makalaos po din sa Cagayan. Pero karon
8: oh
5: sana man sila kalugar so ang tanan manakay na rumagdali
8: oh pabor kito sa ila jud kay makalaw sila kay isano samtang ang uban ta mar agora pabor kito nila pero karon wala na na ingon pa mga driver patas na may karon na
5: aha ah okay anyway so Mr. Joel Gabatan sir to presidente sa UNIDA salamat kanimo president may gabi ni mo.
8: May gabi, Jujak, kung sa tanan na minom, may gabi.
5: Alright, salamat. Dinamat na Miguel Asi, UNIDA President Jewel Gabatan.
7: Giklaro sa Road and Traffic Administration kon RTA nga wala paghapoy gitugtang pasahero nga sakinan gikan gawa sa Cagayan de Oro nga makasulod sa sentro sa syudad. Mato ni RTA Manager Engineer Nonito Okrerit nga wala pa ma-decision ni ang mga request nga ilang nadawat gikan sa mga nagari ang transport group nga apektado sa maong ordinansa.
9: Sigun sa itong nadawat, ang dinin sa isti nga bahin, duha ka sulat tugar itong nadawat. Niya, dinin sa isti, lima ka request tugar ang nadawat sa isiutan. Isiutan lang muna, pero mo lagi, amok ko nang i-feedback po sa itong overseer. So, depende pa ni kung sa po iyan komenta. Hindi siya totally pareho, pero ang medyo tugar na yung pagkapare-pareha lugar, kanyang mulahos, hangyo, makalahos din sa downtown lugar natin sa siyudad. Upang yung request niya na dawat na ito, lahi po itong hangyo nila. So, related niya pang sa terminal. Wala pa yung natugutan, yung magkabalik kung sulod, kung namagali nagsulod na sa
7: ang pamahayaga ni RTA Manager Engineer Nonito Oclarit.
5: Alas 6:27 na samtang suportado sa Cogon Central Market Vendors Association kon Kusimba ang bagong liderato sa SIBDA. Kini umahan na puhasa sa iyang pweso, gitang-tang sa pweso si Attorney Mariana Ragas o gamoy mihulip sa iyang Jocelyn Piñalosa. Mato pa ni Louie Marsamolo, presidente sa Kusimba, kandam silang muabag kang Piñalosa araw magpabiling hapsay o organisado ang mga vendors sa Cogon Market.
10: Kaya sa mga paglingkod ni Ma'am Tito Tumulo sa Karun Desplikado, ako sa Presidente, akong pangyamutan, kung ito kumahin mo, na akong mga kubanan, mag-iusta kami. Kung sa may mga hangyo, ano yung process, pag lumala sa SIDA management, matagayon, gusto magayon nga, matagayon mga nangyong mga hangyo, ako kasi nang ipatayag dito sa kubanan, amo ka na pagamitingan, punta, hugupan po na mo, among imbayungan nga matatuman, na gusto mo sa management, sa kahindik, uban pang kayuhan na mo sa Merkado Spugon. Kasi yan naman ang kung naglumala diya sa Pugon, ako po nang yun ang kabanan nga atong sukuparan si Ma'am Pugon sa iyang mga plano para sa palangbo sa Mikado Pugon.
5: Ang payaga ni Louie Marsamolo, Presidente sa Cosimba.
7: Giaghat sa City Tourism Office ang katawhan nga mosaksi sa makalihukan sa Galay Festival 2026 nga sundod ang mga ipatumang gabayan. Mata ni City Tourism Officer Marky Halapadan nga kung dunay mga gidili, mas mayong dili kinisupakon aron sa pagsigurong malinawon ug sadya ang kasaulugan karong tuiga.
11: Again, No, kung nato ipatuman nato ang mga do's and don'ts for the Higalaay Festival, gihangyo lang po nato ang kooperasyon sa mga katawhan para mahimong magmalinawon, no, masadya o successful atong pagsaulog sa atong month-long Higalaay Festival 2026 with the theme, Our Gift, Our Pride, Our Guide.
7: Ang pamayag ni City Tourism Officer Marque Halapadan.
5: Alas 6:29 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
12: Magnum Road Hunter.
5: Wala na tayong si Magnum Mesa Cruz. Magnum Mesa, kumusta itong kaimta sa Dagas Trapiko karon dia?
13: Yes, magdamadyo na. Break ka takano. Kadri sa my job. At sa mga magdamadyo na. Ito ang pagbunito. Palibot ini sa toang lokasyon na binahining Dagas Trapiko. At ang labi na no, magdamadyo sa palibot sa my job. At sa mga matalis grasya po nga naman ito. Nagiyan ni Bursuray po. Sa mga kinian ila po na magdamadyo. Lakas pa na ho. Pumukusahin ng mga pagkanibang pagpanatalis. Tama po yung nga, ganyan na pag-ulan na magdamadyuel, so mudaga na sa duwa ka-adla. Pero sinasihan nga, kinapagbundan sila, dito magkumpiyensa.
5: Nag-ulan? Nag-ulan na karon?
13: Wala magdamadyuel, wala. Oo, wala. So, mingaw karon ang kaning lakas panahon, wapuisahin nga pagkapagbundan sa ulan, magdamadyuel, na inipis lang, na pagpanagaw sa mga nga bahay na hindi ka po na magkumpiyensa, mag-visit ng kita o gap for fiction sa atong kandalingon. So, makanatang pagbilagway sa lakas panahon, dagas trapiko para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter in Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
12: Magnum Road Hunter.
5: Para sa mga balita, may kalag karoon sa atong Magnum National. Gikan pa sa Malacañang naghatag na og autorization si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para ablihan ang tax record ni Vice President Sara Duterte ug banang si Attorney Carpio nunod sa hangyo sa impeachment court. Maduman ni Palace Press Office Attorney Claire Castro nga gimulang sa Presidente kung unsa ang lalati sa balaod o kung unsa ang proseso.
14: Yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR, mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Attorney Man Scarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
5: Ang payag ni Palace Press Office Attorney Claire Castro samtang nadawat na sa Senate Impeachment Court karong adlaw ang mga financial records si Vice President Sara Duterte o sa iyang panang si Attorney Man Scarpio subay sa sampina sa Impeachment Court.
7: Dugang Magnum National, giklaro ni Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. nga panaw naron direktang tubago ni Vice President Sara Duterte kung asa gigamit ang gigahin ng confidential fund sa Office of the Vice President kon OBP o Department of Education kon DepEd. Gihimo ni Tolosa ang pahayag human gipresentar sa prosecution ang mga testimonya sila matisigo nga sila si Land Bank Shu Boulevard Branch Manager Violeta Constantino o kanhi DepEd Branch Manager Ninita Camposano kalabot sa cash encashment sa mga disbursing officers sa duha ka ahensya.
15: Dito sa confidential funds, no, as stated in the articles of impeachment, no, ang mga important na facts dito ay makikita na ang Vice Presidente ang nag-request nitong mga confidential funds na to. The request was granted, no? Tapos ito na ang unang witness natin which will show that they actually received the cash, they encashed the check, ano, na issued, no, in favor of their offices. So, ang susunod naman dyan na pupuntahan natin is ano ang dineklara na purpose kung saan ginamit itong mga confidential funds na to, no, at makikita, naging tama ba ang liquidation, sinundan ba ang proseso, no, under the prevailing rules ng COA for liquidation of confidential funds, ginamit ba ito sa tamang mga purposes, no, at at the end of the day, sila ang humingi, ang respondent, ang humingi ng pera, binigay sa kanya. So siya ang may pananagutan para ipaliwanag niya saan ito napunta.
7: Ang pamahayag ni House Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr.
5: Alas 6:34 na samtang klaro karon ni House Prosecutor Lorenzo Defensor nga ang pagdungog ni Vice President Sara Duterte na katutok sa kalapasan sa Batakang Balaod o Batidunanon sa katungdanan o dili sa ordinaryong kasong kriminal. Mato ni Defensor ang importante nga masabtan sa publiko nga ang nagunang tumong sa prosecution nga mamududan ang paglapas o gadili basta sa usa ka krimen lamang.
16: Tandaan ninyo, dapat hindi tayo maging technical dito sa Senate impeachment trial. Again, this is not a judicial process. Mas gusto kong maintindihan ng pangkaraniwang mamamayan na ang gusto naming patunayan dito ay paglabag sa konstitusyon, hindi simpleng krimen, ang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution ay napakalawak ng definition ng pagkakamali sa saligang batas.
5: Ang payag ni House Prosecutor Lorenz Defensor.
7: Gikonsidera sa Malacañang abunga na lamang sa pagkadismaya ang mga giluwatang pahayag ni Vice President Sara Duterte kundiin kasamtang ang gidugo ang kaso siyang amahan nga si kanhi President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court kung ICC. Kini pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nunod sa pagtawag ni Vice President kang President Marcos isip traidor tungod matod pa sa pagpadala kang kanhi President sa The Hague. Matod ni Castro nga halos tanan pahayag sa Vice Presidente walay basihan, walay saysay o gingong at kung adunay ang ayan basulon, walay lain gawas lang sa iyang kaugalingong amahan, ginsami angkon matod pa, nga may patay o nagsugo sa pagpatay o tao.
14: Lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanyang nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay kasama ang ibang mga co-perpetrators.
7: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro una ni inigibotiaga ni VP Sara Duterte nga suportado matod pa ni President Marcos ang ICC.
5: Una nga kwa na murag bata-bata ni Marcos ang ICC. Murag inana ang daga, di ba? Oh. Murag ilang sulugoon ba nga, sige, papriswa na murag kayo, labad na sa amon eh, problema na. O inana, ilang ipang himakak. Oo, kini siya. Alas 6:36 daw karon sa itong Magnum Health Alert. Ipasabot karon sa City Hospital o City Hospital Tablon Public Health Unit ang publiko ang kalainan sa chikungunya o dengue. Bisan na parehas kinig makuha sa pinagi sa pinakan sa lamok nga Aedes o Aedes. Matod pa sa health official nga ang chikungunya adunay sintomas ka sobra nga pagpanakit sa mga kaso-kasuan o mga joints nga mahimong nga magpadayon bisan wala na ang ilanat. Samtang ang dengue kasagara dunay pagsakit sa tiyan, sige ka pagsuka o ga posible ang pag-ubo sa blood pressure, posible usab nga muresulta sa komplikasyon kung na dili matambalan dayon adog doon nini. Gidasig ang publiko nga manglimpyo gyud sa mga lugar nga posibleng puyan sa mga lamok. Okay, sa tumag ng international sa Russia, ginansyo sa Russia nga nagsugod na ang international search sa batok ang Telegram founder Fabil Durov kinsa tungkol sa delegasyong may kalamigitan sa terorismo sa Russia. Matod sa Russian Federal Security nga gigamit ang Telegram sa pagpang-recruit sa Ukrainian security services sa mga tao nga magbahad sa nasud. Hinugang pa sa FSB nga wala gipanas ni Durov sa platform ang mga sensitibong informasyon sa nasud o gamayang sa Russia nga hatagan sila o access sa users sa data nini. Nunot ini, giawahag sa Russia ang publiko ang gamiton ang state back messaging app nga una nang gibatikos si Durov o gitawag nga plataforma alang sa surveillance o political censorship.
7: Si Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatte kang US Special Envoy to Middle East Steve Witkoff tumong niini nga mahupay ang tensyon na sa tunga-tunga nga sidlakan. Matod sa opisyal nga importante ang pagtahod sa prinsipyo sa maayong pakig-alyansa o ang pagsunod sa mga lagda nga nasubay sa international law. Ingon man ang pagtahod sa soberanya, panaghiusa og integridad sa teritoryo sa estado, mahinumduman nga naigo sa usa ka drone ang gas storage tanker sa Estados Unidos nga naa sa Ehipto.
5: Alas 6:40 na karon sa atong Magnum Beses sa Misaka ang produksyon sa Tipasing Humay. Unlimited rice, one milled rice sa Pilipinas sa ikaduang quarter sa tuig 2026 kun itandi kini sa panahon sa miaging tuig. Matong sa Department of Agriculture kun DA nga nakatabang sa pagtaas sa produksyon ang pagbalik sa operasyon sa Upper Pampanga River Irrigation System nga nakaepekto sa mga uma sa Nueva Ecija ug ubang nga probinsya dugtong nini. Gidugang pa si DA nga nadasig usab ang mga mag-uma sa pagtanong tungkol sa taas ka presyo sa palay sa miaging dry season harvest samtang kitakda sa National Food Authority ang minimum nga buying price sa Tipasing Humay nga 21 pesos kada kilo aron matabangan ang mga mag-uma sa pagsaka sa gasto sa abono o uban pa nga paglalanon sa produksyon. Sa atong forex rate, ang usa ka US dollar paraon karon sa 61 pesos 48 centavos, Canadian dollar 43 pesos o 78 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 84 centavos, Australian dollar 42 pesos 71 centavos, Taiwan dollar 1 peso 90 centavos, Kuranuon 4 centavos, ang euro 70 pesos o 48 centavos.
7: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gipaambit ni TV host Milay Contiveros ang panagbulag nila kaniadto sa bana si Jason Francisco sulod sa unom kabulan. Matod ni Milay nga kalit lamang nawala ang pagbati nila Jason og sa usag-usa apan gipili nila nga dili na lamang ibutyag sa publiko isip respeto sa ilang tagsa-tagsa. Apan gingon ni Milay nga nagkauli sila ni Jason diang subling nagkita ato sa communion sa ilang anak nga si Mela.
17: Ang relationship talaga ay hindi talaga pag mag-away na kayo, break up na agad. Pag mag-away kayo, suko na kayo sa kan. Kami, umabot talaga sa time na naghiwalay kami at pero wala nakakaalam. Close, kuhan kasi, nire-respect kasi namin ang isa't isa. Kay ni Mela, nanay naman ako ni Mela, so hindi kami pwedeng magsiraan sa isa't isa because we share love to each other. So hindi naman namin pwede, yun ang aming usapan. Ngayon, naghiwalay kami at 6 months talaga sila, so talaga to, talagang hindi na kami nag-iba na tatapos. Siyempre, dumating yung time na kailangan namin magkita kasi parang mga communion ba, magkita namin. Nag-usap lang kami. At talagang na-fail out of love na kami. Pero walang nakakaalam. Diba? Because, kasi hindi, wala pa naman kami pinaramahan na annulment. Bakit mo kayo magpapaalam, diba?
7: Ang pamahayag sa TV host nga si Milay Contiveros.
5: Alas 6:42 sa karos itong Magnum Sports alon sa magdayo nga sila sa first Olympic gold medalist si Dylan Diaz. Ang abanang Coach Julio Daranjo ang world class weightlifting competition sa nasud. Tuhod kay sunod bulan pegayon din sa nasud ang HD lift off sa tingwa nga mga sa magtiayon nga makahata gining dugang sayuran o gamas sa mapaduol sa publiko ang weightlifting. Madun ni Hidilin nga alang kaniya panahon na nga doon ay weightlifting competition sa mga mayong venue o platform. Samtang ingon ni Naranjo nga tingwa sa HD lift off nga ma-expose ang doon ay potensyal nga weightlifters get to sa international standard samtang ma-promote pa ang maong matang sa sports. Mga eksyon yung debate itong kompleto ni Tali sa itong balitang Magnum ala karangang laod ng karangang Huwebes, Hulyo 30, 2026, ug karon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, yun ay dagi kalipay nga gipatuman din sa nakbayan ang ordinansa nga nagdili sa mga paserong sakinan gawa sa kagandiyuro nga makasulong sa sindro sa nakbayan. Sa itong Magnum National Malacanang may konfirmar nga nagatag na og autorisasyon sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. para buksan ang tax record ni Vice President Sara Duterte ug sa iyang bana. Sa itong Magnum Beses, o Magnum International, Russia ginansuwa ang pagsugod na sa international surge sa bato kang Telegram founder pa kung Paviva Durov nga dalambigit sa terorismo. Sa atong Magnum Beses production sa Tipasing Humay sa Pilipinas, bisaka sa kaduang quarter ng tuiga. Sa atong Magnum Entertainment TV host na Bilay Cantiveros, ipambit ang panagbulag nila na kaneto sa balang si Jason Francisco sulod sa unong kabulan. O sa sports, magtayong sila sa first Olympic gold medalist si Dylan Diaz o balang si Coach Julio Serrano dalo ng world-class weightlifting competition sa Nasud. Mga eksyonte man lang sa agawasong katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan kum sa katawan ng matuman. Hang durugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
7: O Magnum Chingintirina Enriquez.
5: Uba sa mga news writers, Andrew Delgado, Chris Neri, o news manager, Elena Corin. Dini lamang sa balita o servisyo,
7: Magnum Radio.
18: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hang durugma, dini lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
19: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imo untang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
20: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Raniel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence. Proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026. Hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions Miguel S. Estenzo and Raniel P. Veronilla. Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you, and we're all rooting for gold once again.
21: Nagantos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa Barangay 40 sa Lower ug Uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, Lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa Barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Gigutom na ba?
3: Dimulta.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, galuya, walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
5: versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro. Adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8.02 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibotyag ni Louie Mar Samolo, presidente sa Cugon Central Market Vendors Association, CONASEMVA, nga susama nga naibdan sila og bangkaw sa ilang kalawasan. Kinihuman na konpirmahan ni SEBDA Overseer Kagawad Edgar Cabanlas ang opsyon, ang opsyon lang nga himuong pribado ang nisgutang merkado.
4: Maayon man lang itong pagkumala sa merkado, maayon man kita na nagbayad mong po ng mga vendors. So, naku, kaya sa talipay, so, wala ni mong na-itsab ko, no? Tinulid ka na kay, tinulid ka na ako yung mga kaubahan ako na itisay na idaran ng taon, natangkaan ng taon na kaubahan ko sa pendaron. Mura kita sila, natamaan na ako kung bangko silang lawas ng panahon ng kanilang pamilya ng mong balita, pero kagahapon, pero ginamuntag. Naku ka, naibot kita ang tunok nga bangkaw na dapat sa among kalawasan na itong panahon na nalugog na mo ito na kumpad na ganyan na upay mga naibot at ni kay mo man ang itong kagawad at majority for later attorney Cabanda nga wala din ka na di ay
3: ang pamahayag ni Louie Mar Samolo, presidente sa COSIMBA. Samtang nagtuo ang eksperto nga posibleng matapos ang impeachment trial sa ni President Vice President Sara Duterte sa Oktubre o Nobyembre ni Tuiga, mato ni Dean Edson Tapia, Professor sa Public Administration sa University of Makati, nga paspas ang dagan sa pagdungog tungod kay naanad na sa hinahinay ang mga senator diyan sa proseso sa impeachment trial.
5: May posibilidad na ganun kasi nakikita naman natin nagkakaroon ng learning curve pati yung prosecution at saka yung defense. Kung makikita natin noong una, napakatindi nila on technicalities. Object. Ngayon, medyo hinahayaan nilang magpatuloy yung proseso nang wala masyadong technicalidad. So natututo din sila dun sa proseso. At ako, tingin ko talagang dapat tapusin nila yan in a reasonable period of time kasi either supporter ni Vice President or yung mga against na kanya kasi marami tayong kailangang gawin. Pero hindi naman natin ito pwedeng isang tabi. Kaya nga, I think you have to find a more balance para magampanan yung constitutional duty at magawa din naman yung mga kailangan pa nating gawin.
3: Ang pamahayag ni Erdson Tapia, Professor sa Public Administration sa University of Makati. O garon sa itong Magnum News Hunter, usa ka 33 anyos na aresto, human malambigit sa illegal gambling. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Sari-sari pa rin ang isa ka 33 anyos na ating patagal sa illegal na sugal. Sama sa tribang illegal na fortress, may pagsugot sa Dikan sa PCSO, ang naisipan ng nagpahal. Si Anyas sa Aris sa taga-barangay kung makanahan na barangay Carmen na po siya na nasaan sa asang suspect o gas-surtrip sa bilang sa 420 katising isip kaya iban pang mga gambling na paraphernalia dari sa garoon sa pagkakaroon posibleng mga atumang na sa kasang paglampas o sa ilang sa Republic Asa 1987 o kanibang kung na anti-illegal na gambling na si Magnum News Hunter 13, Lisa Cruz. Sa balita, serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 13, Ariza Cruz. O garon sa itong Magnum Power Advisory, gipahibaro sa Moros ko o ng ilang mga konsyamante kalabot sa scheduled power interruption karong adlaw nga Sabado, Agosto 1 ning tuiga, apektado ni ini ang lungsod sa El Salvador City o ingon man ang lungsod sa Upol. Kini alang sa pag-facilitate sa preventive maintenance o double circuit replacement sa pool alang sa duha ka story building nga gihangyo diya sa nisgutan lugar. Mga higala bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingin Trina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat, Magnum, hit, sikat, hit, sikat.

sa musika balitaong serbisyo Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum hit sikat, Magnum hit sikat, hit sikat.

0: Magnum Hit Sikat with Magnum Mental.
1: Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mga Magnum friends, balik na migala sa itong programa karong Magnum Hit Sikat. Entry sa taas sa pipila ka mga informasyon sa itong Magnum Knowledge is Power.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
1: Atong pag-isgutan mga Magnum friends ang mga giingong fun facts. Okay? So mga kalingawan, mga weirdo, kasagara ng atong mga kadunggan, mga factual information kalabot sa mga presidente sa United States of America. Din usa ni ini kabalo ba mo nga si Abraham Lincoln mao ang pinaka first nga president nga labutang sa coin sa United States. Nasalay coins, mga coins, mga kaigsunan nga unang nabutang dito ang dagway mao kang Abraham Lincoln, mga Magnum friends. Niadtong 1909 ang ilang gi-celebrate ang ika-100 birthday sa maong presidente. Dayon ang pinakaunang president sa United States of America nga gipanganak sa ospital na mao si Jimmy Carter niadtong 1924. Nagisab siyang inahan nga si Lillian. Na diin ang iyapong inahan adto nga time is nurse pod sa maong ospital. So siya pinakaunang president nga natao sa ospital, mga kaigsunan, nito 1924. Dayon kabalo ba mo mga igala kinsa pinakataas nga klase sa o taas og parog nga presidente sa United States of America? Siyempre wa murag walay lain, mga kaigsunan, si Abraham Lincoln gihapon. Nagaduna siya ay 6'4 ang iyahang gitas-on. Okay? So, 6 feet and 4 inches magigala ang iyahang gitas-on. Ug ang, so, siya ang nabutang pinakataas nga presidente sa United States of America. Sa dugang mga impormasyon, magigala sa ito ang Magnum Knowledge is Power. Mabalik ta, mga Magnum friends, man lamang sa mga musika. Standby!

konsepto ni ini. Andam na ba mo? Okay. Mao kini mga kaigsunan si Abu Al Qasim Abbas, IBN Fernas o IBN Werdas Al Takorrini. Usa ka Arabo ug Muslim. Mga kaigsunan, ug wala kini kaayo nabantayan sa history. Si Abbas or mas giilasab nga Abbas Fernas. Yeah. Siya ang giingon nga inventor, astronomer, physician, chemist, engineer, musician, ug Arabic language poet, ug reported as nag-experiment with unpowered flight, mga higala. Siya ang nakauna sa giingon nga konsepto sa pagpalupad, mga higala. Okay? Si Abbas Fernas. Yan. Usa lamang kini ka Muslim. Niadtong panahon sa 810 Anno Domini. Yes. Sa mga anak ng mga panahon na wala pa na tao, ang Wright Brothers. Si Abbas Fernas ang giingong naguna sa konsepto sa pagpalupad. But ang iyaha lamang concept is ang tao nga magsuot og pako. Mag-invento siya og usa ka pako, mga higala, nga sama sa pako sa agila nga mura og tabanok. Ug mo iyang suoton hantud nga moambak kini sa pangpang ug mopalupad. Ig-ana ang iyang konsepto, mga kaigsunan. Diha nagsugod ang pag-invento og mga eroplano si Abbas Fernas, nagiingon the father of concept nga pagpalupad gamit ang machine. Although ang iyang mga ancestor nga mga Muslim nga nagiingon nga naka-conquest sa Spain niadto mga panahona nga nitabang usab sa maong konsepto sa pagpalupad, hantud nga nakatrabaho kini, nagtrabaho sa factory sa pagkama og mga glass. Siya sab ang naka-invento sa glass planisphere or mga lenses. Diha nauso sab ang paggamit og teleskopyo. Ug sa atuang nahibal-an, mga kaigsunan, si Fernas nakasulat sa iyahang scriptural nga diary sa history, mga kaigsunan, dito nabasa nga ang iyahang pag-experiment sa pagsulay ug palupad sa kaugalingon giunsa niya paghimo ug pako, mga kaigsunan, nga gidikit sa iyahang kamot nga napurma ug pako sa agila nga mas dako pa sa lawas sa tao. Nagpalupad siya sa iyahang kaugalingon. So gikabutyag nga sa pinakakaraan nga mga panahon sa history works earlier, nakahatag og konsepto ngadto sa uban pang mga inventor nga pwede di ita makapalupad may gala gamit ini. Ang nakapait lamang sa iyahang invention, wala kini nag-success kay nahimong dangerous ang nahitabong invention, mga kaigsunan. Yeah. Sumukara may gala sa itong topic karon nga mga panahona. Kini lang gihapon ang panggiitan nga nabipas sa panahon ng Homo sapien, Magno Medyo Kabaktulan, Liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much, mga Magno friends, sa itong pagpaminaw. Bye-bye!

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras alas 9:01 sa kagabion, may galang balita karong orasa. Gibot yang ni Consul Eric Salcedo, chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho sa Siyudad, nga hulaton lang ang desisyon ni Mayor Orlando Clarick Suy kalabot na sa mga hangyo sa transport group nga tuddan sila makasulod din sa sentro sa siyudad alang sa pag-drop off sa ilang mga pasahero o mubalik sa lasa terminal nunot na sa gipatubang ordinansa dinhi sa dakbayan. Mato ni Salcedo nga nag-ingon na usab kini sa mga personay sa arte nga magbuhat og plan B o rekomendasyon kung ugaling paboran sa mayor ang hangyo sa mga grupo.
4: Ulatan sa nato kay na may request po sa kining sa mga, for example, andunsal nag-request ng mayor na patoy ka cooperative na request po kang mayor na pwede ba sila daw na i-drop lang nila ilang pasayro na antud mo balik din sila sa terminal. Ulatan na to na ang unsay decision ni mayor kay Sara May Mayor sa Rian de Oro na siyempre main problem mayor nga ang sa inyo recommendation sa RTA. Muna akong ginan gani ang RTA na pagin mo na mo plan B or recommendation ka mayor kung kaso i-grant ni mayor musugot si mayor na musulod dito sa igul nila i-drop ang pasayro kung asa dapit na to ipadrop. Dili po pwede nga sila po ang magbuot kay karon sila na may gabuot. Ulatan lang sana to ang mayor kay dagang kitrabaho itong mayor mag na pag-ulatan sa nato, konsepto yung recommendation sa RTA.
3: Ang pamahayag ni Consul Eric Salcedo, chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho sa Siyudad, samtang kiklaro ni Energy Secretary Sharon Green nga desidido silang mahitabo ang kamanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. nga walaon ang system loss charge sa kuryente. Aron mukunod ang presyon ini, mato ni Garin nga daghang hagit ang kinahanglan aksyonan alang sa hingpit nga pagpatuman sa gitingwa sa presidente kundiin dili lang paghatag sa kamanduan apan ingon man ang buhaton sa mga stakeholders.
5: Maraming challenges for sure because this is not just giving instructions to our stakeholders. It has to be well coordinated. Hindi lang yung system loss ang instructions sir. Marami pa siyang mahirap din yung instructions. So but we are up for the challenge.
3: Ang pamahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. Ugron sa itong Magnum News Hunter, 20 ka mga tao na dakpan sa gipahigayon nga citywide peace and order drive sa kalaanan kanituan ng siyudad. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kia Abelianosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Mabot 20 ka mga tao na si Tao Jadak Patal sa ipagayong citywide peace and order drive sa Kukpo sa kalaan ng Bagigituan ni nga syudad. Matod ni Police Major Rutherford Dandin, hepe sa Police Station 7 Bulua, ang kinigilang kuban sa siyam ka mga nasapon na nagukasuka sa dalan. Walo ang nag-inom o gilim na makahubog sa gawas silang mga panimalay. O isa ka na dakpan sa drug bus, isa ka wanted na person, isa ka na aresto sa drug bus operation, o isa ang naresto, kaya nakuha ng armas nga dili lisensyado, gidugong paniining at anang mga nadakpan o nga nakalapas sa mga gipatuman ng city ordinance. Ubo sa Safer Cities Initiative na isyuhan ng OVR o kinangon nga isa tulog bayran ang penalty o maghimo sa pag-community service sa ilang barangay. Alayon ninin ang pamayag ni Police Major Rutherford Dandin at sa gipayagay ng citywide peace and order drive.
7: Pasilid ang result no. Kaning ipangluhan sa atuang City Director, Lieutenant Police Colonel Dexter Pahe. Kung nakita po ninyo, nadiyan po din karoon ang atuang deputy for operation si Police Lieutenant Colonel Dexter Pahe. Kung nandiyan po ang mga barangay official spot na suporta po dani. Inliyo kini no, inline kini siya sa Safer City sa atong DILG. So, ipatumang yun yung hukot. No, kay kali siya usang makapribent sa mga krimen mabuhat sa usa ka barangay o siyudad. Sa resulta sa atuang pahigayon ng official order drive karon, aduna kitay 20 nga personahe nga natikiran og OBR. No? Og walo ani under the influence of liquor. Sa'yo pagkali kayo, no? Then, wanted person, natay isa. Natay isa kabayba sa kalaanan. O na po tayo isa ka loose firearms na nakuha sa tao. Hmm.
8: So, sir, kani ba ang tanan nga mga naisyuhan ninyong OBR, sir? Dili rin sila within kalaanan, sir?
7: No, ang atong OBR is ang city yun. OBR pa na siya gikan sa tuwang sa Cagayan Police Office. So, tanang station na OBR. No? Kaya ang naibalan ako, ang barangay, nag-request pa sila OBR sa ilang barangay. Kaya listen pa kayo mapatuman sa balaod na ng Cipher City kung wala sila OBR. Kaya tama na ito sa warning-warning. Karoon na, hugot na yun, na OBR, na ipinalti yung pagkabayan nila. Kung wala sila kabayan, mag-community service sila sa City Hall and then para makuha ng penalty. Nagaan sila 72 hours na ilang mabayaran o ilang mag-community service. Kung dili, nawaran mo din sila.
8: So sa itong karoon, kani sila sir ang mga nangadakpan sir? Poros ra nga siya katong nag under the influence of liquor sir?
7: Naapos siya ay naked.
8: Naked?
7: Naked o under influence of liquor.
8: Sir, ganang bisag balik-balik na nga ga-recorida, sir, about anong mga gainom, kaning mag-uasuka sa gawa, sir, naman gigihapo yung mga dakpan, sir.
7: As mo na gina, tugot kinsang pag-request sa tuwang city director, si Police Colonel Pahe, o OBR sa City Hall.
8: Mm-hmm.
7: No, sa una, recorida. Karon, mag-recorida yung kapulisan na yung OBR, no, para makainom sila nga, dili na niya, dugay na kitang warning. So, pasabot sa una, ngayon kabalik-balik, warning ka to siya. So karon implemented na sa Cagayan Police Office, labi na sa kuwang AOR sa Police Station 7 na pag atagyod o tukmang ticket o OBR sa mga tao.
8: So kaya sila sir, na hatagan din siya sir, wala niya hangyo sir?
7: Wala niya hangyo, kaya sama sa giyon mo kanina.
8: Oo.
7: Na laga na nga panahon, nagtagaan na to siya o pagrekurida, paghimang no. So, karon implementation na ta.
8: Thank you, sir.
6: So, magdamatsing na ang pamayag ni Police Major Rutherford Undin ang hepe sa Position 7 Bulo at sa Gipaygayon po nga citywide peace and order drive diya sa may kalaanan bagay kay Tuan ng atong asyad. Kinis Magnum News 123 kay Abelianosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 23 kay Abelianosa. Karon sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipalco ang ilang mga konsumante. Kalabot sa scheduled power interruption karong Agosto 1 hangtod Agosto 3 ni nga tuiga. Sugod sa adlaw nga Sabado hangtod adlaw nga Lunes, kini alang si Pahigayon nga pagpahigayon sa National Grid Corporation sa replacement sa potential transformer o current transformer sa Sipalco Metric Point 1 diha sa Carmen Substation. Kini magsugod alas 7 sa buntag hangtod alas 7 imidya sa buntag. Apektado ni ini ang doko nga bahin sa Barangay Carmen ning Dakbayan. Mga higan na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Maling gabi, mga Magnum friends. Welcome to Magnum Songs of the Heart, ang inyong kauban matag gabi nga puno sa gugma, mga handom ug pahiyom ug usahay, mga awit nga makapahilak pero sa kadugayan makapahilo na usab sa atong mga dughan. Speaking of dughan, mga Magnum friends, kabalo ba mo nga ang pinakakusgan nga dughan dili ka nang wala pagidaw na sakitan? Kun dili, ang pinakakusgan mao ang dughan nga bisan na puno na og sakit, kabalong mupadayon gihapon puno sa paglaom, mupasaylo ug muhigugma pag-usab. Busa kung gikan ka sa kakapoy karon nga adlaw, gikan sa trabaho, eskwela, biyahe, o bisan na akay gihunahuna nga wala pa nimo masulti bisan kang kinsa. Relax, refresh and recharge ug imuha kining pahulayan ang musika uban sa mga musika karong gabi, mga Magnum friends. Kay dili sa Magnum Songs of the Heart, walay kasing-kasing nga sobra kasakit aron dili mapahinluna sa usa ka maayong awit ug walay istorya sa gugma nga dili angay paminawon. Kini si Magnum Apple Pie, ang inyong kauban sa gugma ug musika. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misur. Sige, Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, iplastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kay again, sugda nato kini nga programa nga dili away kun dili gugma. So tell me now, Magnum friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story. Every dedication carries an emotion, and every heart finds a melody. Mga Magnum friends, as we begin another meaningful hour in Magnum Songs of the Heart, let this song remind us that love is often shown dili lang sa imuhang mga pulong, but pinaagi pod sa imong pagkamatinud-anon, sa mga sakripisyo, and the little things we do every day for the people who matter most. Whether you're dedicating this to your husband, your wife, your family, a special someone or someone you miss, I hope kini nga kanta speaks the words that are sometimes hard to say. Alang sa tong pagsugod, mga Magnum friends, here's a timeless love song from Bryan Adams, Everything I do it for you. May it fill your hearts with beautiful memories and sincere emotions. Dini lamang sa Magnum Songs of the Heart. Good evening.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10 punto sa kaghabion, may galang balita karong orasa. Gibot yag deceived our senior majority floor leader Edgar Cabadlas nga gikonsidera nila kung unsa ang kondisyon nga buhaton sa mga langyaw nga buot nga musulod alas sa pagpribado sa Cugut Market. Mato ni Cabadlas nga parayudad nila ang kaayuhan sa mga vendor og dili ilabi na nga dili sila mapihig sa ilang katungod.
4: Ang usa sa mga gitan-aw ko nga option nga dili lang limitado sa usa or duha ka ining kaning mga negosyante nga gusto musulod.
5: Uh-huh.
4: Ang akong gitan-aw diha nga unsa ang mga conditions nga ilang ihatag kung sila na ang modala. Unsa ang mahitabo? Importante diha unsa ang mahitabo sa mga vendors diha. Ila bang ipabilin kay kung ilang pang-auton na medyo dili kita masuko kita niya na, dili kita masugot niya na. So, depende kini karon sa dili lang sa pliti, matagbulan o matagtuig, kundili unsa ang ilang gusto buhaton sulod sa merkado. Usa ka na sa mga importante nga mga conditions nga atong gatan-aon before kita mo desisyon nga ihatag kana sa pribado.
3: Ang pamahayag ni SEBDA Overseer Majority Floor Leader Edgar Cabanlas. Samtang gidaig sa cyber gidaig ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Nato Aboy Paraiso ang pagbaligon sa operasyon sa Philippine National Police batok sa pagpaluyo sa online threat kalabot na sa milabayng State of the Nation Address Consona ni President Ferdinand Marcos Jr. Mato ni Paraiso nga suportado sa CICC ang aksyon nga gihimo sa kapulisan batok na sa mga online threat.
6: Natutuwa kami sa balita ni PNP Chief General Nartates, no, na tinutukan nila at tinutusan nila ang PNP ACG na tugisin na itong mga gumawa ng mga bantang ito. Kailangan ho talaga natin may masampulan, hindi lang masampulan na mahuli, but talagang successful prosecution and talaga makakuha tayo ng conviction dates mga ito para makita ng mga kababayan natin na may limitasyon ho ang ating mga karapatan, lalo na sa pamamahayag at ekspresyon na hindi mo dapat lumalagpas dito sa ganitong level.
3: Ang pamahayag ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Ugron sa itong Magnum News Hunter, Fish Win Newton Over sa tulo kama asosasyon sa mga mananagat sa lungsod sa Taguluan kini ubos sa proyekto sa lawa o binhi sa balitaog serbisyo niya si Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
7: Yes, pag-iwatching, no? Ang fishing, ubos ang programang Project Lawa at Pinin. Nato sa mga tulog asosasyon sa mga mananagat sa Tampod, Barangay Baluarte, sa mga proyekto, bahay sa pagpanikamot sa lokal mo sa Pinin sa Guluan, sa kalambang sa panginabulian sa komunidad o sa baybayunan, pinagis paghata o tulong ng komunidad sa aquaculture o kasyon sa isa, sumala sa lokal mga pagkagamanan gilauman na makatambang ang fishing sa pagdugos sa kita sa mga benepisyaryo mananagat o pagpaligon sa dignidad at pagkaon sa mga lugar. Pagsangarang usap ang mga miyembro sa mga sasyon sa suporta ng ilang nadawat niya na nakita isip na kong tabang alang sa panayon ng paglambo sila panginabuhi sa Kuryeda ng Manong Bito Nabunod, Barangay Baluarte. Balitagikan sa Pagluluan News Information Office, ini si Magnum News 113, Risa Cruz, balita ang servisyo ng radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 13 na Riza Cruz o karon sa itong Magnum Water Advisory gipahibalo sa COWD Lamang Konsumante kalabot si Pagayo Service Upgrade karong Agosto 4 alas 5 sa hapon hangtod kini Agosto 5 adlaw nga Miyerkules alas 7 sa buntag apektado sa hinay hangtod pagkawala sa tubig ang GR crossing sa GR Borja Rosario Lemket Kay Avenue padulong sa Lapasan Highway. Kini alang si pahigayon nga realignment sa 300mm diameter steel pipe nga apektado sa nagpadayon drainage project diha naimutang sa Pimentel Drive, Barangay Lapasan ning siyudad. Mga higa na bati ang Magnum News Alert at ay dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chikintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

This is Magnum Songs of the Heart. Good evening, mga Magnum friends, lovers, part-time lovers, sweethearts, ug mga darlings, sweet couple. Kamusta ang inyong Thursday evening karon? Well, padayon lang mo diha ha sa pag-fall in love with love. Fall in love with the music. Kini ang Magnum Songs of the Heart, kauban si Magnum Apple Pie sa gugma ug musika. As usual, mga Magnum friends, loaded na pod kayo ta karong gabi sa inyong mga paboritong love songs. Napod tayong mga heart tickles, unya taod-taod nga siguradong mupagilok sa inyong kasing-kasing. Naiuban, kiligun, uguban pod from sadness to happiness, makapahiyom. Napoy uban nga gamayng hugot ug mga makapahinumdom nato nga ang tinuod di ay nga gugma, dili lang kay gibati nimo na, kundili gipakita nimo pinaagi sa pagrespeto, pagatiman o pagka matinud-anon. Busa stay tuned lang mga Magnum friends kay diri sa Magnum Songs of the Heart on Magnum Radio 99.9. Dili lang ta ma-in love karon, pero makakat-on pud ta unsaon ang pag-love sa husto. Diba Magnum friends? In addition sa atong Magnum Songs of the Heart, panahon na usab para sa usa sa atong paboritong bahin sa programa. This is Song for Someone Special. Karong gabi, adunay usa ka special nga request gikan kang Jonas ug wala pa man siya makaila sa iyang forever Magnum friends. Pero dako iyang pagtuong nga one day naara gyud ang right person sa hustong panahon. Samtang naghulat si Jonas, gipili niya nga magpadayon sa pag-ampo, paglaom ug pag-andam sa iyang kaugalingon. Mga Magnum friends, aduna siya mubo pero sincere nga message para sa babae nga iyang gihulat. Sa akong future someone, basin wala pa ta nagkaila karon, pero hinaot na maayo ang imong kahintang. I'll keep praying that God will guide our paths at the right time. Until then, I'll continue becoming the person you deserve. I'll be here waiting for your love. Mo, future someone ni Jonas, kung asa man kakaroon, hinaot nga sa hustong panahon, magkita ragyod mo. Aniya na ang awit nga iyang gipili mga Magnum friends, it is called Waiting for Your Love by Stevie B. Dini lamang sa Magnum Songs of the Heart, ang inyong kauban sa gugma o musika. Kini si Magnum Apple Pie. Thank you Jonas for your song for someone special you're waiting for, where every dedication comes straight from the heart. What you request is what we play here. Enjoy the music on Magnum Songs of the Heart.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibot nga ni June Tupag, Lead Convener sa Road Safety Advocate, nga dakong advantage o solusyon sa trapiko ang pagpatuman sa ordinansang nagdili sa mga pasaherong sakyanan gikan sa gawas sa Cagayan de Oro nga makasulod sa sentro sa syudad. Mato ni Tupag nga taliwala pa man nga nagana-anga nakuratan o na supak ni ini para kinanglan ipadayon ang pagpatuman sa mga ordinansa.
3: Yes, on my part, no, dako og kina siyang advantage, no, or solution sa traffic congestion in Cagayan de Oro. Apil ko ana sa diskusyon, no. Purpose ana lagi nga para dili mag-congest ang traffic sa between the downtown of Cagayan de Oro. Muna nga, ang westbound is westbound dito sa westbound terminal. Ang public utility vehicles nga dito po bound flying along the eastbound. So dito po sa eastbound, dito po sa Agora. Tawo na naman ko niya, kaya kalit ang pag-implementar nila. Dili pa sudan ang westbound o ang eastbound. Eh, suposo doon tayo ginawa, tayo tayo sa mga, it's yung mga pilaka days, 1 week mga, ano eh, kana information dissemination on ta, aron dili makalitan ang mga tao. No? But whatever it is, naan naman ko na siya, so di ba pwede nga iurong solo, nga undangon sa nato niya, kaya ka nagreklamo. Dili na pwede.
2: Ang pamahayag ni June Tupag, Lead Convener sa Road Safety Advocate. Samtang agitubaga ni International Criminal Court kon ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conte ang mga pabahayag ni Vice President kon Vice President Sara Duterte kalabot sa War on Drug campaign sa mahanga si kani Presidente Rodrigo Duterte. Mato ni Conte nga mga pahayag sa Vice President susamang depensa aron pagdikay sa ilang mga tulubagon din mismo sa Davao ang sinugdanan.
4: Ang hirap i-unpack yung sinabi niya dahil ito kalalabas niya ng statements niya. Meron na kumaga na misquote or may ginamit na statement na hiwalay sa konteksto. At yun na yung, I can hire a gunman for 5,000 pesos. Ito naman, parang example, pero alam nyo kung ano pa mang excuse niya na parang sabihin niya na, una, eh, hindi naman totoo yun. Kumbaga, parang katulad nung ano, pag pinatay niyo ako, meron ng gunman or may hitman na nakapatay sa presidente, sa vice, sa First Lady at Ferdinand Martin Romualdez. Parang ganun din eh. Hypothetical. Even if hypothetical, grabe yung tawag na natin, parang yung pagkahalang ng bituka, may in a sense, criminal intent, no? Yung gusto niyang pumatay, ay, hindi ba sa Davao nagpasimula yung ganitong modus operandi?
2: Ang pamahayag ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conte. O karon sa itong Magnum News Hunter, Chad Regenten, gidasig ang mga incoming freshman student nga paimuslan ang gitanya nga si Scholar Program sa Balita ug Serbisyo. Ano si Magnum News Hunter 23, Kia Abellanosa.
1: Magnum News Hunter!
5: Kabuhatan sa Commission on Higher Education kung siya Region 10 ang mga incoming freshman students na mag-apply sila gitanyag ng scholarship program for sugarcane industry workers, small sugarcane farmers, and their dependents kung si Scholar Academic Year 2026-2027. Ang mga programa maghatag ng gayunan sa mga dependents sa mga sugarcane farmers na makatapos ng kurso pinagi sa ihatag ng financial assistance sa para kinahanglan na mag-enroll kini sa mga giilang priority degree program sama sa kurso ng gitanyag sa mga state universities and colleges kung na SUC. Kinanglan lamang ang mag-apply sa sertipikado sa Sugar Regulatory Administration kung SRA, isipo sa sugarcane industry worker, small sugarcane farmer o dependent ni ini. Ang incoming first-year college student kung na 85% senior high school general average. Samtang alang sa kantong abot mga yoga financial assistance nga anana sa second year to fourth year level, kinanglan nga doon ay general rated average kung ziwang 80% o kinanglan nga enrolled o bot magpa-enroll sa mga kusong may kanabutan sa pagpalambo sa sugarcane industry. Alang matod pa sa dugang kasayuran kalabot sa mga programa may mong bisita sa official Facebook page sa Chad Region Office 10 o sa ilang buhata. Balita agi kaan sa Chad Region 10 kaya sa Magnum News Center 23 kaya bali na sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Dagang salamat Magdum Hunter 23 Kia Abellanosa. Mga igala na bati ang Magdum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magdum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: there's always room for hope, kindness, and someone who makes our hearts smile. Ug karon mga Magnum friends, panahon na para sa ato ang Heart Tickles. Mga gamayng pagilog sa kasing-kasing, kahinaot, makapahiyom ninyo, ug makapalig-on sa inyong gugma. Kay diri sa Magnum Songs of the Heart, mga Magnum friends, dili na tutubutan nga matulog ta, na bugat atong mga gibati. Kung aduna kay mga pagbati nga kabalaka, kakapoy, ug gamayng kasakit sa dughan, ato nang hinahinayon ug hilis. Pinaagi sa pipila ka mga linya nga makapakilig, paghilok sa inyong kasing-kasing. It's time for Heart Tickles. Tickle, tickle your hearts so you will not be in trouble. Gamayng kilig ug good vibes, cause sometimes, ang usa lang ka-sweet nga pulong or cute nga thought, igo ra na, Magnum friends, nga mahimong mas nindot ang inyong gabi-i. Sige, try ni nato mga Magnum friends. Tickle your heart. Ingon sila, ayaw pag-away sa imong uyab. Labi na kung gutom ka. Kay basin, ang problema, dili na sa relasyon. Basin, low blood sugar radiais ya. Giti ka ko, heartbeat. Kung ang relasyon, aduna kunoy expiration date. Ang uban, mura daw og yogurt? Kanap itong yogurt, mga Magnum friends, nakalit lang o kapanos? Giti ka ko, heartbeat. Another kilig moment to tickle your heart is this. Nagidaw tao nga muingon, dili ko magselos. Pero, kabulo ka kung kinsa ang nag-heart react sa imong picture. Aww. Tickle your heart. Ang kasing-kasing yun mga Magnum friends nga tinuod nga nahigugma, dili-dali mapulaan sa pag-atiman. Tickle your heart. That's it for our Heart Tickles. They say love is sweeter with a laughter. Inout mga Magnum friends nga bisan sa mubo nato nga pagpagilok, dalalihok sa inyong mga kasing-kasing karong gabi, inaot nga somehow na-reduce gamay ang inyong kasakit, pait, ug nahimong mas gaan ug sweet ang inyong mga gibati, Magnum friends. Meantime, here now is our quick reminder, words from the heart that says, ayaw gukda ang tao nga sigi ug palayo kanimo. Ang para sa imuha, Magnum friends, malipayong bukuyog ug magpabilin sa imong kiliran. Anyway, my time is up, mga Magnum friends. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong mga song requests, heartfelt dedications, ug sa pag-ambit sa inyong mga storya ug pagbati karong gabi una. Take care of your heart and cherish the people you love. Kini si Magnum Apple Pie, ang inyong kauban sa gugma ug musika, saying, have a good night, Magnum friends. Lights off, but let the love and the music live on.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nanginaot si SEBDA Overseer Majority Floor Leader Edgar Cabanlas na matiman pag-ayo o musaka ang income sa merkado sa Kugon pinagi sa bagong

0: pipakini para nga kanang hunahuna o plano sa pag-privatize nini nga itong Mercuryon, dili nita kana mo padayon.
1: Ang pamahayag ni SEBDA Overseer Majority Floor Leader Edgar Cabanlas. Samtang gibutag ni House Legal Spokesperson Robert Ace Barbers nga ang duha ka testigo sa Article 1 na sa illegal nga paggamit sa confidential fund, nagpamatuod nga dunay gipagawas nga kwarta sa Office of the Vice President. Mato ni Barbers nga pamatuod lang kini nga dili chismis ug dunay kamatuoran ang 600 million pesos nga confidential fund nga gigamit ang Vice President kuna si Vice President Sara Duterte.
2: Dalawang unang testigo dito sa Article 1, sa Article on confident misuse and misappropriation and illegal disbursement ng confidential fund. Yan dalawang unang testigo po namin, ang siyang nagpatunay o nag-establish na meron talagang perang inilabas. No? Mm-hmm. Ibig sabihin, merong perang ganitong halaga sa halaga na almost 600 little over 600 million na ginamit bilang confidential fund ng ating pangalawang pangulo sa kanyang opisina sa Office of the Vice President at saka nung siya ay secretary ng Department of Education. So, napatunayan po natin na itong 600 million na ito ay hindi chismis, hindi marites, kundi ito may katotohanan dahil ang nagtestigo rito, nag-certify dito ang ating mga land bank managers.
1: Ang pamahayag ni House Legal Spokesperson Robert Ace Barbers. Ukuran sa itong Magnum Night Hunter, motorista sa Maran umana mabangga ang gimaniho nga motorsiklo sa balita og serbisyo. Anya si Magnum Night Hunter 13, Riza Cruz.
3: Magnum Night Hunter.
4: Ata ang buong sinagang sa madagpang usakang inong motorista. Manibangga ang nagimaniho na motosiklo niya sa may baloy. Kinibang na sa may baloy tablon ng atong syudad, magbibang kanyang usang turista kung nakainom sa kahubog. Tingong wala sila maghimo at pag-asulog sa tingong helmet. Tinga taga-barangay gusa ang usang batanon nga motorista. Kung ikan pa nag-inom niya sa may kinibang na puerto. Nga kining ingon self accident ang kining naitabo sa mao nga pagbangga kinibang lugar sa may kining usa sa mga ingon nga naka-parking sa kinan may baloy tablon og dali usab kining gidala sa Northern Mindanao Medical Center aron sa dali nga kinibang medikasyon matabang pa pud ang nisbutan nga motorista sa mga naangkon niini nga mga samad og nagpabili nga pamailhi ang tukaro mga panahuna. Wa makita nga to sa iyang gimaniho nga motor kinibang nga registro o baka kinibang nga ingon nga kining nga lugar nga iyang nga driver's license may mga ID na nadala sa maong biktima. Kini si Magnum Night 113 Lisa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Dagang salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipay balong konsumante sa Sipalco, na-reschedule power interruption na og mga adlawa Agosto 1, Sabado, og kona Sabado, og Agosto 3, ning tuiga, Lunes, kinialang sa gitakdang pag-ilis sa NGCP, og potential transformer og current transformer sa Sipalco, metering point number 1, nga nimutang sa Sipalco Carmen Substation, may apektado sa pagkawala sa kuryente ang pipila kabahin sa barangay Carmen, Carmen Feder 2, ilabi na sa Abellanosa, Kapin, Pakana, GR Borja, Gomez Street, Capistrano, Carmen Feder 3, Barangay Patag, ug Bulwa. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indukanghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
5: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot, maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga.

0: sa among pagpang-abuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una sa kadlawon. Mahigala ng balita karong orasa. Giklaro ni Engineer Franklin Daguta, presidente sa Cagayan de Oro Rice and Corn Retailers Association, nga wala sila nakita nga problema sa merkado sa kugon aron nimo ang kini nga pribado. Matod ni Daguta nga ang nakita lamang nila nga problema mao ang pagkunang pag-manage ni ini.
3: Apektuhan kami niya na kaya kung ipakupta na nito sa private, nga anong mangayon nga ilang mangayon ka lang hilaptan nga sa kong tanaw, wala may problema ang merkado. Ang problema sa merkado, ang management raman, dili man tingali kami nga mga vendors. Kaya kami nga mga vendors, gabayan rin.
2: Ang pamahayag ni Engineer Franklin Daguta, presidente sa Cagayan de Oro Rice and Corn Retailers Association. Samtang gitinguha karon ni Senador Robin Padilla nga limitahan ang paggamit sa mga kabataan sa social media. Matod ni Padilla nga kinahanglan limitahan ang mga nag-edad sa 16 na 16 pagpa kuno paubos nunod sa pag

0: dan sa krimen nga gikalambigitan sa mga minor di edad.
1: Mga kabataan po, eh, kung po pwede, 16 pababa, eh, wag na po nating pabayaan na gumagamit pa ng social media. Ito naman po, eh, practice na sa ibang mga progresibong bansa. At isa pa po, yung krimen na nagagawa po ng mga minor de edad, ito po ay harap-harapan na. Kaya sana po, kung tunay na gusto nating harapin dahil lang narinig po natin sa mahal na Pangulo, eh, partner niya ang komunidad sa pagharap sa krimen. E paano pong magiging partner ng komunidad kung wala po tayo mga batas na susuporta?
0: Ang pamahayag ni Senador Ruben Padilla o karon sa itong magnum public service sa panawagan niya itong mga nakabantay o nakakita sa usa ka babae nga senior citizen nga nagpangidaron sa 75 anyos nga nagsutok puti nga t-shirt, pants blue o gadunay dalang bag nga color violet kininawala o gipangita sa mga kabanay ni ini. Kagahapong adlaw ang mao nga senior citizen nagbatko na nagbaton sa balatian diin dili na makadumdum pa kung aha kini mo pa uli. Palihog lamang tawag sa numero nga 09055548610 o 09946420609. Ang nanawagan mao ang anak nini nga si Darlene May De Los Reyes. Samtang sa itong Magnum Water Advisory, nagpaybalong kagayan di Oro Water District kung COWD nga doon sa ilang mga konsumante, kalabot sila ipahigayin schedule water interruption sa umaabot Agosto 4 rin tuiga Martes, alas 5 sa buntag hangtod sa Agosto 5, Miyerkules, alas 7 sa buntag, kinialang sa realignment sa 300mm diameter steel pipeline nga apektado sa nagpadayong drainage project sa Pimentel Drive, lapasan ning syudad, may apektado sa hinay nga doon sa pagkawala sa tubig, ang crossing GR Borja, lakip na ang Rosario Limketkay Avenue, paingon sa lapasan ning Dakbayan. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Ngayon ni Kugunan Central Market Vendors Association President Louie Marzamulo, ang mga kaubang vendors sa Kugunan nga dili supakon ang mga himuong proyekto o trabaho sa merkado, ilabi na kung kinialang sa kaiwan sa tanan. Mato ni Marzamulo nga kinahanglan sa abdun usab sa mga vendor ang himuon nga mga proyekto, ilabi na nga na sila sa nginang buhian sa merkado nga gigi panag-iyahan sa gobyerno.
4: Naduduna na may pagtaas sa mga presyo sa ng panlito niya o maintenance sa merkado o doon na may angay pagkabuhaton ng proyekto sa gobyerno. Masabot po itang bindor tungod kay niya man tayo nabuhi sa gobyerno nga pamalakad nga doon na po ibang ilang nanin lang kitang vendors musunod sa kabayan nga okay lang gihapon kay gobyerno man gani o sa iman doon naman mamintal me mamintal me piyo o iskutang kalim piyo tinood man di man gil 100% nga pakita sa supervisoring team nga makakon man sila o dili man din may anak tayo nga maistorya na to kay gobyerno merkado mo kay.
3: Ang pamahayag ni COSEMBA President Louie Marzamulo sa nag-iisip ni House Leader Prosecutor Congressman Jervy Luisro nga dakong tabang sa prosecution ang pagtugot sa pagpagawa sa BIR records kiniuman sa una nang pag-submitter sa bank documents o AMLAC records sa impeachment court. Mato ni Luisro ang paghatag sa otoridad alang sa disclosure sa BIR documents nga naiuyon sa mandato sa transparency.
5: Ang appreciation ko dito ay if not for the compulsory process of the Senate

0: The only way really para ma-disclose ang BIR records is through the authority which will be given by the President na sa pagkakataong ito ay ipinagkaloob na sa Bureau of Internal Revenue. So, you're correct. Huling artikulo namin na ipre-present ito, but nevertheless, malaking relief sa part ng prosecution na finally, yung bank documents submitted na, yung AMLC documents submitted na, yung BIR documents with the conformity or authority of the executive ay submitted na rin.
1: Ang pamahayagan ni House Lead Prosecutor Congressman Jervil Luistro. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Ante 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!

0: Magnum, buntag na Pilipinas. Oras, alas 4:14 sa siyang kabuntagon. Maulan na nung kabuntagon, ining adlaw ng Biyernes. Kaya tapos ang adlaw magyala sa bulan sa Hulyo. Good morning, Cagayan de Oro. Bango na kay morning na.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Buntag na Pilipinas. Usa kay buntag naman, ala, bango na. Sa itong katawang may gala sa Cagayan. Ang inguban siguro may gala, gatikong kong may igsoon. Kalik may gala, ni bundag ang ulan. So may gala ang ulan, no? So nawala naman noon. Bisag ulan may gala, muna kitawa, green or shine. Walang iwanan mga kapatid, walang iwanan. Di ba? Ito irasun may gala ang ulan nga. Ulan man, wala iwan-ulan may gala. Pagtrabaho, trabaho kita. Wayon-uan may gala. Ala, bango na kay buntag na. Wala pa mahuman ang ulan? Ulan pa rin gapon? So, ulan pa rin kung gapon may gala. Tawad na lang mga namina may gala. Good morning! Salamat na magpunayan sa may gala. Ito na, dito na kalimtan ng ato nga pagpasalamat sa itong labaw nga magkagagawang salamat. Ginoong sa Kristo, salamat Diyos sa maham. Diyos sa anak, Diyos Espiritu Santo. Sa magata ka na mong laing adlaw. Sa pagkatul ka namo ginong Isus ini nga layong kabuntagon, layong kinabuhi ginong ay maghihatag ka namo. Salamat ginong ng tanan. Kami po salamat sa labi na sa mga grasya ay maghihatag ka namo sa matagadlaw ng tanan ginong Isus. Labi na sa mga paghatag grasya sab sa mga naganto sa kanaplinan ginong Isus. Kami magampo kanunay. Ngayon tanin ng layong adlaw, ibo kami nga nausab nga panalipdan, iwan si resgrasya katalagman. Labaw sa lang ginong ng mga tao nagtingwa sa mga kapukanan o sa mga dautan sa mong palibot. Magunsa kami ginog wakab sa pinagi kanimo ginong Isus sa mga isalig ang tanan kay ikaw na sayod sa mga umabot sa mga kinabuhi o sa mga pagitabo sa palibot. Ginong Isus sa mga iyang ang pusab gaunta ang kalinaw unta magpatigbabaw ang baragiusa magpatigbabaw ilabi na din sa mong nasud. Iusa kami ginong ilabi na sa mga lideres gaunta mag-usa o garon sa pagservisyo tinuranay diya sa katawahan. Amo sa pangalan kanimo ginong Isus Kristo ngantay mo kaming tagaan kanunay sa kabasog sa lawas. Labi na nato mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagilang tamulanap. Sa lawasab kami, ginawin sa Kristo sa mga salangan ay muna kanimo. Ingaman kami anap sa ilang atos mga kasalangan ka namo. Kiling tanam, among ipangayapin ikang Kristo yung mong bugtong anak buhing naghahari. Hando sa kang turan. Amen.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Bango na! Bango na kay buntag na! Hala, good morning! Bangon kay buntag na!
1: Buntag na Pilipinas!
0: Sa atong Miguel ang 80 ka mga barangay sa Lakbayan sa Kindioro, good morning kay tanan! Sa atong 424 ka mga barangay sa Lawigan sa Pisama Central, good morning! Sabi na Miguel, sa itong kamerkaduan ha! Wala pang bangon na mo! Bangon na kay buntag na!
1: Buntag na Pilipinas!
0: Sa atong na mga taxi driver nga nagtikong kong may gala karong panahon na! Ang uban may gala karon na mo, tisalir baka ito may gala, ilang hangyo nga unta may gala, dilipanayin pag-operate kini mga electric vehicle. Magwa may mahimo nyo kaya ang gobyerno karon murag kung silang gusto. Mahalag baliyo ng balaon. Way magbuot nila kay sila ang gamahanan karon. Way balauray. May balaon may gala. Mamunang ila karon mga igsoon. Inatap langan may gala, mga naguna mong luwan sa mga balita. Ninta may gala karon sa ato mga balitang lokal. Ato nga balitang lokal, may gala nga tunay po, kusog gaulan. Ano sinete, may gala, karoses buntag, din sa atong dakpayan. Ito nung kusog ba, wala na matakanaog. Sa basa nung may gala, masanina, matanan, masa, tanan tiil, may gala. Pero atong, kwan, wala mo sa Santa, may gala, gingon. Ang launching, may gala, si Galaay Festival. Karoon na may gala, ang adlang Huwebes. Suspista na gin, may gala, sa Cagayan. Nanimaho, naging humba, may gala.
1: Ano? Buntag na Pilipinas!
0: Oh, so happy fiesta advance kay Kendioro ha! Happy fiesta! Samta dua kalaki may gala, biktimas kawatan og motor, kining motor nap. Onya dunay gingong mekaniko, gireklamo human gingong nap, sanay ka panabla, agitabla siguro may gala ang kwan. Kining tagaan mo, muna ginausay ka ng mga mekaniko, tagaan mo dag kwarta may gala, wala na na. Hindi na may gala, ang uban na muraga iinom siguro ang bayad may gala. Di nung tanan.
1: Pilipinas!
0: Santa may gala, dugang nga balita may gala. Gingon na matunpa nga 1.1 milyones pesos ka siya na kumpiska sa otoridad. Samtang duha ka drugista na si Coke. Samtang may gala sa mga dagong balita, giga sa kuluang gingon may gala. LTFRB may gala gitunan karon ang gipangayong mga feria kini ba nga pritihan increase sa pritihan sa mga dipasayro sa kanan kini may gala tungod sab sa gingon matun pa
1: buntag na Pilipinas
0: nga tungod may gala sa gingon matun pa nga increase may gala sa lana mga igsoon
1: Magnum buntag na Pilipinas
0: samba rito sa Metro Manila may gala 85 pesos nga kini mong minimum feria kung ang minimum wage increase ang ipaundang may gala, temporaryo may gala, ang ipaundang karon sa korte sa Manila.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Human may gala, doon ay negosyante, nagreklamo nga mahal naman kayo. Mahal na kayong 85 nga increase. Oo, so, sa Manila may gala, pero sa Manila ka may gala. Dito ka, sa Manila, bisag-asa ka mulingi, kwarta yun. Diba? So, bisag-asa ka may gala, mulingi dito. Sapi kin may gala, kinanglan, wakay kwarta dito. Muna kang makililimos may gala sa Manila.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ang uban, kinahagat itong Manila, may gala. Nga, sos, morag impirno, mga iksoon. Kalisod kayo. Tuwata na, may gala. Hinangal, may gala sa Manila. Ang uban, kinahan man itong Manila. Ilabinag mga taga-baryo. Sos, kinahan ka sila. Kuno, kaya para pag-ulit nila, asa na ka, kaling kanusa lang ka dito. Matagal na eh. Ha? Matagal na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So, dabi sa, ano yun, ano yun? Ano yun sinabi mo? Ah, Tagalog.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mga nang umaygalang upang gusto mo ito, harap ko nung kapag tinagalog sila. O, so, saan ninyo? Eh, ala ko, taga saan kayo? Taga dito, Rae.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Bitaw. Anyway, la, good morning, Tananoy. Bangon na, oy. Bangon na, bangon na, bangon na. Kay buntag na. Ang upang may gala sa'yo karon, galoko, oy, mga gwardya. Hoy! Mga gwardya! Mga gwardya, mga security guard. Pambangon na mo, kay buntag na. Uban may gala, galoko may gala, kay matupa, tugna ko no. Kaya, hepsap kayo. Loko may gala, ubang gwardya may gala, lapambangon na mo, oy. Exercise, exercise. Para ka di mo pang katulgon, mga gwardya.
1: Buntag na, Pilipinas.
0: Kabaliw niya may gala, imbis kita mag-gwardya. Ang may tabo may gala, ang gwardya mo'y gibantias kawatan. Kaya tulog ang gwardya, ang kawatan mo'y mata kay mga egzoon. Kineta maglanga may gala, surenta bes, sa pagulagwes, palibot sa nakbayan. Atong chik may gala, atong palibot may gala sa nakbayan. Atong tanaw may gala, bay kaya nagulala, makunog yapong karon. Di ay, abi ko maglauman na may galang ulan. Atong chik may gala, atong kayo ng panahon sa nakbayan. Kineta may gala ni Magno Manji Alzado, Magno Manji, Guayet, Magno Manji Alzado.
2: Pag-abot din sa mga ipunan, ay mga portion magdumdum, uneven yapon yung mga dalan, nga napunduhan yung tubig, bulwa, ay, dahil pag-abot din sa kaning kauswagan Bulwa Road, arang-arang naman sinun po nag-enjoy na kabasin naglaong po nga, nagdakong po nga itong mga kaisuran. Mabas hindi na po magian po man gihapon ang kauswagan highway. Kaya bisan po man sa pag-ulan, wak man po nag-resulta kini mag-enjoy sa pag-pundo lugar sa laong nga tubig. Kaya mara po na itong district ng Sapang Creek mo, awas dayon.
0: Awas.
2: Hindi din po sa mga kauswagan highway ang mga padulong. Samtang lahat sa distim resto, arang-arang mag-enjoy na kay wak may po tayo ang ingay kabalaka. Kaya nga itong kagalanan po din, hindi man dayon po dali mapundo. Ako mo, ang gita-gitan Marcos Bridge, panahon din ni Sim Recto, di man dahil dali pa pundo. Dahil sa tukong nga paglahon po din ni sa may Usman niya nga kaninga paingon po, dahil din sa may Gabukayan, na yung portion mapunduhan, pero di man hinuntod ang ikabalaka. Gabisan pa man niya, i-considera niya po niya low-lying area, magdun siya panahon sa mga kaninga ulan-ulan nga, consistent lugar nga di yun na maunda, mga 3 to 5 hours.
0: Agoy.
2: Magbaha man din po ni Dingo.
0: Wala na na.
2: Wala po din hinuntay ang ikabalaka. Makaagiri nga po ang nagkaring klase sa mga sakyanan, mga napang sakyanan, wapay, kanang angay nga ikabalaka po magdumjowal. Kaya makalakos sa mga hapon po dahil sila. Tungkol na hinini po mga pag-ulan, medyo kamarigit magdumjowal lang nagbiyahe karun sa Iskandlawa. Mga pa-publikong transportasyon na bisan po man ka ng mga illegal magdumjowal na sama sa baho-baho. Dahil nato po na matigdan nga lagi kay sa iwas kabundagon nga naapod yung mga pag-ulan, limitado ang kaning transportasyon bisan sa kaning tado na ito nakitaan nga nagahimo sa pagbiyahe karon na bisan sa mga pribadong mga sakyanan. Siguro po magdumjowal tungod lagi ni ini po nga kabugna, so ang uban po nagpabilin pag yun nga nagpundo sila mga Pinoyanan. So karon sa tumakaisunan kung ubiyahe sila mag-raincoat lang yun po na itong mga nakamotorsiklo, dula lang yun po mga payong na itong mga baklay. Kaya lagi nagparay pa nga ito po na-experience ko rin ng mga pabulan-ulan din sa Tasdakwen o sa lalawigan sa amin sa Oriental. Baka na itong pabunitoy sitwasyon sa kadalan na ugla at tuwa po din pong lakas.
0: So meaning ang ulan magnaman si sukar ganina kay mga atong iba talang kwan atong i gaya na, bundak ang kusugalan, mga alas 2.50 to, quarter to 3. Amo na nga, primero, taliti, sunod, kusug kayo. Karon.
2: O, di ba, din sa inyo ha, sa kanang CDO.
0: Oh.
2: O, baka kami kayo, Salvador mo kung gikan mag-jowal, ulan mo kayo dito.
0: So, din eh, karon, hold on, din eh, medyo ni kalma na, pero gawan pag-apon.
2: Na agyod mag-jowal, kasi naundang, kaya yung makalakaw na ka nga, di na ka mabasa, makabasa agihapon karon ang ato apong kering ulan nga nasaltian ni ini po nga taknaa.
0: Mhm. Ah sige
2: dito
0: so.
2: Sa may Tablon, Tablon area mapud ya pun magdumjowel no sa. Mapud ya gipadangat pud dinhi sa to ang report pud sa to apo din po ng mga consistent pud nga gipagapamina pud sa Tablon radio nga sila pud ako no dito. Mao ya pud nila hapong experience sa magdumjowel. Dun sa pud pud pagulan so murag tibuok duck bends kag indi oro mapud na sinatian karon pud no. Ilabi na dinhi sa kani dini sa ato sa sentro nga bahin ang naka-experience yun dini po kusog nga pagbundas sa ulan magdumailin po kay kaniya alas stress magdumjol no nag-message ko din siya nga kusog lagi kay ulan po dito sila so ang kanan Carmen ng atong syudad so mura matumatlo lang po ta monitor ta sa ato po dini sa magdumradyo at mga kaisunan po din ang nanimuyo sa mga low-lying areas aron mag-ihat po dyan sila kung ano yung panginahanglan nung tawag po sa rescue 911 lang iha po ng hidayat dahil na monitor sa magdumradyo magdumjol kaya naman tayo consistent po no o pwede nga pag-update po sa buhatan sa pag-asa alang sa mga sitwasyon sa itong panahon, dili lamang si D.O. aban nakip na sa mga kasiglit nga lugar din sa ito ang Dakben. Mukha ito pag monitor ang sitwasyon sa kadalanan o sa ito akong lakal sa panahon, kini sa Magnum 120 and si Alasado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Alright, salamat din naman. Tapos ganyan po sa itong kaupan. May ganyan Magnum Radio sa ito sa Chick Bay at Pag-asa pinagi ni Kevin Cades sa Pag-asa. May itong Pag-asa Weather Forecaster. Sir Kevin, may buntag ni mo. Kumusta ba lakas panahon? Ulan-ulan man.
3: May buntag, sir. May buntag sa itong mga soaking tagpaminaw at Octavian Ganiha. Then, monitor nga low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility. Misya na kalayoon nga 1,335 km east of southeastern Luzon. Ang tungod ani ang northern Mindanao, mga sinati sa panuro ng kalangitan, inuban ang katag-katag ng pagulan, kilat o padulugdog tungod sa trough sa low pressure area. Hindi posible mga pagbaho o ilili sa yuta kung ay mga sarangan nga ito sa asangay kusog ng mga pagulan. Nga tayhinay nga ito sa sarangan nga hangin magagikan sa habagat ang kasagpang nga ito sa amihan ng kasagpang direksyon o ang karagatan hapsay nga ito sa sarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa Gundak Bayan magkikipan sa 24 degrees Celsius padulong sa 32 degrees Celsius. Atong adlaw musigla po niyong 5:33 sa buntag atong Philippine Standard Time 4:29 a.m. Kung alam bulit ang panahon, gikan rin sa Duesti Pag-asa. Ini si Kevin Cadiz. Salam.
0: Sir Kevin, mga tanat na kining pagulan-ulan karon. Epekto nila sa low pressure area or lahi na siya?
3: Yes, sir. Low pressure area.
0: Trap of low pressure area. So mo ni karon. So yes, so man siya mawala, mobalik muna ina na ang sitwasyon.
3: Pagkaroon, sir, tungod ani madagumon ta karon nga kano magtaas sa mga chance sa pagulan.
0: Mhm, taas-taas pa dai. Aha. Okay, sir. Yes, sir Kevin, Kevin Kennedy sa pag-asa. Salamat mo, Sir Kevin.
3: Salamat, sir.
0: Okay, thank you very much.
1: Magnum, buntag na.
0: Lagi may gala, no? Tungkol sa trap of low pressure area, may gala. So, LPA, may zone, ang ato na sinati, may gala. Muna nga lugar doon ay pag-ulan, karong panahon na. So, payong, rinkot lang. Muna gila ito nga button, Fermi.
1: Magnum, buntag na, Pilipinas.
0: Ibag na mga Jinlon na sa Sting Abay. Hindi siya may pagulagway niya. Makay basa maghihapon eh. Wa may mawa mabasa may gala tanan din eh. O ang mga tiil na noon may gala. Lawas, wala. Ang mga tiil. May isang nahugasan mo ng bahong tiil may soon.
1: Magnum! Buntag na!
0: Eh Magnum Jinlon na! Magnum Jin! Basta may pagulagway na karoon sa Sting Abay. Nining ulan-ulan karoon pa na Magnum Jinlon na.
2: Lundag yun sa 30 minutos kakusog pag-ulan ang nasa natian din sa este Magduma Jowal ikan din sa may agusan, tablon kugman madulong sa lapasan o tungod po sa kakusog po sa ulan na Magduma Jowal na ato pong gidungawan ang pipila po at mga suba po din sa esteng buhay sa nga syudad diin pabiling normal manggihapon libel sa tubig ang diin eh pero daggan yun kayo na permisyo po da Magduma Jowal tungod po lagi sa kakusog sa ulan. Kasi natigid no sa hinay po lugar nga pipila po ka mga chance nga makasakay po sila sa ilaha po lugar nga mga sa mga public vehicle. Tugod po lagi kay Inos kaya nagbiyahe karon ang mga jawad. Kaya pipila po ka mga first portion ikan din na sa maya tablon o sa maya lapasan. Doon na nag-ilim out up sa dalan niya. Galing mga jawad no ang uban po ng mga namuyo po din na sa duol po sa suba. Sa yupis lang ng mata mga jawad kay ilang gipaslayta na daan. Ang tubig po din ha. Labi na diyan sa may umalag. Ito mga jawad diya sa may kugman. Tagka na kayo nangamata ganina magdumadyawal. Kay lagi, pagpusog biyang ulan magdumadyawal. Alerto biyang kita. Kasi
0: alerto biyang.
2: Kamata ta na anod na po magdumadyawal. So, usap po na sa ilaha pong ikabalakan. Tungod kay nasayod po ta. Nga permi ginasala din hapod gakabahaan. So, gali no, namin ka po yung mga kapamuyo. Pudol po din na sa mga pulugar nga suba. Pipila ka mga tao diya magdumadyawal. Nadungawa na ginatuno din hapod sa maya tulay. Nga gapayong gitaon sila o gabutas. Flashlighta na nila po no ang maupon nga suba. Hinoon magnum jowal, doon nalang yung pagkakusog gamay sa current sa tubig magnum jowal no. Pero di pag-isingon nga alarming. Awan po na naiskutan po nga current sa tubig. So, ang level po niya magnum jowal, pabilin nang gihapon nga normal. So di po ang ayan yun na kabalakan po magnum jowal no. Hinoon, so ni lurang gamay po no ang ulan sa esteng bahins to nga syudad. Pero di po kumpiyansahan tungkol kapabilin gihapon nga madag-umon. Pa po nga panahon na karong atak na galing magdumadyawal na ang kasagara yung gabiyahin karon ang mga taxi. Kung may nguntag mga habal-habal magdumadyawal, medyo minus kikayo sila.
0: Minus, o.
2: Hindi lang yun sila makasugakot. Pag inani ka kusog po na nga ulan magdumadyawal, kaya sakit minasadagway, grabe nagamotor ka magdumadyawal, sakit kinasadagway kung ikaw maulanan po ka noong mismo po sa panit. Ang atong na matikdan, nga gabiyahin karon magdumadyawal, kasagara mga tri-cab. Mga pipila po ka mga taxi pero mingaw gid kaya tong kadalanan karon magdum jowel gamay ra gyapon kaayo ang mga gabiyahe. Inuuna wala pa po yung mga disgrasya nga ato nang matikdan pero bantay-bantay gihapon tungod kay kani mga limaw sa dalan niya danlog pud atong dalan karon magdum jowel. Usa po to sa makadani pud og mga disgrasya pod ilabi na ang nagpabilin nga nakasinati gihapon ta og kusog nga ulan dinha mismo sa esteng bahin sa tunga syudad. Dinutan ini wan ay angan kablakan magdum jowel lurang gamay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat, salamat to Miguel Alfonso Cabal, Miguel Alfonso Cabal, Magnum Jin Luna, pagulagwe sab sa palibot lamang sa Isting Bayan, Miguel sa atong nga dakbayan.
1: Magnum, buntag
0: na. Ulerat sa mga report, Miguel Alfonso, dito na ito si Magnum Angel Sado sa mga police report. Kagingon, Miguel Alfonso, matod pa nga, doon ako na Miguel Alfonso, muabot sa 1.1 milyones pesos nga sabo. Ang na ikumpiskar may gala sa otoridad samtang duha ka durugista may gala na dakpan. Grabing sabo may gala karon no muna tong gingon lagi nga nasa suna may gala sa presidente kikalimta na may gala nga ang krimen sa Pilipinas grabe na. Sabo may gala nga makalilisang munang tao yung pas mga adik-adik happy all happy happy all talanta. Kaya karon panahon na murag nalimtan ta nila. O so sige lang kaya mabuto na magayon panahon ng mga hipos gapon mo. Tuwad-tuwad gapon may gala kini mga drug addict may galas palibot.
1: Magnum.
0: Eh magduman si Alsado, magduman si Quiet, magduman si Alsado.
2: Asa lang nang jawal no, bye bye gyud mga illegal nga droga ang nakum diskaso sa mga otoridad, dihan sila mihimo sa paglusad sa mga drug bypass operation, dili sa tusdakpen sa Cagayan de Oro. Una magdumang jowal nga nagpositibo, ang ilaha po din po nga pagpahigayan ini nga drug bypass operation, dihan nga sila nagkasaog operasyon na batok ini nga usap kasuspitsado, nga giingo nga taon-taon na po nga ipayot sa ilegal nga droga, apan wala po po diundang sa iyapong ilegal nga bisyo, kini nga maunga lalaki gila, nga si Mr. J. Mark Chavez, alias Red Red, 23 anos, nga ulit ah, nga residente sa may Balaos, barangay Ipuna ning atong nga Dakbayan. Kini siya magnumang Joel, nakasahan o bypass operation sa itong mga otoridad, diha nga nakadawat o ibasag impormasyon, nga kini nahiiskutan nga lalaki nga si alias Red Red o si J. Mark, i-considera mo kundi siya nga street level individual sa papayos sa legal nga droga, huwag yun gihapon na kaning paghimo sa pagundang sa ilegal nga bisyo, taliwala pa man sa balik-balik po yung panawagan sa mga otoridad, yung mga nanagihin po yung mga naaresto po doon sila pong komunidad, giingon nga napalitan kini siya sa usaka sa siya sa gito nga siya mo, bugti sa gigamit nga 500 pesos nga bypass sa money sa atuwa po din po mga otoridad o sa pusher buyer nga napakaroon inon po magdumadjowal po nung interesado nga magamit din yung ilegal nga droga pero policeman di ay. Bugti nga dihan nga siya napalitan na sa maong usaka sa siya, siya nga giyaposasan, giyapahibalo, nga usa kini kalihitimong operasyon ang gilusad sa itong mga personahe, gikan sa may police station na 7 Bulwa, o ginubanan na sa mga personahe, gikan na sa CMFC Kupo o Pedeya. So, dihang nga na kaning aresto na siya, gila yun nga gisunod ang pag-body press, o nakuhaan siya sa kaning pipila pa ka mga sa siya, gikan sa iyahapong posisyon, o gakini may abot sa balor 34 mila pasos tungod kaya naman sa 5 kagramo ang iyahang nga gihubdan. Pag magdugay magdumang Joel sa iyapong nga pagkapaslak sa bilangguan, doon na po'y lain nga bypass operation nga gilusa na itong mga otoridad na gahimo sa pagpahigayon ang ato ang mga personagikan sa Regional Police Drug Enforcement Unit Team o ba ito ba na nasab sa itong mga personagikan sa Regional Investigation Detection o ga naapunin po itong mga personagikan sa PDIG o kaning Police Drug Enforcement Group o mga personahe po sa Kopo PS2 o sa Regional Intelligence Unit o ubay na sila mag-enjoyer o lakip na sa koordinasyon po nila sa Pedaya nani sa may police kuna din at may Berjaya barangay kamumananing atong nga syudad giingon nga usaka 54 anos nga empleyado pag ini siya mag-enjoyer no, sa barangay.
0: Hala.
2: Ang kaninya nadakpan
0: o ba?
2: Kani siya mag-enjoyer dahil sa itong nahustad nga report nga si Mr. Jaime Laputan na Roa, minyo ni siya ang residente sa Mayakapin Extension Barangay 36. So siya ang nadakpan ng kagabi, mga lasays, 41 ang takna. Diha nga nag-imo sa operasyon ng ato ang mga otoridad, dato kaniya. Kaya gikonsidera man din kini siya magdumadjowal nga lakip sa top 10 regional priority target alang sa bulan sa Hulyo ng tuig na tuig 2025. Mahinong dahan, nga naging po na ipadugay pa sa itong pisinagikan sa RPDEO ang pagdakot ni ini pong nag-isitahan nga lalaki. Siguro, kung wata man siya pang nabiyaw ng katang barangay 36 man siya, so din harangit po siguro po na siya nga empleyado po sa maong barangay. So, giingon nga kini nga nag-isitahan 54 anyos, ipalitan una nila magdumjowal o gusto ka sa siya, sa gituwang shabu, o migamit po dahil po ng pusher buyer o 1,000 pesos, o gadihang ihang gidawat ang maong 1,000 ka pesos, gila yun po dahil siya nga giadirungan din sa mga pwersa sa itong mga otoridad o kipasabot nga nagahimo sila sa bypass operation o siya ang nga target o gadihang nga siya magdumang showel gi kaning pahigayunan din po sa pag body freeze na kuhaan kini siya sa gibalaban ng 160 grams sa gituhang shabu. So kini siya dunay market value ng 1,088,000 pesos. Ang nahisgutang barangay employee kasamtang karon nga gipaslak na sa may Maharlika Custodial Facility alang sa proper disposition at hindi pong iyahapong gihimo po niya sa laot. Ang mga nakumpiska po din mga suspect, karing mga illegal na droga nga nakuha gikan sa iyang posisyon, giton over na sa Regional Forensic Unit kung RFU Region 10 alang sa qualitative o quantitative examination. Alam yun nini, ipariguro karon sa ato po din pong kining buhatan sa RPDEO magdumjowal, inubunan na sa supuesto sa PDEG, RID, RIU o sa COFPO nga magahimo sila o dugang operasyon. Ilabi na niya ito po nga mga nalabigit sa illegal nga kalihukan, ini po nga nahisitang barangay employee kay posible magdumjowal na nga doon na siya daghan po nahimong kiano mm-hmm. pwede po din po na maaresto sa itong mga otoridad ilabi na sa ilaha po nga pag kaninga himo o dugang investigation sa ilaha po din po mga nakatransaksyon kasi ilabi na niya itong supplier niya kaya naku-naku ang nakuha sa iyo mga journal yun man po ang kantidad nini po nahisitan nga suspisado nga gikonsidera lagi nga top 10 regional priority target alang sa bulan sa Hulyo ni tuig 2025 sa itong mga otoridad. So, kami magdumsyawal, bahad na po sa ito pre mga otoridad na katong mga nalambigit sa kalihukan, ining illegal na droga, supplier, katong pong umang mga parokyano, nini po mga dinakpan nila, muna po isunod ngayon na pong pag-arrestuhon, ilabi na silang ipalaw, kankaroon nga investigasyon o validation sa mga informasyon ngayon na po nga nakuha, gikan po nining ilahang nga gihimo nga bypass operation. Mga natin nahipon sa balita, gikan sa COCO o BPDEU Region 10. Kinisimag 120, Angel Sado, sa balita o serbisyo,
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alright, salamat, salamat na Miguel po sa kama. Miguel, pinagin ni Magnum, Jane, Jane naman, Magnum, Angel Alzado. So, munang ingon, Miguel, sa mga tanang adik, happy all, ha? Lipay tanan, lipay. Sige, soyop, kutob sa ginawa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ala, soyop, soyop, kaya nga itong hari-hari na pa.
1: Magnum, buntag na
0: Pilipinas. Munang ingon, Miguel, hari-hari, maigsoon na pa man. So, soyop pagyod, kaya pahimulos, kaya di man tanan panahon, di ba? Tanahan yung Miguel, sa Manila, karon asa nga lugar, ang headline sa mga national newspaper, Miguel, mga TV, mga igsoon, puro patay. Ipang patay sa adik, ipang logo sa adik. Grabe, mga igala. Tinagko, mga igsoon. So meaning, babaha, mga igala. Kung magbaha sa ulan, babaha sa mga, ang siyabo, mga igala, karong panahon na. Alang-alang, mga igala, wak may gabadlong nila. Diba? So, minus, mga igala, itong gobyerno nga sila ang unahon yun. Kaya mo ni, gahimog krimen sa atong palibot.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Basta kaya ang mando, wai mamatay, ha? Palanggao ng mga adik.
1: Magnum,
0: alaka.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Muna may galang, salir may galang, sudagaan ang amatay karon mga inusinti, kalooy sa mga inusinti may gala, gipang patay sa mga adik, mga igsoon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nabali ang kalibutan. Ika sa report, may gala, pinagil Magnum, Angel Alzado, standby, Magnum, Alan Delgado sa Magnum Center, standby. Asang balik-balik ka, may gala, mga bulera, si Puso Mangkaban, dito may gala, ani Magnum 122 Fita Villas, Magnum Fit Villas may gala kay lalaking matod pa gibira ang liog. La, sa igsoon nagpakitabang sa otoridad, gibira may gilubag sigurong liog ani. Piyasa na ba to may gala po sung kaban, pinamigala ni Magnum 122 Fita Villas sa Fate, guide na Magnum Fate.
4: Midangop sa kapulisan ng usa ka lalaki human matod pa kini gibira sa liog sa iyang igsoon. Ang biktima naila sa alias John 33 anyos ug residente sa poblasyon Kadingilan Bukidnon. Ang gireklamo mao ang iyang igsoon nga si alias Junel na sa saktong edad ug residente usab sa maong lugar. Subay pa sa report naguban ang biktima ug ang iyang helper sa paghatod og mga solar panel gikan sa Davao City paingon sa Osami City. Sa dihang miabot na sila sa ilang warehouse sa Gusa, nasuko ang suspect tungod kay wala naka-arrange og tarong ang mga solar panel. Ilabi na sa katong mga ipang-deliver. Tungod sa kasuko, kalit lang kining mibira sa liog ug misulay pa kini pagsumbag sa biktima. Hinungdan nga midangop sa kapulisan ng biktima aron magpakatabang. Balita gikan sa Police Station 3 Agura para sa Buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 22 Faith Bales sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Salamat, salamat ni Miguel si Magnum Hunter 22 Faith Bales sa ato para gawin kayo sa Tulomiga at Buntag na Pilipinas. Hoy! Bangon!
1: Magnum, Buntag na
0: Pilipinas. Naunsa ba, Miguel? Buntag na. Nagkatikoko pa man, Miguel. Hoy! Naunsa ka ba? Katikoko man ka.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Galoko man ka. Nagbukot man ang kaghabol. Nagbukot man, Miguel. Ay, pagbukot niya. Pagbangon na kay Buntag na. Ting trabaho pa ka
1: lang. Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Ika may kaya sa report, may kaya ni Magnum Faith Villas, may kaya dinita sa report, pinagin ni Magnum Jin Luna, kay gingon matod pa, doon ako na may gala ay duha kalalaki ang may reklamo, may report sa pulis kay kawata sa ilang motor, duha ka motor may gala, ang kawat motor nap may gala. Magnum Jin Luna, Jane, go ahead Magnum Jane. Reklamo
2: sa mga kapulisan, ang duha ka mga lalaki humang kinigingon, may kawata ng motorsiklo, sunod po gihapon na sa ilahara gihapon nga tungkaran. Pipila ka barangay diri sa itong asyo dahil sige na di orang. Unang biktima, mao si Pandex nga mulupi o matutpa din ha sa may barangay Balubaling atong asyo dahil din ang Honda Click ni ini magduma Joel, mao yung ikawat no, ni ini nga wala may ilang suspechado na nagyot kilit po sa iyang balay magdum Joel kini yung parking niya. Wala lagi gila, kay lagi na aramang dapin po sa iyang Pinoy Anan. So, kanilahang balay ng mga jowal, doon nag-iapon ni Sheikh Coral, pero kung oh. Inyong lugar na to, ang pag-abuli sa iyapon, ang putahan mga jowal, kaya nabitaw nga, gi, nga nabitaw og kahoy, tapos lansang, din mga jowal, so, ay. Tapos ano nga, dali oh. Rin kayo, abuli sa iyapon, ang putahan. Noon, nga dito matod pa ni Sir, ang mga pangasuspetsyado, so diyan, nga mahimo kini sa pag- Pag sa iyapon, ang motorsiklo, pagawa sila nga Pinoy Anan, din sa may barangay Balubal. Po siya ga magdumajawal nga wagi mga kasikas gino nga ihapong nadunggan o gituwa ni ini komportable kayo nga pagdatulog-tulog siya po nga motorsiklo ang gihimo ni ini po nga wala may suspetsyado niya usap po ni sa problema wa man po kini lugar nga CCTV po na panimalay ni ini po nga si Bandex sugod po lagi kay dili magdiputa ng tao magdumajawal makabaton og CCTV nga sa sama lugar nila nga tuwad sa may Balubal komportable kayo no kaya ka nang bitaw nga makaingon po sa ilang magdumjawal nga doon naging mga chance po sa kawat kilagi na anabiya sila po sa taas. So, naanig hapon yung mga tahay, hapon magdumjawal no, gituhan magdumjawal na posibleng kini, gisa kahit sa lain po nga bihikulo para po nga daligid kayo nila kini nga makawat kani magdumjawal. Alas 11 na sa gabi eh, kini, nabantayan nga nawala sa dihalukar nga mag-duty na unta po ng iha nga asawa.
0: Na.
2: Dito magdumjawal no, tingala nga kayo sila kaya sa mahupod nga oras, kasayo pagig kaayo ng wak-wak po sa mahupod nga kawatan.
0: Oo. Oh.
2: Ikuha, gilayon po ng iha po nga Honda Flight na natin, igawas mong gihapon ng mga suspetsyado, wak pagihapon no, mailipon. Identity sa maupod nga suspect nga mihimo sa pagkawat po siya nga Honda Click. Samtang sa laing nga bahin.
0: Kawat gapon.
2: So, kawat gapon magdumagawal. Nga gapon no, sa may barangay Puerto ni nga itong syudad. Para gapon nga scooter. Gali yung Yamaha Mio ni siya magdumagawal.
0: Oh.
2: Ikawat po no, so wala may nga suspectado. Sulod gapon sa Pinoy Anan gapon ini po nga biktima. Ingon magdumagawal. Kali sila kay lagi. Sikit-sikit lang po ng mga panimalay. Dito na po na daplin po lugar magdumagawal. Kinigi, plastar. Pagali ito kung kinaanad po siya, ginabalin-balin ang iyong motorcycle, labi na kung adunay muagi, considering po sa kagamay po sa dalan mo dung jowal, tingon nga, wala na po niya kinigilak mo dung jowal. Sa kisa mga ning mga rason, kaya hindi ito paglak mo dung jowal, kaya kung nakalak niya, medyo maglisod pa. Kawatan, gawas na po aduna siya lang kauban sa pagdayong lugar na sumuko nga motor, pero pag iso-isoon, gano'n nila mag dung jowal ang manubila, tanaw nila nga, wala kinigilak, sure ball gini.
0: Sure ball.
2: Makawat, so dinas may barangay puerto, giingon nga, wala niya gilak ang iya po nga Yamaha Mio.
0: Pero
2: ito sa gano sa pagdala, ni inipong wala mailing ang suspechado siya nga motorcyclo. Gingon nga, doon na kini color combination. Yellow o black, magdumajawal, o galigituhan po din nga, di na gibabalik po ng ihapong nga motorcyclo nga ito kaniya. Kaya sure naman dito nga, ibaligya to, o di ka nga chap-chapon sa magdumajawal. Alam ka niya, nagtuo siya nga, ibaligya lang dito siya. Tugod po lagi kay Mayo pa man ang kondisyon. So, guwapa pa din kay Hamis pa kayo ng ihapong nga motorcyclo. Kaya gingon nga, duwa pa itong katuig siya magdumajawal. Kinampihan matod pa ang upong motorcyclo. Gali, sama gyapon sa unang insidente ni Bandex ito sa may barangay Balubal. Gahapon sa live CCTV magdumjawal nga usap po sa napakalisod sa pagtultol ni ini pong identity sa mga upong nga suspetsyado. Nunod ni ini, kanina duwa ka may insidente sa kawat sa motorcyclo. Pagyapon ili ang mga suspect o gali posible. Pang biktima pa ang mga suspetsyado. Rason, nawagat ang kapulisan nga isiguruduhon yun no ang saan po sa tuapulog ang mga motorcyclo. Kung kita, tulog, ilabi na akong ato akining diha na bitaw sa kilid po dato i-plaster magdumjawa at tungod kaya ang mga kawatan gaya po sa mga motorcyclo karon ginapahigayun at pagyapog operasyon sa tunga kapulisan. Sa buntag na Pilipinas, kini si Magdumari 24, Jane Luna, sa bitaw, Serbusyo, Magbrado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat, salamat, may kaya po sa kama, may kaya pinagmagdum, Jane Luna, bante-bante lang kita may kaya sa kawat, may kaya sa motor, ha, kay grabe ang kawat, may gala karong panahon na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Muna yung mga adik, may gala, muna itong gingon. Kini mga adik, muna yung sila, kaya ang uban ani, ang bisyo nila, wa may ilay kapalit. Muna, mga awat ang motor, mga awat sa kasa na lang. Mga okay na mga ikson. Muna may gala nga, kanito, panahon bitaw sa daang abisasyon. Diba? So, hawan kayo, nanambok may gala mga adik. Ito mga, di, mga tulog, sayo kayo mga tulog may gala. Anya, talagsala kayo kakitag siya mo. Karon may gala, so daghan may gala nga mga madakpa, nagpasabot, daghan kayo siya mo, di pa na mao. Daghan pa na may gala, tuwag kayo, napasagdan may galang mga adik karong panahon na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Dapat tunta doon ay ang atong gobyerno, palisiya niya ang hawan sa mga adik, walay pasaylo, dakag. Kaya unta para ang mga inusinti, dilin tayo mabiktima may gala sa mga adik, kaya wala pulos ang utok may gala, kaya nangadaot na. Di ba? Umuna may gala ang usaka butang niya.
1: Magnum, buntag na.
0: Dapat doon ay palisiya para ang krimen may gala maminus-minusan na binakinin pagpanlugos, pagpamatay, nga hinimuan may gala sa mga adik. Saan taman nga napasagdan magin sila kay Muraga ang atong gobyerno, dili siya prioridad ang paglakag may galag bag tinuod ani mga adik ka nang kabiktima sa mga inosente. Di ba, Manong?
1: Buntag na,
0: Manong, malito ka.
1: Magnum, buntag na.
0: Ato sa balik-balik kami, guys. Stand by sa Magnum, Lani Delgado, ha? Kay balik-balik kita sa Magnum, Jalsado, kay doon akunoy unom ka mga empleyado ang nag-manipula may gala sa dulag 300,000 pesos nga halin. Mura ba siguro gibahin-bahin nila sa ang ilang amo may gala, giunay nila. May ato sa siya katong kapa may gala, Magnum, Jalsado, Magnum, Jalsado, Magnum, Jalsado, Magnum, Jalsado.
2: Yes, Magnum, Jalsado, sa kinintahan sa kanilang negosyante, ang winagong sa itong mga otoridad, aron nga ipatala ang nahitabo po Magnum, Jalsado, nga pag timo lagi sa pag-una sa mga empleyado sa pagpangawal sa ihapon din po ng kanilang negosyo. May asem na downtown na premier ng ato nga adak bayan una maglumjol nga iya nga gibablatter sa pagiya ni ini pong nahisitan nga restaurant sa dinha sa may kaning asem downtown ang iya nga empleyado nga giila nga si Juvi 35 anyos nga malupyo sa may barangay Carmen ng ato nga syuhet kini magungiyang restaurant Magnum, Jalsado nga naimutang na miyapon nino sa barangay 24 ng atong syudad sulod sa usa ka mall. Nag-himo siya sa pagsalig po yan ini po yung mga empleyado nga mo po yung mga sikaso sa iya po mga customer ug lakip na sa mga salaping cash nga madawat po Magnum, Jalsado isip babayan apan mo yung nasa po na diya sa record nga sa ilang CCTV nga gituyo gikuha sa kanipong maong lalaki.
0: Aha.
2: Sari siya ka manager sa maong kananan ni unay Magnum, Jalsado manager no sa kananan nga ang gituyo niya kuha ang kwarta nga nagkandidat og 2,000 pesos nga gibutang gilon po niya sa kani nga gibutang sa bill jacket Magnum, Jalsado sa usa ka laha sa usa sila mga customer kay di ba naman mura ganing nga folder nga gamay nga Magnum, Jalsado na bill jacket lugar di na ginabutang ang bayad sa mga kaning customer po nga human nagkaon so human nga makuha niya Magnum, Jalsado ang katong kwarta sa bill jacket iya pa rin po nga gihipos kung gawala gyud niya gibutang po Magnum, Magnum, Jalsado no sa ilaha po din sudlanan sa kwarta. So, tala gilayin po ni, sa maupo din pong 28 anyos na tagiya Magnum, Jalsado, nini pong establishmento, kaya isam ni siya ka foreigner po no, na sila kayo kasi natin kung ano siya kay Korean na national or kaning baba, Chinese na Magnum, Jalsado, pero kay ayaw mong pangalan po nini no, nakabasi po ka sa iya po pangalan. So, langiyaw ni siya Magnum, Jalsado nga nagiya, kung kaling kananan din sa may SM downtown. So, gibot siya ngayang giyuna ito ba reklamo. At ano magdugay na sayo na po niya nga doon na pamanday uban mga empleyado po niya Magnum, Jalsado ang naghahimo niya po no, sa paglingla kaniya. Kaya nagtuo siya ng mga tarong ng mga empleyado at panihimo raman ay sa pag-unay sa pagkakuha sa mga kanang salaping passport sa iha po nga restaurant. Sige pa blato ni ining tagiya ang iha po nga mga empleyado nga giyong nagmanipula o gulagi pang deklara ang halin sa mga tindahan nga may abot sa kinatibukan nga doon aga 300,000 pesos.
0: Agay.
2: Personal nga miduot sa stasyon gihapon ang nag-isputan nga reklamanting 28 anyos aron nga ipatala kini nga nakikita mo nga pagpangawas o nga pagpanghilabot siyang halin ang iyahang mga trabahante. Ang iyahang ipaglato no, kini nga sila siya Pat 23 anyos buhay nga mulupyo sa barangay Kamamanan nga usa ka cashier ang ikaduha nga gireklamo ang maukining si Lyle 21 anyos nga lalaki nga taga barangay Kanituan nga usa ka bartender. Tulo na po niya nga gireklamo kani nga siya Nez nga 23 anyos nga mulupyo sa may Blanco balingan sa Gusamit Oriental nga usa ka cashier o ga ikaupat din po Magnum, Jalsado mo kini nga si Vin 24 anyos nga taga Lagunglong Gusamit Oriental sa ka waiter o gang kalima mo po din po ni nga si kaning Alan 24 anyos nga lalaki nga residente sa Barangay Patag nga usa ka cashier. So nahimo na din uno Magnum, Jalsado una man to niyang gireklamo tong usa ka manager din nasundan din po naming lima. So dihang iyahang manggong gihimo ang internal nga investigasyon nga may kalamigitan po sa halin o iyaha po din po nga operation po ni ining restaurant na diskubrihan niya nga doon na may manipulation report sa sales system. O gatumala sa report nga may abot yun sa 1,082 ka-items ang gituyo nga gipang-void o gi-cancela aron dili mo kuan lugar Magnum, Jalsado na mo rehistro sa ilaha po din po nga system. So nagsugod ang nahisitang illegal nga gawin ni ini po nga maong mga empleyado sukad pa natong Enero ni nga kasantangan nga tuig hangtod sa bulan sa Hunyo ning tuiga na kaira na sa investigasyon nga kining usa sa mga kaning suspetsado at tulugay po nga masyur magdumjawa nga sa mga barangay kamamanan, maudi ay ang nagpasihugda, ninipo nga maunga plano, upang wala pagdeklara sa mga halin nga nasa 280,000 pesos magdumjawa, muna ilang ito nga tunga o gibahin-bahin sa nahisbitang liba ka-empleyado. So, gipa-record ang mga insidente sa pulisan, alam po sa formal na dokumentasyon, o alam sa mga posible po nga kasong ipasaka niya. Ning unom tanan niya ka mga empleyado nga mo kini nga qualified at task lagi ang mga pagsalig ug dumajoy nga sa kanila na bakit gyud in taw tungod kay siya man giunay sa pagpang kada nga pagpangawat ini po nga mao nga mga kawani nga yahapo dai po nga gitagaan og trabaho apan nagay himo madugpa sa paglingla kaniya human nga nadala ang adula ga 300,000 pesos nga sa lapin nga cash balita nga hitas gikan sa police station to kubon kini sa 220 ang jaw sa balita og serbisyo
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat sa mga Miguel po sungkaban, Magnum Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Iga Miguel sir po sa itong kawa Miguel, Magnum Angie Alzado. Dirita sa ato Magnum News Center, pinagin ni Magnum Lani Delgado. Kiningingon Miguel, matutpang kining Miguel, gingon LT Farby. Update sa LT Farby Miguel, ilang Miguel ang gitunaan karon. Kini Miguel ang gipangayang increase sa pritihan. Tungkol lagi sa kanunay pagsaka may gala sa presyo sa lana, I don't know, sa sunod semana o mag-increase may gapon o rollback na po may gala kay medyo ni kalma masab ang presyo may gala sa atong produkto.
1: Magnum!
0: O guban pa may gala. Salamat ulit po sa kaban. Magnum Lani Delgado. Lani, guhan Lani. Lani Delgado. Ayun na may gala, no? Si Magnum Lani, ito i-check sa may gala. Kalabot may gala nining mga dagong balita ang ikaskaluan. Nara, hindi na, itong kaban. Magnum Lani Delgado. Lani, guhan Lani. Okay, sige, Brian.
5: Yes, Magnum Joel, no? Dito ka, Magnum Joel, kay sugda na ang, kuna, sugda na ang isgutan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kung LTFRB, ang mga nakaungong petisyon sa Pipilaka Transport Group para sa taas ng pamasahe. Matun ni LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza, nakasamtang itunan sa ayan siya ang angay nga usbo sa pasahe alang sa mga jeepney, bus, UV Express, taxi, o mga motorsiklo nga pampasahero. Ginawa pa nini nga nagmugna na usap sila o grimo na rekomendasyon na sa daling panahon. Dumduman nga una na gimanduan sa Magnum Joel, ang ayan siya quest ko na kwintahon ang adjustment sa pritihan base sa petisyon nga gisang at sa pipila ka transport group. Dari pa tayo Magnum Joel.
0: Pila mo sa lang ilang ka, no? Itunan pa kay doon naman sa linisato Magnum Lani, doon naman petisyon sa mga drivers sa ito din eh, operators, nga mga isilag 2 pesos nga increase sa pritian kay nisakarasap ang presyo sa gasolina. So, wala po kiminsyon di apila kay Uldo, lain-lain Manisya, lain Manila, lain po din siya sa ito, Magnum Lani.
5: Wala pa po Magnum Joel, kung pilag-pilag yung dagilang pasaka nga kaning pitihan Magnum Joel, tunaan pa nila Magnum Joel, kung pilag yun, kintahot pa nila ayaw Magnum Joel. Kung aron po lagi Magnum Joel, nga dihi po madakat po ng mga pasahero Magnum Joel.
0: Siyempre, kaya ang naniguro ano yan, transport group, naniguro sila pangayang increase, pero ang mga sumasakay, wala increase. Ang muna gingon nga, kuwan ang talan, patas ang talan, wala increase ang atong pritihan. Wala increase po ng atong kwan, atong sweldo. Wala ginana, di ba? Pero isa nga, gagamit kami o kining gasolina, krudo. So dapat mag-increase. Depende nila sa LTFRB kung sa ilang mga lugar, kung sa ilang buhaton, kalabot din yung mga hangyo karon. Sige, Preon.
5: Okay. O, magnamaw na magnumduel mo na natong atangan magnumduel na kung pila gid ang ilahang masabutan po magnumduel na duga nga pritihan Magnum Joel. Kada sa lain issue kay Magnum Joel no kay formal na nga nagpasaka og mga kaso ang Department of Justice kung DOJ batok sa DC o sa kamarin sa lakip na sa kuna lakip na nini si Attorney Levito Baligon. Kini ang gikumpirma usab ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez Magnum Joel na mga kaso gipasaka na sa managlahing korte ito sa Regional Trial Court sa Lakaluukan City, Las Piñas City, Muntinlupa City ug San Juan City. Ninuwa ang DC o sa kamarin sa Magnum Joel nag-atubang sa unom kakasong cyber libel.
0: Uy.

0: litagang lugar nag-file sila kaso sa mga testigos kay nangaulawan kuno ang ilang pagkahalan doon tungkol sa gibulgar nga gidalan sila ng mga malita nga naay puno nga sulod ka kwarta magnom lani.
1: Mawala po di gabot kay magnom Joel do kinsa po ni mga individual nga napasaka ang kaso uh-huh. Sa mga 18 ka marin magnom Joel.
0: Aha. Uh-huh. So kay Xavier Libel tanan sila ka 18 no ra may nadugang ato di ba na himo tong 23 sa sila kabuok. So ates ka na, gipayala sila kaso. Kasi siya kung tanaw, lahi na po niya siya nga kaso. Ala cyber libel, lugar, lahi na po siguro ni kaso. Ani kay, nag-file ani kay, doon na may mga gifile na, pero wapas siguro magawas ang waran, kamulo pang investigar. So kini, lahi na po niya nga, katong membros malitagang, nga nag-file o kaso sa mga kanisundalo nga nagbulgar sa ilang gihimo nga paghatod o kwarta sulod sa malita. Nga to sa mga halandong sa atong palibot, magnoma lani.
1: Baka na magnum Joel, no? Muna to tawa magnum Joel.
0: Tanga-tanga na lang, oo.
1: Oh.
0: Oo. Oh, oh. Nga muna gingon nga, delikado din yung karong, kaya kung naka na may bawaan, unya, pailan imong isumbong, ikaw may pailag kaso nga, lugar ni sumbong lang sa imong nabawaan, nga mo'y naghakot ng kwarta para dalon sa mga halandong. Halandong ng mga opisyal. Grabe nga lasod may gala. Sige, a final report, magnum lani.
1: Mora magdum Joel no ato nga dako malta karon sa kauluhan gikan sa Magdum News Center para sa Bundag na Pilipinas kini si Magdum Ate 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magdum Radio
2: Magnum Bundag na Pilipinas.
0: Salamat din naman Miguel Postongkawa, Miguel Pinang Magnum Lani Delgado. Rotorot kid Miguel, basta kaya mutugan ka sa munibawaan, disgrasya, prisyo gyud ka. Oh, pero although kini Miguel ang cyber libel, lili man ni Miguel para splendor. Pag once ka luka kining 7-11, mura ba gipakalawan ka, mga gipakalawan ka mga iksoon. Dawa, ang mga nanaan na, ang ato may galang gipaabot, kung na ba may galay, bisag-usa na lang, katong mga giminsyon nga, gipadalag kwarta, sa ilang balay, sa lapit gipandala. Bisag-usa lang may galang mingon, tinood na, di ba? Wa mang yun. Ang naitabo may galang noong karon, ang mga nagsumbong may galang, kay gisugo lang sila, kay mga tao man din ni Saldico may galang, nga kinsa, dito na hansak ang tanang kwarta. O niya po na ito yung mag-distribute. O kini para kang kwa niya, congressman. Kini para kang senador niya. Kini para kang kwa niyo. O yun na, para kang congressman ha. Congressman niya po niya. Kini kang senador ha. O ikaw, kini kang sir niya. Kini kang sir kwa niya. Kay siya na bagayan eh. No? Muni ha. O muni. Nailistahan mga eksoon. Kumplitong listahan sa mga padalaan. Ay amount. So muna nga. Siyempre, kwarta man eh. Billion-billion man ilang kadalon. Dili ordinaryong tao may galang nga mga butsukoy ang mudala. Katog yung lunay experience sa gubat, mga marines. Kay kasog tulison sila, at least makasukol sila kay anad ba sa gubat. Amo na may galang nito mo, ano nga, ang ipadala may galang, marines sa dili lugar, usalang katao, daghan sila. Okay, imo ni dito ha, ang ilang boss po may galang nga si Saldico, sumala sa ilang gibulgar, na ay panahon may galang nga, dito po sa Ilocos, nanihapon pa sila may galang sa yang amo. O, dala na yung kwarta, pila kamalita mga eksoon. O, sa mga senador, kang ating senator to, Soto, si Erwin Tolfo, balik-balik, may gala. Diba? So, kang Pagilinan, dito sa Pagilinan, sila ginangat dito, may gala, matul pa sila Pagilinan, dito sa, dito, may gala, sa balay, may gala, ni Saldico.
2: Magnum, Bundag na Pilipinas.
0: So, karon may gala, humano ka gibulgar, hantol karon bisag usa wagi niya ngon nga tinuod na dala dito gi ako mangiuli pag dala ako mangiuli kay wa mo ko mangayo nana gidala dito gidala man ni kay tabangan ko no miss ko no mi kabalo sa tong kwarta rit plot control man itong kwarta abi sige na dito nga o gidala pero plot control dito abi man ko gila to kay tabang man to nana ba hantol karon walay bisag usa may gala ni angkon nga sila napadala may gala asa lang kwarta na anod sa baha mga igsoon
2: Magnum Bundag na Pilipinas.
0: Ang kwarta sa katong nga gikawat asa lang na anod sa baha ni balik may gala sa dagat. So why ni wala may gala ni lugar ni angkon nga tinod na ang naitabo mga igsoon gipanumbong na noon may gala kutob sa mga nagtistiga katong nga nanumbong o gipiyait ganito nila gipangdala may gala ang kwarta. Kipakaulawan, may gala, mga halandong, mga igsoon, nga membros malitagang.
2: Magnum, Bundag na Pilipinas.
0: Kajukir nga kalibutan, may gala, ikaw nga nagtugan lang sa lugay mo nebawaan, tungkol kay ang kwarta, iya mas katawhan, ikaw na nagisumbong, pagka-unique, kaklase, may gala, nga nasur gini.
2: Magnum, Bundag na Pilipinas.
0: Grabe ka-unique, mga igsoon. Talagsa na kanyang klase.

0: sa Zone Maygala nga kung matugan ka, ikaw may mapriso. Priso gini kay pailang magkaso. Diba, ang ilang hariyari si Baligon Maygala, ang ilang kasuang hariyari Maygala, toas priso na. O si ilang hariyari nila, kining Congressman Mike Defensor. Saba mga kay ito Maygala, siya may nag-dala ni mga Lugan Hebalo sa mga transaksyon. So una siyang ipriso Maygala, ang iyang kaso wala mangawat, plunder gapon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Diba, imbes nga siya pa initabang, kamamanik kang Marcolita, kitabangan si Marcolita. Doon ay donation Maygala kay amigo lagi nila. So, oh, pare, okay, amigo man ta, natong niya, oh, iyo muna, 25 billion na ha. At least makatabang niyo muna, sinsilyo naman na, kay nasyonal ang iyong posisyon na ganan. Ang nagtabang Maygala, appeal sa kaso nga, plunder.
1: Magnum, buntag na
0: patsada ng gobyerno Maygala, gwapong ombudsman na to karon, sikat kayo kay wala ka mga awat, mismitabang ka, ipailang ka kaso nga plunder. Katong tinood nga mga kawatan, katawaha Maygala sa muna yung gobyerno, patsada. Muna yung kinala magpadayon eh, para mapobre ang katawahan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Kapatsada.
0: Oras, alas sa 5:04 na.
1: Buntag na Pilipinas.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
4: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agu, Busan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sire.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia, ugupan pang makabalatian. Inom na og Mighty C.
6: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar, DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
0: DTX 500 mao itubag sa diabetes, kundi na kini makapabus sa blood sugar, mulipyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagindoro ug Misamis Oriental. Paimong si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica del Trinidad Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagindoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Oras alas sa 5:08.
4: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Ika na pitas na paragumante ni sa atong atromeng ilatong buntag na Pilipinas. Oy, bango na! Nagulan pa ba sa itong palibot? Nagtaliti pa ba sa itong palibot? Imanta kita, may galas, gawas, kamain. Lato sa balik-balika, may galas mga kaupan, buliyara sa report, may galas, sa buntag, naroon sa mga police report.
9: Magnum, buntag
8: na. Ito, may galas, gingon, matod pa nga, doon ako na may galas, babae, may reklamo, human, gihulgang patiyon sa iyang kaipon. Amo na ni may galas karon. Piyaw saan daw ito, may galas, pusong kaban. Balik-balika, na may galas, si Magnum, Jane Luna, stand by, Magnum Angel Sano. Magnum Jane Luna, Jane, quiet Magnum Jane Luna.
10: Reklamo ako sa kabayo, magsiningag yung mga patsyon sa iyahang nga kaipon. Dito po siya nga miuli, matod pa sila nga Pinoy Anan. Kagahapon ang naisikutan niya babae sa iyang kaandam na matod pa. Ugap ko silyo ang iyahang nga kaipon. Tugod po lagi, kaya nalagot kaniya magdumang showas. Lagi, talamat po pa ang tanan po nga cellphone. Lagit na ang cellphone po siya nga kaipon. Usap po siya sa giingon, nga ginaawayan matod pa nila. Kaya ang maupon nga cellphone magdumang showas. Tugod kaya sa matunta ang naisikutan po nga babae apan wag yung dama po taong siya pong living partner muabot matunta sa punto nga pangabit nito ng mga gadget at masag mo nga dili po siya makagamit niya dala po sa kasuko po di hindi po nga lalaki magdumajawa kaya daan na biya sila wala nagkasinabot lagi dala po siya dangiha po lugar nga cellphone nga gamit matunta niya siya po nga trabaho wala matunta siya may trabaho magdumajawa lagi ulapan matunta gindi hindi lugar ng lalaki kutan nga babae nga makauli o ganito na nagi atangan matod pa niya bit-bit po ang maungag po silyo tingnan matod pa niya nga lubaon gid siya magdumajawal kadugayan kung dili gid sila magkasinabot dali no tungod po sa kahadlok po niini po nga babae nanawag giniuna po siya nga ginikanan dito po dahil sa istasyonan o dali magdumajawal gilayon niya sabi nga girespondihan sila dito no nakuha po sa akto nakita sa akto nga nagdalagid mismo po o kuchilyo ang maungag lalaki na po di ini no gipadesisyonan po sa maupod nga babae nga dili na lang po gihapon ipapriso apan giingon may kasabutan nga kung buhaton niya subli po no ang maniun kini siya po ng pusilyo ngayon naging po gini siya nga ipadakot magdumadyo wag na lang na nawalan WCPD nga tukod no sa mga babae sinatay po nagsama ni ini po nga pamaharas po di ka nagsab sa ilapong mga kaipon taliwala man sa unsa may ilapong gilalisan matod pa normal o gadili mo po nga normal ang maupod lugar nga kasinatian.
8: Sa mga sumusyapon sa kaso nga pagpakabuso. Morning, Magnum Jujag. Mabugnaon ka buntagon kusog ulan sa Bugo. Amping mga kapatiran, matud pa may gala sa atong kuano matud pa ni Bubong o Mamalin. Matud pa din may gala. Good morning, Magnum Joel. Matud pa ni Papa Villanueva. Kilala ni siya lang ha.
9: Buntag na,
8: Magnum Joel watching here in Rotterdam Plaza, Netherlands. Time 10:42 p.m. Matud pa may gala. Ani dong sa Daayata. Sige, okay lang.
9: Magnum.
8: Balik-balik ka, may gala po sa kapo. May gala, ikaw sa report. May gala, pinagin ni Magnum Jane Luna. Dito ni Magnum Angel Sado. Kay Gingon, may gala, nagpataya o warik-warik sa Barangay 40 Aristado. O mo ba, naday warik-warik pa na igapon? Habi ko magawa na rin warik-warik, may gala, na pa na igapon eh. Magnum Angel Sado, Magnum Angel Quaid. Magnum Angel Sado.
10: Magnum Angel Sado. Sa pagbilanggo sa usa ka lalaki ang iya po nga pag-asher pagpataya ni nga request po din sa may barangay 40 ring atong dak bayan ibo siya sa kaniya tuwa po mga otoridad nga sila naglusad o ga operasyon datong ni po nagisipin nga suspisado o manasairan nga nagahimo kini sa pagpataya yun po ni iligil nga suwartres dahil wala po man nga doon nagin po tayo gipatuman yung balaod nga bahwa lagi din tulani nga mga asugal so nadakpan ang nahisipan nga suwartres asher din sa may kaniyang barangay 40 particular na sa may Hay Street ato sa gilusad nga operasyon sa tumapos na nahigikan sa Kukusia CIU tracker team sa pagpangulo ni Police Major Dennis Ruel Flores o kauban po na mapos na nahigikan sa Police Station 2 Kugon ang nag-isigutan nga lalaki nga si John Ray Panilina nako. Una inausad sa pangalan nga John Raymond 17 anos, nalitaw kini usap yun ka, si ka vendor, para sa dantas kalaanan, barangay kanituan ng atong nga syudad, basi sa report sa itong nga kapulisan, nasakpan sa aksyon, siguro nga, restang nagdawa itong pusta, gikan sa mga better o karipong nga mga mabustahan ay pod magdumajowal karon ang papel ug wala gid lang nga legal nga permit o awtoridad gikan sa Philippine Charity Services Office kun na PTSO so nasakbit gikan sa mga control ang mosunod nga mga ebidensya kini usa ka pahina lugar sa Deputy Speaker Stock sabi na nakasulat ng mga number combination o ang kantidad pod kung pila ang ilahapong gipusta na din po sa katad sa tally sheet nga din may carbon paper o sa ka ballpen o ang kinadibukan kamay rigid kayo magdumjowal na ang kanilihap po nga na tigong pang kwarta gikan sa mga pusta sa mga parokyano na pa lamang sa 360 peso sa pahimato sa itong otoridad nga doon na mugod po iagihin mo siyang kalapasan sa balaod tumahinundan niya siya giyara so sa osustresado kasuntada nga anakaroon sa pasulis kapulisan o magatubang o kasong paglapas sa presidential decree 1602 sa iyahap po nga pag-simo ni ini pong iligal nga sugal diya sa barangay korintani nga atong bakbayan malita ng ipos gikan TIO PS2 kini sa 120 and Jill Alcado sa balita og serbisyo Magnum Radio
9: Magnum Buntag na Pilipinas.
8: Alright, salamat sa labat ni Miguel po sa kami. Miguel, pinang Magnum, Angel Sanos, para kumang dinisato ng tulamanon.
9: Magnum!
8: Balik-balik ka na, Miguel, si Magnum, Jane Luna, Miguel, oras alas 5.15 na, Miguel, sa iyong kabuntagon. Kaya gingo, madun pa, gingo, Miguel, doon ako noy mekaniko, giniklamo, human, gingo, lugag kapanabla, Miguel, sa iyang mga customer. Pastilan, ayaw, doon mo naman nabla, oy, naun sa bataon mo. Unsay gisalig ninyo, ala, tuwana, tumana na ninyo.
9: Magnum!
8: Piyado sa nga rawat ng Miguel, ripusong kaban, Magnum Jane Luna, kaya Magnum Jane, kwain, Magnum Jane Luna.
10: Reklamo ko rin ang usa ka mekaniko, humang ginigiingon, gapanabla, matutpo siya nga customer, gikabutya dyan, ini po nga reklamante, si Anthony, gagingon, nga doon na siya yagi, dalang sa kena dito mismo, ni ini lugar na isputan po nga lalaki nga si Paul. Pagkini si Paul, magduma, Joel. Nga ngayon matuduna kini oga down payment kalagi na doon na matudpa yung mga pyesa nga ngayon matudpa nga paliton oga na ngayon kini og 10,000 pesos na ang libon po diin yung magduma jowal no sa maupod nga adlaw gingot pagibalikan kini ni Anthony tukos po lagi kay iyahan ang tangkawan po ng maupod nga sakyanan dito doon na kita magduma jowal nga wala kini giayo o sa pulugay na tupo po ng maupod nga mekaniko nga nulagi daw nga ahaton Papua, apa, na doon naman ito sila conversation sa messenger. Kini nga si Paul, misaan nga sa mga nga adlaw, gilayon usap kini niya nga ayuhon. Nga maupon nga adlaw po magduma jowal kini, ibalik dito po sa maupon nga biktima, ang ilang customer. Sa po nagi, kinagdaling matutpa ang maupon lugar niya nga customer. Sa diha lugar nga, walay mga piyesa, wala ka ng magduma jowal.
8: Oh.
10: So nga, bawion na ang tanini po lugar nga customer nga si Anthony Paul. Paulugan niya sa kinan, apang dili na ihatag ni inilugang iskutan po ang mekaniko, lakip na ang ihang ihatag na 10,000 pesos na wala yeah. Manunta po ito nakpaan. Wala may piyesa nga napalit, ugwa pa po na paayo magdumdiyo, walang maupod niya sa kinan. O kalino, ang iskutan po lugar nga insidente, ito niya nga ipatala sa kapulisan, uga dito matutpan, asairan, nga doon na matutpay, ubay-ubay nga reklamo. Sa ilang po nga dawatan, ni inilugang mekaniko ang si Paul, tugot po lagi, kay sa saan nag-ahapos yung gibuhat ng jowal na ayos siya o ga down payment, papalit sa piyasa, pero dili niya rin hukong matuta. O po lugar nga bihikulo. Galit magdumadyo, wali ito na sirot po di ini po lugar nga iskutan po nga biktima na mangingilag, hindi ay ni siya magdumadyo. Tungod kayo sa mga reklamo po magdumadyo na wala na ginudayunan po pa sa kagkaso. Nasettle gila yung sinigay lupo, dito no, na turn over po ng kwarta, ang ila po nga gihatag. Sumo niya ang himo po kiro no, sa mga po niya biktima, na dito ni agi sa lupo para ang ihang kwarta, ma-withdraw niya magdumadyo. Dito no, mabawi po niya ang ihapong nga sakyanan. Sa bukod magong jowal kay isog matuta ang maupo nga mekaniko, kay lagi dili niya ipabawi, kay nakabayad na ang iyahalugay nga pasangil po, napalit ang piyesa, palanggit niya maliyok. Apa, sa saad mong gusto, istorya po din ang magong jowal, upon matuta niya gilayon ang maupo nga sakyanan. Ano tini magong jowal, tungod po lagi sa patong-patong nga reklamo ng ipong nga mekaniko, isog na po doon ga salig ang maupo nga
8: sakyanan.
10: Sige. Na ma-withdraw din ang maupod niya sa napi.
8: Okay.
10: Butag na Pilipinas, kini si Magnum Harry 24, Gino na tumita o servisyo mag-radio.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
8: Salamat sa labat na Miguel po sa kama. Miguel, pinagin Magnum, aga Magnum Jane Luna.
9: Magnum!
8: Oy, good morning di ay, matupan ni GLD Sira Family, FB. 5:13 p.m. here in New York, Long Islands. So galanog-lanog ang Magnum Live din eh sa New York,
9: Magnum,
8: Long Island.
9: Layo-layo sa Pilipinas. No?
8: Anyway, so sa ito mga tumakiksuna may galas abroad na may good morning kayo tanan. Karong sa ito din yung oras, alas 5:17. Sa ilang may galas ito, lahi ang ilang oras ito.
9: Magnum, buntag na.
8: Uy, by the way, may galas ha. Karong kwanda kayo, magfiesta naman ito ang syudad sa Cagindoro. Viva Señor San Agustin, advance sa fiesta Cagayan de Oro.
9: Magnum, buntag na.
8: Karong may galas nga, sa 28. So karong adlaw, katapusan na gini may galas, Hulyo. So ugma may galas, Agosto na. Now, karon may galang pizza size sa bulan may gala sa Agosto mo na may gala ang launching may gala sa Higalay Festival. So Higalay Festival mga eksoon.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: So diha may gala pegay ni sa Boulevard de Oro. Nandun na diha lapit sa Puntod area. O niya diha may gala kung tanaw ninyo karon sa Boulevard de Oro na na mga stalls may gala diha para sa kalihukan. O diba kay magsugod naman may gala ang atong kalihukan sa fiesta. Onya dunay fireworks display. Ay ay kay Megala so pakapaka na ni Megala karon sunod semana.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Dagang kay kalihukan ang ato Megala dunay tay gitawag civic military dito nga float parade ay. Civic military oga kining sa to nga dancing competition mato. So murag kwanto siya murag dunay contest Megala kining competition Megala sa Kwansab. Kining marching band, a marching band may gala competition. Kanya to float man to, kato makita ni mo float, wala na to, marching na may gala ang may tabo niya. While kaparada, na yung mga mag-marching po may gala band competition.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
8: O, so money may gala, musang kabutang, tinod kayo, pero ang ipabot sa mga tao yun, obinuwi sa contingent may gala, katong gusto mo appeal sa civic military o marching band competition, matod pa ni kining atong manager Marky Harapadan sa tourism, niyabot na may gala katong ni ato ni Aging Adlaw 180. So, grabe kadaghan kayo.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
8: 180 may gala ka mga participants na. So, kaya matod pa ang mando sa atong mayor sa Dakbayan, Animior Clarex o nga dili may gala pugngan ang gusto may gala mo appeal sa parada. Tanan, dawaton! Although muna gato mo na itong kikablakaan sa mga pasig mabot ang alas 2 sa hapon magbarid. Ilarang limitahan ko na may gala ang mga contingent no, kay ang number of participants. Tungod kay daghan na kayo kay karon pa lang, niabot na kapin sa 180 may gala ang gusto mo apil sa parada. Ah, bibo, kay na may gala nga parada.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
8: 180 o niya, wala pa man, niya pizza jizz mo siguro to sa Agosto ang deadline may gala sa gusto mo apil. Pwede na kuan mo, email pa kao sa baka inyong buhaton diya. Ito mo dito para magpaibalo. So ina na may gala daga, no? So daghang kayo, gusto nga mo appeal may gala kay ang mando sa itong mayor ni Mayor Clarex, oy, dili sila pungan kay dili pa sayon magapilog parada. Bugasto ko ka, pero toon kay ganahan sila mo appeal, ipa-appeal lang may gala ang tanan nga gusto mo appeal sa parada mga eksoon.
9: Magnum,
8: okay, di ba?
9: Na Pilipinas!
8: So patsada na may gala. So at least initial na sa itong kapistahan sa Dakbayan, pero ang atong ipaabot kit mga eksoon, kining proposal may gala sa dila ni Mr. Rico Libre nga libreng kaon. Si Mr. Rico Libre may gala, sila may gala ang in-charge sa kining fluvial parade. O niya dito na magsugod o sa Dias Gusa, Kalabang na Ikuan, atong in-between Gusa at Glapasan, kana ato may gala ang Coastal Road, diha mag-start. O niya paguman sa fluvial parade, kini na naman ka sa Isla de Oro may gala ihunong, i-procession may gala dayon kining diha may gala ang imahin may gala sa ni Señor San Agustin paingon sa simbahan. O niya paguman may gala ang atong ipaabot kining libreng pakals libreng kaon mga eksoon.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Wala ginaulo proposal pa ni Adi pa ni siya sigurado nga naagyon kay ang ilang himo may gala ang tanang barangay lugar imbitahon may gala nga magbutang sila og both diha kada ba mga both nila para na yung mga pagkaon diya, para kato mga mamistahay nga walay kasudlan, dili ma, muna itawag, mamistahay pero walay kapapistahan, at least may gala dito sila sa Divisoria, kaon sila ito, bisag asa. So muna may gala ang plano karo, although plano pa na, hindi pa na sa sigurado, kaila pa nang paprubahan may gala sa itong mayor kung okay ba na, o niya, at least muna na siya. Diba, so ikadua, appeal may gala mga regional offices, din sa ato. Diba? So, BIR, PhilHealth, sa Panangoban dia kining SSS tanan. Ila sa baygalang lugar ilang imbitahon niya nga moapil magbutang but dia niya magluto silang pagkaon sa Baygala para sa mga bisita. Uguban pang organisasyon like for example Kusimba kanas merkado kay unay man sila. Doon naman sila yung mga karne dia isda tanan. Pwede mga utanaw na kumplito dia nga panakot Baygala so sa Kusimba mura ginana apil ang mga Carmen kana mga vendors tanan mga grupo. Ilang ibitawon may gala nga magbutang punog pagkaon dia para kato mga gustong mamista do na may kini sa kagayan magud may gala dili tanan lugar magpista ka nga nagi ang uban na maka-afford so katong walay ikapista nila mamista sila sa Bisoria kaon may gala nga balabala mga eksoon ang may tabo dia
9: Magnum, buntag na Pilipinas
8: o muna may gala so libreng packers may eksoon kana ila pa lang paprobahan kung mauna may gala ang plano nila payunek style di ba. Kaya may tabo na mga eksoon, so ang atong syudad, may lugar na may tabo na nindot kay Megala ng Skagindioro, City of Golden Friendship, may gala panahon sa fiesta, na may gala ay kaon, libreng kaon sa mga bisita. Kaya na may mga nindin yung bisita, manila sa dinita, na tanaw may gala sa mga mall, suroy-suroy, tanaw sa kalihukan, pero pagpamista may gala, wala sila ay kasakaan kay, wala sila mga kaila. So muna may gala nga ang uban, kung naanalin siya, first time may tabo sa Cagayan, o niya matag fiesta may gala, gwapo ni siya buhaton para bibugin ang atong fiesta kay mga pista mga kata.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
8: Adiya may gala, so ato lang tangan gwapo ni may gala kay launching naman may gala sa Igalay Festival. Karon may galang pizza size mga egzoon.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
8: Dinigya po mga agis Magnum, gikan sa Divisoria, kiosko kagawasan may gala dito sa Rotunda, backline sa Villes, munang ruta o, Villes na diniagis sa same recto, alaw sa USTP, dito rin may gala sa Limkit kay Mahuman. So, muagi ka po sa among Sibian, may gala. So, din yun, nagapuntay lugar na broadcast, kanibang live broadcast, may gala, kalabot ni anak.
9: Magnum, buntag okay,
8: so,
9: na Pilipinas.
8: Ato lang ang yunaw na, may gala, kaliukan sa fiesta, din sa atong dakbayan.
9: Magnum, ilang buntag na Pilipinas.
8: Santa, may gala, sa Tumaragoban, din sa atong, may gala, buntag na Pilipinas, may gala. Ato sa isgutan, Kajot, by the way, good morning. Good morning, may gala, matun pa sa number one kay stasyon. So, Magnum Joel, gikan sa Amerika with si name, Ma'am Joy Martinez. Niya din may buntag, Magnum Joel, maulanon nga kabuntago, nagwantay gapon ka nun, ha? Ulan-ulan, nagyapon may gala.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
8: Sato, Brago, may gandini sato, tulang atos ang isgutan, may gala, kinibang lain na purga kaso, kay Gingon, may gala nga katukono kang Trillanes, kay si Trillanes, may gala, si Trililing, kining senador may gala kani senador nga way klaro gid intab sa sayang lugar kanto man sayang lugar nangutana ta rito kana matay kaila unsa man kumusta mas Trillanes dinhi sa inyong lugar sa may katuo ana dinhi wala ano na mga Bisaya kato kito ato na kato ta rito kay dito man sad atong brother may gala ipungutan na to kisa man ni Trillanes si Daga man ni ngano man kadaog sa wala may katuo ana dinhi
9: Magnum buntag na Pilipinas.
8: Ultimo ya silingan may gala wa ikato na usa man nga nagfile sa kaso sa DOJ may gala. Gidismiss may gala katubang gingon nga siya nag entertain niya katura yung ipasuklian nga $2 million para may gala sa taga ICC. Naulawan kuno siya may gala kay alandong gapon siya nga wa ikato sa ilang lugar. Amo na may gala nga wa mo to gidismiss to pero kini may galang 18 Marines mga egzoon nga nagbulgar may gala lain na pud ka kaso ang ifile nila. Ato ni Siotso ka mga Marines may gala nga mga bodyguard may gala, security guard ni lugar ka ni Marines man, si Saldico, congressman ka niya to. Ang lugar nagkakuan, nagpungasi may gala, gitamusak sila may gala sa mga kasong gifile nila.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
8: Kung sabay lang sala mga eksoon, gipakaulawan ko nila may gala ang mga halandon sa atong nasod, kato mga malitagang ba? O kay dili ko tinuon may gala, nga gidalaan nila kwarta. Naghangi pa nalang kwarta nila. Gikan sa Ilocos, may soon, balay sa presidente. Apila pa ito ilang gimension, may gala nga. Ang balay sa presidente ito, nagdala silang pila ka, malita, may gala nga kwarta. So, taga 55 billion to 70 million, ito nga, daggo kaya malita.
9: Magnum, buntag na!
8: Dito, may gala, kang congressman na Romaldez, di ba? O niya, naghangi mga congressman, apila lang Ridon, lang Laila de Lima, naghanan sila nga, mga nangadalaan, mga soon, matod pa, ani mga Marines may gala, base po sila mga ilang kwan po na filabit. Apil may gala si Senador Erwin Tolfo, apil may gala si Soto, ugdagang panguban, apil kasi si Escudero may gala, silang balay gaya po ng hatod. Na karon may gala, kini mga membro sa kani Marines may gala, mga sundalo, alay na pong kaso ka po kasi laging kaso gi-file nila. Walay bisag usa sa tanan nilang gibulgar nga gidal-an. Kaya dako kitong kwarta, bilyon, asos pila ka bilyon sa usa ka semana. Tagpila ka malita kada semana gina. Tagpila ka malita ilang gadalon, balik-balik. So, wala, sa tanan, sa kadaghan sa mga gibulgar nila mga eksoon, sa grabing dinalaha sa kwarta, walay bisag usa may gala ni Tugan o niingon nga tinood na, nadadala ang yuko. Puro ginang himakak.
9: Magnum, buntag na!
8: Kunya usaray lang na usara, na murag usaray tubag nila, gipakaulawan sila. Oh, patsana sa pag gipakaulawan sila. Alaka!
9: Magnum, buntag na! Pilipinas!
8: Diba? Isang pa sa eskandalo, may gala nga trilyones pesos, may gala ang nakaukaw na kawat, may gala. Ang mga gi-mention, kani, kato sa mga malitagang lang ni, wala man ilabot, may gala sa wala, gisulod sa malita, dito ka kwa ano, kani sa mga malitagang mga eksyon, wala labot itong kitagaan, may gala nga mga official ni Kuan, muni mo ka na, kani sila, wala labot na. Kani sa mga malitagang, katulang gihato sa mga kani sundalo. Nakaroon may gala ang subo kayo, kaya dapat ito ang gobyerno, pagtanaw nga mo ba na may nanumbong sa ilang nga, gipadalaan, ilang ito may gala ang imbestigahon? Ay, wala oy. Imbes may gala ang imbestigahon, gay, panumbong na may gala ang mga sundalo may gala nga nagdala og kwarta, gidala nga to sa mga tulisan sa gobyerno.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
8: Muli na kapansada may gala ang pangutana, asa man ang kwarta? Kini mga trilinos at trilyones pesos may gala, bilyon-bilyon na pesos, kini ato, milyon-milyon naman may gala, karon sus, bilyon man. Di ba, trilyon? Ah, manin ang kwarta rin ang kapaingon. Muna yung libog ta may gala kay nanay kipanudlo niya, dako kayong kwarta na walas Pilipinas, pero bisag usa may gala, wa kinitugan, wa iniangkon nga siya, nakakwarta may gala og bilyon.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
8: Puro limpyo may gala ang tanan, bisag usa wagad, tanawagan ebe. Nabay usa, bisag usa niya, ikaw nga naminaw karon pangutanong taka, nabay nitugan nga, naingon siya tinood na, nakadawat ko anang malita, naba? Ultimo ka to si Father Flavio may gala. Ipadalang ka, nadalaan ka pong kwarta. Oh, so, bakak na, di tinood na. Pero tinawa ang aksyon ni Flavio mga eksoon. Isog kayo. Kontra gina may gala ang kontra sa administrasyon. Kontra may gala. So mo na may gala ang usa ka butang ang uban may gala magkatawa na lang kay saon taman. Ato na mo na yun. Paabuton na ito ni. Kaya mahuman na magyapon sila.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: So mo lagi na mahuman sila pero mag-antos ang katawahan. Antusan sa mga tao may gala, kining pangitabo, karo may gala ka, labi na kining korupsyon, wang manahuman
9: Magnum,
8: eh.
9: Buntag na Pilipinas!
8: Ang bandayan ato may tsoon kay niya na po may gala, kining ato nga 27 budget. Bantayan gini. Kaya kung wa sila mahandlok sa pagsugod, samot na mga wala sila, so munang giingon sa uban, ang ato may gala, kining mga tulisan, mangita kining pamagi may gala nga, kung mahimo, makatigom, aron nga di sila mawalas posisyon kay ang kasukos tao, grabe man. Suko na kay mga tao, sila ramay nalipay, mga eksoon, ang mga tao, nga paabot las panahon, may gala. Now, money, ang gibantayan karon kining 2027 nga budget na usab. Sigurado maging may gala, maluok na sini. Kaya ang tuyo, kinala nga makatigom, para nga ang tanan nga nas gobyerno may gala, nga sakop sa administrasyon, bahin-bahin na sab sila kay aron nga magamit kay aron mudaog po sa piliay. Kay kung mapili odo si Presidente Marcos wala naman siya katapusan naman ini 2028 na ba lugar wala naman siya. Bago na sad mga eksoon. Sumala tong gingon nga ang uban ka paningkamot gyud labi na sa Congress. Hala paningkamot gyud mo kato mga members squad team kanadto. Quad ko mga eksoon paningkamot gyud kay
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Og magpabilin sila may gala. Wa na kay ang ilang saligando nila wala naman na. Niya bago naman, I don't know, kisa may mudaog, kaya nagkama na may managan. Para kisa mudaog, dabi ang mudaog may gala, katong kursunada, mugukod ang mga tulisan. Luwag kayong mga tulisan may gala, priso gini sila.
9: Magnum, buntag
8: mauna, na! Mauna, maningkabot sila karon ang mga tulisan may gala, ingon pa nila, nga kinanglan ang katong murag mugukod nila, kinan dikid makadaog, kaya og makadaog, kinan na sakop kaya po nila para tuloy ang ligaya. Kay kung dili sakop pay gala, dili tuloy ang ligaya. Dito pay gala, paslak yun sa mga prisuan.
9: Magnum, buntag na!
8: Nagkakay mga priso lagi. Oo. Anyway, guys, sa Paraguay, Pagkala, Pagkala, sa oras. Good morning! Good morning, Magnum Joel. Kusog ka, kusog ulan, diri sa side. Si Hayon, Sun 6, Taguluan. Gabahan ng among silong. Alam mo ba? May buntag, Magnum Joel. Malunang kabutagon. Kusog ni Gapong Juan, may gala karon di ba? Unya niya po pika din eh. Iyay king umigala matupa. Good morning, Magno Joel. Shout out sa ako sa mga asa taga Manggan, Balulang. Nga pirming nagasunod sa inyong programa. Magnum Radio, Dayata Family, Wabi Family. Yari may buntag, Magnum Joel, buntag na Pilipinas. Oga sa atong mga kamagnum. Magnum Joel, good morning. Good morning. Dili ka na siya, trabahante sa Barangay 36. Asa ka to. Yari, shout out ko sa taga San Simon, Magnum Jujak. Watching here sa Rotterdam Plaza, Netherlands. Time check, 10:42. Kagalinan na mga
9: Magnum, John. Magnum, buntag na Pilipinas.
8: So, good morning din kang tumigas ng mga kaiksunan. Yan po din eh, Megala. Good morning! Please ko, iskuti ang imong sa iyong program ang mga bura-bura. Bura-bura ng saba o trambotso kay wa may aksyon. Si Kagawad Direk Salcido, si Kagawad Abaday, sige lang istorya sa radyo. Pero walay aksyon. Agay.
9: Magnum, buntag na
8: so, sa ato pa, baray ka dagko di ay.
9: Magnum, buntag na
8: Pilipinas. Bitag, ipasari nila na nga kanang saba kay nga trambotso. Ilan na may galang pagkangon. Masakto gini may galang. Ibantayan niya. Bara day koto may son. Why na hitabo?
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Namo mga kagawad, pag mag-promise mo, promise pa. Dili, promise pa pa. Promise, God. Tumanon sa ninyo. Di ba kay aron nga di magbahay ni ato makaiksunan sa inyo mga saad. Kila ato iskutan ng bura-bura, ato ng balik-balikan. Kay nakabantay pito tamay galang nga nag-alingugog naman itong palibot. Isaba na magsamot. Imbes nga pandak po ni samot may galaga saba atong palibot sa mga trambutso may gala nga saba kay sa ato nga palibot.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Ay galabi kayo sa oras, unay abiso o bayabiso nga wala pa bayabiso nga suspendido ang klase karon Magnum Joel. Murag wala man.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Ay galabi kayo sa oras, panagawal sa ato tulong may gala tumbuntag na Pilipinas yung alaga sa kanan. Magnum Joel, akubo sa balitao, serbisyo, Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Oras, alas 5:35.
4: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka pananaw,
11: og pagpamhinod sa mga tiin.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag DTX 500.
12: Karun dayon.
13: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
11: DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Pumakas sa mga butika.
0: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpi usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kadadlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. May mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. The Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
15: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
16: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
17: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado!

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Alas sa 5:40, kada kumusta mayong punta, ganyan karon ang uluhan sa atong Magnum Morning News. Oras paglubukad, bayad ng mga tao ang nasita o ganasiko pa atul sa citywide prison order drive sa Kukpo sa barangay Kanituan, samtang usaka milyon ka peso sa kantidad sa gituang Cebu na konfiskar sa barangay Kamanan ng syudad. Sa atong Magnum National House Lead Prosecutor Congressman Luestro, nagto nga kinanglano na nga mahatagan o access ang prosecution sa mga final financial ni VP Sara Duterte. Sa atong Magnum International, 5 ka tao patay human sa pagkusukuso sa kusog ng hangin sa Rion, sa Rio de Janeiro o Sao Paulo sa Brazil. Sa atong Magnum Business, 5% nga to sa 15% nga posibleng makibhang sa bayronon sa kurete sa plano nga pagtangtang sa system law sa charges. Sa atong Magnum Entertainment, Catherine Bernardo o James Reid, nagpasalamat sa mga fans sa makabubuhong suporta sa ilang serye. Oga sa atong Magnum Sports Philippine Trail Running Team, gideklarang overall champion sa 2026 Southeast Asian Trail Running Camp sa Jakarta, Indonesia.
2: Magnum Morning News.
3: Mga Exxon, kumusta mayong punta? Karamadlaw at lalkaroon nga Biyernes, Hulyo 31, 2026. Kini ang inyong mga tigpalita, Magnum Jewel Jacobo.
4: O Magnum Jane Luna.
3: O karoon sa itong Magnum Radio, History Today.
2: Magnum Radio,
5: History Today.
3: Hulyo 31, 1946, Siningadlawa, nahimo nga pinakaunang airline sa Asia, ang Philippine Airlines, nga mitabok sa Pacific Ocean. Natuman kini sa usa ka chartered Douglas DC-4 sa kayang 40 ka mga American servicemen ngadto sa Oakland, California, gikan sa Nelson Airport sa Makati, nga mihunong usab sa Guam, Wake Island, sa Johnston Atoll og Honolulu, samtang ang international flight padulong sa Hong Kong, Bangkok ug Taipei gipigayon usab sa Abril 1953. Dugtong ini among airlines ang usa sa mga pinaka-respetado sa tibuok kalibutan.
2: Magnum Radio,
5: History Today.
3: O grabe kaya sa itong Magnum lokal. Mabot sa 20 katawa na sita o nasikop atul sa gipigayong citywide prison order drive sa Kukpo sa Kalanan, barangay Kalituan ng syudad. Mabot naman ni Police Major Ruti Ford Undin, Senior Commander sa Police Station 6 sa Bulwa 7, nga kinigilang kuban sa siyam ka mga nasapon nga nagukas-ukas sa dalan. Minang nagubuhubo sa nina. Walo ang nag-inom sa mga pumubliko nga lugar. Usa ka wanted person, usa ka naristo sab sa drug by bus operation, usa ang naristo human nakwaan og armas nga dili lisensyado. Idugang pa niini nga tanan nga mga narakpan ang nakalapas sa mga gipatumang city ordinance ubo sa Safer Cities Initiative nga giso og gisuar kini og ordinance violation reset ko na OVR.
6: Inliyo kini no, inline kini siya sa Safer City sa atong DILG. So gipatuman gyud ni hugot no kay kani siya usa maka prevent sa mga women na mabuhat sa usa ka barangay o siyudad. Sa resulta sa ato ang pagigayon ng prison order drive karon, adto lang kita ay 20 nga personahe nga natigira og OBR. Walo ani under influence of liquor. Tayo pagani kayo no. Sa wanted person natay isa, natay sa kapayba sa Kalaanan, tapos kay isa ka loose firearms na nakuha.
3: Ang payag ni Police Major Rudolph Ford Ondin, Station Commander sa Bulwa Police Station 7, samtang nakonfiskar sa mga tinerera ang usa ka milyon usa ka pesos nga kandidat sa gituang Cebu nga nagtimbang sa 160 gramos sa gilusan ng drug bypass operation sa neusang puwersa sa kapulisan sa RPDEU. Kauban ang Kokpo RARID 10, Kokpo CMFR kung CMFC ang PDEG o pila ang Kokpo PS2 o RIU 10 batok sa top 10 regional priority target ning bulan sa Hulyo sa barangay Kaumanaan ning Dakbayan.
4: Dako ang impact sa gilusad nga citywide peace in order drive sa Kokpo sa kalaanan barangay kanituan ng syudad. Mato ni punong barangay Lance Padla sa kanituan ng syudad nga pinaagi ni ini mahadlok o magmatngon ang mga badlungon sa pagbuhat o salaod tugod kay tinudon sila sa otoridad subay sa mga gipatumang balaod.
7: Ang atong peace and order na to din sa barangay kanituan, gipanguluan sa atong kagawad Duwir Tabuklaon, uban po sa atong uban ng mga kagawad, malipayon mi kay isa ni siya makahatag nga maibando ang mga daotan nga mga kaning mga lumulugto na ito nga na ay mga gabuhaton nga dilema o illegal, so may balanog ilang makita nga naaman di ay gabuhaton na ito nga pag pahigayon sa maong peace and order drive, murag maminus-minus o di na siguro sila magpalantara di na sa atong mga kadalanan kay ubay-ubay ang nadakpan ani nga mga kaning gahukas o gahinom sa ako kadalanan na ito din eh. So, dako gani siya gim...
4: Ang pabahayagi po ng barangay Lance Padla sa kanituan ng Dakbayan.
3: Alas 5:44 na, samtang dugang balita lokal, gawag karon ni kanhi kagawad Eric Ko, ang chief overseer sa Kapitulo Provincial sa Misamis Oriental, ang katawhan nga paminawon ang governor's report ni Governor Juliet Oy karong hapon. Matuban ni ko nga mabati sa katawhan ang mga kalampusan o plano sa gobernadora sa pagdumala sa lalawigan.
8: Itawag nga supa sa atong gobernadora kana siya may report kung unsa ang iyang nabuhat sulod sa usa ka tuig nga iyang paglingkod diha sa Kapitulyo. So atong awhagon ang atong mga kaigsunan katawhan sa Misamis Oriental, Birmirong distrito ug Segundong distrito nga kung aduna sila'y panahon maminaw para po ilang masayran ang kamatuuran nga unsa gyoy nahimo sa atong gobernadora sulod sa usa ka tuig niya nga paglingkod sa atong probinsya. So mas may nang madunggan gid nila kay kanang kanan yang ipang istorya niya na mo magin kana ang tinuod na may uban gawa sa diha sa Facebook nga mga binuang. So masayran nila kung unsa ang gihimo o unsa ang iyang kalisod nga nagian o unsa iyang nahimo karon o unsa gyud pod ang iya pang gahimuon. So daghan kayo so atong awhagon ang atong mga kaigsunan nga ugbang adlaw alas 3 ang takna sa kahaponon magsugod ang maong iyang supa.
3: Ang payag ni kaning kagawad Erico kinsa chief overseer sa Kapitulo Provincial sa Misamis Oriental sa karong hapon Magnum Geno ang iyang governor's report diha sa palibot sa atong provincial capital. So 1 year man no ka tong niagi murag eleksyon di ba idaog siya, so muni ang usa ka tuig niya nga nahimo diha sa atong lalawigan sa Misamis Oriental.
4: Giilaw gipasalamatan sa relihiyosong grupo sa St. Pio of Petrolcina Prayer Group ang tanang grupo nga mihimo sa ilahang nilang kaabag alang sa kalampusan sa gipaingon 7th Visayas Mindanao Conference of St. Pio Prayer Groups sa miaging semana sa lungkit kay atrium ning syudad ato sa gipaingon things lakip sa gitunulan sa Plaque of Appreciation ang Magnum Radio human nahimong instrumento sa halapad ng pagpahibalo ngadto sa mga membro sa maong hugpong sa pagsalmo sa maong koperensiya. Gipasalamatan usab sa grupo ang Magnum Express Premium Shuttle Service and Car Coach Rental gumikan sa komportable o kasayon sa transportasyon sa mga delegado gikan sa Lagindingan Airport, Makawalan Port, padulong sa ilang tagsa-tagsa ka mga hotels o conference venue, vice versa hangtod sa natapos na nasampit ka kalihukan.
9: Hapit na magduha kasi mana muabot kasumaran sa 2 weeks sa gihimo nga Padre Pio Conference sa tibuok Visayas ug Mindanao. O tungod sa nagbuhagay nga grasya nga nasinati, gisadlaw nga himuon ang Thanksgiving mauban sa tema What the World Needs Now is Prayer More Than Ever. O tungod sa maong tema, ang ato karong i-post nga pangutana sa mga miyembro. The question is, where are we now in our theme? We become more prayerful. Like kung natay tema, dapat naay output ni ana. Dagana among gipangatagan og mga awards dito pa sa adlaw sa konferensiya o niya natay lain nga mga selebrasyon nga amo pang adtuan. Tagaan gihapon namo mga pasalamat sa award. O karon dini, murag ang mangnumratyo ra gyud tingali among gisep nga among mahatagan dini og napoy laing grupo. But usa ni ining mga upat o lima katagaan karon og paspasidong og ang Magnum Radio mismo og ang Magnum Radio Magnum Express.
4: Ang pagbahayag ni Paul Jun Balsam sa spiritual
3: alas 5:48 na karon may gala dinhi sa atong Magnum Beat Reports. Gingon na Governor Julit Oy, gidasig ang mga nasakupan sa Misamis Oriental nga magtinabangay batok sa illegal mining o quarrying sa lalawigan sa balitang sibisyon ni si Magnum 123 Kia Avillanosa.
10: Gibot kiyag ni Misamis Oriental Provincial Governor Julit Oy, gingos ganila nga bantayan ng lalawigan. Aron nga legal quarrying o mining na lang ang mapahigayon inay nga masagulan sa mga gahimog illegal. Kini aron nga malikayan nga madaot ang kinayahan ingon man makahatag sa insaktong bahin sa kinitaan ni ini sa mga barangay. Gidugwang pa ni Governor Uy nga kinanglan ang pagtinabangay sa komunidad gikan sa provincial government ngadto sa katawhan aron mapatuman ang gisaad nga mga programa o mga benepisyo sa matag usa.
11: Kinanglan gyud ta og tinabangay, no, collaboration kay kami sa provincial government. Ima na mo mahimo ta nang programa kung wala ang pagdirisa sa barangay pisya sabi na gyud sa tanan ang katawhan. So kini para man sa ilang tanan kini atong bantay kalikasan. Nakita ninyo ang impact na ang income sa province na i-share sa barangay na hatag yun na ito. Na may resibo na. So muna nga, avoid yun pa ng mga illegal. Illegal mining, illegal quarrying. Kaya ang katungga illegal, sila raman, wala may balik sa gobyerno. Ang dalan na ito, maguma. Diba? Kinaiyahan, maguma. So may man itong muna ito ang illegal, mahimong legal, kaya mabantayan ka na ang
10: ang tipik sa pamayag ni Misamis Oriental Provincial Governor Juliet Uy. Balitagikan sa Kapital Provincial sa Misamis Oriental. Kini sa Magnum 123 Kia Avillanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Alas 5:50 na para sa itong balita. Dinita may gala karon sa report binang ni Magnum Hunter 13 Risa Cruz. Kaya gingon matod pa mga kawani sa CPD 10. Nipigayan o gadwa kaadlaw ng work shop training. Magnum Risa Cruz, Risa Guadresa.
12: Nagparayon matud pa ang buhatan sa Commission on Population and Development kung CPD Region 10 sa pagpaligon sa kapasidad sa ilang mga kawani pinaagi sa training workshop on strategic work planning, budgeting o performance management alang sa fiscal year 2027 hangtod 2029. Kinigipahigayon ang mong kalihukan gikan sa Hulyo 27 hangtod sa Hulyo 31 ning tuiga. Ubos sa pagpangulo sa mga kawani gikan sa CPD Central Office, gitutukan sa mga workshop ang hustong pagplano sa mga programa o pagpangandam sa budgeting o pagdumala sa performance aron masiguro ang mga proyekto o serbisyo sa ahensya. Sumala sa CPD 10 ang maong pagbansay-bansay kabahin sa ilang pagpaningkamot nga mapalig-on ang organisasyon sa pagpauswag o paghataw og serbisyo alang sa populasyon dinhi sa Region 10. Balita gikan sa CPD Region 10 para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Alas 5:53 na para sa mga balita may gala dinhi karon sa Magnum Operation Tabang.
13: Magnum Operation Tabang.
3: Dagong pasalamat ni Cristituto Disoy sa pihaping ito makabala ni siyudad human na tabangan sa gilusad nga Magnum Operation Tabang. Nadawat ni Disoy ang 1,000 ka pesos sa financial assistance para palit og tambal nga sayang sayang gihambin nga aphthic ulcer o fatty liver.
14: Daghan kay salamat sa inyo sa pagtabang nako bisag dako na nasa ako kalon sa inyo og daghan salamat sa inyo tanan.
3: Ang pasalamat ni Cristituto Disoy dugdon ini. Amo sa magpasalamat sa regular nga benefactor nga si Madam Anonymous, Angel Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, kauman an ang Charlie og Anonymous of Barangay Carmen. Okay na may gana sa itong barangay news update. Gawag ka sa konsyo sa barangay Bugo. Ang mga na nag-iya sa mga iro o giring kung kaya niya schedule sa Uras o Gavinyo para sa high density and rabies vaccination. Ipagyan ang pagbakuna batok sa rabies. Karong Agosto 3, ning tuiga alas 9 sa buntag, hantong alas 11 sa buntag. Diyas sa Zone 7 sa Phase 1 COVID Court, at Zone 6 sa RSV COVID Court, sa Zone 2 Bugo Mini Gym o Zone 7 Phase 2 COVID Court. Samtang sa alauna media sa hapon, hangtod alas 4 sa hapon, sa Zone 4 COVID Court, sa Zone 3 sa Bantilis Upper Tower o Zone 1 Bantilis Lower Upper Residence. Oras alas 5:55 na.
15: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Sa side ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Di ba ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease? Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Nemutang sa Market City Agora Lapasan Kagendoro. Text lamang sa 09-8501-32-198 o sa 09-91-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
3: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Kunya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked.

0: national stage. Visit Playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
3: Magnum Morning News.
4: Alas 6, uno na para sa mga balita may kailan dilita karon sa atong lakaw sa panahon.
3: Magnum Weather Alert.
4: Para sa may kailan karon si Kevin Cades sa atong pagkasa weather forecaster. Sir Kevin, good morning.
5: May buntag, sir. May buntag sa itong mga suking tagpaminaw as of 2 a.m. ganiha. At ang ginamonitor ng low pressure area na kagapan sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. At siya ay kalayon ng 1,335 km east of southeastern Luzon. Kasi siya na low chance na mahimong tropical depression sa sumusunod na 24 oras. So, tungo, Danny, ang Northern Mindanao makasin natin sa ang panganuro na kalangitan. Ilubanas katag-katang pagulan, kilat o pagdulugdog. Tungod sa trap sa low pressure area. Imposible yung mga pagbaha o pagdili sa yuta kung ano ay mga kasarangan na ito sa usay kusog ng mga pagulan. Una tayo hinay nga ito sa kasarangan nga hangin magagikan sa bagatang kasagpan nga ito sa amtahan ng kasagpang direksyon o ang kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura sa tundok bayan magagikan sa 24 degrees Celsius at sa 32 degrees Celsius. Atong adlaw ang sidlak na niyang 5.33 sa buntag o mosalo po niya 6.03 sa hapon. Atong Philippine Standard Time 6:02 AM o kanatang balit ang panahon. Gikan diri sa DST Pagasa. Ini si Kevin Cadiz. Salamat.
3: Magnum Weather Alert.
4: Inabang na pagkailang Pagasa, pinagi sa itong Pagasa Weather Forecaster Kevin Cadiz. Oras alas sa 6:04 na. Para sa mga balita may gala, dito karon sa atong market news. 1-1 na ba may gala, no? Daghama ka ng umpra karon sa itong kamerkadwa. Labi na, diya sa Amerikanos Kogon, mga nanay, tatay, lulag, lolo, auntie, uncle, manang, manong. Ang inyong listari, ready, kanya na ang mga nagunang presyo sa mga palalito ni sa atong Amerikanos Kogon. Magno Manjel, salo, magkaroon si Guayd.
6: Ang mga lokal, Valencia Rice, 52 pesos sa matagkilo, Valencia Rice,

0: kasong kaso ang matanda kilo ang display po na parang Amiga Rice, 48 pesos ang matanda kilo, ang Alaska Rice, 52 pesos ang matanda kilo. Doon po yung Maria, nagigat po sa kasa na sa Japan Maganda, kaya sa barato-barato, kaya nasa 42 to 46 pesos ang matanda kilo. Dahil kumimpunta sa kanina mais sa na puti, ang nasa taga 45 pesos ang matanda kilo sa numero guest o numero 12. Tantang sa kanina lukon, ang nasa taga 48 to 50 pesos ang matanda kilo. Medyo hitak yun pero na ang merkado Maganda na sa mga kaisuran na magbagi mas kapalit ang bugas, inaginay lang yun sa basit ng mga yandak, bugas, rababu ng ilabong pagnanood po magdumagawa. Dan kung din ito sa itong mga panadanon, wala kayo takong diferensya sa presyo sa karne ni Mapanaguna. Naya po na street 23.50 pesos sa matanda kilo sa karne sa babo. Naya po 345 to 400 magumagawa lang presyo po dyan sa baka. Ngayon sa Maroka, nasa 160 to 190 pesos ang matanda kilo. Dahil na linita sa mga isda po na display din sa nagsisitang merkado. Kaya po magumagawa ng mga bulan-ulan din, hindi na tumupunggal ang mga katawahan. So, hindi mo kaya pagbalik sa pagbalik sa dinis merkado o makapamalik sa mga nanginahalan sa mga panginahanglan nun. Labi na sa mga pagkaon, magdumagawa. So, makita na sa dinis na rin na sa merkado sa kugol na ang mga pumalitay na dasok lang ihapon ko daging mo sa pagsayos pagbalik sa pagbalik. Hindi natin mga kaming matikdan na presyo po magdumagawa na ni Kuno rin isa kanin yung mga panahon na unang sa dinis sa may kaming county na kaniagyo nasa Sintusyan pa karoon ang nasa tag 160 pesos ang matagkilo. Ang tapman ang nasa tag 100 pesos ang matagkilo. Ang display sa da karoon magmamajawal nga kaninyo nukos ang nasa 160 to 180 pesos ang matagkilo. Ang bangos na doon naman tayo makita po niya nag-display sa 150 to 160 sa mga dagmay. Ang katumang medium size na nasa 180 to 200 pesos sa mga dagko 200 to 220 pesos sa ang matanda kilo. Dayon ang kaming nga nag-display po na ipagaling po. Medyo kamagamay lang siya po sa pagkakala ang nag-display ko rin. Pero mahal-mahal ko rin ang lahat ng presa na sa 280 to 300 pesos ang matanda kilo. Dayon ang nag-display po ng sila po na sa 150 to 160 pesos ang matanda kilo. Ang kaming mga kayan, nasa 300 to 330 pesos po ang matanda kilo. Nato yung mga nag-display sa karon, hindi po mga karam, nasa tag 150 na mga adapter mo nito, labo din niya 300 pesos ang matanda kilo. Ang karin po nga batisan, nasa 160 pesos ang matanda kilo. Ang katumara-tumara po, nasa 8200, pero ginagin po siya presto po na mag-enjoy din karon sa merkado. So, may usman niya nga, and size, hindi sa ito ang mga lokasan. Dahil po nga, may inang sagka, sa ito po nga mga gusto kong kinasot, lagi po nga palit mag-enjoy na nasa tag kaming nga sa isinta, nga sa 120 pesos ang matanda kilo. Ang nag-display po na karoon o gabuso, nga sa 60 pesos ang matanda kilo. Dahil mo kayo na matigda na nga nag-display yun sa kanilang mga lagi po nga kanuna nga ginamiya na mag-matigya o kamaranay. Medyo nga siguro yun po na karoon mga panahon na po na mag-gawal. Dahil hindi ka sa gawas, balik ka sa may dalang Osman niya. Dinhin na sa ito mga kaisunan, gumaan niyo mo din sa merkado. Kung naman butas, masahay mo din siya tayo. Tignin ito po ang pagsunod ng paggawa sa merkado. Kung ito gini ni mga pagulan, ato na sinatian. So, kung wakay kaming nga klaro po na tanong sa'yo sa magandiyo, lagi pa sa ganitin yung makugawan dito. Nga, mga po nga tiyo. So, sa paggawas yung karoon, hindi na mata, na nata sa gawas na bahay. Napay mga tents sa karoon na nabili, napay mga nagpaypay, yung mga namaligya sa utanon, namaligya o nga karibong nga mga lamas. So, kung yung tayo utanon magdumagawal, na din yung mga pinato sa mga pinilahan ni madam mo, na yung ampalaya, na ay kaning patatas. Hi, ma'am, may buntag. Dagsin ang presyo ganun sa ampalaya ninyo karoon, ma'am. Sa magnanda, ma'am, Angie, 50, din ka ng patatas. 70, atin lang karot ka ng bagyo beans sa puros, ma'am.
1: 40.
0: Ma'am, kaning kumusta yung kuan na pag panginabuhi nung nga ulan-ulan, ma'am?
1: Wagi na da. Tatawa, dagang yung balikan na pili.
0: Sa may mura sa nag-display?
1: Alauna.
0: Pero, pagka alauna, nang hipos po mo, balik ka po dahil po mo karapunta. Ano
1: na? Dito, natama siya.
0: Dito lang mo pipil. Pero yun yung displayanan, gina sa dapit. Dari. Hindi ka rin mag-enjoy. Pag-aagi ka, madam?
1: Barangay 26.
0: Barangay 26, magdungjong lang yun. Nabuhidin niyo sa may Kubong Public Market. Mm. Kaya nagpapid-pid yung tag. Basta magdungjong lang.
2: Basta uwan din, no? Kaya kusog ko na kayo ulan dito sa taguluan ni Magdung Ching. Kaya
0: gusto
2: mong
0: gitpunan sa
2: doon ng kasunan.
0: Oo. Last time, madala, madalang pumitaan po na sa kung mapagpulis ng Pilianan. Pero humad na sila si madam mo sa nag-display ka po. Dinis merkado sa mga utanan po magdumajowal niya. Taguan pa yapo na nag-display ka ron.
2: Mm.
0: Pero sana sila ipapreply na ginoon pa. Pero di man dali-dali magdumajowal kung may kaila. Ang isip siya maghihuk-hihuk na ulan po magdumajowal na natin na nakarga ila po pangipuso. Nabutos pa po dahil sila. Uh-huh. Sa manik ron nakalangan. Sabi rin po din yun, kanina maligya o ka. Kaning limonsito, nangatago ko na yun. Ano yung limonsito magdumajowal? Pagkagyapon siguro nis pagulay magdumajowal isa magpahibay sa danlog po ng dalay. So karon, ano mga kaisunan ng mga negosyanteng utanon na ay sagit po din nga pagulay sa ilaha. Kadi makadaro ako pagkumaligya, mahinig na kung magdumajowal na ginagmarap gito na lang kinitaan tukada ka buriyakang tundining orasa. Medyo, alam mo yung pagyapon natong nga karangitan magdumajowal, bisa po man nga nagula na, nagbunog na sa katagunia. Nakaroon pa rin gyapon ang pagka tutalitin atong na-experience. Pero ang ato ang langit, huwag yun po na himo bang sinto po siyang tunglinaw na magdumajowal na napagyapon po mga kaming panagong na ito po nga naman tigdan. So sa itong mga kasunan, ang pinapigya po dalagang protektos kagulingan, payong, raincoat, jacket, o bubenta, aron nga mata, nalit na nila ng kagalingan, nini pong pagula. Doon sa itong mga kasunan, umagi din sa Smania, Corner, Lakatin, medyo hinag tayo sa awa. Dugay kayo makairog ang mga sakiran sa lagi. Napo may mga vendors mo sa kamulong panghipot. So ang kaisunan na tupad ng mga agi sa inyong lugar din sa Yakapin. Kapidpid lang sila pa sa lugar din sa Mlewala Chulmar. Kaya may mabuhay mas bakante. Kaya part po din sa may merkado. Napo po din sa Narciso. Napo mga nag-deliver ng mga sakiran. Yan po din mga ato-atong mga kaisunan. Yeah, mihimo sa pagdaginat ko rin sa nagkiritaan yun sa merkado sa kubo ng ating syudad. Kumusta sa ma'am, mga dalalang ko, ang chunan sa Magnum Radio.
1: Ingaw yun,
2: kaya ulan
1: kayo.
2: Nag-aasaw
0: ka, ma'am? Nag-amalipog. Pero yun, nagka din sa... Ah, magkarap po yung dinis kubo. Hindi naman lagi ka na-display.
1: Matag.
0: Matag din sa mag-enjoyal na. Nag-display siya. Kani nga, bato, tipino.
1: Maminaw yun, minis ko sa walipog.
0: Bukit na.
2: Minaw sila, oh.
1: Si Magnum Joel.
0: Ay. Mga idol daw. Idol daw ko niya. Pamilya na magdumjowal na taga-Manitbog, pero nakuha din sa patag na nag-negosyo din sa may Kugod Public Market ay may kanila, pero walang ipo siya na halinan magdumjowal sa hapong mga dalila. May barato yung presyo mong tungkol sa ulan o ang kaman?
1: Barato kayo, tag 20 na lang na.
0: Hindi naman na siya abot ng kilo.
1: Oo, ba hindi, hindi.
0: Pero
1: 20 na lang.
2: Sana siya nga kwan?
0: Batong, o sa kilo mo nung yung nag-iputos, slice na.
2: Nakitsa
0: to po na lang?
2: Oo.
0: Ano ba?
1: Igan lang po ni mo, sir.
2: Oy, rebound po.
0: Naminaw po siya sa imo, ha?
2: Mm-hmm. Minaw ka ron, ha? Ah, sige. So, rebound lang po tayo sa mga tigpaminaw niya. Oy, may buntang yung talan niya. Minti na, Magnum Radio, ha?
1: Okra, pipino, opin.
2: Ah.
0: Ay, padala ko din siya. Paluto sa kauli sa kakaroon niya. Paluto ka para.
2: Bayari na, Magnum Radio. Bayari kay... Oh, bayari na.
0: Ito, no, salamat, ma'am.
2: Oh.
0: Sige.
2: Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige.
0: Sige. Sige. Sige.
1: Bagungon ako ron.
0: Mimi, bagungon. Nga taga Malisbog ka ron na sa Patag. Lagpo yun. Nag-negosyo sa merkado sa Kugon ng atong syudad. Matundiyo, sa huwag ikan din sa lokasyon. Yung iso na gisikup ka ng iyong pasalubo. Kinis maduhanan sa hindi ang sa balita ang servisyo. Bando Radio.
2: Alright, salamat din naman, Maygala, ang atong market news. Medyo langan-langan, Maygala. Luisa ba itong mamaligay di ang maigsoon? Kaya, munang ingon, bilar pa kayo. Wapay halin kay kusuging ulan. Munang sakripisyo di ang maigsoon. Sa ato makigsoon ang kabos taon nga nag-antos, bisan o bilar. Niya wapag itay halin kay kisamayong palit nga kusuging ulan. Luisa taon, Maygala, ang atong mga windows, Maygala, di sa atong kamerkaduhan. Oras, alas 6:14.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Migala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao ihinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumatag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Let's go!
1: Go with the flow! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently go with the flow! Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
2: Charmy! Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
3: Magnum Morning News!
4: Alas 6:17 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Nagduo karon si House Lead Prosecutor Congressman Jervel Nuestro nga kinahanglan una nga mahatagan sa access ang prosecution sa mga BIR, AMLAC o bank records sa tungod sa sabina nga giprobahan sa impeachment court. Matuman ni Nuestro nga supak ang depensa sa hangyo alang sa maong dokumento.
5: I was to believe na dapat prosecution muna because it was upon the initiative of the prosecution that the impeachment court issued this subpoena to the Bureau of Internal Revenue. In fact, not only the BIR but even the AMLAC and even the bank documents, ito po yung pinagtalunan sa impeachment court kung saan nagkaroon ng oral arguments ang defense at ang prosecution where the prosecution was represented by Congressman Chel Jokno, no? So in other words, initiative po yan ng prosecution kung bakit na-issuehan ng subpoena ang BIR. So it is my humble submission na sana prosecution muna ang unang makakita.
4: Ang payag ni House Lead Prosecutor Representative Jervel Nuestro.
6: Gipang boss ni House Speak Prosecutor Cherry Ridon nga dili angayan nga dili hunahunaon nga dunay impluwensya si President Ferdinand Marcos Jr. sa mga dokumento sa Bureau of Internal Revenue o BIR sa Senado isip kabahin sa impeachment trial batok sa Vice Presidente nga si Sara Duterte. Mato di Ridon nga bisan kinsa nga impeachable official ang nalambigit sa kaso gilauman nga ihatag usab sa sa presidente ang pagtugot aron nga maduso ang pagpanubag o gustisya.
7: Request naman po ito mula po sa Pangulo. So ibig sabihin, irrespective of whoever it is, no? So whether it is any other impeachable official, I think the president will still give his consent, no? Towards opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. No? So, tingin ko wala pong dahilan para sabihin, meron pong kamay ang atin pong Pangulo sa bagay po na ito.
6: Ang pamahayag ni House Prosecutor Cherry Ridon.
4: Alas 6:20 na para sa itong mga balita. I want to focus on my job as a prosecutor. I don't want to get distracted by anything else. Kini ang payag ni Akbayan Party List Congressman Chel Jokno. Bawa sa plano nga magpasaka og reklamo bato kang Senator Pia Cayetano kalabot sa online post ini nga doon na splice video sa mga gubalaod. Ipag-usab ni Jokno nga boto na nini nga tagad og prioridad ang iyang katungdanan si prosecutor sa nagparayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
8: Well, I want to focus on my job as a prosecutor. I don't want to get distracted by anything else. So in the meantime, I will just do my job as a prosecutor. At saka na natin pag-usapan niya ang mga bagay na yan.
4: Ang payag yan na kung anak ba, kung Akbayan Party List Congressman Chel Jokno.
6: I have no comment. Kini ang diginuton nga tubag ni Palace Press Officer Yusek Clear Castro sa reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa usa ka interview nga nagpakita ang gadili pamilyar sa Silica Project. Mato ni Castro nga makita usab sa video ang reaksyon ni Vice Presidente hinungdan nga wala ni angayan nga hatagan o katinawan.
9: I have no comment.
10: Why so?
9: Nakita naman natin sa video. So, ano pa ba ang kailangan i-explain? So, hayaan na lang po natin.
6: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Yusek Clear Castro una ni iniwalay komento si VP Sara Duterte. Humangi pangayuan ng komento kalabot sa planong pagtugot sa AI Hub sa nasud ubos sa Pax Silica Initiative.
11: Any talk po about sa Pax Silica na balak po itayo sa Pilipinas?
12: Ano na? Pax Silica? Yung Pax Silica.
13: Pax Silica?
12: Hindi ma'am, Pax Silica. Do you know anything about that?
13: Wala ako. I cannot comment on that.
6: Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte.
4: Alas 6:50 samtang gibutag ni Palace Press Officer Claire Castro nga dunay puruhan nga mabago ang pipila ka provision sa proyekto hinulod sa kabalaka sa epekto dinhi sa supply sa tubig ug kuryente sa nasud. Isiguro usab sa palasyo nga tanang isyu kalabo sa proyekto gitun-an sa gobyerno.
9: Actually, kaya nga po ito ay inihahayag ng ating pamahalaan patungkol sa paksilika dahil kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. May chance po na mabago ang ibang mga provisions. Kung ano po yung maaari pang mas maging magandang idulot sa ating mga kababayan, sa bansang Pilipinas, and of course, sa mga partners, yun naman po ay isa sa alang-alang. Hindi naman po dahil ngayon po ay talagang inaayos natin. Again, sa mga may mga issues patungkol po dito, mas maganda po makipag-usap po tayo sa mga concerned agencies patungkol po sa paksilika para kung ano man ang inyong mga naiisip na magiging problema, ito po ay mabigyan ng solusyon.
4: Ang payag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
6: Gibutyo ni Senator Erwin Tulfo ga dili pa makasugod sa Senate Blue Ribbon Committee hearing tungod kay dili pa kumpleto ang komposisyon niini matod di Tulfo nga gihulat pa nila ang minority bloc. Duso sa pangalan sa ilang mga miyembro, gidugang pa ni Tulfo nga gitakda usab nila nga makigtabo kang Ombudsman Boying Rimulyang aron na masuta kung kinanglan pa ba ang magpahigayon sa laing investigasyon sa gihong anomalya sa flood control.
10: Kailangan ho muna namin maitatag yung Blue Ribbon, yung mga members ko, lahat. Di pa ho kami kompleto, kaya hindi ho pa mga pag-decide. Inaantay po namin yung minority na mag-submit sila. Nagpahiwatig naman na magbibigay pa sila next week ng membership. Para makag-usapan ho ito, kailangan po i-convene ho, pag-usapan ho, kasama po yung minority. Ano bang gagawin natin? Anong direction natin? Ito sinasabi ni Senator Ping, ano ba ito? I-hear ba natin? Kasi may pronouncement na po yung kay Senator Ping, final niya na po sa Ombudsman. Tapos number two, may pronouncement na po si Ombudsman Rimulya na sinasabi niya, dapat hindi na nag-iisip.
6: Ang pabakayag ni Senator Erwin Tulfo.
4: Alas 6:24 na karon sa itong Magnum Health Alert. Mapadali na pagpatuman sa Universal Healthcare kon USC sa nasuda sa tabang sa Council of Experts nga gibug na sa Department of Health kon DOH. Girangkuban ang konsiyo sa mga kani kalihim sa panglabas. Mato pa rin kani DOH Secretary o kasabtangang Iloilo First si Congressman Janet Garin. Nga padayong tubagon ang pagilanglan sa katawahan sa health system bisan pa man o dagan ang hagit nga gitubang sa DOH. Girugang pa ni Garin nga sa pagpangulo ni DOH Secretary Dr. Jose Puhalte, gitukisa o gitunaan sa Council of Experts ang mga lakang nga buhaton. Dugto nini, gibutyag sa kani DOH sa Secretary nga dakong tabang ang zero balance billing programa sa gobyerno sa mga DOH hospital apan dakong problema usab kini sa mga wa malaki pilabi na ang mga gagmayang hospital sa mga lungsod. Ogro may galas tumag ng Sinasyonal sa Brazil, patay 5 katao human sa pagkusukuso sa kusog na hangin sa Rio de Janeiro o sa San Paulo, Brazil. Subay sa report nga nagsulta sa Racoon Damios ang kusog na hangin inundan sa pagkalukat o nga tumba nga kahoy o poste sa kurente. Dugdon ni dagang kabalen sa nawad ang supply sa kurente o pipila ka mga kadalan ng temporaryong kisiranan tungkol sa mga debris. Gisuspenso usab ang operasyon sa pipila ka pamubliko nga transportasyon o nagparayan ang clearing operasyon sa mga otoridad. Dugdon ni nawagan ang lokal kagamanan sa mga residente nga pabiling alerto samtang ana sa ilang panimalay alang sa ilang kaluwasan.
6: Sa Japan, ikumpirma ni Japan Prime Minister Sane Takaichi nga misaka sa 30 ang ihap sa mga nangamatay tungod sa magnitude 6.8 galinog sa habagatang kasadpan sa Japan. Nagpadayon paghihapon ang rescuers pagpangita sa mga survivors sa linog nga nasinatian sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu Island. Pipila sa mga nangamatay na trabahante sa Iyon na shopping center sa Kashima Kondiin na hugno ang pipila ka parte o gagisundan sa pagbusikan sa usa ka oras human ang linog matud sa presidente sa shopping center posibleng gas explosion. Kini apan ipalawman pa ang investigasyon sa hinungdan sa pagbusikan. Dugtong ini kapig 30 mil ka mga household ang nawadaan sa supply sa kuryente nunod sa nasampit nga pagtayog sa yuta.
4: Alas 6:26 ang kuno sa itong Magnum Beses Gibuta Karoon ni Nasa Sekretary Sharon Garin na sa 5% hantod sa 15% ang posibleng makibang sa meron sa electric bill sa mga konsumante alayon sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nga tangtango na ang system loss charges. Mato ba ni Garin nga ipatawag nini ang stakeholders aron maisguta na ang pagwala sa system loss atol sa pagbukas sa pinakaunang Interactive Energy Museum sa Taguig City dito sa Kaluhan.
14: Reduce talaga the electricity rates. That's the main message of the president with all the instructions he gave to the DOE. So ang magandang epekto niyan, there will be at least could be like 5 to 15% reduction of the electric bill.
4: Ang payag ni DOE Secretary Sharon Garin. Samtang sa itong forex rate, ang saka US dollar, nagbalaw karon sa 61 pesos o 48 centavos Canadian dollar, 43 pesos o 62 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 84 centavos ang Taiwan dollar o Australian dollar, 42 pesos o 71 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 90 centavos Korean won, 4 centavos ang euro, 70 pesos o 48 centavos.
6: Samtang sa gera sa Iran, nagpadayong kagubot sa tungtungang sidlakan ang kasamtangang presyo sa Dubai crude oil na asa 76.29 US dollar per barrel, kini misaka oga 0.63% kung itandi isdaan ining presyo nga naa sa 76.91 US dollar per barrel. O karon sa tung Magnum Entertainment. Walay kabut nga sa kalipay nila ni Catherine Bernardo og James Reid sa makabubuhong nga suporta sa Filipino romantic thriller television series nga Someone Someday. Mato ni James nga James nga sobra pa sa ihang gilauman ang suporta gikan sa fans. Samtang nga nag-ingon si Catherine nga ganado ang tanang naglangkob sa serye sa positibo sa pagdawat kanila dili lang dinhi sa nasod apan sa abroad.
15: We just want to say thank you for all the support, for the warm welcome, for this very hot first week. It really, honestly, your support and then the reactions exceeded my expectations. So thank you so much.
16: We are very, very grateful, of course, sa lahat na sumubaybay and also sa iba-ibang parte ng mundo. I heard maganda rin yung pagtanggap sa Singapore and also in Malaysia. So, grabe nakakatuwa siya. Our team, everyone here on set, parang ganado, extra ganado magtrabaho after that reaction na nakuha namin.
6: Ang pabahayag ni actor James Reid ug actress Catherine Bernardo.
4: Alas 6:29 na ganoon sa itong Magnum Sports, ireklara ang Philippine Trail Running Team ang overall champion sa 2026 Southeast Asian Trail Running Cup. Sa Jakarta, Indonesia, nasakmit sa team ang 11 ka mga medalya, kundi nini 6 ang silver medal o 7 ang bronze medal. Standout performance ang ipakita sa Filipino trail runner nga si John Ray Onipa. Human ginumina ang men's long trail 75 km event sa oras nga 9 ka oras, 51 minutos o 25 segundos.
17: Ang pinaka-challenge kasi yung mga technical roads, downhill, uphill. Of course, ultra kasi medyo mahaba yan na race, like 3 to 5 hours, 10 hours. Yun ang pinaka-challenge. During ang competition, feeling ko na Filipino ako, tapos kaya namin na compete na nito. Tapos hindi ako nagpapatalo kasi ipaglaban ko yung country.
4: Ang payag ni Filipino trail runner John Ray Onipa samtang naswep usab sa Pilipinas ang men's o women's individual category kundi nasakwit ni Filipina trail runner nga si Mary Ann Abiliana ang silver medal o bronze medal kang Filipina trail runner Ruby Joy Oloy.
18: First international race namin dalawa and we were both happy to earn the podium both for ourselves and for the team.
19: Sobrang saya, worth it yung effort namin sa training, nakaka-inspired. Dumaan kami sa, bago kami sumabak sa laban, nagkaroon kami na injured, hirap, ina-adapt namin yung klima. So napakalaking opportunity at malaking tulong rin po sa amin yung Filtra.
4: Ang payag ni Filipina trail runner Mary Ann Abiliana og Ruby Joy Oloy. Mga eksolyo ni Batea, itong kompleto ni Tali sa itong Magno Morning News sa langkarong alaw na karong Bernes, Julio 31, 2026, o karong sa itong headline review. Sa damang lokal, 20 katao ang nasita o nasikop atul sa citywide peace and order drive sa Kukpo, Dias Barangay, Kalituaneng Siyudad. Samtang 1 milyon ka payos at kandidad sa gituang Shabu na confiscar usab sa kamanan ning atong dakbayan. Sa Manglum National, House Lead Prosecutor Luestro nagtuo ay kinalang una nga mahatagan sa access ang prosecution sa mga final sa financial ni VP Sara Duterte. Sa atong Manglum International, 5 katao patay human sa pagkusukuso sa kusog nga hangin sa Rion sa Rio de Janeiro o Sao Paulo, Brazil. Sa atong Magnum Business, 5% to 15% ang posibleng makibhang sa bayronon sa kurente sa planong pagtangtang sa system loss sa charges. Sa atong Magnum Entertainment, Catherine Bernardo o James Urbida nagpasalamat sa mga fans sa makabubuhong nga suporta sa ilang serye. O sa atong Magnum Sports, Philippine Trail Running Team giniklarang overall champion sa 2026 Southeast Asian Trail Running Cup sa Jakarta, Indonesia. Mga isun, timanilang sa agawas ng katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman. Hangtunog ma, kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Jewel Jacobo.
6: Og Magnum Jane Luna.
4: Uba sa mga news writers, Chingin Tirina, Lana Delgado og Chris Neri. Uba ni Magnum Aylina Corrine. Dini lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba? Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Oras alas 6:33.
0: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Unsa ni mo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors.
3: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
4: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life.
5: Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka-medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D. 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
6: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos, Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan, nipalit ko. Nawa ang akong bukol po.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
4: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugrabe grabe pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doktor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan o gisaligan o gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent o concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nagpadayo na gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kaya proof therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kinidi kalidad, potent o standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
9: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
5: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
9: Wise jud ka, Mari.
5: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
9: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
10: Sigar de Oro Corp. Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inom at ag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Rainiel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence. Proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansolio National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions! Miguel S. Estenzo and Rainiel P. Beronilla, Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you. And we're all rooting for gold once again.
16: Let's go! With
17: Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, arudli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charming
18: breathable panty liner for every wear confidence.
19: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
20: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
23: Nangita.

0: ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Oras alas 6:46.
2: Time Check is brought to you by McDonald's.
4: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
3: Niya mga iluhan mga igsoon sa Magnum 45. Una sa Magnum Local, Normeca. Suportado ang direktiba ni Presidente Marcos na magtangon ang system loss charge sa baryanan sa kuryente. Kukpo, naka-heightened alert status karong parahuna alang sa mabot na ng mga kalihukan sa Galay Festival sa Cagendoro. Controversial ordinansa nga nagdili sa eastbound o westbound nga madipasayrong sakinaan pagsunod sa sentro sa Cagendoro, girespeto sa numpid trasko. Pero ang ibatod pang ibatuman ang tukmang pitihan nga haom sa bagong mga ruta. Hugot nga kampanya sa Cagendoro Bisamis Oriental, giingong nakapakunod sa kasong ribis sa Dakbayan o Lalawigan. Sa Tumagdum National Bank o Tax Records, dila ni BP Saro 30, usag-usag banang si Attorney Man Scarpio ana sa Senate Impeachment Court. Sa Tumagdum International, ICC President Tomoko Akani nangayong tabang sa gobyerno sa Japan nga pugnan ang pagbiya sa mga miyembrong nasod sa Asia. Sa Magnum Business, ERC Miklaro nga di i-alkalkansi sa mga distribution utilities ang pagtangtang sa mga non-technical system loss charge sa bayranan sa kwarenti. Sa Magnum Sports, pinakaunang Mindanao Youth Games sa Lanao del Norte, giingong andam na nga mahimong sentro sa sports tourism sa Mindanao sunod tuig.
4: Magnum 45.
3: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa balita opinion. Samtang gibutyag ni House Prosecutor Terry Ridon nga nagkagamay na ang kalibutan ni VP Sar Duterte sa nagpadayong impeachment trial bato kaniya.
5: Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado para ho sa Senate Impeachment Court, no? Yung po yung una. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumite na rin sa Senate Impeachment Court. Nagbigay ang Pangulo ng Pilipinas ng kanyang approval para ilabas ito pong mga dokumentong ito. So inaantay po namin yung pong updates mula sa AMLC. Pero ngayon din po yung deadline ng kanila pong submission ng lahat po ng transaction records reports ng AMLC relating to the Duterte Carpio couple. And again, to be clear, we are talking about 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows of the Duterte Carpio couple, which will be formally submitted to the Senate Impeachment Court, hopefully within the day.
3: VP Sara Duterte, ingon sa nanumboy na o naningil kang Presidente Marcos sa ilang nasabutan o gipasalig usab sa Presidente niya tumiaging pilihan nga nagkatandim sila nga murag labaw paspanag asawa nga sa Presidente mato ni Sara wala tumana.
6: Andam, balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas.
7: Yes.
6: Diba? O din, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang humingi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, buwan pa lang hindi na niya sumunod. Wala pang one year. Isa lang yun. Related lang yun sa pakiusap ko sa kanya, sa kailangan kong gawin gabi-gabi para sa aking mga anak. Kasi bata tayong mga anak ko. Wala siyang, hindi na tinupad. Sige, sabihin na natin, no, personal yan eh. Pwede naman hindi to pa rin yan. Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba? Hindi.
7: Okay.
6: May makukulong before Christmas. Tinupad ba?
8: Wala.
6: So bakit pa kayo naniniwala?
3: Samtang si Ate Clara, Undersecretary Claire Castro ingon sa nairita. Mato niya, walay kwenta ang pahayag ni Pipi Sara. Kay ang 20 bigas, meron na. Ug sa kadaghanan, napahimod sana.
9: Parang ito po yung waste of time, sagutin, dahil sa walang basihan at walang kakwenta-kwentang mensahe. Alam po natin na lahat ng ito ay kasinungalingan. Nandiyan ang 20 pesos kada kilo na bigas na marami na pong nakaka-avail. Marami na pong nabibinipisyuhan sa mga kadiwa centers natin. At yung patungkol sa kanyang hiling, kayo na po. Kung ito ay napatupad, kung magkano magiging gastos ng gobyerno, kung ito mang kanyang hiling ay ipinatupad ng Pangulo.
3: Igsoon, unsa imong opinion, tingog ug pagpakabana, yung pagpakahilom. I-comment o i-message sa mga opinion, uban ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page, Magnum Live. Oras, alas 6:54. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum, June Albino.
10: Ug Magnum, Aileen Acurin.
3: Karong adlaw, adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 31, ugma Agosto 1 na. Karon sa detalye na sa ating mga berita, detalye sa ating mga eskutanan karong buntaga. Una mga igsoon, ang may kalambigitan sa ikabutyag nga ang Normeca, nagasuporta sa direktiba ni Presidente Marcos nga wag tangon ang system loss charge sa bayranan sa kuryente. Kay medyo daghan pa mga mga pagdudoha magdumaili, no? Kay dobi yun sa mangkunoy dagatan niya sa mga distribution utilities kung panalitan kining wag tangon ang system loss charge.
11: Okay, mas bisan gani ang Meralco Magnum Jun, si Pangilinan, ni angkon yun siya nga murag bugatra po kaayo para sa ilaha.
3: Oo, bugatra. Okay. Basta mga negosyante, bugat nga nga na mawala itong
11: maginusan
3: ang ginansya nila, di ba?
11: Oo.
3: Oo, so, pwede system loss charge, mamawarasam na sa mga NRW sa tubig, no?
11: Oo, mawa siya Magnum Jun.
3: Kaya namin mga losses daw diya mismo sa pagservisyo, manay patong rasab nga ito mismo sa pagbayaran po sa mga konsumidor. Kanyot lang ka doon naman ito pa disgrasya sa barangay Gusani nga itong Sudan. Disgrasya ni Sadalan. Si Magnum Jin Luna naka-standby dito karon sa lasgutang area. Unsay kalambuan sa lasgutan nga aksidente. Magnum Jin Luna. Ato paminawin siya report.
12: Magnum Breaking News.
13: Magnum Jane. Sa Busa Highway, Magnum Jane, Magnum Aileen, na diligid tumod sa Robinson sa supermarket, eh, sa ka isugente kini siya, ang nagbuyo din sa dalag, masin na banggaan o busa, kapas, na puso, o galino, karong na panahon, na giati man nakaroon sa Populotang Emergency Medical Services, na iskutan usap sa biktima. Lalaki ni siya magdumasyo, no, di ba, sa makuha ang iyong pangalan, kay lagi, giati man pamanoon po siya karon. Kani siya, ga-action ni siya, o kapiyong to, conscious pamanoon po siya karon na magdumasyo, no, na ay dugo sa likod niya nga bahay siya nga ulo, nga ni danaw po karon, no, rason nga ginainayan din siya karon, o kapakuha po, kulukay nga... Pagkakot ka mga rescuer, gali, no, gikuha ang iyong bag na sa iyong likod, gilagi, nagpurong-purong, gali, ni siya karon magduma. Yun, no, kaya usap po din, no, sa kinilubay nga iyahan kong injury, tuwa po siya po nga ulo nga bahin. Gali, no, ato ang kining sa taon karon di ang driver ni ini
3: po. Nalipat ko magdum, Jane, lalaki ni babae?
13: Lalaki ni siya magduma, Jun, no, oo, niya, murag na siya sa senior high school, ang iyahan nga kinilubay nga... grade level po magduma Jun, no, karon ginabisuhan siya nga dili gyud mo piyong dili matulog magduma Jun, no, tungod diba kay yang injury sa yang ulo dugo ay na niinit po nga panahuna niya nuno na po yung pag-action noon pagkurong po siya po nga lawas.
3: Asa ni nga estudyante sa Gusa?
13: Na po mapino sa yang plane ganamang gusto din ko sa yang ulo magduma Jun, na at ko lang po na yung
3: lililiwan. Pakidescribe sa yung uniform color palihog
13: nga Hulog Nation naka-uniform magkaka-June, naka-jeans ito, naka-white t-shirt. Ang iyang naman siya is ling, pero dili na ito maklaro kayo kaya nakabutang mo dili senior Hira na ang sa likod niya napatulog ang iyang sling sa iyang IT. Oo, niya, galino, karong nga panahon na naka-cosplay kini siya, uga traffic, ang naiskutan po nga, distress siya. Naman ko dili nakatatunga ang kini nga bus na tumajun.
3: Unsa man ni siya, mitabok, Magdum Jean?
13: Ang tabok kini siya matumsun, kaya naam siya ni nga double yellow lane, mitabatumsun.
3: Ang tabok niya, paingon sa Robinson or Pabias Robinson? Patbang?
13: Patbang, matanatani nga driver ba? Habang itabangan o aswat ang kini nga naisutan nga biktima, maginahinay mungkod ka ron, o ba aswat kini, kaya itungan po lagi kaya pagkatalon po sa nakaduol ng balay tambalanan. Kasi gamay no, sa iyong hapulo kayo nga t-shirt magdumadyon, dalaman ko din sa impact pod niya. Ang gini po dahil yung bus ko din yung magdumadyon, nakapaghapon din no, sa inner lane ni siya, sa padulong na sa sentrong bayan sa itong syudad.
3: Pag may ingat, by the way, senior high ni siya, naanis mga edad, pila ba, 13, 12?
13: Sa mga 17 to 18
3: oh, magdumadyon.
13: Oo, the junior high nang naa sa mga 13
3: anyo. Ah, okay.
7: Nalabay
13: siya kay medyo distansya naman siya.
7: Oh, medyo ni labay siya ma'am. Then, ang bus po di lahat po ng bus tutok eh. Tungkol sa akong paglikay. Kung ito nakaabot po diya.
13: Pero kaganiya sir, nisinyas pa siya na mukunong ka.
7: Then, ang iyang nilakawan ginya ma'am, gadungo na siya na wailing-lingi yun. Gumarag gadagan siya bag nga gadungo ra. Wasa wala siya nagdingi-lingi.
13: Asa mo to siya nga eskulahan sir? Nagbantayan ni mo iyang sling?
7: Wala po ko nakabantay po ma'am. Asa ka nila?
13: May plano ato yung ginikanan sir?
7: Ambot kay yan itong di banan yan itapot yung patutong hospital siguro.
3: Magdum Jean, driver na sa bus?
13: Driver sa bus, Magdum Jean. Unsa man imong i-drive on this?
7: Sa magpulipusin doon, mako sa admin ma'am, sa mga garis ko.
13: Ah, okay. Pasundo, paunta ka.
7: Sundo, paunta ka ma'am.
3: Sounds na yung kumpanya?
13: Revisco, Magdum
3: Jean. Ah, Revisco.
13: Pero yun na rin, yung dadan ka ganina, sir.
7: Oo, yun akong dadan.
13: Wala din siya dito sa pedestrian, sir, nagtabok.
7: Nasa sa pedestrian, pero... Baligi, naka, doon naman ko, bali ni Lapay ko, apas siya, dinungo ko siya.
13: Wala siya nagtanaw sa imong direksyon, wala siya nagsinyas.
7: Nagduo, nagisagit, ako naman tayo, then gagatagan pa.
13: Ah, so mula siya nagagatagan
7: ko. Naragarbata na ko daan, na para ma-aware siya ba. Nga alam mo, may dagan, nag-iapon sa Gapon, butong, doon naman kayo, butong ginupag na nagpa yung ang manubila.
13: Ano may plano ka ron, sir, sa inyong company, sir?

0: imong unit dito na mong sa ginikanan sa TEO.
1: Oh, maraginganan siguro ma'am.
0: Ato na mukha
1: sa'yo. Ato na mukha sa'yo. Mukha naman sa supervisor sa sa'yo mga advice niya.
0: Salamat kayo sa'yo. Si pangalan na to, sir.
1: Marikupulo ma'am. Padur ni Gara.
0: Salamat kayo sir. Pasensya ka sa sir mo sir. Tune no kay Priyanto sa to po nga traffic investigator ang naiskutan po karon nga driver sa bus. Pagkadali no karon balik na sa normal ang dagat sa traffic ko din sa area pero nagpabilin tagahapon magdumdun na nakababang sa upong bus. Sinoon wala man po'y damage yung bus na makadagan paghihapon siya. Dito na nila sa TEO. Husay po no kung saan po nila to nga matubang po nila nila kung trubado nga sa po sa mong bikin. Mato sa pedestrian is nita po. Hindi rin sa may Robinson going to Mercury Drugstore ang iyahapon lugar nga lokasyon. Na wala na gyud dam hapon no kadili gyud maapas sa gisulta gyud no sa pagkabangga nga to pod sumuobot nga senior high school estudyante din sa sa highway ni nga dapay ni kalaw sa sa mga major no mga dugong detalye kumusta po ang medical bulletin kung ni sa nga gyud magikan diri sa maya busa highway mag 124 gyud no ra kita og pulso magdurajo.
2: Salamat Magnum Jane Luna. Sa atong pagparayon, Normica, suportado ang direktiba ni Presidente Marcos na magtangon ng system loss charge sa Bernan sa Kuryente. Marami ito mga igsoon. Ang General Manager sa Mindanao o Northern Mindanao Electric Cooperative Cooperatives Association o Bukid Nanto Electric Cooperative Incorporated General Manager Mr. Christopher Dolpo. Siya may buntag under kas Magnum Radio. Imong kaupan si Magnum Jun Albino o Magnum Alin ako rin. May buntag, sir.
3: Yes, Magnum Jun. May
2: buntag, sir. Sir, pakipasabot sa ang Normeca kining kaupungan ni sa mga kooperatiba. Asa ni nakabase? Nias Cagayoro o somewhere in Region 10, sir?
3: Yes, oo. Yes, Magnum Jun. Kami ang na-operate no, sa atong mga distribution utility sa Region 10. So, aroon na po tayo walo ka membro ng mga electric cooperative. So, sa nabiha ang atong Bukidnon po electric cooperative. Moresco 1, Moresco 2, Tudoto, Moresco 1, Moresco 2, at ang Kanugin. Kami po, Magnum Jun. So, walo kini sa pag-operatiba na nag-operate dito sa atong Region 10.
2: Nalipat ko, sir, kining apil bang Moresco? Moresco 1, Moresco 2?
3: Yes, apil. Yes. Moresco 2.
2: Ang Moresco 2. Ang yes, Moresco 1, yes, dili apil.
3: Apil na po siya.
2: Ang Moresco 1, apil gihapon. Okay.
3: Ang electric cooperative ni sila.
2: Ang inyong mismong association to, di ba murag na ay representante kani adto na bang kagyapon dito sa Kongreso?
3: Ang katong sa una mo dyan,
2: Magnum sir, Magnum.
3: Magnum. Yes sir. Kuan kining sa party list nato.
2: Naa kani adto.
3: Oh, karon naa gyapon
2: taro. Gyapon
3: atong kining atong apik and kining atong pulutan Magnum dyan.
2: Oo, katong kani adtong representante, murag familiar kayo na kung apelido pero nalimot ko maglawin, no? Magbulanon nga apelido eh. Mr. Dagook. Dagook, no? Mr. Dagook to sa di ba?
3: So, sa karon siya gyapon Magnum Jun.
2: Siya gyapon karon. Okay.
3: Representative sa atong office
2: din. Okay. So unsa inyong stand? Da suportado ninyo pero murag na ay pero nga gusto ninyong matataw o lugar tinaw nga maingon nato pamaagis pagpatuman sa direktiba sa o pagtuman sa direktiba sa presidente kining Mr. Mr. Dolpo sir.
3: Yes Magnum Jun no. Gani man ang atong association sa National Association sa Pilipinas nagpagawas og press release nga suportado man kini no sa atong mga electric cooperative pero kinahanglan lang siya og tugang na pagtuon kung unsaon kini siya pag-implementar kay kinahanglan man siya balansihon ang sustainability sa usa ka particularly sa electric cooperative na ang iyang mandato sa usa ka rural electrification. Now sa isgutan ng system loss dili nato malikayan dibo magdungyon na adunay kining gitawag natong mga inherent na mga losses sa atong distribution systems. So the more

0: mataas ang emolinya to the more nga maka-importa o technical losses. Okay, ang pag-transport sa kurente, dili man siya 100% tungod sa mga resistant engineering pa nga mga terminology o kining atong mga disturbance sa line kanang mga kainit sa mga transformer na mudagan niya ang kurente no agi hangtod nga maabot simpe sa mga kabalayan mag-endurance. So, sa karon, regulated na kita sa energy regulatory commission. In fact, ang atong mga electric cooperatives, depende sa asa nga cluster, ako naingon ang atong dokumento, doon na kita sa, labinog kita sa cluster, doon ang atong system loss cap, kanang gitawag yung threshold, pwede lamang ninon mapasaroon dito sa inyong mga minder consumer owners, na alamang sa 10.25%. So kung rubian ka na, imo na nang i-absorb magdungdun. So doon ang the more na taas ang inyong system loss na dili nimo ma-pass in sa consumer, the more good na magdungin ang inyong financial finances magdungdun tungod kay ang electric cooperative kasamaan ka ng stop ng traffic. So isa sa ka-distribution ni Tumichi pero non-stop ng traffic siya kumya compared sa mga private na doon ay mga profit magdungdun.
1: Sir, highly technical ang systems loss, no? Pakipasabot ko, i-expound ko na palihog. Sa unsa nga pamaagi nga inyong serbisyo makabaton og lugar pamintag loss gani a sort of usik sa kuryente. Tama ba? Kining
0: yes,
1: Mr.
0: Yes,
1: Dolpo, usik sa kuryente.
0: Oo.
1: Kanang usik, paki-define ko nung mayon yung system loss. Palihog, sir.
0: Yes. Ang ato bangong dito na maabot ang atong mga kurente. Kasi sabi nito, bilik sa engineer, pero siguro sa atong pag-service sa electric cooperative, marag napag-liberals na ito ang mga terminology na sa ating mga engineering, mga terms. So,
1: sa pagsugod pa lang ni mo sa akong pangutana, tabag sa akong pangutana, marag labaw pa kasi engineer, sir, eh. So, kining. So, pasabot ko na, sir, palihog, systems loss.
0: Oo, kini siya ang kining lumamagin niya sa klase na ato yung tawag nga non-technical o nga technical loss.
1: Non-technical o technical loss?
0: Technical loss. So, okay. Mga siya nga dipumbayan na siya muna gitawag na ito in the whole distribution system no, sa inyong geoterrate sa other area. Mayroon na siya ang inyong losses na nawala. Pero kung nagpalit kita ay 30, ang ato, for example, nagpalit kita ay 100,000, posible nga itong mabaligya, mga 90,000 lang. Tungkol sa pagdagan dito sa generation, paing yung dito sa atong transformer gikan sa gaagod sa transmission line sa UPT ang tong atong nabistigyot dito sa mga kabalayan. So, para palang ba ang magmundyon pag-transmit sa kurente sa science ba na physics magmundo siya ano na yun say mga losses nga na-import tungod sa kada mga heat na ka na ka-init. So, doon na yun basta ka-init sa mga kablo mga transformer aduna na ito mga losses na na-import.
1: Okay, so mo nang gitawag o... Yes, sir. Sige, sir.
0: Technical loss. O, mo nang siyang gitawag o technical loss.
1: Okay. So, ang non-technical?
0: Ang kining non-technical, bagong doon, maupo ni siya at itong mga kawat sa kurente.
1: Oh, katumakawatan.
0: Mga tampirin sa nitro, may tungod sa kadako sa area. Ngayon mong i-operate. For example, sa ato, napulo ba minisipyo. Ang atong gina-manage. So, naka po yung mga posibilidad na doon ay mga tawad sa kurente. So, ngayon na ito na naka po yung losses na matadubang diya na pasahid sa ating panagitawag o technical loss.
1: Apil na diya, sir. Karang gitawag ninyong flying connection o connection nga naglupad? Apil na diya?
0: Kanang mga flying connection, di-agi, di-api na siya o nitro, pero dito siya ang silingan.
1: Ah, okay.
0: So, pero kaning mga tampering, kaning mga jumper, doon silang wala di-agi sa nitro.
1: Okay. So, kanang flying connection, wala mo'y makonsider nga loss diha, kaning agi man siya metro. Only nga gigamit sa registered owner, ang yung metro, ang yung connection, nga murag inegosyo or i-share niya nga to sa laing tao pinagi sa pagpakonek kining yes. Mr. Dolpo.
0: Yes, Padmong John.
1: Okay.
0: Siya, delikado pini siya kay mo na siya nga post sa mga sunog. Mo na siya nga itong panawagan na ato ginanggitang padlong ang ating mga consumer. No? Nga pinahin lang din sila magpadaod para ma-regulate ang sakto ang ilang mga konsumo o malikayan kini mga business siya sa sama sa tunog.
1: Oo. Sir, pasabot ko nung sa unsang pamaaging example, usik sa kuryente. Asa nakapaingon ang usik? Na yung usik, palitan, mitipas sa subayanan, natin ang kuryentihan. Ano ba? Sir, palihok ko na ba?
0: Actually, sa kuwano na siya, no, naara na siya sa litro na ito makita. Like, for example, ang mga generator, dikan na ito, yan ka, na sila yung litro sa ilang plant gate. For example, nga before mo gawas sa ila ang kuryente, naka-register na dito sa ilang litro. For example, na ay 100,000 ilang napubos, kumiya di-deliver sa AGCP, kanang transmission line, pag-abot dito sa mga distribution system sa mga distribution utility, posible na siya nga dili na siya 100,000 kilowatt hour. So, naan na kayo mga usik. Magdong June. So, kana siya, ang meter to meter, posible ang na-register dito sa meter after na-deliver, mga katungulingan na 90,000 na lang. So, na 80,000 na actually, bigyan niya sa linya sa korente nga na loto.
1: Ang pag-charge ninyo, ana, sa usa ka konsumidor, sir, gibase sa inyo lang estimate nga losses sa supply sa kuryente or actual gyud nga losses, meaning mauni ang nawala mauni ang ato i-charge sa ngadto lugar sa mga consumer.
0: Yes, actual na siya bagong din
1: actual
0: niya regulated nga sa Energy Regulatory Commission. Adunay mga resolutions ang Energy Regulatory Commission na kini siya unsaon pag-compute ang system cost. So, dili kita pwede nga mag-bot-bot o ginta kaya pinili sa violation sa EIC. Ang threshold, sila ang nag-tip na yung hirap na tutog pwede na pass on and whichever is lower. For example, kung ang imong system loss is 8%, kumya ang threshold taron is 10.25, dili pwede nga ang 10.25 doon yung pass on. Pero ang katong actual
1: is 10. Okay. Lagi kay kanaabang. By the way, unsaon na pagpiho sa konsumidor nga mauning systems loss mauning na naka-stipulate diha mismo sa billing, Mr. Dolpo, sir?
0: Yes, magdungdung taan na siya sa atong bill, no? Lali na mga panahon na siya nakahimahimay na ang atong itawag na siya ang bundle ng electricity bill na di-prescribe sa Energy Regulatory Commission. So, kung ang atong bill diha, ang na-design na ang atong ERC for transparency purposes, makita niyo mo na generation, transmission, system loss, distribution charge, mga value-added tax, o pagtanan ng mga pass-through charges.
1: Mo nang billing ninyo, murag ang papel na dako ba? Kung di magaling dako, medyo gamay-gamay, pero gagmay mo kayong mabasa ba?
2: Tagas kayo mo.
1: Taas pa yun. Kay unbundled na.
0: Tungod sa kadaghan sa mga line items na gipangdugang itong Energy Regulatory Commission.
1: So,
0: kasi sa mga balaod na lagi pa sa Kongreso.
1: Gi-itemize na. Gi-itemize, nagmayo ba nga? Magkakasabtan ba?
2: Parang muris ko sa itong gagawin kayo maglumjon ay magipagkita.
1: Muris din. Muris ko gamay itong papel pero parang pinupinusan kayo ba? Si Palco.
2: Lapad-lapad ila maglumjon.
1: Lapad-lapad ang si Palco. Medyo klaro-klaro kay...
2: Thermal paper.
1: Medyo thermal paper niya, medyo tataw ba?
2: Dagko.
1: Muris ko.
0: Depende siya sa billing system po na ginagamit sa itong mga distribution utility.
1: Okay. Now, nabay panahon nga ang system loss moobos kining Mr. Dolpo, sir, Ngay bis mao ni ang naipanahon example sa miaging bulan mao ni ang kadako ang system loss. But pagkasunod bulan medyo may gamay o midako baka noon. Meaning fluctuating ya gausab usab siya.
0: Yes, but magdungdun kay ang pagbubuyot na to ana is base man sa average.
1: Uh-huh.
0: So, ang dinapas on sa consumer is based on the average. So average siya nga 12 months. Kung pila ang 12 months na average sa inyong fixed loss, mao ka na sa inyong basihan sa pag-compute sa inyong tarifa sa Torrente.
1: Gibase na ninyo sa kinatibukan nga system loss or per consumer ang inyong pag-compute? Sir?
0: Takuan na siya, system-wide na siya.
1: System-wide?
0: System-wide na siya. Nga, i-convert na nyo siya kay one rate, one grid, one rate naman ka. So kung pila ang compute nato nga rate system loss rate maupo na siya ang imong pass on dito sa imong tanan nga mga member consumer.
1: Okay.
0: Na nasa imong area.
1: Ma commercial man, ma residential o unsa nga matang sa lugar consumer equal pareho og system loss nga maka stipulate ta mismo sa ilang billing.
0: Pareho magdungdun kay kana siya is pass-through charge man parehan sila.
1: Di mahimo nga kato kay commercial dako kay dato kay na dako iya kami pobre gamay-gamay yun di na himo di na mahimo. Walay basihanan pod.
0: Di usara gyud na aga tong system loss rate o magdepende na lang sa imong energy nga na-consume. So kung nakay 100 kWh kunya ang imong system loss rate sa isang distribution utility, 50 centavos base sa iyong pag-compute, kung naka 50 pesos kabayaran ang bulana per sa system loss.
1: So si Dato o si Pobre, pareho ra silang bayaran ng system loss?
0: Pareho ra siya o rate, pero maglahi sila, depende sa iyong consumer.
1: Ah, okay. Pareho ra o rate, pero maglahi ang amount. Ana?
0: Yes. Doon kay kani mga naamay mo consume ng 200 kWh. Naamay mo consume ng 50 kWh. So, kapag 50 kWh, gamay-gamay rin po yung bayaran. Pero kung 200 kWh, dako-dako po yung ma-share.
1: Okay.
0: Basi tinutariya rin siya, great.
1: Okay.
0: Doon din sa kanang na customer class sa usap ang distribution utility.
1: So, sir, listen kayo para ninyo ang pag-implement sa direktiba sa presidente, pero wa may choice but tumano ninyo, only nga medyo lisod ang pag-implementa na?
0: Yes, magnong yun. Utay yun na sa katalong pa. Labi na sa akong lingon na kita o sa ka-electric cooperative na non-stop ng traffic. So, for example, kung ang lotes, ako for the sake of competition lang siya magbundon. For example, kung naamin 20 million kilowatt-hour na aming ginapurchase ng bulana, kanya ang atong system loss kay ang threshold sa ERC is 10.25 lang. So, ato lang i-assume na 10% ang system loss on the average. So, aduna kay 200,000 kilowatt-hour na losses sa inyong tanan na pag-tuanin sa korinto. Now, kung ang imong generation rate is 7 pesos, at ang imong transmission rate is 1 peso, so normal na siya ang component sa rate sa system load. So naakay ito. So 8 pesos. Yung imong na siyang i-multiply, naakay 1.6 million every 1% na system loss equivalent sa peso value. Now kung 10% ang imong system loss, so, 1% equivalent ng 1.6, that's around 16 million naman. Ang unang bilik na pasensyong value is 0 magkaya. Now, sa electric cooperative, usually, ang unang distribution supply metering, ang mabaghan kaya niya charges, pero ang actually, ang unang mataingan niyang sa inyo is only na yung nervous compensation naman. So, kung 20 million ang unang purchase, umuruan na siya ibalik niya, nga, nakuha nga si Sulyo, kaya pag 1 peso lang, actually, wala, nagyong pang-sildo, kung may manggalong na siya. Kaya nakurot naman kay 16 million naman kadaan, kaya walaon lang siya magmundin, Kanya kung 20 million ra ang inyong pesos, kanya tunay na sa 1 peso. So 20 million, kanya pangan pa o system loss na na-ukibalit sa energy, so damay na lang din kayo. So, pero nabutang na lang ka na siya para sa inyong operation, 2 million na lang. So kaya manunood pag-pilde sa inyong mga lineman. Tama ng mga logistics sa maintenance sa lines. Muna siya na dili na pinupasupak pero kinanglan mo mantay na inyong doon si Mr. Pangulinan na kung sulit na po. So mauna siya ang itip po. While that is an advantage sa consumers, but in the long term, kung atong panahon, this is too madin dito sa isa sa distribution utility electric cooperative, dako tayo siya dito ito na ugaling basing makompermiso ang servisyo o ang ginang paghatag sa deliver sa saktong servisyo sa ilang mga kontenedor.
1: So karon sir, gahulat mo o doon na ba guidelines ang nga ipakanaog, ipagawas ang ERC in relation sa pagpatuman sa mando sa presidente?
0: Yes, magdong doon. Oh, in fact, nakugod naman gami o deliberate din po sa Congress. Sa Senate, so doon na tayo mga representation dito aron sa pag-discuss and yung tayo pwedeng buhaton sa ibang winning solutions. So doon na ito yung mga ginaingon na kung pwede is pamultan lang. So ang pang-threshold. So okay dyan po na siya. So balansihon din siya sa pagdili naman ang consumer na side ang ginaglang pantahon sa ating mga leaders. Kailangan mo sa tanawon ang tinong mga distribution utility, parehan ng electric cooperatives. Kaya kung wala na siya magmumjong, posibleng maundang pa niya sa future electrification, kaya matapos mo na siya yung system loss. So the more na yung mga pasigaan ng sitio, the more ka masayang for ito. So, masyao na lang na yung pag-operate. So ano na siya yung mga implication na aming tanawon na kailangan masabdan sa ating mga leaders na ito, no? Kung sabay po do. Sa ubang nasod, naamanin siya, kaya ubang nasod yan, wala may zero nga system loss. Pero, isa ba siya sa leader, no? E, para matabangan ang usta ka-decibir siya dito. So, depende na siya kung saan pagtanaw sa ating national government aron na ang ganyang mando sa itong presidente na tuman magdungdun.
1: Problema lang diyan magdumailin, no? I-subsidize sa gobyerno. Naa pa ba ika-subsidize ang gobyerno? Diba? Na, di ba?
2: Asa na po magkuha o i-subsidize?
1: Asa na mag-manguot nga ba? Para ba ito mabawi itong binilyon nga gibulsa?
0: Mawagin na siya, no? Ang challenge good na ito sa pagkakaroon. Ang among ginapos dito, ang tanamang kung sa ating electric bill magmangyong, gamay naman kayo na ang system, no? Pero ang dato gyud tayo nga gabayaran sa atong mga consumer, gusto mo mag-generation o ang transmission. Generation good. Kung mo nang sibay ng generation ng transmission, so naanak siya mag-bayla kay 70%. Although ang transmission diyan naanak sa mga 12%, mga 12 to 13%, pero ang big chunk di tayo sa atong power din, tanong sa
1: generation.
0: So mo magani nga, na kami nanawagan na at ipatara na itong itiralo na itong 2,000, pero wala may pag-ubos sa presyo sa generation rate. Misaka naman yung noong Mayo. So, basing this time, matagaan o pagtagad, nadibig ang kinong system loss, pero kining atong generation na business, so regulated na gini sa magandang, ang kining atong distribution o utility, pareha sa mga electric cooperative, ay may regulated tayo sa energy regulatory commission. Noon na nga, pero kami ang mabuthan sa mga ngulo. Kaya kami man ang pinkulikta sa mga generator, pinkulikta sa transmission. Pero walay amo anak, mapainan siya amo maging doon. Kaya mga reading ng neutral mo na, dili man yung pwede makita niya. Even ang kanang system loss, wala doon yung pita anak. Kaya pastro charge man siya. Makita ko na sa iyo si.
1: Okay. Mr. Christopher Dolpo, sir, salamat kaya. Thank you so much sa mga panahon. Gawas kung doon pa kayo gusto tatawon sa itong mga tingpaminaw, labi na sa mga konsumidor sa kuryente, pinagi sa mga kooperatiba. Sir.
0: Yes, salamat kayo magdungdun sa ating mga maninaw na konsumay. Eh, katulad sa Tabdod, kagaan na itong panahon ang itong mga leader sa pagtuon. While gusto kita na bisang kami, no, napulitag pa maaging, na mawala ang itong sistema, suportado kami nga na, pero kinanglan po dato sa taon ang other sector na nangyumanglan sa suporta, sa vaccine nga din mga pagdino pa yan, na ang kining seducing utility or electric cooperative na bako tayo i-rule. O tayo ang driver sa ekonomi na pwede ng currency, bakit nun niya ang mas dako na mga problema in the long run, in the long run na kumatayo kita sa pag-decide ang ating mga leaders at yung mga ikutanan.
1: Okay.
0: So, salamat sa opportunity.
1: Salamat, sir. Sir Clarence Janaco, Northern Mindanao Electric Cooperatives Association, ikaw may president?
0: Yes.
1: Ikaw may president. At the same time, Bukidnon to Electric Cooperative Incorporated General Manager.
0: Yes.
1: Okay. Sir, salamat sir. Thank you, sir.
0: Salamat.
1: Nyerbati mga aksyon si General Manager Christopher Dolpo sa Bukidnon to Electric Cooperative Incorporated og presidente sa Northern Mindanao Electric Cooperative Association con Normica. Alas 7:26, sa mong pagbalik kaman sa Panimdom, Kukpo, naka-heightened alert, status na. Alang sa mabot ng mga kalihukan sa Igaray Festival, nasabtan ako, sunod semana na, i-buksa na.
2: Oo, yes, magdang June.
1: Buksa na, sunod semana. August 6.
2: Uh-oh.
1: That will be, on sa manang?
2: Merkules.
1: Adong ah? Merkules, 1, 2, 3, 4, Awebes.
2: Awebes.
1: Adong Awebes, sunod semana. Standby sa mong pagbalik.
3: Oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
4: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong ukod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit gid man pag hilti sa lawas. Mangod na batyagan kung ano pa ang akong panulok.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
9: Delivery! Maria Jose!
10: Is that box really mine?
9: Surprise!
10: Why are you inside the box?
9: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
11: Borrow up to 90% of your savings.
9: No processing fee and get fast approval.
11: So you should
10: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
13: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody is happy!
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Mga higana, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkin Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, ubuyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita-kits!
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
17: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
20: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kaubo na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, kailangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mabalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Happy Fiesta City! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
7: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, igpitopol Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw bala ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
9: kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Asalika.
9: Epektibo.
8: DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Oras alas 7:35.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Magnum 45.
1: Ang atong kopo magdumailin, kapulisan na ito. Maraghalos na lang walay bugtong heightened alert ba, no? Marag din ako ka diparar o...
4: Marag magpadayon gini siya Magnum John. Kaya magdulang mo election after Facebook.
1: Oh, pero di na lang siya i-left. Permanente na lang yun. Continuous na ba, no? Diaspikas niya si Police Captain Amy Simon, ang spokesperson sa Kokpo. Captain, may buntag, ma'am.
5: Yes, sir. Mayong buntag. O mayong buntag. O sa ito mga sukingtik paminaw sa Magnum Radio.
4: Major na din sa Magnum Radio.
1: Ah, major. Major.
4: Oh, congratulations. Akin siya sa mga bago na promote.
1: Ay, wow. Major. Congratulations. Congratulations, Lipay. May nga nakadungog nga promoted ka na pagka-major. Galaob na ko nga taon-taon ko naglaob nga ma-major na ni siya. Captain, congratulations, ma'am.
5: Thank you, Magnum June. Thank you po diha, Magnum
1: June. Pila ka tuwing na ka, ma'am, kung if you don't mind. No? Pila ka tuwing na ka sa police, ma'am?
5: 20 years, Magnum June.
1: 20 years. Oh,
5: and counting.
1: And counting, ha? And counting. Meaning,
4: bata pa, Magnum June, ma'am.
1: Bata pa. Bisa sa yung ikuan ka na, no? Figura, bata pa, no? Congratulations again, Captain. Uli pa yung na-promote na ka. Apil ka na promote.
4: Major na siya Magnum John.
1: Naano siya. Nalimot na.
4: Parang lima sila kabok na rin sa Kokpo Magnum John na promote ang pagka-major.
1: Pagka-major. Kisa iba niyo na-promote, Major, ma'am?
5: Sa Kokpo? Yes, na-promote na ako ka-oban si Major Vedra, Major Sumarion, Major Cartagena, and Major Labrador.
1: Okay. Kagkataon mo kung magkadungan permanente ng mga apelido Magnum Island, mga major na madaan. Mantala, Tahor. Tahor.
4: Kanang nasa dos. Kugon.
1: Sa Kugon, no. Uban pa, no? Mga major naman. Anyway, again, congratulations, ma'am. Ma'am, okay na ba physically ang panglabas sa ating mga pulis karon pa, na considering marag permanente naman mga naka-heightened alert, marag wala may bugto halos. O niya, human sa pista, eleksyon na sab sa barangay. Heightened alert na sab niyo niya.
4: Pasko naman.
1: Pagabot, Pasko na sab. So, parang tibok tuwing, karong tuwing ka, parang halos permanenteng naka-heightened alert at mga polis. Captain, Major, ma'am.
5: Yes, Magnum June, naka-heightened alert kita. Kanisya alayon sa atong incoming pagsaulog sa kapistahan. Ang polis, makaingon ang uban na wala tayo puas sa atong pagservisyo, but we are trained to serve and protect, and this is our dedicated profession and passion at the same time calling. So fighting lang yun tao paningkamot sa pagservisyo sa atong katauhan sa Cagayan de Oro.
1: Kwan ba, kini bang naabay sikreto nga dapat batunan sa usa ka pulis para maging resilient sa inyo naning mga hagit ba, no? May kaghagit kay di man kan sa di man halos sa tanang panahon ang pulis naka-alerto. Ana ba, no? Well, isip lugar mga pulis alerto, pero kana bang kana bitong alerto nga tungod kay na ay mga kalihukan nga atong magkakaamguan sa palibot, naabay sikreto ang batunan sa usa ka pulis para mga makasagubang siya nani nga mga nga dagan lugar sa pagpanerbisyo nga marag wala ni bugto ba? Wala na bugto magdaman. Pag may tag heightened alert, murag halos yung ang pulis nga bana, medyo malimtan niya ang asawa halos. Malimtan, uy, ako asawa, magpakuha man na ito.
4: Naman din ko yung asawa.
1: Murag malimtan nga na yung asawa. Captain, meaning ang tutok,
4: Major,
1: ang tutok to amismo sa trabaho. Ang asawa din na itang mahapuhap, Major, ma'am.
5: Yes, sir. It's a matter of mindset at the same time, time management. Kung ang ato manggong naay gamay nga panahon, dili na ito usikan kung naay gamay nga chance nga makihiusa ito sa pamilya or kanang importante nga activity or importante nga oras nga gi-spare sa ato, spend wisely yun. So it's a time of management lang yun dayon. Siguro train naman good mo me sa inani nga mapaagi Magnum June na mauna nga despite kung unsa ang command directive, we have to kanang abide and observe. And kay balupod mi nga ang purpose ni ini as para sa malambuon nga syudad or sa among giservisyuhan nga area of responsibility.
1: Pero ginagayahan sab ninyo ang ato mga pulis ma'am nga di kalimtan ang pamilya. Kay makapikta ra ba sa pagpanerbisyo, example, no? Kun ang pulis to analang tutok permanente sa trabaho, pag-uli, awayon sa asawa. Di ba?
4: Oo.
1: May gani og ang asawa dili pulis, kay og pulis pa ang asawa di magpinagsilay. Itabo ra ba na kanadto?
4: Oo.
1: Nga naay banag asawa daw nga mga pulis nga maghiningatan mag sige. Sige bunot. Tungod ini wa na magkasinabta ba na ba. So naagya po giya sa ato mga pulis nga while tutok sa trabaho, ayaw sa iliwag ang tutok sa pamilya. Ibalance lang. Kaysa mahayan pa sa pamilya ang usa ka pulis. So naagid gapo na ma'am. Kaya basibalimtan nila nga doon na sila asawa o doon na kay bana, yun na, no? Nga nagkinanglan po silang pagtagad, ma'am.
5: Yes, Magnum June. Ang part nila siya sa atong programa, kining mga advocacy, kaning police information and continuing education. Munang kada duty na mo, Magnum June, na agay murag entrance briefing, na agay mga briefing instruction. At the same time, napot ay activity nga at quad weekly interactive meeting na atay libro giniin na ginapalo nga. Nagay tayo mga advocacy on moral and welfare sa atong mga personnel. At the same time, Magnum June, isa po sa atong best practice is kung natin mga significant activities, lagi type activity po sa pamilya nga. Part of this is labi na ang atong mga asawa or partners, mga civilians, really uniform personnel. Lagi type mga programs nga gina-encourage kid nato sila to join para at least mapasabot nato once in a while nga unta nga among trabaho.
1: Okay. Now, direta sa actual nga pastada unya sa inyong pagpangandam. Unsa man ni doon na ba'y panginanglan sa katong mga police multiplier unya dayon augmentation gikan mismo sa region yun na unsa ba'y talan-awon to sa pagpangandam ninyo karong panahon na?
5: Yes, Magnum June, last Tuesday na amatay gipahigayon nung kaning press conference. Isa sa atong gi-lay down gid ato sa atong press briefing is ang atong security plan para sa incoming month-long celebration sa Higalaay Festival. Ug diri nakita nato nga naatay mga major activities, significant activities, mga core events. Isa yung aimi sa atong security plan is ang request for augmentation from the regional headquarters. Kay naamanggot tayo mga events nga ginangon gid nato ang massive nga seguridad nga ikandak nato sa activity. At the same time, ang atong force multiplier constant na gid na siya ang Magnum June, appeal na gid na siya sa atong security plan nga ginahimo, naka-lay down na gid na sila prior sa murag appeal na gid siya sa cycle o sa circle. Karong adlaw galing Magnum June na amantay culmination activity sa Police Community Relation Month. So isa sa atong ipatidunggan gyud ang atong mga maapikon nga mga force multiplier ni Kongpo natay kaning activity karon gi-culminate nato kining Police Community Relation Month as ang atong ipatidunggan ang atong yung mga force multiplier kay tayo si Kongpo na ang dako nila nga presensya o aktibo nga voluntaryo is dako kayong tabang when it comes to servisyo nato sa katawhan especially sa mga activities nga kinahanglan ng ilang pwersa.
1: Pagbintag force multiplier ang musantop sa kuno permanente magdumalin ronda tanod barangay tanod oro tanod
4: barangay
1: pulis uban pang naas barangay nga ga serbisyo sab balang uban voluntaryo na lang. Gawas ani na pay uban pang mga hutong nga gi-consider o nagasilbing force multiplier sa Kukpo kining major ma'am.
5: Yes, sir. Kaning atong ginatawag na advocacy support group. Kini sila nagkalain-lain ni sila nga mga grupo nga ni commit yun ni Kongpo nga mga tagsa ilang mga servisyo. So, ubay-ubay ni sila ka mga grupo magnumzun nga nakikiusa gid sa ato. Kani sila ang ato ginadeploy yun kauban sa mga activities nga na ata. So, kini makita nato ni sila kanang during sa mga entrances, kutabang sila sa pag-check, o naani sila ang ato mga advocacy support group ang ginatawag nato.
1: Oo. Unsa mga grupo? Mga Eagles, na ba? Eagles na apil gyapon niya. Eagles kana to ang gugunan ko Carancho. Na apil ba din sila?
5: Yes, Magnum June. Okay. Na sila sa atong mga Natay Carancho sa Police Station 8. Aktibo na sila. Natay, natay sa Police Station 4 nga mga advocacy kining ginatawag na to nga Task Force 4. Naapod tayo kining mga karaing nga mga member sa atong grupo. Appeal ka ni sila sa gipang award na ito nga mga members karon sa nagkalain-lain nga kaning CIS, RGCDO chapter, kaning Carancho, kaning mga World Mission Society na ito sa assures na atay kaning kusgan volunteers. Nagdaghan ang atong advocacy support Magnum June, mga more than 20 kini sila ka grupo. Ugili ko masayo pa almost 30 kini sila ka aktibo nga grupo nga mga ginatawag nato nga force multiplier. Ug ato gini silang gi organize within Cagayan de Oro City Police Office kay mao ni sa ato isa sa atong best practice.
1: Sa imong gipag-mention na, wag yung Eagles nga kung nadunggan. Basi kung Eagles mo, hindi mo nang tamsi ka ron.
5: Yes, grupo. Napod ka lang sa... Dili ko kayo po ang ginailistahan na ito mag-dunggan. Okay. Napod ka lang sa mga radio. Kanang radio nga grupo, radyo nga grupo. Basta naagi ubay-ubay nga grupo mag-dunggan. Wala ko yung listahan para isutan sila. But rest assured nga, acknowledge o recognize yun ka na sila ni Kokpo.
1: Lagi para ganahan sab sila magpadayon sa ila mismo nga pag pagduyog ba sa atong kapulisan magdumalin para sa kahapsay kanina sa atong dakbayan. Nga na lakbitan ako ng Eagles kay Eagles kag mga lalaki magdumalin. Mga macho ba? Mga may lawas bitaw ako man tali dili machong membro. Mga macho kasagaran. So ang ilang pagamacho murag magamit ba mapuslan ba? Ipatindog lang ni muna di mismo dalan. Labi na magwarawara na, marag mo marispituhan ba? Oo. Ako basi ubutin ko sa dalan, magwarawara ko, basi magaan pa ko. Medyo, ma'am, salamat kay ma'am. Thank you, ma'am, sa mong panahon.
5: Salamat sa kay kayunan, Magnum June, na mayroon
1: sa inyo nabati mga kagsoon si Major Amy Simon, ang spokesperson sa Kokpo. Major na.
4: Oo.
1: Pero ba tanon pa, tanawaw?
4: Oo, bata tanon pa, Magnum June.
1: Magaling akong paminaw, marag dalaga pa ba tanawin magdawain? Pero dalaga pa ba?
4: Marag gili na siguro. Marag gili na sila siya
1: magdunsyon. Parenta sa ating mga balita, sa ating pagpadayon, karong buntaga, kontrobersyal ng ordinansang magdili sa eastbound and westbound ng mga dipasero sa Kinan, pagsulod sa sentro sa Kaginuro. Gi-emphasize kita mo, sentros ka Ginuro. Kapasig masayipan nga...
4: Dilipasulos
1: ka Ginuro. Bisgo na ba na, si Consul Salcido. Girespito sa numpid trasko. Pero, ang ay matod pangipatuman, ang tukmang pritihan nga sa bago mga rota. So, taon na ito na, increase, gapon, itong isgutan. Ma'am Lusminda, may buntag, ma'am.
6: Mayroon po sa Magnum June o mayroon buntag po sa Magnum Island. Uyunan man sa atong mga shopping food kami na huwag sa shopping book. Kung buto na mag-resero ng ito, no?
1: Kulis ko na, Ma'am, kining pagbuing itagtukmang pritihan nga sa bagong mga ruta, mag-sitar na sab ang kagamhanan, of course, appeal of TPRB, sa unsay dapat ipatuman nga pritihan or pagmintag tukmang pritihan, mo na ka to inyong pangayong usbaw nga mapatuman na unta. Kining ma'am.
6: Dili ka na mo akong iboto pa sa Bot Magnum June, no?
1: Okay.
6: Sa akong post sa atong social media. Kay daghang manjad kayo kita nakita, no? Naghatag-opinion dahil sa pag-utuman sa Kagayan de Oro Ordinance, no? 10551-2007, Section 120. Kung ato lugang lang taon, Magnum June, kanang akong gibangbit dito nga pritihan, kaya maapitihan ka lang sa itong mga long distance, giapin na nila ang printa dikan sa Bulwa Terminal paingon sa mga malls. So, maapit na ang maapin na nila printa. So, at mo pasabot na dagan man kayo mga yung lugar na nagtaas na ilang mga pritihan, dugang gasto, kaya naglisod ang mga commuter sa pagsakay, no? Ang ilang tiyo, importante kayo na wala na mo na ginagaliwan sa So, ang isip ko sa ka-transport operators Magnum June, anong usap kami responsibilidad? may pasabot ang lain-lain bahay na istorya. Aramat sa publiko,
1: yes.
6: 24 years na hulagway. No?
1: Mm, tama.
6: Ano na gani, may nabasahan ng no? Pahayat na nagtungon. We will never be called the city of golden friendship because we only cared for Cagayanos. We earn that name because we welcome everyone. Tinuod yun ka na, no? Ang city of golden friendship, Magnum John, hindi lang para sa mga Cagayanos. Alang sa tanan, nga muani sa atong dakbayan. Apan ang pag-abi-abi sa tanan, wala man na nagpasabot, nga hindi na nato sundog ang mga balakot o dinayin sa syudad.
1: Tama,
6: So, ang tungkol sa pag-respeto sa usa ka dakbayan, mao ang pagsunod sa iyang mga balaod. Dili lang pagpasagad ni ini. So, sa dagatang sa region, Magnum General, ang sistema sa Cagayan de Oro, planong kaayo. Ang mga provincial of intercity public utility vehicles, adunay gitakdang terminal, bulwa o kagura. Ito po ito ang ilang operasyon. Kumanana, ang local transport sa Cagayan de Oro, mauwi mo pa dayon sa pagdala sa mga pasahero ngunto sa ilang katapusang destinasyon sunod sa syudad. So, kini nga sistema Magnum June, wala kinigihin mo. Aron nga atong pahirapan, no? Di kayo ka bukang sabi sa pahirapan, no? Ang mga pasahero, kundili, aron adunay organisado nga transport system. No? Balikayan ang grabe nga traffic congestions, then mapanalipdan ang mga legal na ruta sa matag operator o masiguro ang patas na kompetisyon. Sabihan, ano pa yung mga ruta Magnum June, no? Nga misulod na counted sa mga malls kung ubang destinasyon sulod Cagayan de Oro, dako kayo ang epekto ni ini sa local transport. Daghang local jetneys, no? Mga modern buses, minibuses, o city buses, ang nawad-an o pasahero. Ang uban, natubos na sa pagunong sa operasyon, libuan sa mga drivers, conductors, dispatchers, mga mekaniko, o ang ilang mga pamilya ang katiktuhan. Yung din, no? O sa dinik-isyo kung kagayanon ba o dili kagayanon ang natiktuhan. Ang isyo, makuang patas na pagpatuman sa balaod o patas sa kompetisyon. Nasagka na mo ang kabalaka no, sa mga commuters na naanag na sa direktang biyahe. Dili na mo sila basulon, Magnum June, tungkol kayo mauman ka na ang ilang naandan. Kapan, tinahanglan, hindi na rin punto, Magnum June, no? Usab nga masabtan ang inconvenience nga ilang debate, mauusab ang kahimtang na dugay lang gisagubang sa local transport operators o sa among mga empleyado na diyang halok na hakot na ang tanan nilang pasahero naagi sa pagsulod sa mga provincial o intercity routes na susulod sa syudad. So kung ano nang pagbukos sa approved routes o ipatuman ng pag-usab ang terminal to terminal system, makatarunganon usab na i-review sa LTSRB ang fair matrix. Aron mo haong sa legal approved na ruta. So ang operasyon, tutod lamang sa Bulwa o Takura Terminal, complete, kinahanglan usab na angay sa maong rely-on o sa giaprubahang operasyon. Kini-dili pagpangayo o paglisod-lisod sa bisan kinsa. Kini o sa lamang sa panawagan na parihas na sundon ang balaod sa tanan.
1: Okay, so dili siguro ma'am. Yes, ma'am. No,
6: dili kini away sa commuters o transport dili, operator. Dili usab kini away sa Cagayan de Oro o sa ubang lungsod. Kini usa lamang ka panawagan alang sa rule of law, fair competition o sustainable public transportation. Kung adunay ordinansa nga kinahanglan usbon aron mas mapadali ang serbisyo sa publiko, aduna kita'y gusto nga proseso. Pinaagi sa pag-alendar ni Ine. No? Kapag samtang nagpabilin na balido ang ordinansa, ang tanang sektor adunay obligasyon pagtuma ni Ine.
1: Kanang may tungod sa plitihan, ma'am, tama ba yung asa mo na magluman? Naka-imagine, kung kanya ito, gikan ka, example ng lugar, ha? Kikag naawan ka. O niya, dayon, paingon ka diri sa sentro syudad, 200 bayernon. Dabi kay kutong nungalan ito sa Bulwa. So dapat siguro kibhangan.
6: Dapat
1: kibhangan.
6: So dapat Bulwa ra ang ilang kibhangan. Kaya kanang nabitihan, yung stem naman sa gaisa, no, mao ka nang likuan. Pero tama naman sila tanong sa Bulwa, dapat Bulwa ra po sila kataman.
1: Ang ilang plitihan. Para po nga ang katong example 200 but nato 150 na lang.
4: Oo.
1: Ang 50 maplite niya gikas bulwa pa in Sentro Sudan.
6: Oo. Oo.
1: Diba?
6: Oo. Sabot na botro, no?
1: Oo.
6: No.
1: Napresentar na ba na ni mo ma'am sa committee ba toon nga nagtuon ani kay para maapil sa mga lakang uldo umitag pritihan ang magsitar ana ang magsuta ana ang LTIP Army man labi na sa mga panagkaya.
6: Amo na ka nang gipaabot sa LTFRB,
1: okay.
6: Parang wala na yung mga magdubli ang ilang kliki.
1: Mm, ayo, no? Okay, ma'am. Salamat, ma'am. Thank you, ma'am.
6: Okay, you're welcome, sir.
1: Inyo na ba't mga egsoon si Ma'am Luzminda Escobedal, ang presidente sa Numpedrasco, o CEO sa Numpedrasco, general manager sa Puntransco. Masaya marunong makunik sa... Hindi ba na yung pungkana ng protas?
4: Pungkan.
1: Pungkan, o. Oh. Malibog ko sa akin. Standby sa pagbalik, oras, alas 7:55. Sa pagbalik na mahugot nga kampanya sa Ginurog, Visamis Oriental, gingong nakapakunod sa kasong rabies dito sa Tarak Bayan ng Lawigan. Sa mga pagbalik, panunod muna.
7: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
8: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
9: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Rainiel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence. Proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026. Hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions Miguel S. Estenzo and Rainiel P. Veronilla. Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you, and we're all rooting for gold once again.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Dinuria, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
10: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.

0: Ang lakas! 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada kaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy Fiesta Sitio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
2: Dugay ka nabang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!